Bye-bye.

social media platforms. I-search naman ang Outrage Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok, at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid at good vibes. Puso na Outrage Magazine sa Facebook, Instagram,

Thank you.

Thank you.

I'm going to go back there and

Thank you.

0: We must send lucky aboard.
1: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila pinubuli?

0: Tomorrow morning, sir, at night, in National Center for Mental Health, 1553, para humingi ng tulong sa mga estudyante. Maaari kayo ng suporta ng 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang matingin. Isang paalala mula sa Radyo Maxim.
1: School on the Air. Katuan ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radio Magazine 1278 AM.
2: We're back. Nagbabalik tayo dito pa rin sa School on the Air. Kasama ko rin ako sa teacher. Ang mga mga bata, kagunta ka naman natin, ano? Ang mga lesson naman natin about
3: nothing.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

0: ഇതിന്
1: sinulat ni Genaro Argojo Cruz at iginuhit ni Don Michael Pumar na nilathala ng Johnny and Hansel. Tara, simulan natin! Ako'y bata pa lang, kaya hayaan niyo akong maglaro sa isang ligtas na palaruan. Kaya kong magpadausdos sa mahabang-mahabang padulasan. Yehey! Ang saya-saya! Kaya ko ring maglambitin sa lambitin ng bakal ng matagal. Dito, nasusukat kung malakas ba talaga ang aking mga braso. At kaya ko ring magduyan na halos abot hanggang langit na para bang inaabot ko yung pangarap ko. Kaya ko ring magsiso kasama ang isang matalik na kaibigan na si Berna. At bilang bata, marami akong kaya gawin. Tulad ng bahay na kailangan ng isang pamilya, kailangan naman ng mga batang tulad ko ang isang ligtas na palaruan. Diba sa bahay, meron tayong makikitang nanay at tatay, ate at kuya? Sa palaruan kaya, ano kaya yung pwede nating makita? At mga gustong makita. Gusto ko yung palaruan ko malapit sa aming bahay. Para pag tinawag ako ng nanay ko, makakauwi ako agad. At gusto ko kapag naglaro ako, walang dumara ang sasakyan para masiguradong ligtas ang mga batang naglalaro. Gusto ko rin na may malalaking puno ng akasya para hindi masyadong mainit at masarap ang simoy ng hangin. Gusto ko ang palaruang pwedeng puntahan ng mga batang tulad ko para maglaro at makipagkaibigan. Marami akong gustong gawin dahil ako'y isang bata. Sa paglalaro, ang dami kong natututunan tulad sa aming paaralan. Katulad ng magsabi ng po at opo at makikipagkapwa-tao. At magsabi ng totoo. Dahil sa paglalaro, natutunan din na dapat sumunod tayo sa mga panuto o batas. Ayos lang daw maging taya sa taguan o kaya naman taya sa tumbang preso at luksong baka. Mas lalo namang mas ayos kapag ang nilalaro natin ay langit at lupa. Kailangan daw kapag taya ka, dapat laging kang tapat at huwag mandadaya sa iyong kalaro. Ayan. Sa paglalaro, mas dumami ang mga kaibigan ko. Doon, nakilala ko si Brian, si Cynthia, at si Ate Berna. Sa patintero, mas dumami ang aking mga kakampi. Sa piko naman, mas marami ang aking bantay. At sa luksong tinik, ang dami kong naging utol. At ito pa, may nagpapahiram sa akin ang holen kapag nauubusan ako o natatalo na ako. Sa paglalaro, nagiging kaibigan ko ang maraming bata sa aming lugar. At hindi lang yun, kapag naglalaro tayo, marami tayong pwedeng makitang iba't ibang klase ng tao. Merong nagiging doktor. Ate Cormy, nasugatan ako. Pwede mo ba akong gamutin? Ayan, agad naman nating gagamutin ang kanyang sugat. At meron namang nagiging teacher na sinasabi, ganito kasi yung gawin mo, ito ang tama at mali. Kapag naman nagpapatintero, merong arkitekto na magaling mag-drawing ng mga box para sa larong patintero o piko. At meron ding nagiging kapitan kasi kapag may nag-aaway, merong nag-aawat. At may husgadong nagsasabi kung sino ang nagkamali o di nagsasabi ng totoo. At syempre, kaya gusto natin na malapit ang palaruan natin sa ating bahay dahil kapag may nag-aaway o may umiiyak na bata, merong nanay at tatay na pwedeng magpatahan. At isa ring pamayanan, matuturing ang isang palaruan dahil dito marami kang makikilalang mga bata na naglalaro. Dahil ako'y isang bata, kaya ko palang, marami pala akong kayang gawin. Kaya kong ipagtanggol ang kakampi ko kapag dinaya na ako or nasaktan. Kaya ko ring maging kuya sa bunsong kalaro na naiiwan. Kaya ko lang din maging kapatid sa mga kalarong kasama sa araw-araw. Kaya ko rin maging magulang sa mga maliliit na bata. Ito pa lang ang kaya kong gawin dahil ako'y bata pa lang. Dahil ako'y isang bata pa lang, di ko kayang gumawa ng isang palaruan para sa mga batang katulad ko. Kaya, salamat sa nanay at tatay sa aming pamayanan dahil nakahanap at nakagawa sila ng lugar para maging palaruan. Excuse me po. Sorry po. Palaruan malapit sa aming bahay. Palaruan di dadaanan ng matutuling sasakyan. At palaruan di nagiging basketball court ng matatanda. At palaruang pwede naming puntahan kung walang pasok sa paaralan. At palaruang pwedeng mag-usap at magkwentuhan ang mga bata. Bawat tao daw ay may tungkuling dapat gampanan. Kung ang doktor ay gumagamot ng mga may sakit sa ospital, ang teacher ay nagtuturo ng mga bata sa paaralan, ang pulis ay nagtatrapiko sa daan at ang pari ay nagbingi sa simbahan. At ako bilang isang bata pa lang ay dapat na naglalaro sa palaruang ligtas at masaya. At bilang isang librarian at storyteller, naniniwala ako na ang bawat bata ay deserving na magkaroon ng ligtas, masaya, at mapagmahal na komunidad. At dyan nagtatapos ang kwentong pinamagatang Ako'y Isang Bata na isinulat ni Genaro Argojo Cruz at ginuhit ni Don Michael Pumar at nilathala ng Danny N. Hansel.
0: Yehey! Ayun ang ating kwento pang bata. Maraming salamat.

Okay, the first speaking time, Professor.

the left lung of manila. Ito mo lang yung isang sa mga natitirang green space dito sa manila. Tawag dito ba? Ang Caraceros Forest Park. Sa mga bata din ang bumigay na

Thank you.

0: sí, ¿no? Cuando yo hago
1: Gracias.

0: Beach vacation.
1: Ano tara?
0: Jogging.
1: Ano tara?
0: Hiking.
1: Ano tara?
2: Taginit is here. Tirik ang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
3: Pero wait lang. Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
1: Pass tayo dyan!
0: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
3: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
0: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
3: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
0: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
1: Tandaan!
2: Maging healthy at wise para ready kang ibit ang tag-init.
0: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
4: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
5: Mahal ang gamot.
4: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
6: Mr. President, pwede pa yakap.
4: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
7: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
8: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
4: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
8: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
2: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
9: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
9: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
0: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
2: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
0: Libre to ha?
2: Walang bayad?
0: Oo, walang bayad!
2: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
11: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Magazine 1278.
13: Bubungad sa umaga.
14: Trending issues na pinag-uusapan.
15: Mga programang aabangan.
16: Agahan hanggang hapunan.
17: 66 Informasyon.
18: GIS, your General Information Station.
19: Radyo Magazine 1278. AM.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Magazine 1278.
13: Bubungad sa umaga.
14: Trending issues na pinag-uusapan.
15: Mga programang aabangan.
16: Agahan hanggang hapunan.
17: 66 Informasyon.
18: GIS, your General Information Station.
19: Radyo Magazine 1278 AM.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo
20: Radyo Pilipinas.
5: Anong latest? Nabalitaan mo na ba?
13: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa-health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
21: sa Radyo Magazine 1270.

0: Isang magandang araw po sa ating lahat. Good morning, everyone! Kumusta, mga mare? Kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama po ang inyong lingkod na si Jolimar Acuyong, aka Maring Jolie, para po sa isang oras na kwentuhan at chikahan dito sa Musta Ka Mare. Pero bago po ang lahat, inaanayahan ko kayo na i-like at i-follow ang ating social media pages. I-search lamang po ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok, and YouTube. Again, ang username po natin ay @radiomagazine. At para naman po sa mga may gustong ipadalang mensahe, liham, hindi lamang po dito sa MKM kundi sa buong istasyon, ay maaari po itong isend sa radiomagazine@gmail.com. And of course, ayan, gusto ko na rin pong gamitin ang pagkakataong ito para anyayahan kayo na i-download ang PBS Receiver. Ano ba itong PBS Receiver? Ito po ay isang mobile application kung saan inyong mapapakinggan lahat ng central stations under the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services o PBS-BBS. And downloadable po ito for free, libre lamang mga mare, mga pare, sa Google Play kung kayo ay Android user at sa App Store naman po kung kayo ay Apple user. Ano-ano ba yung mga mapapakinggan dito sa PBS Receiver? Of course, unang-una ang ating flagship station, ang Radyo Pilipinas Radyo Publiko. And ganyan din ang RP2 Sports Radio. And syempre, tayo po ang Radyo Magazine 1278 kHz. And ganyan din po ang ating Radyo Pilipinas World Service. And the same goes with our FM1 and FM2 stations. Kaya yan, i-download nyo na po mga mare, mga pare, ang PBS Receiver.
1: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278.

0: nga mga mare, mga pare, meron tayong makakapanayaman, no? Pero before that, siguro, itatanong ko muna kayo mga mare, mga pare, pamilyar ba kayo dito sa tinatawag na online theoretical driving course o yung OTDC? At meron pang isa, ano? Ito pong tinatawag na online driving enhancement program o yung ODEP naman, ano? So, ito po, I think some of you guys are familiar with this technically, ano, lalo na po itong tinatawag na TDC, ano, para sa mga gustong magmaneho, kumuha ng lisensya. Ito ay isa sa mga requirements, 'di ba, na kinakailangan kuhain. Pero take note mga mare, mga pare, may letter O na sa umpisa, ano. So online na nga po, ano, pero siguro yung iba curious sa atin, ay talaga ba, ano, pwede nang gawin yung pag-renew, pagkuha ng TDC, or ito nga pong tinatawag na driving enhancement program, pwede ng online lahat? So siguro iba sa atin curious, ano? And with that, para nga po mas lubusan pa nating maunawaan itong tinatawag na OTDC at ODEP, ano, or maybe it's ODEP, ano? Later on we will clarify, ano, makasama nga po natin ang general manager ng OTDC.ph at ODEP.ph, si Miss Lloyd C. Magandang umaga po, Miss Lloyd. Welcome po sa Musta Ka Mare. Si Maring Jolie po ito.
1: Hi, Jolie. Good morning.
0: Ayan. Good morning din po, Miss Lloyd. And of course, unang-una sa lahat, nagpapasalamat po ako, ano, sa pagpapa-unlock nito nga panayam natin. And siguro, sisimulan ko na nga po, hindi ko na po patatagalin pa, ano. Para po siguro sa kaalaman ng lahat, ano po ba itong tinatawag na online theoretical driving course o yung OTDC? At gaano katagal po ang itinatagal ng kursong ito?
1: Alright. So, yeah, good morning everyone. Basically, yung online TDC or online theoretical driving course, it's a requirement ng LTO right now. So, actually, matagal na to, no? Previously, ang requirement kasi ng LTO for you to get a student permit. So, ito yung gustong magmaneho pa lang. So, mag-a-apply. So, first step nila would be to get a student permit. But before you can get a student permit, you need to take the theoretical driving course. Right now, with our digitalization na sinusulong ni President BBM, so required ngayon, you can actually take the theoretical online. So this is 15-hour course para matuto yung mga mag-aaral, yung gustong magmaneho ng lahat ng mga traffic rules, LTO signs, road signs, and all, so that they can become a responsible and defensive driver. So, essential siya para makakuha ka ng student permit.
0: Ayan.
1: It's 15 hours. So, right now, dalawang modality yan. So, you can do face-to-face either through driving school. Pero that's actually 2 days eh. 2 full days.
0: Mm-hmm.
1: Kaya para dun sa mga may ano, walang panahon, busy, estudyante ka man, nagtatrabaho ka man, alam mo yun, you can take this requirement of the LTO anytime and anywhere. So that's the beauty of it.
0: Nakakatuwa, Miss Lloyd, ano, itong paliwanag mo. Kasi for sure, may mga kumara at kumpara tayo nakikinig ngayon na gustong magmaneho, matutong magmaneho, ano. So kumbaga, ito pong OTDC, please correct me if I'm wrong, Miss Lloyd, ano, ito yung first step talaga. Kasi nga po, unang-una, bago magka-lisensya, student permit po muna, ano, ang kailangan kunin. So bali, ito pong TDC na requirement ay ngayon, pwedeng-pwede nang gawing online. And you mentioned, Miss Lloyd, 15 hours, ano? Ito po bang 15 hours na to, nahahati rin po ito, depende sa oras na available ang tao? Or parang sinabi niyo po kanina, so kung face-to-face, 2 whole days po yun. So paano po kaya yun?
1: So yun yung maganda, ano? Kasi sa driving school, 2 full days consecutive, right? So dahil may online component na ngayon, no, which we can maximize the technology. Yun yung palagi nating sinasabi, no, we're humans and there's technology there. We maximize it. We make use of it for our own advantage. So ngayon dahil online na siya, you can actually take the course anytime, anywhere, as I have mentioned, no. Tapos pwedeng putol-putol. pwedeng ang availability ko pang gabi lang, take the 30 minutes na muna, pause. If you want to replay it, you can do that. Sa tao, hindi mo pa pwede ipa-replay eh. Dito, dahil nga mm-hmm. sa course, you can pause, you can replay, you can rewind. Alam mo yon. Okay. Tapos, auto-save siya, which is actually good. So, para kang nanonood ng Netflix, mm-hmm. and then, whenever you're available, kung kailan mo lang siya gusto, that's when you do it.
0: Wow.
1: Tapos, yun lang. And the only requirement for this, mahaba yung panahon na binibigay, 30 days. You can finish the course within 30 days.
0: Oh, wow.
1: So, pwedeng 30 minutes, anytime available ka.
0: Mm-hmm. Nakakatuwa. Ang ganda po nung sinabi niyo, Miss Lloyd, and we are humans and there's technology, so kailangan natin sumabay. Kasi totoo po, eh, ano?
1: Okay.
0: Sa panahon ngayon, napakabilis ng teknolohiya, ng digitalization.
1: Exactly.
0: So, kung halimbawa man, nandyan na yan, ano? Susabayan natin and we make use of it. Tama nga naman po, ano? Kasi sayang din kung hindi natin magagamit yung tulong nga po nitong teknolohiya. And thank you po, Ms. Lloyd, ano, for explaining what OTDC is. Dito naman po, dadako na tayo sa Online Driving Enhancement Program o yung tinatawag na ODEP. Ano? So, if you could also please explain and kung gaano po katagal, ito naman po nga programang ito.
1: Okay. Yung ODEP naman or Online Driving Enhancement Program, it's a requirement, mandato din siya ng LTO. Kasi di ba parang we were given, right now kasi we had the privilege, yung mga nagja-drive, meron na yung karamihan sa atin, 10-year driver's license.
0: Mm-hmm.
1: 10 years, imagine mo. So for before na wala pang mga proseso and all na nalatag ang LTO, parang anyone can actually really drive without proper knowledge. Pero sa dami ng mga road crashes, road rage, accidents and all. And when we talk about road rage, road accidents, we're talking about lives.
0: Mm-hmm.
1: We're talking about families. So, kahit sinasabi natin, isa na matay, which is so sad, pero ang pinag-uusapan natin dyan, may pamilya to.
0: Mm-hmm.
1: What if breadwinner yon, di ba? So, yun yung point eh. Which I think is very important. We wanted to make sure na lahat ng gumagamit ng roads would be responsible enough, no? Thinking, sino yung possible, ano yung possible mangyari? Sabi nga, sa konting pikit, may mangyayari, possible may mangyayari.
0: Mm-hmm.
1: And that would mean lives. Kasi itong mga nasa sasakyan nito, may tao, may buhay.
0: Mm-hmm.
1: So now, what is online DEP? That's a program of LTO. LTO wanted to make sure na parang daanin natin, i-refresh natin yung ating mga driver's license holder. Yung mga gamagamit ng road na mga bagay na kamalayan patungkol sa road safety, patungkol sa mga traffic signs. So basically, yun siya, no? So it's not just a requirement na minsan niisip, pinapahirapan lang ang public. No, it's not.
0: Mm-hmm.
1: We're actually thinking, ano yung possible na pwede natin gawin so that we can have a safe roads.
0: Alright.
1: Ganon siya.
0: Ayan, napakaganda, Miss Lloyd. Ano, natutuwa ako habang binabanggit mo ito nga po nga ODEP, which is yun nga po, ano, yun yung layunin niya is, totoo, kasi meron po sa atin, marami actually sa atin, marunong mag-drive, pero yung character, ano, yung attitude sa pagda-drive ay nasa maling paraan po, ano. So I think that's why napakahalaga na, kumbaga, hindi lang sapat yung marunong ka mag-drive, ano. Dapat alam mo rin kung ano yung yung ethical way, ano, kung paano mag-drive. And with that, Miss Lloyd, pwede niyo po ba ipaliwanag sa amin, ano po yung difference nitong OTDC at ODEP?
1: Right. Okay, so yung OTDC, kanina we mentioned that though, it's a requirement to get a student permit.
0: Mm-hmm.
1: ODEP, on the other hand, it's a refresher course para sa mga may existing license,
0: mm-hmm.
1: driver's license already. So, si ODEP naman, kung si OTDC is 15 hours para dun sa mag-apply for student permit, ODEP, on the other hand, 5-hour course lang siya. And both are online,
0: mm-hmm.
1: no? So, they can take it anytime, anywhere.
0: Ah, okay. So ito po ODEP, 5 hours lang po ang gugugulin para matapos yes. yung course. Oh, okay. And siguro po, ayan, para lang din po sa understanding ng mga kumare at kumpare natin, yung OTDC po, Miss Lloyd, is para sa mga magsisimula pa lang na kukuha ng driver's license o gustong matutong magmaneho. Samantalang yung ODEP naman po sa mga existing drivers na magre-renew naman po ng kanilang lisensya.
1: Correct. Ayan.
0: Mas malinaw na po. Salamat, Miss Lloyd. Ano, dito po sa inyong paliwanag. And we're talking about digitalization, Miss Lloyd. So, pagpapatupad po nito lang, ano, nung e-gov PH application at online license renewal, paano po kaya nakakatulong itong OTDC at ODEP sa prosesong ito?
1: Okay. So, nilaunch na yan ni President. It was actually mentioned during the SONA, diba? So, maganda yung super app, which is egov.ph. So, you can actually renew yung license mo. So, from egov app, mag-download na po kayo mga kumare at kumpare kapag wala pa kayo. Download egov app sa Google Play ninyo, no? Tapos, from there, you can actually see lahat ng mga national government agencies. Okay? And then, one of which, si LTO. So, magiging mas madali ang proseso. Login lang kayo doon. And then, you can actually check already yung ODEP, ano yung requirements sa pagpaparenew ng license. So, it's a gateway now para makapagparenew ka ng license. So, that means hindi mo kailangan magpunta physically sa mga LTO offices. No more pila. Okay? Online. Pag walang panahon, then you can do it online. Everything. Even yung delivery mismo noong actual na renewed card ng license mo, nandun na siya. Oh, and what's beauty about e-gov, meron kang electronic driver's license doon. So, I think part of the message of DOTR is, kasi nga, mas ginagamit ngayon, kapag meron kang DL, yun na yung ginagamit na mas valid ID para sa different institution actually. So, having e-gov app, you can store already yung electronic driver's license, which you can actually use as your valid ID. Ino-honor na rin siya.
0: Wow! Ayan, ano? Nakakatuwa, Miss Lloyd. Kasi nga po, totoo, halos lahat naman na tayo ngayon sa panahon natin, ano? Ay, nariyan lang, may cellphone, may internet, data, ano? So, easy access na lang talaga. Kumbaga, ito na, lumalapit na sa atin, ano? Tutuklawin na tayo, sabi nga nila, ano? Tayo na lang po talaga yung mag-utilize. So, thank you po. Thank you for sharing itong e-gov. Yung meron nga po si e-gov app, ano? E-gov PH app. And siguro, dahil nga po dito sa digitalization, ano, Miss Lloyd, mas madali nga po talaga para sa ating mga Pilipino. Kasi, unang-una sa lahat, yun nga po, pagka halimbawa, pipila, kayun po ang ilan, ano, sa hinanain ng ilan sa mga kababayan natin. Mahabang pila, yung proseso, matagal. Eh, ito na, ano, online na.
1: Right.
0: So, we just have to search.
1: At the comfort of your home. So,
0: yes. Diba? Katuwa rin po binanggit niyo, Miss Lloyd, na meron na rin pala, ano, yung driver's license, you can find it online na rin, ano, and they would honor it as much as dito nga po sa physical card talaga. And, pero, syempre, Miss Lloyd, may mga pagkakataon din na hindi lahat, ano, tech-savvy. So, kumusta naman po kaya? Siguro, based lang po sa experience ninyo, sa mga clients ninyo, kumusta po yung user experience, ano, na mga kumukuha ng, babalik po tayo dito sa OTDC at ODEP, ano? So, paano po silang mga hindi tech-savvy or hindi gaanong marunong, ano, when it comes to technology?
1: Okay. Actually, pag titignan mo, to be honest, yung parang medyo konti na lang siguro talaga yung mga merong hardship, yung mga difficulty in accessing. Kasi parang halos lahat bumibili na sa Shopee, sa Lazada, nag-Facebook. Alam mo yun? It's a matter of acceptance. Nandun na talaga eh. It's for us to maximize lang yung technology. Nonetheless, para dun sa mga may technology constraint, no? Meron naman talaga tayo palagi na meron tayong support, meron tayong nandiyan nakaantabay sa atin yung LTO, nakaantabay yung mga accredited driving school, nakaantabay yung lahat ng mga IT providers na tulong-tulong na para maiproseso natin itong mga online thing na to na requirement for LTO. So, with that, I think, ano, no, a matter of like accepting, paano? ang gusto nating matuto. Yes. Kasi kailangan talaga nating gawin siya. Otherwise, sabi ko nga kanina, we're humans. It's for us to maximize technology, control technology. It's not technology eating us. So yung mga kababayan, kumare-kumare na natatakot sa technology, akala nyo lang hindi nyo na ginagawa, but you're actually doing it already. So, tapos yung ginagawa naman, every time naman nag-create ang LTO, in particular, no, ng mga technologies aligning dun sa requirement, digitalization na sinabi ni President BBM, usually, pinapasimple nila ito palagi. Always in consideration yung mga kababayan natin na hindi ganun kagaling in terms of technology. So, madali siya. We made it really easy. Plus, there's always a support. They can contact itong lahat ng mga stakeholders natin para sa kung ano mang help. So, available yan. They can chat, they can call kung talagang nahihirapan.
0: Oh. Ayan, opo, totoo, ano, Miss Lloyd, acceptance. Gusto ko po itong sinabi ninyo kasi totoo eh, nariyan na. So, wala na rin tayong magagawa talaga technically, ano. And since it's really helpful for us, ano, we have to accept din talaga na ito na eh, nandito na yung teknolohiya. So, it's either sasabay tayo or mapapag-iwanan tayo. So, yun lang naman po yung dalawa. Pero if ever, Miss Lloyd, ano, siguro para sa ilang mga kababayan natin, kung halimbawa na mas prefer pa rin talaga nila yung face-to-face po, ano. So, currently, available pa rin naman po kung hindi nila gusto mag-online. Tama po?
1: Yeah, available. For OTDC, nandyan pa rin yung ating mga accredited driving school.

0: namin yung pera na ibinayad natin kasi gusto lang naman natin matuto, ano. And with that, siguro Miss Lloyd, ano, since nandito ka sa industry na ito, meron din po ba mga pagkakataon, ano, na may mga bogus o yung may mga peking driving school? So siguro bilang kayo ay eksperto dito sa industriyang ito, pwede po ba kayo mag-share paano po kaya maiiwasan ito?
1: Paano maiiwasan? Siguro, ano, first of all, importante day, yun nga, as we mentioned, no, punta kayo doon. Make sure yung pinupuntahan ninyo na driving school, accredited siya ng LTO.
0: Mm-hmm.
1: So, it's open, no? You can always check. Lahat ng mga LTO accredited driving school, meron niyang accredited. Ito po, siguro, I'd like to take this time. Thank you for the, ano, no? Huwag po tayo pumatol sa fixers, mga kumare at kumpare.
0: Mm-hmm.
1: Akalan po natin we're saving, but we're not actually saving time. We're not saving money as well.
0: Mm-hmm.
1: Bakit? Yung fixer is a middleman in essentially. Mm-hmm. So, ibig sabihin, may regional price on driving school, and then there's always that top-up na ginagawa kasi yun yung kita.
0: Mm-hmm.
1: Plus the fact, when you engage yourself po sa mga fixers, naku po, hindi ka po palaging sigurado kung bibit-bitin ka niya sa isang accredited, LTO accredited driving school.
0: Mm-hmm.
1: So, para manaman, dapat number one, listed siya sa LTO. Secondary, may accredited driving school. Certificate yan dapat.
0: Mm-hmm.
1: Nag-i-issue dapat yan na OR. Kung ano yung binayaran mo, dapat yun ang lumalabas sa OR mo.
0: Mm-hmm. Diba?
1: So, plus, of course, importante as always, huwag po tayo mag-shortcut, mga kumarit-kumarit. Mm-hmm. Sabi nga natin, yung shortcut will not bring us any good, but might bring us any harm, but might bring harm sa atin.
0: Mm-hmm.
1: So, yung mga programa na to, for all of us po, to kung ano, kasi magkakasama po tayo sa road.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga nagsusortcut, potentially, makasalubong nyo yan.
0: Oo nga po.
1: Kayo po, diba? That's it eh. Tapos, baka ma-shortcut yung lives natin. Mm-hmm. Doon naman.
0: Opo, totoo. Ano? Sabi nga po nila, Miss Lloyd, ano, minsan, ang hirap kasi kahit gaano ka sa sarili mo, kahit gaano ka kaingat sa kalsada, pero may mga kasama kang, well, ang term po na ginagamit, quote-unquote, kamote, ano? Yung mga kamote
1: exactly.
0: Sa kalsada. Wala rin, ano? Pareho, talo-talo tayong lahat, ano? And ayun nga po, mabalik po ako dito sa sinabi niyo, Miss Lloyd, na iwasan or wag natin tangkilikin yung mga fixers. I think napakaganda nito nga pong mga online programs ngayon kasi yung isa po sa mga dahilan ano na ilan sa mga kaya lumalapit sa fixers kasi nga raw po ayaw na nilang pumila, ayaw na nilang mainitan. Well, ito na may online na ano, which is very helpful nga. Kaya hindi na, 'di ba? Hindi na maiiwasan na talaga natin. Hindi na natin tatangkilikin ito nga mga fixers. And siguro para sa sunod na katanungan ano, Miss Lloyd. And sa tingin niyo po, paano po kaya nakakatulong naman itong OTDC at ODEP? Well, in terms of sa pagpapabuti naman po ng road discipline at kaligtasan ng mga tao sa kalsada.
1: Okay. So basically, yung OTDC para sa mga bago yan eh. Mag-drive. So parang pag-isipin mo, the reason why it's theoretical, ini-important ka muna ng knowledge, information, ano yung dapat mong malaman, diba? For ODEP naman, it's a refresher course. Mm-hmm. So technically, binibigyan tayo ng awareness, education ngayon. Parang nire-require tayo at some point, pero pag tinignan mo, it's for the beauty, I mean, para sa safety ng lahat.
0: Mm-hmm.
1: So it's more of awareness, it's more of educating lahat ng gagamit mm-hmm. and future na gagamit ng road. Let's do our part, be responsible, be a defensive driver, sabi nga, ano, maiwasan mo rin traffic violation.
0: Mm-hmm.
1: Kasi na-aware ka, ano yung mga traffic signs.
0: Mm-hmm.
1: Alam mong basahin mga traffic signs o pag ganito. Kadalasan, yung mga solid lines, akala nila just, like, alam mo yun, nandyan lang yun. But in actuality, bawal pa lang mag-swerve and all.
0: Mm-hmm.
1: Alam mo yun, yung mga ganon. Double solid line. Most of the people doesn't know all of those. But
0: mm-hmm.
1: pag tumaan ka ngayon, doon sa proper na education like online TDC, online DEP,
0: mm-hmm.
1: you get to know all these traffic signs. Diba?
0: Ayan.
1: So, tapos of course, awareness talaga to become a defense.

0: responsive driver, how to become a responsible driver on the road. Sabi nga, shared responsibility ang pagdadrive. Hindi ka nag-iisang nagdadrive. Sama-sama tayo sa daanan.
1: And you mentioned, you know, Ms. Lloyd, siguro para na lang din sa mga kababayan natin, sa mga kumare at kumpare natin na hindi pa ganong familiar dito sa defensive driving, pwede niyo po bang explain sa siguro simple nga pamaraan para lang din po maintindihan nila, mas maintindihan nila kung ano ang defensive driving?
0: Oh, ang hirap naman yan. Okay. Kasi I think for me personally, defensive driving, it's really a character and awareness, no? Parang it's knowing when to at kung kailan at paano mo gagamitin yung responsibility, yung privilege that was given to you as a driver. Sabi nga, yung driving is not a privilege. I mean, yes, it's a privilege, but at the same time, it's a responsibility also. Diba? Kasi nga, we share the road with people na nagja-drive also. So now, it's more of like awareness. Ano ang dapat at paano? Defensive driving, ganoon. Kung paano mo gagamitin yung sasakyan mo properly, how to read yung mga traffic signs and all. Yeah.
1: Kumaga, edukasyon po talaga ano sa kalsada, hindi lang sa eskwelahan, ano? Ang edukasyon even outside sa labas, ano? Meron din talaga tayo dapat malaman, ano, bilang mga mamamayan. Actually, Ms. Lloyd, ano, totoo, siguro kasi may mga pagkakataon, ano, may mga ilan na natututo mag-drive sa kapwa nila driver. Pero yun nga po, siguro babalik tayo dun sa kahalagahan itong halimbawa, yung sa TDC, ano? So, iba pa rin talaga yung may alam ka, no, in terms of the road signs, ano ba ibig sabihin ng mga linyang ito, ano, unlike po pagka halimbawa natuto ka yung mismong practical na yung mismong driving. So I think those are two important, ano, lessons na kailangan matutunan, but at the same time dapat balanse po sila, ano, hindi lang yung galing sa maneho, gayon din yung galing mo sa mga impormasyon, ano, na nakikita sa kalsada. Alright, ayan, ano, and Miss Lloyd, siguro pang huling mensahe na lang din po sa publiko, ano, may mga paalala o payo po ba kayo sa mga listeners at viewers natin na nais matuto sa, or mga marunong na, ayan, ano, yung mga nais matuto at marunong nang magmaneho?
0: Okay, so sa mga gustong matuto na mag-aral or may planong bumili at mag-aral mag-drive, no, so again, yung pagmamaneho, it's not a privilege, it's a responsibility. Okay? So dumaan po tayo sa tamang proseso. Yung proseso na nilatag ng government is actually good. Ideal talaga siya. I-inputan ka muna ng tourist about ano yung lahat ng dapat mang mga unawaan before you can even handle the wheels. Exactly. Bago, kaya yung na-mention mo kanina, may practical driving. Yes. So, i-inputan ka muna, dapat malaman mo to, parang just the same, no? Truly tayo, nag-aaral tayo sa eskwelahan. After nating mag-aaral sa eskwelahan, sasabak tayo sa trabaho. Nang literal, just the same. Mag-input tayo ng knowledge, ano yung mga traffic signs, ano yung mga dapat alam natin sa pagmamaneho, and then dadaan tayo ngayon sa practical driving. This is for the future drivers. Again, daan po tayo sa tamang proseso. Ito pong lahat means unting oras lang to, 15 hours of your lifetime. Para mag-impok ng knowledge and education will help you big time on the long term. Just the same po, para dun sa mga existing license holder already. Existing license. So yeah, existing license holder, ODEP.ph, no? Mag-aral po tayo, refresh lang natin, ano ba naman yung 5 hours when you have a 10-year license, right? Or a 5 years, kahit even 5 years. Minsan ang matutunan ulit natin, balik tayo. Let's go back. Ano ba yung talagang dapat nating malalaman? And what do we have to be? Kumbaga parang, what do we have to know bago tayo ulit sumabak sa pagdadrive? Yeah. So, it's not just marunong ka lang mag-drive, magpaandar. But it's also, how do we take care? How do we be more considerate dun sa mga kapwa natin namang on the road? So, again, Huwag po tayong dumaan sa shortcut, mga kumare, mga kumare. Let's do the process. It will all help us. Lahat po tayo makikinabang po dito. Hindi ito pahirap, but the same, but hindi po ito pahirap. Kumbaga parang it's not giving you a requirement. Ayan na naman and all. Kasi yun yung usual, no? But the thing is, saan po tayo? This will all help us, sabi nga natin. Let's all be more responsible as we are given the privilege to use the role.
1: Ayan, napakaganda, ano, Miss Lloyd, na itong mensahe mo para sa ating lahat. And siguro pang pahabol na tanong lang, Miss Lloyd, para sa ilan na hindi naman kukuha ng lisensya pa sa ngayon, maybe, or wala naman pong talagang plano at all, pero gustong matuto, is it still possible for them to take these courses?
0: Yeah, oo, actually, pwede pa rin. So, for those lang na, ano, actually, I think may mga mababatas po tayo na who wanted this be part, yung road safety. No, parang there would be a curriculum for that. I think it's a good idea din po. Para kasi pare-pareho tayong gumagamit. Bypassers, dumadaan, no? Mga sumasakay na mga pampublikan sa sasakyan. I think we all have to know ano ba yung mga ano road signs and all. Ano ba yung pinagdadaanan din? Kasi minsan na ay parang ano ba naman tong driver na ito? But in actuality, kasi hindi naman nila tinaiintindihan ano ba yung, bakit sila pumupush? Because naka-green light. Kasi may mga dumadaan na mga ano, diba? Yung nagpo-cross ng street.
1: Yes,
0: you get my point? So I think we should all be aligned. Kaya yung mga mababatas na what this be part of a curriculum, I think it's a good idea po. Para alam din, nung katulad na minimension mo, ayoko hindi naman magja-jive. But just the same, gustong matuto ano yung mga traffic signs, ano yung paggamit ng daan.
1: Yes.
0: Ano ang paggamit ng tama.
1: Ayan. Hopefully nga po, ano, Miss Lloyd, ay maipatupad ito. Kasi totoo, hindi lang nga drivers yung involved sa kalsada, yung mga pedestrian, ganun din tayo, mga commuter, ano, mga nagko-commute, lahat, actually, lahat involved sa kalsada, ano. And yes, lastly na lang, Miss Lloyd, para sa mga tao nga, nais pang mas lubos na maunawaan itong ating talakayan. Saan po kaya kayo maaring makontakt? And kung meron po kayong social media pages, pwede niyo rin po silang anayahan na i-like at i-follow ito.
0: Okay. Thank you, ma'am. So basically, sa mga gusto pong kumuha ng student permit, okay, kuha muna po kayo ng OTDC via online TDC. That's otdc.ph. That's our website. Para naman po sa mga gusto magpa-renew ng kanilang driver's license, punta po kayo sa odep.ph. We also have our Facebook page. Merong sasagot po sa inyo dyan. You can also see yung lahat ng mga Facebook material namin. We're informing the public yung lahat ng mga pwede naming ma-contribute, no? In terms of awareness, information, ano ang meron sa LTO right now, ano yung mga need natin maunawaan patungkol sa pag-drive. So our web Facebook page is otdc.ph Pinoy Online Driving Seminar. Yeah.
1: All right.
0: Thank you po. Thank you.
1: And muli, mga mare, mga pare, nakasama natin ang General Manager ng otdc.ph and odep.ph, si Ms. Lloyd C. Maraming salamat po, ma'am, and mabuhay po kayo.
0: Thank you.
1: Alright, ayan mga mare, mga pare, sa ating pagbabalik ay atin na nga pong aalamin ang resulta ng ating poll question sa Facebook. And with that, biging daan lamang po natin ang ilang mga paalala. Huwag kayong aalis, magbabalik po ang Musta Ka Mare.
2: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278. Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
3: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
2: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
3: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
2: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
3: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
2: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
3: sa bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
2: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
4: This is a public service announcement.
5: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams. OPLAN contra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
4: Huwag i-click ang link.
5: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya ay sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na magla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
4: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang king of the road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
8: Maari bang umusog-usog ng konti?
7: Sakay na!
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
9: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Publiko,
9: Radyo Pilipinas.
11: Tamang impormasyon.
12: Pangkalusugan man o pagkakakitaan.
13: Kaliw na kwentuhan!
14: Kabataan, kasama sa usapan.
15: RG!
16: Radyo Magazine 1278.
17: Uy, Mare, alam mo na ba ang latest?
18: Wow, updated yan!
2: Musta ka, Mare?
19: Sa Radyo Magazine

0: At tayo patagbabalik sa programang Musta Ka, Mare. Kasama pa rin po ang inyong lingkod na si Jolimar Acuyong, aka Maring Jolie, dito nga po sa Radyo Magazine 1278 kHz. And with that, ayan, dadako na po tayo sa isa sa mga segmento ng ating programa, ang Mare Asks, kung saan inaalam po natin ang pulso ng ating komunidad sa pamamagitan nga po ng poll question sa Facebook. And speaking of poll, ano nga ba ang katanungan natin for today? Our question is, ayan, ano, inalam natin mga mare, mga pare, ang familiarity ng mare community natin, ano, dito nga po sa katatapos lang na panayam natin sa OTDC at ODEP, ano. So, ang katanungan natin, familiar ka ba sa online theoretical driving course, so OTDC, at online driving enhancement program, o ODEP? Kanina nga, ano, pinaliwanag sa atin ni Ms. Lloyd na mas madali na ang pagkuha o yung pag-renew ng lisensya ng driver's license, ano, sa panahon ngayon, especially, ano, sa tulong nga po ng teknolohiya. May mga courses, ano, o yung mga programs nga po na legitimate and LTO accredited tulad nito para nga po sa proseso, ano, halimbawa na lang sa pag-renew ng driver's license. And with that, ano, base po sa resulta ng ating poll question, meron lang po tayong pagpipilian na heart react para sa oo, sad react para sa hindi, and yung care react naman para sa medyo. Base po sa nakikita ko ngayon, ano, na resulta sa ating poll, meron pong pinaka mababang number of vote, ano, itong sad react, which is hindi. Samantala, meron pong mas mataas na boto, ano, yung care react naman po para sa medyo. Medyo lang, ano, medyo lang. Pero sana, mas natuto tayo, ano, dito sa naging panayam natin with Miss Lloyd. Ano? And with that, ang may pinaka mataas na number of votes naman po, ano, ay heart o yung oo. So ibig sabihin, majority sa mga kumare at kumpare natin ay familiar dito sa OTDC at ODEP, which is nakakatuwa, ano, kasi nga naman ay at least may awareness ang marami sa atin sa mga courses, ano, o yung mga programs na tulad nito. Mayroon pala, ano, iba sa atin siguro, may mga question pa like, uy, may ganun na pala ngayon sa atin. Uy, pwede na pala mag-renew, ano, na hindi ka na pupunta sa LTO, ano. Pwede na pala mag-kumuha ng lisensya or na student permit, ano. Sisimulan ko muna sa TDC, pero pwede na palang online. Ayan, diba? So, nakakatuwa. Nakakatuwa mga mare, mga pare. Ang kanina pang ipinupunto, ano, ni Ms. Lloyd sa atin, we have to maximize the technology. Kasi totoo, di ba? Lahat naman tayo gusto natin ng ginhawa. Gusto natin na yung maayos na flow, di ba? Yung maayos na pagkuha, proseso ng mga bagay-bagay. And with that, nandiyan na nga, may online na, ano? So, pwede natin i-check. Paalala kanina ni Ms. Lloyd, ano? We have to check it sa official website ng LTO kung ano ba yung mga accredited driving schools, ano, na pwedeng makatulong sa atin. And at the same time, dun nga po, sa eGov.ph application, ano, yung super app nga po kung saan pwede na rin natin i-check ano ba yung mga government agencies, ano, hindi lang po LTO, ano, at iba pang mga government agencies na pwede natin i-process yung mga bagay-bagay, yung mga documents virtually or online na nga. Of course, meron ding say, may opinion din ang mga kumare at kumpare natin, ano? Uunahin ko nga po si paring Sean Kyle Flores. Sabi niya, exactly, especially when it comes to road safety and traffic rules. Taking a driving course and obtaining a driver's license are important to prevent road accidents and violations. Of course, discipline is the key. Ayan, totoo, ano? Ito nga po yung naging pinupunto rin natin kanina ni Miss Lloyd sa atin, ano, kailangan natin maging responsableng driver, ano, kasi totoo, hindi lang naman tayo ang nasa kalsada, ano, may mga kasama tayo, kapwa natin driver, kapwa mga sasakyan, nakasabayan natin, ano, and of course, even yung mga pedestrian, yung mga establishments, ano, hindi lang tayo. So, kailangan na ingat talaga and disiplina sa kalsada. And yun din, ano, yung mga traffic rules din talaga, hindi nga sapat yung marunong ka lang magmaneho. Hindi po sapat yun, ano. Dapat alam mo rin, ano, yung mga traffic rules, ano yung mga road signs, ano yung mga nasa linya sa kalsada, yung mga dapat nating sundin at yung mga bawal sa kalsada, ano. So, we have to know those. And sumunod naman si paring Romel Livid. Sabi niya, slight familiar po. Bagaman, batid ko ng may driving course. Ayan, ano, very honest niya. Paring Romel sa atin talaga. Sabi niya, slight familiar lang siya. Pero alam niya na may driving course. Ako rin, to be honest, ano, paring Romel, hindi din ganun kalawak, ano, yung understanding ko dito sa TDC, OTDC at ODEP. Not until nakapanayam natin si Miss Lloyd kanina. So I'm very much grateful, ano, sa araw-araw na panayam natin, ano, almost not every day but almost every day, ano, may mga nakakapanayam tayong eksperto sa iba't ibang larangan, ano. So nakakatuwa kasi learning din tayo. Ano, natututo rin talaga tayo sa mga bagay-bagay. Natututo tayo sa kung ano bang meron, ano, na outside our box, outside our circle, ano. Minsan kasi ay hindi minsan, actually, palagi, ano, anytime, anywhere, all the time, ano, always, continuous dapat ang pagtuto, ang learning, ang knowledge, ano, dapat hindi tayo nahihinto sa ating kaalaman. Dapat always open tayo, hindi yung, di, alam ko naman na yan, di ba? Mahirap yung ganon. Although, alam na natin, minsan magugulat tayo, meron pa palang changes, di ba? Meron pa palang mas bago. So, always, ano, continuous ang learning. Alright, maraming salamat po sa lahat ng bumoto at nagkomento sa atin pong poll question of the day. And with that, bigandaan lamang po natin muli ang ilang mga paalala. Huwag kayong aalis, magbabalik po ang Mustaka Mare.
1: Tara't magkamustahan na sa Mustaka Mare sa Radyo Magazine 1278. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: This is a public service announcement.
1: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
3: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
4: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
2: This is a public service announcement.
3: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
5: World Class! Lakas na tanawin. Explore na natin! Love the Philippines. Likhang sining na proudly Pinoy. Influence na yan! Radyo Magazine
6: 1278.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Uy, Mare, alam mo na ba yung latest?
10: Wow, updated yan!
11: Musta ka, Mare?
12: Sa Radyo Magazine 1278.
13: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
14: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
6: Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Uy, Mare, alam mo na ba yung latest?
10: Wow, updated yan!
11: Musta ka, Mare?
12: Sa Radyo Magazine, 1278.
0: Napakabilis ng oras, mga mare, mga pare. And with that, unti-unti na nga po ako magpapaalam. Maraming salamat po muli sa ating nakapanayam kanina. Ano, siya nga po ang General Manager ng OTDC.ph at ODEP.ph, si Ms. Lloyd C. And of course, ganyan din po maraming salamat sa mga nakasama natin sa Master Control, sa Engineering Team na sina Maring Marisol Malamban, Sam Reyes, Sir Julius Ungab, Camila Mali, Rona Esperanza, and of course, sa Marulas Transmitter. Maraming salamat din sa ating nakasama na producer this morning, ano, si Miss Mary Rose Rosero, a.k.a. Frenny Marua. At susunod na nga po ang programang Pasyal Pinas kasama si Hazel Morada. Muli ako si Jolly Maracuyong, a.k.a. Maring Jolly, na makakasama ninyo simula Lunes hanggang Biyernes, 9 o'clock until 10 o'clock in the morning. And just like my name, Jolly, always be jolly, always be happy. Magandang araw, everyone!
12: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
11: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapahel, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life? Magkumustahan na
12: sa Radyo Magazine 1278.
15: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
16: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
17: Amoy pares, amoy araw.
16: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman!
17: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo!
18: Ma! Tama na!
19: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba!
20: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
21: Ang saya balikan ng ating kabataan.
19: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
22: O ano, game na?
23: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
15: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.

0: steps slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Raggio Magazine,
2: 1278 AM.
3: Beach vacation.
4: Ano tara?
3: Jogging.
4: Ano tara?
3: Hiking.
4: Ano tara?
5: Taginit is here. Tirik ang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
6: Pero wait lang. Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
7: Mas tayo dyan!
8: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
6: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
8: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
6: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
8: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
7: Tandaan!
5: Maging healthy at wise para ready kang ibit ang tag-init.
8: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
9: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
10: Mahal ang gamot.
9: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
11: Mr. President, pwede pa yakap.
9: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
12: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
13: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
9: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
13: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
3: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
14: Radyo on the go.
3: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
15: Yay!
16: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
15: PBS Receiver.
16: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
16: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad.
16: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
17: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
18: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
19: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
20: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Magazine 1278.
21: Bubungad sa umaga.
22: Trending issues na pinag-uusapan.
23: Mga programang aabangan.
24: Agahan hanggang hapunan.
23: 66 Informasyon.
25: GIS, your General Information Station.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko.
26: Radyo Pilipinas.
9: Ang oras natin, 1 minuto makalipas ang 10:00 ng umaga.
0: Alertong Araw Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Para sa ulo ng ating mga balita, 50% increase sa sahod at benepisyo ni BSP Governor Eli Remolona na umabot sa higit 52.76 million pesos noong isang taon, nakabatay sa charter ng BSP. Ayon yan sa Malacanang. May ulat si Alvin Baltazar.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
2: May pinagbabatayan ang naiulat na increase sa sahod at bonus na natatanggap ni BSP Governor Eli Remolona na umano ay umabot sa higit 52.76 milyong piso noong isang taon. Itong pinahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kasunod ng naiulat na 50% increase sa kompensasyon ni Remolona bilang pinuno ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayon kay Castro, may chartered ang BSP na kung saan ay maaari itong magtakda ng sariling salary structure. May policy sharing baderinan niya sa Bangko Sentral na nagpapahintulot sa kanila para bumuo ng istruktura base sa kanilang job evaluation studies at rate survey. Nakasada na ito sa Republic Act o New Central Bank Act na siyang batayan sa natatanggap na compensation ng BSP Governor base na din sa findings ng Commission on Audit o COA. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
3: Pero ang BSP po ay allowed po under its charter to set its own salary structure. Yan po ay ayon lang po sa kanilang charter.
2: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
0: Samantala, bagong chairperson ng Senate Committee on Labor and Electoral Reform pinangalanan Senador Jinggoy Estrada at Senador Rodante Marcoleta, Vice Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. May ulat si Nympha Asuncion.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
4: Patuloy ang pagbuo ng chairmanship at membership ng mga komite sa Senado sa ilalim ng liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano. Si Senator Cheese Escudero nahalal bilang chairman ng Senate Committee on Labor kapalit ni Senador Raffy Tulfo. Si Senadora Amy Marcos naman papalitan si Senadora Rizzo Deveros bilang chairperson ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation. Samantala, pinangalanan bilang vice chairman ng Senate Blue Ribbon Committee sina Senador Rodante Marcoleta at Senador Jinggoy Estrada, habang miyembro ng Blue Ribbon sina Senador Bongo, Robin Padilla, Camille at Mark Villar, Cheese Escudero at Amy Marcos. Tatayo naman bilang vice chairman ng Senate Committee on Energy si Marcoleta at members ng komite sina Go, Padilla, Marcos at Joel Villanueva. Miyembro naman ng Ways and Means Committee sina Go, Escudero, Estrada, Marcoleta, Marcos, Camille Villar at Villanueva. Vice chairperson naman ng Senate Committee on Sustainable Development Goals si Senadora Camille Villar at miyembro sina Senador Mark Villar, Padilla at Villanueva. Samantala, alinsunod sa konstitusyon, lahat ng mga senador ay ginawang miyembro ng Senate Committee on Finance at Committee on National Defense maliban sa Senate President at sa iba pang ex-officio members. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
0: Para sa tuloy-tuloy nating pagbabalita, House Trial Spokesperson umaasang hindi maapektuhan ng panloob na usapin ng Senado ang impeachment proceedings. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
5: Umaasa si House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong na hindi dapat maapektuhan ng umano'y mga panloob na usapin sa Senado ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa kanya, iginagalang ng House Prosecution Panel ang Senado bilang co-equal branch of government at hindi sila makikialam sa usapin ng liderato nito. Nauna lang lumutang ang mga ulat hinggil sa posibleng pagbabago sa liderato ng Senado matapos ihain ng ilang miyembro ng minority bloc ang posibilidad na ipalit si Senator Sherwin Gatchalian kay Senate President Alan Peter Cayetano. Sa kabila nito, tiniyak ni Adyong na mananatiling pareho ang mga ebidensyang iaharap ng prosecution panel anuman ang mangyaring pagbabago sa Senado. Nakatakdang simula ng Senate Impeachment Court ang pre-trial proceedings sa Hulyo 6 kasunod ng inaasahang pagsusumite ng sagot ni VP Sara sa Articles of Impeachment sa June 1. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
0: Samantala, number coding scheme suspendido bukas kasabay ng pagdiriwang ng Edil Adam. May ulat si J. Mark Dagala.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
6: Abiso sa mga motorista ay pinabatid ng Tumorlitan Manila Development Authority o MMDA na suspendido ang number coding bukas sa Mayo 27 ayon sa MMDA tuwing nakikisa sa mga kapatid na Muslim sa pagdiriwo ng Eid al-Adha o Feast of Sacrifice. Una nang deklarado ng Malacanang ang naturang araw bilang isang regular holiday kung saan automatikong suspendido ang number coding kaya pinapayuan ng mga motorista lanuhin maigi ang kanilang biyahe. Para sa Bago Pilipinas, si Martin Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM para sa iba pang balita at impormasyon. I-follow din kami sa aming mga social media pages at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Ako po si Hazel Esguera.
1: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
7: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Mas pinalakas. Pinalawak.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
9: Collab. Radyo Magazine.
1: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
10: Ang taginting ng FM.
1: At lakas ng AM.
10: Sa iisang himpila.
1: Pinagsanib na puwersa.
10: Para sa mas malawak.
1: Mas maraming mararating.
10: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
1: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Collab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
11: Trending issues na pinag-uusapan.
12: World News in 5.
13: Ang inyong institusyon.
14: Sa Philippine Sports Broadcast.
15: Ipapahuli sa mahalagang kaganapan.
16: 66 Impormasyon.
17: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
19: 738.
1: Sports Radio.
19: 918.
18: Radyo Magazine.
19: 1278.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
20: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayan ang
21: mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
22: Capital 104.3.
23: Radyo Pilipinas World Service.
1: Sports Radio.
24: Radyo Magazine.
25: Serbisyo Publiko.
1: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
26: Collab.
27: Beach vacation.
28: Ano tara?
27: Jogging.
28: Ano tara?
27: Hiking.
28: Ano tara?
29: Taginit is here. Tirik ang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
30: Pero wait lang. Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
31: Pass tayo dyan!
27: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
30: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
27: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
30: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
27: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
31: Tandaan!
30: Maging healthy at wise para ready kang ibit ang tag-init.
27: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
1: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
7: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
0: Ang oras natin, 11 minuto, makalipas ang 10:00 ng umaga.
1: Pasyal Pinas!
32: Pasyal!
1: Pasyal Pinas!
32: Pasyal Pinas!
1: Higit 7,000 isla, dagat na world-class ang ganda.
32: Are you ready to dive in?
1: Pasyal Pinas! There's so much to explore. Tanawin, you'll love more and more.
32: Pasyal Pinas!
1: Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
33: Love the Philippines.
1: Pasyal Pinas. Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes. Kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: Good morning! Magandang umaga Metro and Mega Manila, pati na rin sa mga nakikinig sa atin sa Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM ngayong araw po ng Martes, May 26, 2026. Alas G's na naman mga beshi, kaya tara G's sa Galaan. Lilibuti natin ang pinakamagagandang tourist spot sa ating bansa mula Batanes sa Luzon, Kalayaan Island sa ating West Philippine Sea hanggang Tawi-Tawi sa Mindanao. Dito lang po yan sa programang Pasyal Pinas.
1: G sa Galaan! Kasama si Hazel Esguerra, Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Ako pa rin po ang inyong makakakwentuhan, ang inyong beshi, Hazel Esguerra. At kasama rin po natin sa Master Control, ang ating mga sound engineers, Marisol Malimban, Camille Umali, Ronabel Esperanza, Sir Julius Ungab, Sam Reyes, maging ang ating mga kaibigan sa Marula Transmitter. Mga beshies, huwag niyo po kaming kalimutan na i-follow at i-like sa aming mga social media pages at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Kung may mensahe kayo sa amin, pwede niyo rin po yan na i-email sa radyomagazine@gmail.com. Pero bukod po sa inyong mga radyo sa Facebook at sa YouTube, tayo rin po ay pwede nang mapakinggan sa pamamagitan naman ng ating mobile application. I-download nyo na po ang PBS Receiver. Available na po yan sa Google Play Store at Apple App Store. Sa pamamagitan ng naturang app, mga beshi, mapapakinggan nyo na ang lahat ng istasyon dito sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, kabilang na po dyan ang Radyo Magazine. Maging ang aming mga provincial stations nationwide ay pwede nyo pong mapakinggan for free sa PBS Receiver. I-download nyo na po yan ha sa Google Play Store at Apple App Store.
1: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Kamusta po kayo ngayong araw ng Martes, mga beshies? I-comment niyo po ang inyong mga pagbati, ang inyong mga greetings sa ating Facebook Live. At sa kabuuan po ng ating programa, ibabasahin po natin yan maya-maya lamang. Umpisahan natin ang ating kwentuhan sa pamagitan po ng isang good news. Baka hindi nyo pa nabalitaan, mga beshies. Recently po, isang Pilipino ang ginawaran ng Guinness World Record. Ito po ay bilang the fastest person na naglakad po mula Pagudpud, Ilocos Norte hanggang Sarangani. Ayan. Dulo to dulo, mga beshies. Siya po ay walang iba kundi si Sir Claro Lito B. Viterbo Jr. At yan, si Sir Lito, yan ang kanyang palayaw. At kabilang po sa nagbigay ng parangal sa kanya ay of course ang Office of the President, ang mismong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Malugod po siyang sinalubong sa palasyo ng Malacanang para sa isang courtesy call. Last week po yan. Ito nga po ay para bigyang pugay si Sir Lito dito sa Guinness World Record na kanya pong natanggap. Hawak-hawak ni Sir Lito during his courtesy call sa Pangulo yung kanya mismong Guinness World Record Certificate. Yan, napakalaki niyan. At talagang dapat ding ipagmalaki yung kasipagan at yung advocacy ni Sir Lito. Layunin po niya na isulong yung kahalagahan ng pangangalaga ng ating kapaligiran at responsableng pagtataguyod ng turismo natin. Sa pamamagitan po yan, nung kanyang isinusulong ha, na Leave No Trace Mission. Yan ang mission ni Sir Lito sa kanyang paglilibot by foot sa buong Pilipinas. Ay kanya pong dala-dala yung kanyang advokasya na Leave No Trace. At alam nyo, nakakatuwa dahil si Sir Lito din po base sa ating research ay isa rin siyang mountaineer. At recently nga ay nakuha niya yung fastest crossing of the Philippines on foot Guinness World Record. Ayon po sa datos, from Maira-ira Point sa Pagudpud, Ilocos Norte, hanggang sa makarating po siya ng Tinaka Point sa Glan Sarangani. Tinahak po ni Sir Lito ng 147 days, 1 hour, 39 minutes, and 53 seconds ang buong Pilipinas. Again, on foot yan ha. Naglakad lang si Sir Lito. Kilala rin po siya bilang advocate nga nitong Leave No Trace. Sa katunayan, ang tawag sa kanya si Mr. LNT. At siya rin po ay Level 2 Certified Instructor and Educator. Ang kanyang mga isinasagawang mga pagtuturo ay patungkol po sa sustainable travel sa iba't ibang mga lungsod at mga bayan na kanya mismong dinaraanan. 2,177 kilometers yung tinahak ni Sir Lito, yung kanyang kabuuang journey para kumpletuhin po itong buong Pilipinas sa pamamagitan lamang po ng paglalakad. And we are very grateful dahil one of these days ay makakasama natin sa ating programa si Sir Lito. Actually, kanina umaga, kausap natin siya, no? And inaayos na lang natin yung schedule. Busy person si Sir, of course. Maraming mga engagement. Kaya hopefully ay makasama natin siya live dito sa ating studio para pagkwentuhan din yung kanyang naging journey. Kung inyo pong matatandaan, meron din po tayong nakakwentuhan dito si Sir Marco Puzo naman na nakabisita na po sa higit 1,600 cities and municipalities ng ating bansa. Pero ibang kwento naman si Sir Lito dahil by foot ito. Naglakad talaga siya mga beshi. And isa siyang Guinness World Record holder. Alam niyo doon sa mga videos na napapanood natin, sa mga interviews at mga talks ni Sir Lito, parang sobrang talino niya. Kaya kinakabahan nga ako eh. Oo, in case makakwentuhan natin siya dito sa ating show. And kung nakatutok ngayon si Sir Lito sa ating programa, hello po. And we are very excited to meet you in person at makakwentuhan po kayo, malaman ang inyong naging journey. Imagine mga beshi, 147 days yung kabuuan ng paglalakad ni Sir. Alamin natin yung kanyang mga naging struggles, of course. Yung kanyang mga naging paghahanda. And what's next for Sir Lito na ngayon nakakumpleto na nga nitong kanyang goal na malibot ang buong Pilipinas on foot. Again, congratulations po kay Sir Lito de Viterbo Jr. at sa kanya pong naging Guinness World Record and of course doon sa kanyang matagumpay na advokasya yung Leave No Trace mission. From one good news to another, alam niyo po ba mga beshies, kamakailan ang Pilipinas ay nag-participate sa ATTA Taichung International Travel Exhibit 2026. At ito pong exhibit na ito ay ginanap recently sa Taichung International Convention Center. Ito po ay sa bansang Taiwan. Alam niyo, napakaraming mga Pilipino ang pumupunta ng Taiwan. And of course, we want the same enthusiasm from Taiwanese travelers. So gusto din natin, sila naman ang bibisita rin sa ating bansa. Lalo pa at no visa pa ang mga Pilipino sa pagpunta sa Taiwan, diba? At ganun din sila sa atin. At ito po ay pinangunahan ng Department of Tourism Taiwan Office. Ang Philippine booth ay nag-offer po ng iba't ibang travel and educational tours. Of course, pinopromote din po nito both leisure destinations and of course yung ating mga English study programs. Marami po sa mga foreign nationals ang gustong bumisita ng ating bansa, hindi lang para puntahan yung ating mga tourist destinations, kundi para mag-aral ng English. Kasi tayo mga Filipino, ano, magaling po tayo na mag-Ingles. At kahit ngayon nga normal lang na Pilipino, 'di ba? Talagang pag tinanong mo 'yan, bawa foreign national ka, tinanong mo ng direksyon, matutulungan at matutulungan ka niyan. Hindi ka niyan lalayuan sa ibang bansa kasi kapag ka nag-i-English ka, kinausap mo sila dahil naliligaw ka na, for example. Naranasan ko 'yan eh, lalayuan ka talaga. Oo, na parang anong ginawa ko? Bakit ako nilayuan? Yun kasi nag-English tayo. So, ayaw nilang ikukumpronta mo sila or kakausapin mo sila in English. Kasi of minsan, hindi rin nila kayang sagutin. Kaya lalayo na lang sila. O kaya no English. Gaganunin ka nila. Pero tayo mga Pilipino, hindi tayo ganun. We are very much willing

0: para lalo pang dumami yung mga turista sa ating bansa na magre-resulta naman sa mas masiglang turismo at ekonomiya ng Pilipinas. Kabilang po doon sa mga key destinations na pinromote during the exhibition ay ang Palawan, ang Cebu, ang Bohol, Clark at Boracay. Ito po ay supported by the Philippines Visa-Free Entry Policy para sa ating mga Taiwanese visitors. Kaya naman lalo pang makakahikayat ng mga Taiwanese travelers na bumisita ng ating bansa. Oo, sana kayo din, bumisita rin kayo dito sa amin. Kasi maraming mga Filipinos ang nasa Taiwan eh. Magugulat ka nga doon kasi, for example, bibili kang souvenir. May mga magsasalita sa gilid. Bili mo na ito lahat para marami kang keychain na ipamigay sa opisina. Baka karinig ka ng Tagalog talaga kasi nga maraming Pinoy sa Taiwan. Bukod dun sa mga OFWs natin, yung mga travelers din talaga na bumibisita sa naturang bansa. So kayo din, bisita rin po kayo dito sa aming bansang Pilipinas. Magkaibang magkaiba yung mga tourism offerings natin kasi dito sa Philippines napakarami nating mga beaches and very tropical ang ating ang ating weather. So perfect para sa mga Taiwanese travelers na gusto ng ganong kind of weather and experience. So very welcome na bumisita po sila dito sa ating bansa. Ang oras natin mga beshi, 10:25 ng umaga. Magbabalik po tayo makalipas lamang ang ilang mga paalala.
1: G sa Galaan, kasama si Hazel Esguerra, Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
2: World class na tanawin. Explore na natin Love the Philippines. Likhang sining na proudly Pinoy. Inflex na yan. Radyo Magazine
3: 1278
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
7: Radyo on the go.
6: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
8: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
6: Libre to ha?
9: Walang bayad?
6: Oo, walang bayad.
8: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
10: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
12: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
6: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
13: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
16: Kilatisin ang sarili.
15: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
16: Importante rin na ating laging isipin.
15: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
16: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
17: This is a public service announcement.
18: Public service announcement
17: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion always by our side. The Bayong. It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine made.
0: Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era.
3: Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials. Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags, nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards.

0: during the 2022 New York Fashion Week. Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke. And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya't siguruhing may bayong na nakatabi para sa mga pinamili.
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: World-class na tanawin. Explore na natin!
3: Love the Philippines.
2: Likhang sining na proudly Pinoy.
3: I-flex na yan!
2: Radyo Magazine
4: 1278.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Pasyal Pinas. Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine 1278 AM.
8: Tayo po ay nagbabalik para sa ating programang Pasyal Pinas. Kasama niyo pa rin po ako, ang inyong Beshi, Hazel Esguerra. At sa puntong ito, mga Beshies, meron po tayo mga pag-uulat na i-accommodate sa ating programa. Of course, dahil ang ating mga OJTs nung nakaraan ay nakakwentuhan na natin tungkol sa favorite nilang mga tourist destinations, especially bilang mga Gen Zs. This time, mga Beshies, sila po ay maghatid sa atin ng entertainment news, and we are very happy to accommodate yung kanilang mga write-ups for today. At para sa ating una ang showbiz balita, the script Balik Pinas para sa kanilang Man in the Arena tour sa 2027. Ang balita hatid ni Raquel Mabaza.
9: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
10: Isa ka bang the man who can't be moved? Kasi mukhang swak na swak yan ngayon dahil nasa Pilipinas na ang The Script para sa promo run nila bago ang concert dito sa bansa. Ang The Script ay isang Irish pop rock band mula Dublin na kilala sa mga emotionally charged na songs tulad ng Break Even, Hall of Fame at The Man Who Can't Be Moved na naging staples sa playlist ng maraming listeners, lalo na sa Pilipinas. Sa pagbisita nila ngayon, busy ang banda sa mga promotional appearances at media engagement sa bansa para i-build up ang excitement ng fans para sa lalapit nilang show. Kasama na rin ang recent casting nila sa isang noontime program kung saan nakipagkulitan at nakisabay sila sa local audience. Matatanda ang huli silang nag-perform sa Pilipinas noong 2025 para sa Satellites World Tour kung saan sold out ang Manila shows at ramdam ang lakas ng suporta ng Pinoy crowd. Gaganapin ang Man in the Arena Tour sa March 18, 2027 sa SM Mall of Asia Arena at inaasahang magiging isa na namang big night para sa fans na matagal nang sumusubaybay sa banda. Habang nandito sila sa banda para sa promo, mas lalo pang umiingay ang anticipation, yung tipong unti-unti nang nagiging real ang countdown para sa live return ng isa sa pinaka-consistent na international acts sa Pilipinas. Raquel Ahajani Mabaza ng National University para sa Radyo Magazine.
9: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
8: All right, alam niyo last year napanood ko yung concert ng The Script dito sa ating bansa. Kaya talagang very excited tayo na babalik na naman sila, no? Parang ginawa na nilang bahay ang Pilipinas para laging mag-join at dalhin yung kanilang musika sa Pinoy crowd. At tama yung binanggit ni Rocky kanina, no? Talagang ano, 2-day concert 'yon at sold out talaga. Oo. And alam nyo, ang nakakatuwa dun, pumunta kasi siya sa crowd eh. Naglakad siya sa crowd. Kaya dinumog siya ng mga Filipino fans. So hopefully, maging ganun ulit yung concert niya the next time around. Alright, samantala, para naman sa iba pang entertainment news, P-pop girl group Bini magpe-perform sa Kaugma Festival sa Camarines Sur. Ang balita hatid ni Ivy Rio Florido.
9: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
10: Isang magandang balita para sa mga Blooms o fans ng Bini dahil magpe-perform ang Nation's Girl Group sa Kaogma Festival kasunod ng kanilang historical performance sa Coachella nitong nakaraang buwan. Ayon kay Camarines Sur Governor Luis Raymond L. Rey Villafuerte Jr., nakaschedule mag-perform ang grupo sa May 30 sa Camarines Sur Uptown Grounds, Kadlan Village sa Pili Town. Ang Kaogma Festival ay isa sa pinakmamalaking annual tourism event ng Camarines Sur na ipinagdiriwang tuwing summer. Magsisimula ito ngayong araw, May 26 hanggang May 31 at inaasahang dadayuhin ng libo-libong manonood. Ang festival ay magbibigay ng libreng concerts, biyahe at iba pang entertainment activities na mananatiling bukas para sa publiko. Maaari ring mapanood ang iba pang OPM artists tulad ng Ben & Ben, Lola Amor, Sponge Cola, Glock 9, Four of Spades at Dilaw. Para sa iba pang detalye, maaaring bisitahin ang Facebook page ng Kaogma Music Festival. IVM Rio Florido ng National University para sa Radyo Magazine.
4: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
8: Tuloy-tuloy yung mga kaganapan ano ng P-pop girl group na Bini, busy sila after nung Coachella run nila. Ay this time iba't ibang mga festivals naman ang kanilang pupuntahan para mag-perform sa ating mga kababayan. And thank you Rocky and Ivy sa inyong showbiz chika for today. And hopefully tomorrow sa mga susunod na araw pala ay magkaroon pa rin tayo ng mga ganitong uri ng segments. Again, nakasama po natin ang ating mga OJTs mula po sa National Universities, si Raquel Mabaza and Ivy Rio Florido. Ang oras natin, 10:35 ng umaga, magbabalik po tayo. Makalipas lamang ang ilang mga paalala.
7: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine, 12:78 AM.
11: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
2: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
11: Radyo Magazine, 12:78 AM.
5: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
12: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
13: Radyo on the go.
12: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
14: Yay!
15: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
14: PBS Receiver.
15: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
12: Libre to ha?
14: Walang bayad?
12: Oo, walang bayad.
14: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
16: This is a public service announcement.
17: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
16: This is a public service announcement.
18: A public service announcement
16: from PBS, Presidential Broadcast Service,
2: and Radyo Pilipinas.
16: This is a public service announcement.
17: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams.
14: OPLAN contra text scams.
17: Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
18: Huwag i-click ang link.
17: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
16: This is a public service announcement.
18: A public service announcement
16: from PBS, Presidential Broadcast Service,
2: and Radyo Pilipinas.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa.
1: anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
19: Namamasyal pa sa Luneta nang walang...
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
11: Serbisyong kailangan direkta mula lokal na pamahalaan.
2: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
11: Radyo Magazine 1278 AM.
21: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: G sa Galaan, kasama si Hazel Esguerra, Pasyal
3: Pinas.
7: Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
8: Tayo po ay nagbabalik sa ating programang Pasyal Pinas. Kasama niyo pa rin po ako, ang inyong beshi, Hazel Esguerra. Uy mga beshies, recently ay napag-usapan na rin natin ito dito sa ating programa na nagkaroon po ng Regional Travel Fair, ang Tourism Promotions Board. Ito po ay ginanap sa Cordillera, sa Baguio City. At napakarami po sa ating mga exhibitors mula po sa iba't ibang bahagi po ng bansa ang dumalo, naki-join at nag-present po ng kani-kanilang mga tourism and travel products. Ginanap nga po ito sa Cordillera Administrative Region. At of course, highlight nito kung gaano nga ba nakakatulong ang turismo para magkaroon pa ng deeper connection ng ating mga travelers sa bawat local community na binibisita po ng Regional Travel Fair. Alam nyo, struggle kasi ng mga fair joiner or mga goers, yung mga expo goers. Laging dito sa Metro Manila yung ano eh, yung venue eh, diba? Kasi nandito yung mga malalaking convention centers. However, marami rin sa ating mga kababayan mula sa iba't ibang provinces ang gusto ring mag-join sa ating mga regional travel fair at gusto ring makabili no, ng iba't ibang mga travel products and services. Yun nga lang, hindi nila kayang lumuwas pa ng Maynila. Kumbaga doble-doble ba yung effort at pamasahe, ba? Diba? Eh kung ang regional travel fair mismo ang pupunta sa bawat rehiyon, so mas malaking opportunity yon. Hindi lang para sa ating mga travelers, kundi para din dun sa region na kanilang pinuntahan. And this time, this 2026, ang binisita po ng Regional Travel Fair ay ang Cordillera Administrative Region. At para panoorin po at makita yung highlights ng naturang event, ito pong Regional Travel Fair 2026 na ginanap noong May 15 to 17. Panoorin po natin ang video na ito.
22: Tourism Promotions Board is thrilled to be here in Baguio. We just finished the Regional Travel Fair, and alongside the Regional Travel Fair, we set up our community-based tourism. For this leg in the Cordilleras, we partnered with the SOFA Design Institute to be able to see how we can incorporate into their curriculum immersions into the different communities around the Philippines, just to be able to put that Filipino identity into design.
23: Hello, I'm Laura Lee Sung. I'm one of the co-founders of SOPA Design Institute. I would like to thank the Tourism Promotions Board for this wonderful opportunity for students, for them to be able to go on a design tour of the Cordilleras. I think it's very important for students to get a deeper understanding of the Philippine culture, the craftsmanship, and the Philippine heritage as well. It's beyond, that goes beyond the classroom. We're hoping to incorporate this into our curriculum so that our students from SOPA will always have a deeper connection. We're also hoping to invite foreign students to join cultural immersive tours around the Philippines for them to get to know our coating design.
0: We are here in Ililica, owned by National Artist Tatay Kidlatahimik. This is full of arts, and then lahat ng materials na nakikita niyo is it came all from scraps. Yung mga hindi na nagagamit, mostly mga woods na napumba during typhoon.
22: But more than that, we also now put another layer and texture into our community-based tourism with our golf experience.
4: Sobrang sarap maglaro dito. Huwag yun ang tanongin yung game. Mas maganda yung weather kesa sa laro. Pero that's good. That's how we like it. It's the company, it's the course, it's the experience. So, mas Baguio pa. So, the best golf experience here in Baguio.
9: Magpapasalamat po ako sa Tourism Promotions Board of the Philippines para sa kanilang pakikisa sa amin sa pag-promote ng ating mga areas dito sa John A., lalong-lalo na po sa golf course. No? Napakaganda po ng golf course na ito. This is a public golf course. Everyone is invited to come here and you have to experience the only bent grass greens in the Philippines.
22: We would like to thank BCDA and John Hay for having us. We had an amazing time. It is beautiful. Truly, we truly love the Philippines. So thank you everyone for being with us here in the Cordilleras.
8: Alright, napanood niyo po yung ilan sa mga highlights nung ginanap na regional travel fair at kasabay po niyan yung community-based tourism na sinagawa at pinangunahan ng Tourism Promotions Board. At talagang naging very productive yung immersion ng ating mga estudyante, no? Gayon din po yung paglilibot ng mga opisyal ng TBP para po lalo pang makilala ang Cordillera Administrative Region and of course, yung very successful regional travel fair event. Gusto ko yung sinabi doon sa pag-incorporate nung ating kultura doon sa ating mga likha, 'di ba? Minsan tinatanong yung ating mga artist, ano ba yung kanilang inspiration? Madalas ang binabanggit nila yung kanika-nila mga experiences, mapapamilya man, love life, kaibigan, di ba? Pero isa rin sa pinakamagandang inspirasyon doon sa ating mga ginagawa, yung ating mga nililikha. At especially yung mga artists natin, eh of course yung ating tradisyon at kultura bilang mga Pilipino. And magta-transfer talaga yan eh. Kapag well-versed ka sa ating kultura at tradisyon, yan ay makikita at makikita doon sa iyong mga obra. Yung mapaano man yan, mapadamit, mapa-furniture, o kaya naman ay mapa-artifacts. So, yan yung mga dyan magta-translate yung pagmamahal natin sa ating bansa. Kaya thank you po sa ating Tourism Promotions Board sa napakagandang event na ito at napakagandang opportunity para mas makilala pa at mas maibida pa ang Cordillera Administrative Region. Hopefully, sa susunod na travel fair, maka-attend tayo, no, personally, para makita rin natin yung iba pang ganap kapag may mga travel fairs. Samantala, mga beshies, another good news, moderno at mas maayos na Tuguegarao Airport, matatapos na po ngayong December 2026. mas maayos at mas modernong paliparan ang sasalubong sa ating mga pasahero at turista oras na matapos ang rehabilitasyon ng Tuguegarao Airport pagdating ng December 2026. Kasunod po ito ng utos ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ayusin natin yung ating mga regional airports sa buong bansa para mas marami pang mga turista at na ang mahikayat at mapausbong din po ang investment at negosyo sa iba't ibang mga provinces. Sa mga nanonood sa ating Facebook and YouTube live streaming, nakikita nyo po yung soon to rise na itsura ng ating Tuguegarao Airport at nung kasalukuyang itsura ng Tuguegarao Airport na binisita po mismo ni Secretary Banoy Lopez. Iniutos niya yung pagsasaayos ng paliparan para mapabuti pa yung regional connectivity sa Northern Luzon. Oras daw po na matapos ang modernong paliparan sa December, kaya nitong mag-accommodate ng 743 na mga pasahero mula sa dating 212 passengers only. Imagine, ganun lang kanipis yung kaya niyang i-accommodate as of now. Pero by December, we are expecting na halos 300% yung itataas. Actually, lagpas pa eh. Yung itataas ng passenger capacity ng pinakabago at modernong paliparan ng Tuguegarao. Madadagdagan pa ulit ng 150 seating capacity ang 743 seating capacity ng paliparan. Oras na makumpleto pa ang ongoing pa din at patuloy na rehabilitasyon nito sa September 2027. So dalawang beses po magkakaroon ng kumbaga parang relaunching ang Tuguegarao Airport this December and on September 2027. Inutos rin po ni Secretary Lopez sa KAAP ang paglalagay ng bago at modernong fire truck na naaayon po sa international standards. At alam niyo ba mga beshi na bukod sa expansion ng passenger terminal building, kabilang din po sa rehabilitasyon ng naturang paliparan ang airport night rating, konstruksyon ng administration building at pagpapahaba ng runway para makapag-accommodate po ng malalaki ha, yung mga malalaking eroplano. So yan yung nilulook forward natin sa Tuguegarao Airport this year up until next year. Malaking bagay po yan, hindi lang para sa mga turista at mga travelers, lalo tigit para dun sa ating mga kababayan na umuuwi at umaalis ng Tuguegarao Airport. Kung sila man po ay mga residente, pwedeng mga OFWs din. So, napakalaking bagay po niyan para sa ating mga kababayan. So, looking forward sa mas moderno at mas maayos na Tuguegarao Airport by the end of 2026. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating mga pagbabalita. Bago po tayo magpaalam sa ating programa, bigyan daan din po natin ang ilang mga pag-ulat mula sa ating mga Radyo Pilipinas, Radyo Publico Reporters Nationwide. Lokal na punong ehekutibo ng lungsod ng Iligan, hinihikayat ang mga tanggapang lokal, nasyonal, NGOs at mga residente ng lungsod na iwagayway ang pabansang Watawat sa darating po na National Flag Day. Bukas po yan ay saan pala? Sa Huwebes pala. Simula Huwebes, Mayo a 28. Mula Radyo Pilipinas, Iligan City. May ulat si Dandy Makarambon.
5: Radyo Magazine. Radyo Magazine. Report. Report.
10: Naglabas ng direktiba ang lokal na punong ehekutibo ng lungsod Iligan, nag-aatas sa lahat ng mga lokal na tanggapan ng pamalang lokal, national government agencies, NGOs, maging mga residente ng lungsod na ibandera o iwagayway ang pambansang Watawat bilang pagkikiisa sa 128 taong pagdiriwang ng National Flag Day o Araw ng Pambansang Watawat sa Mayo 28. Ang natunong direktiba ay pinagtibay ng Local Executive Order No. 57 Series of 2026 nilagdaan ng alkalde ng lungsod, Mayor Frederick Shaw. Kaugnay nito, naglabas din ng traffic advisory ang pamahalaang lokal para sa mga aktibidad na idadao sa naturang araw. May ilang naapektuhan o maapektuhang daan ang pansamantalang ipasasara patungong City Public Plaza mula alas 4 ng hapon hanggang alas 12 ng madaling araw dahil sabay din ito sa pagbubukas ng Iligan Night Market, kaya hinihiling ang pangunawa at kooperasyon ng publiko. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
8: Samantala, para sa tuloy-tuloy nating mga pagbabalita, NCSC at CHR Region 1 sa anipwersa para palakasin ang proteksyon sa senior citizens. Mula Radyo Pilipinas Tayug, may ulat si Marimildred Estrada Coquia.
5: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
12: Nagpulong kamakailan ng National Commission of Senior Citizens Region 1 at ang Commission on Human Rights Region 1 upang palakasin ang ugnayan sa pagsusulong at pagprotekta sa kapakanan ng senior citizens sa rehiyon. Pinangunahan ni NCSC Region 1 OIC Attorney Glyza Bernadette Pinto Tadeo at ni CHR Region 1 Director Attorney Harold Cubaro na ang courtesy call na tumalakay sa mas pinaigting na pagtugon sa mga kaso ng pang-abuso, kapabayaan at abandonment laban sa mga nakatatanda. Sa pulong, nagpalitan ng mukhahi ang dalawang ahensya hinggil sa posibleng joint programs, information campaigns at referral mechanisms upang mas maging mabilis at epektibo ang pag-aksyon sa mga reklamo at suliraning kinakaharap ng elderly sector. Binigyan din ng NCSC at CHR ang kahalagahan ng pakikipag-ugnayan sa LGUs at community organizations upang mas mapalawak ang proteksyon sa vulnerable senior citizens, lalo na ang mga nakararanas ng diskriminasyon at kawalan ng suporta mula sa pamilya. Ayon sa dalawang ahensya, layunin ang kanilang pagtutulungan na makabuo ng mas ligtas, makatao at senior-friendly na lipunan para sa lahat ng nakatatanda. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
5: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
8: Maraming salamat po sa ating mga Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Reporters Nationwide sa ating nilang balita at impormasyon ngayong araw na ito ng Martes. At bago po tayo magpaalam, batiin lang natin ang ating mga viewers and listeners na nag-comment po sa ating Facebook Live today. Of course, sa aking Mama Nida Garcia Morada, good morning. Kay Sir Romel Livid, sabi niya, blessed morning again po Beshi Hazel at sa lahat. And ganoon din sa ating kaibigan, ako na nakasama po natin just recently sa Lakbayanihan Caravan ng Filtoa. Diyan po yan sa Quezon Province. Si Maricar. Nako, Maricar Carle. Hello. Sabi niya, ang galing na raw ng mga OJT. O, diba? Sabi ko nga sa kanila, ang galing nila today. Today. And of course, good morning din po kay Ma'am Adela Mabaza. I think ito yung mommy ni Rocky kanina, yung ating OJT. Maraming salamat po sa inyong suporta at sa inyong mga comments. At patuloy po kayong sumubaybay sa mga programa ng Radyo Magazine para sa iba pang mga impormasyon. At kasabay po niyan, magpapaalam na po tayo ngayong araw na ito ng Tuesday. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa Master Control, ang ating mga sound engineers. Marisol Malimban, Camille Umali, Rona Esperanza, Sir Julius Ungab, Sam Reyes at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Magkarinigan po tayo muli bukas. Ganitong oras pa rin, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Muli ako po ang inyong nakasama, ang inyong Beshi, Hazel Esguera. Maraming maraming salamat and happy, happy Tuesday.
5: Pasyal Pinas! Pasyal! Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Higit 7,000 isla, dagat na world-class ang ganda. Are you ready to dive in? Pasyal Pinas! There's so much to explore. Tanawin, you'll love more and more. Pasyal Pinas! Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
14: Love the Philippines!
5: Pasyal Pinas! Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes. Kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine, 1278 AM.
15: Beach vacation!
17: Ano tara?
15: Jogging!
17: Ano tara?
15: Hiking!
17: Ano tara?
24: Taginit is here! Tirikang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
25: Pero wait lang! Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
26: Pass tayo dyan!
27: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
25: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
1: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
25: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
1: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
13: Tandaan!
16: Maging healthy at wais para ready kang ibit ang tag-init.
1: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
18: Tas pinalakas, pinalawak.
19: Radyo Pilipinas.
18: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
19: Colab.
18: World Service Sports Radio.
20: Ang taginting ng FM at lakas ng AM
26: sa iisang himpilan.
18: Pinagsanib na puwersa
26: para sa mas malawak na
18: serbisyo publiko.
26: Radio Magazine 1278.
18: Sports Radio 918.
26: Radio Pilipinas.
18: Radio Publico
26: 738.
18: At Radio Pilipinas World Service.
26: Mapapakinggan lang
18: sa Capital 104.3 FM.
26: Capital 104.3
18: AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
19: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
26: Collab.
18: Mas pinalakas, pinalawak.
19: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
26: Collab.
18: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
26: Ang taginting ng FM
18: at lakas ng AM
26: sa iisang himpilan.
18: Pinagsanib na puwersa
26: para sa mas malawak,
18: mas maraming mararating
26: at mas maraming maaabot ng impormasyon
18: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
26: Radyo Pilipinas.
18: News nationwide.
27: Trending issues na pinag-uusapan.
28: World News in 5.
29: Ang inyong institusyon
30: sa Philippine Sports Broadcast.
31: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
32: 66 Informasyon.
26: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko
26: 738.
18: Sports Radio 918.
26: Radyo Magazine 1278.
18: At Radyo Pilipinas World Service.
26: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
18: sa Capital 104.3 FM.
26: Capital 104.3.
32: Radyo Pilipinas World Service.
18: Sports Radio.
26: Radyo Magazine.
18: Serbisyo Publiko.
26: The AM and FM collab.
18: Sa Capital 104.3 FM.
19: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
26: Collab.
18: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
32: Radyo Magazine 1278.
27: Bubungad sa umaga.
31: Trending issues na pinag-uusapan.
32: Mga programang aabangan.
28: Agahan.
32: 66 Informasyon.
28: GIS, your General Information Station.
18: Radyo Magazine 1278 AM.
19: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
19: Radyo Pilipinas.
33: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
34: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
35: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
33: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW, isang dating seaman, chef, at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
34: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, pero din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
33: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
0: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Magandang araw, Pilipinas, sa ulo ng ating mga pangunahing balita. Ilang kasunduan inaasahang mapagtitibay sa pagitan ng Pilipinas at Japan sa state visit doon ni Pangulong Bongbong Marcos.
0: Headlines.
6: Suporta ng Japan Bank for International Cooperation para sa oil reserve at clean energy, ikinukonsidera ng Department of Energy.
0: Headlines.
4: Rescue efforts sa gumuhong gusali sa Angeles City itinigil na para bigyang daan ang retrieval at clearing operations. Labor safety palalakasin naman ni bagong Labor Acting Secretary Francis Tolentino kasunod ng trahedya.
0: Headlines.
6: Konsultasyon sa posibleng dagdag sweldo sa National Capital Region, sinimulan na ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Dagdag pensyon ng SSS matatanggap naman simula sa Hunyo.
0: Headlines.
4: Mga dokumentong may kinalaman sa insidente ng pamamaril sa Senado pinapasabpina ng Department of Justice.
0: Headlines.
6: Pangulong Bongbong Marcos handa makipag-ugnayan sa Senado sino man ang tumayong leader nito para maisulong ang priority bills ng kanyang administrasyon. Pamahalaan nakatuon naman sa legislative at economic agenda sa kabila ng ingay politika.
0: Headlines.
4: At bilang ng mga Pinoy na ligtas na nakalabas ng Strait of Hormuz, halos 2,000 na ayon sa Department of Migrant Workers.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
4: 5:05 po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong Martes, May 26, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako si John Mogol.
6: At ako naman po si Ched Oliva.
4: Live po tayo napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 AM. At sa bayang napapakinggan sa Sports Radio 918, Capital 104.3 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, ilang mga agreement ang inaasahang mapagtitibay sa pagitan ng Pilipinas at ng Japan kaugnay ng state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kabilang po rito ang bagong kasunduan hindi lamang sa larangan ng depensa kundi pati na rin sa kalakalan at pamumuhunan, gayon din sa human resources. Sa pre-departure briefing sa Malacanang, sinabi ni Foreign Affairs spokesperson Annalyn Ratonel na kabilang sa mga pangunahing pag-uusapan ni na Pangulong Marcos at Japanese Prime Minister Sanae Takaichi ang kooperasyon sa maritime security, defense, ekonomiya, energy resilience at iba pang emerging sectors. Tatalakayin din ng dalawang leader ang regional at global issues at may pakikipagpulong ang Pangulo sa mga Japanese businessmen at meron ding PhilCom event. Ito po ang kauna-unahang state visit ni Pangulong Marcos Jr. sa Japan mula nang maupo sa pwesto.
7: Ang pagkakataon para makapag-usap si Pangulong Marcos Jr. at Prime Minister Sanae Takaichi tungkol sa kooperasyon ng Pilipinas at Japan sa larangan ng seguridad, maritime and defense, ekonomiya, energy resilience and decarbonization, at emerging and future-oriented sectors.
4: Si DFA spokesperson Annalyn Ratonel.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
6: Ikinukonsidera ng Department of Energy o DOE ang suporta ng Japan Bank International Cooperation o JBIC para makabuo ng National Fuel Inventory at Advanced Clean Energy Initiatives. Ayon kay Energy Undersecretary Mario Marasigan, bukas ang Japan sa posibleng tulong pinansyal para sa fuel stockpiling at reserve initiatives, gayon din ang Clean Energy Program ng pamahalaan. Samantala, wala pang konkretong halaga ang napag-usapan tungkol sa financial assistance ng JBIC dahil pinag-aaralan pa ito. May pag-uusap din ng DOE at JBIC tungkol sa long-term strategies para maabot ang Pilipinas ang target na 90 days ng fuel reserves. Sa pool nitong May 22, katumbas ng 44.82 days ng demand ang fuel inventory ng bansa.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Nananatiling nakatuo ng gobyerno sa legislative at economic agenda sa kabila ng ingay politika. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ipinakikita ng impeachment process na gumagana ang mga demokratikong institusyon ng bansa at may kakayahang panagutin ang mga opisyal ng pamahalaan. Patuloy din aniya ang paglaban ng pamahalaan sa katiwalian. Ginawa ng Malacanang ang pahayag kasunod ng pahayag ng mga foreign analyst na ang ingay sa politika ay banta sa governance at institusyon ng bansa.
5: Ang economic team ay patuloy sa pagtatrabaho. Patuloy din po na nais na mapanagot ang dapat na mapanagot at yan po ang isa sa mga dapat makita, especially ng investors na ang gobyerno ngayon, ang administrasyon nito ay hindi po nagko-cover up ng mga anomalya o tungkol sa korupsyon.
4: Ang pahayag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Inihinto na ang rescue efforts at sinimula ng retrieval at clearing operation sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Kasunod ito ng final assessment gamit ang life locator na nagpakitang wala ng senyales ng buhay sa lugar ng insidente. Sa kabila nito, inatasan ni Angeles City Mayor Carmelo Lazatin II ang lahat ng retrieval teams na tiyaking may paggalang at maayos ang paghawak sa mga labi ng mga biktima habang napapatuloy ang recovery operations. Sa programang Boses, sinabi ni OCD spokesperson Juni Castillo na patuloy na bineberipika ang 4 na napaulat na nasawi habang pinaghahanap ang 16 na iba pa.
8: Yung nawawala po ay 16 po, 4 po ang reported dead doon kasama na po yung Malaysian national. Again, this is for verification and validation po.
6: Si OCD spokesperson Juni Castillo.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kaugnay niya, naka-high alert ang Philippine Red Cross o PRC sa gitna ng nagpapatuloy na pagresponde sa gumuhong gusali sa Barangay Balibago, Angeles City sa Pampanga. Ayon sa PRC, nakikipagtulungan na ang kanilang ipinadalang teams sa mga lokal na otoridad. Nag-deploy na ang PRC ng Collapsed Structure Search and Rescue at Emergency Medical Services Teams mula sa kanilang mga chapter sa Pampanga at Olongapo para tumulong sa nagpapatuloy na rescue efforts. Mayroon ding nakalatag na 24/7 welfare desk sa Hospital Ning Angeles para magbigay ng restoring family links at psychosocial support para sa mga pamilya ng mga biktima.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Kapayapaan at kaayusan sa mga evacuation site tiniyak ng PNP kasunod ng nangyaring sunog sa Parola sa Maynila. Si J. Mark Dagala sa ulat.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Handang magbigay ng mga kinakailangan tulong ang Philippine National Police kabilang ng pagbabantay sa mga evacuation site matapos ang malaking sunog sa Parola compound sa Binondo, Maynila na nagpapalikas sa mayigit 2,000 pamilya nitong weekend. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., agad na pinakilos sa mga unit ng pulisya para tumulong sa evacuation center at mapanatili ang kaayusan sa lugar. Alinsunod na rin dito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga ahensya ng pamahalaan na magbigay ng agarang tulong at yakin ang kapakanan at kaligtasan ng mga residenteng naapektuhan. Mahigit 2,000 pamilya ang apektado sa nasunurang sunog na umabot pa sa Task Force Bravo nitong Sabado hanggang Task Force Charlie na hanggang sa mapula nitong araw ng Linggo at wala naman na iulat na nasawi. Dahil dito ay pinag-utos ni PNP Chief Narvates ang mas binigting na presensya ng pulisya sa lugar habang binigyan din ito ang pangangailangan maiwasan ang anumang kaguluhan sa mga evacuation area. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Umabot na sa 1,843 ang mga tripulanteng Pilipino ang ligtas na nakalabas sa Strait of Hormuz sa gitna ng tensyon sa pagitan pa rin ng Estados Unidos at Iran. Ayon sa Department of Migrant Workers, 59 na mga barko na may lulang mga Pilipino ang nakatawid na ng Strait of Hormuz mula Abril hanggang ngayong Mayo. Kabilang sa mga ito ang mga oil tanker, cargo ship at container, gayon din ang mga commercial vessel. Patuloy din ang monitoring ng kagawaran sa 17 barko na palabas pa lamang ng Strait of Hormuz na lulan ang nasa 300 Pilipino. Tiniyak din ng DMW na patuloy ang kanilang ugnayan sa mga shipping company at manning agency para mapanatili ang komunikasyon sa mga tripulante.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Sa iba pang balita, ipatutupad na simula sa susunod na buwan ang bagong aumento sa buwan ng pensyon ng mga benepisaryo ng Social Security System o SSS kasunod ng direktiba para rito ng Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay SSS NCR Operations Concurrent Acting Head Benjamin Dolindo Jr., 10% ang dagdag sa pensyon ng mga retirement at disability pensioners at 5% naman ang inaasahang pagtaas sa death at survivor benefit. Ito ang pangalawang pagkataas ng pensyon ng SSS mula 2025 at inaasang may kasunod pang pagkataas sa 2027. Ibig sabihin na abot sa higit 2,400 pesos ang pinakamababang pensyon na matatanggap ng mga retirement beneficiaries pagsapit ang Hunyo mula sa dating 2,200 pesos.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Sinimula na ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board, National Capital Region ang konsultasyon sa posibleng dagdag sahod para sa mga manggagawa sa pribadong sektor sa NCR. Isinagawa ang unang konsultasyon ng RTWPB-NCR kasama ang nasa 100 kinatawan ng labor group sa Metro Manila. Ayon kay RTWPB-NCR Chairperson at DOLE NCR Regional Director Attorney Sara Buena Mirasol, ibinabatay ng lupon ang pasya sa sahod sa datos at kalagayan ng mga manggagawa at employer. Sa ngayon, nakatanggap na aniya ang kanilang lupon ng 18 petisyon sa sahod at 2 position papers para sa hirit na aumento na mula 200 piso hanggang 842 pesos kada araw. Ginamit na dahilan ng petisyon ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, inflation, pamasahe at mababang purchasing power ng mga minimum wage earner.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Itinalaga na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si dating Senador Francis Tolentino bilang bagong acting secretary ng Department of Labor and Employment o DOLE, kapalit ni dating Labor Secretary Benvenido Laguesma. Kasabay ng pagkakatalaga sa kanya bilang bagong kalihim ng kagawaran, agad na tiniyak ni Tolentino ang pagsulong ng mga reforma at iba pang mga programa upang mapalakas pa ang labor sector at mapasigla ang labor market ng bansa. Kasama na rito ang mas malakas na education to employment pipeline na magbibigay ng mas maraming oportunidad sa mga Pilipino, gayon din ang paglilipat ng mga manggagawa sa formal sector.
1: I look forward to having a stronger education to employment pipeline to do away with the job gaps. Tapos yung ating malaking sektor na malaking bahagda ng workforce na nasa informal sector na napakalaki ng contribution sa ating GDP ay dapat makatawid doon sa formal sector. Ibig sabihin, ito na yung merong PhilHealth, ito na yung merong mga tamang benepisyo.
6: Yan ang tinig ni Acting DOLE Secretary Francis Tolentino.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Tiniyak ng bagong talagang Acting Labor Secretary na si Francis Tolentino na palalakasin ang labor safety enforcement at regulatory oversight kasunod ng pagguho ng isang gusali sa Angeles, Pampanga. Nabatid din Tolentino na kanselado ang mga inisyong permit ng DOLE sa gumuhong gusali dahilan para muling suriin ng ahensya at higpitan ang regulatory functions. Aniya, kailangang higpitan ang monitoring at enforcement para hindi na maulit ang naturang insidente. Pangako pa ni Tolentino, mananatiling isa sa mga prioridad ng DOLE ang proteksyon ng mga manggagawa habang binabalanse ang labor at management.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Ibinahagi ni Department of Public Works and Highways sa DPWH Secretary Vince Dizon na hindi nagamit o napagana ang Sunog Apog Pumping Station sa Tondo, Maynila mula nang mapasinayaan ito noong 2020. Ngunit pagkatapos ng 6 na buwang pag-asaayos, iginit ni Dizon na maaari pang pakinabangan ang 6 na taon ng nakatenggang Estero de Sunog Apog Pumping Station na inaasahang makatutulong sa matinding pagbaha sa Maynila tuwing tag-ulan at bagyo. Bilang tugon, ipinag-utos na rin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagkukumpani ng ika-apat na pump upang mapakinabangan na ito ng mga residente sa Tondo at kalapit na mga lugar ngayong buwan.
10: Yung mga bomba nito finally, gumagana na. No, nakipagtulungan tayo sa NDA, sa city government ng Manila, para pagirahin ito. At ngayon, gumagana na. May 3 pumps out of 4 na gumagana na ngayon. At yung pang-apat na bomba na magiging back-up dam, eh, gagana na rin ngayong June. Kinausap ko yung ating mga private partners, pati yung supplier ng pump mismo, yung Grundfos. At nag-commit sila na yung pang-apat na pump na back-up na lang naman yon, eh, gagana na rin ngayong June.
6: Si DPWH Secretary Vince Dizon.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Ikakasa ng gobyerno ang komprehensibong Climate Resilience Package at mas mabilis na infrastructure funding sa Davao Region. Layo nito ang protektahan ang agricultural communities mula sa malubhang pagkalugi ng produksyon bunsod ng matinding moisture stress. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, pupondohan ng gobyerno ang climate resilient rural infrastructure sa pamamagitan ng Build Better More program.
5: Under the proposed GAAP 2026, the national government is funding climate resilient rural infrastructure through the Build Better More program. In Region 11, 48 farm to market road projects have been allocated a total of 1.495 billion pesos. Of this, 6 projects worth 310 million pesos have already completed their detailed engineering design and program works requirements and are awaiting SARO release from DBM.
4: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
6: Mga mamahayag sa Asia Pacific, muling nagtipon-tipon sa Iloilo para sa Terra Asia Project. Environmental stories at climate action, tampok sa naturang proyekto. Mula Radyo Magazine, may ulat si Jollymar Acuyong.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Muling nagtipon-tipon ng mga mamahayag mula sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services o PBS-BBS ng Pilipinas, kasama ang mga kinatawan mula sa Televisi Republic Indonesia o TVRI ng Indonesia, Fijian Broadcasting Corporation o FBC ng Fiji, at National Broadcasting Corporation Papua New Guinea o NBC-PNG para sa Terra Asia Media Field Lab na ginaganap ngayon sa lalawigan ng Iloilo. Sa tatlong araw na aktibidad, binibigyang pansin ng mga kalahok ang iba't ibang proyektong pangkalikasan tulad ng pangangalaga ng mangroves o bakawan, rehabilitasyon ng mga ilog, marine science, waste management at mga programang nakatutulong sa kabuhayan ng mga komunidad. Ngayong araw ay bibisitahin ng grupo ang mga mangrove eco parks sa Iloilo, mga coastal community at mga proyektong may kaugnayan sa plastic circularity at environmental rehabilitation. Layunin ng proyekto na mapalakas ang kolaborasyon ng media organizations sa Asia Pacific region sa paghahatid ng mga kwentong may kinalaman sa climate action, sustainability at people-centered development. Inaasahang magtatapos ang Terra Asia Project sa Makati matapos ang iba't ibang serye ng field activities at media engagements. Mula Iloilo City para sa Bagong Pilipinas, ito si Jollymar Acuyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Alas 11:21 oras po natin Pilipinas. Abangan ang iba pa nating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
11: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Sa nagpapatuloy nating balitaan na nagpapatuloy ang mga isinasagawang paghahanda ng House Prosecution Panel para sa napipintong pag-uumpisa ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative at House Prosecutor Terry Ridon na siya ring lead prosecutor sa articles of impeachment sa unexplained wealth, kaparehong mga respondents at witnesses pa rin ang haharap sa ikakasang trial proper. Kabilang na rito ang Office of the Ombudsman, Securities and Exchange Commission o SEC, National Bureau of Investigation o NBI at Anti-Money Laundering Council o AMLAC.
14: Nasa pa rin po yung previous House proceedings resource person. So, Ombudsman, SEC, yung pong NBI for other cases, AMLC, maisasalo din po ito. Yung pong BIR, pinagpapasyan pa ulang.
4: Ang pahayag ni Bicol Saro Party List Representative at House Prosecutor Terry Ridon.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: House leaders umalma sa umunoy pamumulitika at reklamo laban sa mga opisyal ng gabinete. Mula Kamara, may report si Melanie Valdos Reyes.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Chair John, binatuikos ng ilang leader ng Kamara si dating COVID-19 Task Force Advisor na si Dr. T. Tony Liatron. Matapos ito magsampa ng reklamong plunder at malversation laban kay Executive Secretary Ralph Recto at iba pang opisyal ng pamahalaan. Ang reklamo ay kaugnay sa paglilipat ng humigit kumulang na 60 billion pesos na hindi nagamit na reserve funds ng PhilHealth at 107 billion pesos mula sa Philippine Deposit Insurance Corporation patungo sa National Treasury sa ilalim ng espesyal na probisyon ng 2024 General Appropriations Act. Ayon kay Deputy Speaker Janet Garin, ipinatutupad lamang ni Recto ang mekanismo na pinahintulutan mismo ng Kongreso. Dagdag pa niya kung naniniwala

0: Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Kumikilos ang Department of Energy para agarang ayusin at palakasin ang sistema ng kuryente sa Palawan matapos mawala ng kuryente ang nasabing lalawigan noong nakaraang linggo. Magugunitang pumalya ang power system noong May 22 na nagdulot ng halos 13 oras na blackout sa buong Palawan main grid. Ayon sa DOE, alam na ng National Power Corporation o NPC engineers na sira na ang bahagi ng transmission line at nakaplano na itong palitan. Pero bumigay ito bago pa man maisagawa ang nakatakdang pagkukumpuni. Samantala, bumuo na ng Joint Task Force para mapabilis ang structural upgrades at maiwasan ang grid failure sa hinaharap.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy na dumaranas ng manipis na supply sa kuryente ang Visayas Region. Nag-issue ng panibagong yellow alert ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa Visayas Region ngayong Martes. Sa isang advisory, sinabi ng NGCP na iiral ang yellow alert alas 4 o mula alas 4 ng hapon hanggang mamayang alas 8 ng gabi. Bunsod pa rin ito ng pagpalya ng operasyon ng tatlong malalaking coal plant sa Visayas. Dalawa sa mga ito ay offline na mula pa noong mga unang araw ng buwang kasalukuyan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa kaugnay na balita, Energy Secretary Sharon Garin tiniyak ang karagdagang supply ng kuryente sa Visayas Region ngayong linggo. Si AJ Ignacio para sa detalye.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Yes, John, tiniyak nga ni Energy Secretary Sharon Garin na magkakaroon na ng karagdagang supply ng kuryente sa Visayas Region. Ito'y matapos, John, na magkaroon ng sunod-sunod na yellow alert status sa supply ng kuryente nito mga nagdaang araw. Aniya, pansamantala lamang ang karagdagang supply na ito upang maigisan ang patuloy na paglaki ng demand ng kuryente sa Visayas at upang maiwasan na rin ang kakapusan ng kuryente sa naturang rehiyon. Dagdag pa ni Garin na patuloy na pinag-aaralan ng Energy Department upang masiguro ng sapat at maaasahan ang supply ng kuryente habang pinapangalagaan din ang kapakanan ng mga consumers. Muli naman, paalala ng Department of Energy sa publiko na makiyas rin ang publiko sa energy conservation program ng ating pamahalaan. Mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sumaklolo ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa pambansang pulisya para imbestigahan ang posibleng pananabutahe sa Ilihan Tayabas 500 kilovolt transmission line. Ayon sa NGCP, nag-trip o nagka-problema ang transmission line noong May 13 matapos pumutok ang kawat sa pagitan ng Tower 129 at 130 sa Barangay Halige, Silangan, Batangas City. Git ng NGCP inspectors, wala naman nakitang problema bago mangyari ito kaya malaki ang posibilidad na sinadyang putulin ng tao ang kawat at hindi ito nasira ng kusa. Anila, kailangan ng tulong ng law enforcement para matiyak ang malalim at patas na investigasyon.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Alas 11:28 na po ang ating oras. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. handang makipag-ugnayan sa Senado. Sino man ang tumayong leader nito para maisulong ang priority bills ng kanyang administrasyon. Magbabalita si Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Andang gumawa ng inisyatiba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Partikular ang pakikipag-ugnayan sa Senado. Sino man ang leader na tumatayo dito. Itong pinahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa harap na din ang nagpapatuloy na makausapin sa mataas na kapulungan kasama na ang iba't ibang isyu sa leadership ng upper chamber. Ayon kay Castro, walang problema kung sino man ang leader ng mga senador gayong ang tinitingnan niya dito ng punong ekutibo ay ang kapakanan ng bayan at ang taong bayan. Alang-alang sa bansa at mamamayan ay binigyan din ni Castro na walang mangyayaring pag-aatubili sa paring ng Pangulo na makipag-ugnayan sa mga mambabatas. Walaan niyang magiging issue sa Pangulo gayong ang pinagbabatayan ng Presidente ayon kay Castro para abutin ang Senado ay kung ano ang magiging mabuti sa mga Pilipino. Kaugnay nito ay wala pa namang petsa sa kung kailan posibleng isagawa ang LEDAC meeting na una nang nabanggit na gagawin sana ng nagdaang May 19. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
5: Sa Pangulo po, kung sino man po ang leader po dyan, basta po ang gagawing trabaho ay para sa bayan at sa taong bayan, hindi po mag-aatubili ang Pangulo na makipag-ugnayan sa kanya.
4: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.

0: Senate President Alan Peter Cayetano umapila sa mga kapwa senador na pagtuunan ng banal ng pansin ang mga problema ng bansa. Sininfa Asuncion sa ulat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Umapila si Senate President Alan Peter Cayetano sa mga kapwa senador na pagbalingan na ang ekonomiya, agrikultura, kalusugan at edukasyon at iba pang mga isyu ng bansa. Paalala ni Cayetano, hawak nila ang beat o ang direksyon ng mga pag-uusapan. Pumalag na rin ang senador na mulaan niya nang maupo siya bilang Senate President ay ang bukang bibig na ng minority bloc ay ibalik ang dignidad ng Senado. Giniit nito na bago pa man mangyari ang mga naganap nitong nakaraang dalawang linggo ay bagsak na ang dignidad ng Senado mula nang pumutok ang issue ng flood control projects. Binigyang diin rin ni SP Cayetano ang kahalagahan ng isang independent Senate na tututok sa mga problema ng bansa. Bilang bahagi ng pag-move on, inimbitahan ng Senate President ang mga kapwa senador sa isang All Senators Caucus ngayong hapon para talakayin ang impeachment trial at ang mga panukalang batas na ihahabol nila bago mag-sine adjournment ang Kongreso sa susunod na linggo. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pinasa sa buwina na ng Department of Justice o DOJ ang mga dokumentong may kinalaman sa shooting incident sa Senado. Formal na hiniling ng DOJ sa abogado ni Senador Ronald Bato de la Rosa na si Attorney Jimmy Bondoc na matukoy ang kinaroroonan ng senador sa pamamagitan ng isang letter request. Ipinanawagan din kay Bondoc na makipagtulungan sa mga legal na proseso at sa mga otoridad. Naglabas din ng sabina ang ahensya sa Office of the Senate Secretary at kay Senate Sergeant at Arms Retired General Mau Aplasca para isumite ang security logs at inventaryo ng mga armas ng Senado. Kabilang sa mga pinadalhan ng sabina, ang Commission on Audit o COA at ang PNP Firearms and Explosives Office. Layunin nito makakuha ng mga record at inventaryo ng mga armas na pag-aari ng Senado, partikular na ang isang armas na tinatawag na Scorpion.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Hindi ikinokonsidera ng Department of Justice ang pagpapatong ng pabuya sa ulo ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, may natatanggap naman silang impormasyon at aktibong nagtutulungan ng iba't ibang law enforcement agencies. Kasabay nito, hinimok ng kalihim ang senador na igalang ang rule of law at harapin ang warrant of arrest mula sa ICC.
4: Makinusap bilang kapwa Pilipino kay Senator Bato de la Rosa. Hindi po ako ituloy. Alam niyo na pag may arrest warrant, dapat sinaserve at dapat susunod.
0: Si Justice Secretary Frederick Vida.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Hihilingin ang National Bureau of Investigation o NBI ang agarang pagkansela sa lahat ng lisensyadong armas ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, kasalukuyan ng dinadraft ang legal possession na isusumiti sa pulisya lalo na sa Firearms and Explosives Office. Dapat anyang mag-ingat ng husto mga otoridad sa pag-aresto sa senador dahil sa malawak na background nito sa law enforcement at marami itong baril. Batay sa records, may 118 na lisensyadong baril si De La Rosa mula sa sidearms hanggang sa high-powered automatic rifles at shotguns na paunakarehistro ang lahat sa isang address sa Davao City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: 26 na lalawigan sa bansa nakaranas ng matinding tagtuyot ayon sa PAGASA. Si Mary Ann Bastasa para sa ulat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: No, wala pang El Nino ay umabot na sa 26 na lalawigan sa bansa ang tinamaan ng drought o yung matinding tagtuyot hanggang nitong May 24 ayon sa PAGASA. Sa monitoring ng PAGASA kabilang sa mga apektado ng drought ay ang 24 na lalawigan sa Luzon, partikular yan sa Northern Luzon, sa Mimaropa, kasama na rin ang Metro Manila. Meron ding 2 lalawigan sa Visayas ang nakaranas ng matinding tagtuyot kabilang ang Antique at Guimaras. Kadalasan tumatama ang drought kapag way below normal o nabawasan na ng higit 60% ulan sa ilang lugar sa 3 magkakasunod na buwan. Bukod naman dito na itala rin ng PAGASA ang 25 lugar sa bansa na nakaranas naman ng dry spell. Ang natural kondisyon ayon sa PAGASA ay dulot pa rin ng paghira ng panahon ng tag-init. Mula sa PAGASA para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Malaki ang posibilidad na maging ganap na bagyo ang low pressure area o LPA na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR sa susunod na 24 hanggang 48 oras. Ayon sa pag-asa, huling naispata ng LPA sa 1,570 kilometers silangan ng Northern Mindanao. Sinabi ni pag-asa weather specialist Veronica Torres na posibleng pumasok sa PAR ang nasabing LPA sa susunod na ilang araw. Apektadoan niya ang trough ng LPA ang ilang bahagi ng Mindanao na nagpapaulan sa rehiyon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
0: Sa ating balitang sports, Alex Ayala sasalang na sa first round ng French Open ngayong araw. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
6: Matapos ipagdiwang ang kanyang ika-21 kaarawan, hangad ni Alex Ayala na magwagi sa first round ng French Open laban kay Ivajovic. Haharapin ng world number 38 Filipina player ang hamon ng world number 17 American rising star sa Star Roland Garros sa Paris, France mamayang alas 5 ng hapon. Sa isang panayam, sinabi ni Ayala na ini-enjoy niya ang proseso at maghahanda sa kanyang ikalawang Grand Slam tournament ngayong taon matapos ang Australian Open. Kung magwawagi si Ayala kontra Jovic, posibleng makatapat niya sa second round ang kanyang Southeast Asian rival na si Giannis Tien. Iyan ay kung mananaig ang Indonesian player kay American Emma Navarro. Samantala, maglalaro rin si Ayala sa women's doubles kakampi si Victoria Mboko ng Canada. Makakatapat nila ang pares nina Leila Fernandez at Diana Schneider sa first round bukas. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: 11:36 ng umaga oras natin, magpapatuloy tayo dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
8: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
9: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
8: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
10: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hope to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
8: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
11: Upsides being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
8: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
10: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
8: Unti-unti na rin nagtatransition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
10: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
8: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
1: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 7:38 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 20 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, oras na para sa ating mga karagdagang balita. Sa ating mga lalawigan dito sa Luzon, Baguio City Mayor Benjamin Magalong nanguna sa paglagda sa opisyal na pahayag ng Mayors for Good Governance kaugnay sa naganap sa Senado. Mula Radyo Pilipinas Baguio, narito ang ulat ni Jong Monar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Nanguna si Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa mga lokal na opisyal na lumagda sa inilabas na pahayag ng grupong Mayors for Good Governance o M4GG kaugnay ng mga kaganapan sa Senado na kinasasanggutan ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa inilabas na statement ng M4GG, ginit ng grupo na ang Senado ay hindi dapat maging kanlungan ng absenteeism at pagtatakipan, kasabay ng panawagan para sa pananagutan at maayos na pagganap ng mga halal na opisyal sa kanilang tungkulin. Kasama ni Magalong sa mga lumagda sa payag sina Pasig City Mayor Vico Soto at Quezon City Mayor Joy Belmonte, maging ang iba pang mga lokal na chief executives na bahagi ng M4GG. Ayon sa grupo, hindi dapat pinoprotekta ng isang opisyal na umiiwas sa kanyang responsibilidad habang patuloy na tumatanggap ng sahod mula sa taong bayan. Binigyan din sa pahayag ang kahalaga ng transparency, accountability at pagiging present ng mga opisyal sa kanilang mandato bilang lingkod bayan. Ang pangalan ni Mayor Magalong ang unang nakalista sa inilabas na dokumento ng M4GG, bagay na umani ng atensyon online lalo na kilala siya sa pagsusulong ng good governance at anti-corruption initiatives. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Bali naman tayo sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas, Agoo. May dalang pag-uulat si Antoinette Lingsit. Mga mag-asaka at mangingisda sa San Juan, La Union, pinarangalan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
13: Pinarangalan ang mga namumukod tanging magsasaka at mangingisda sa bayan ng San Juan, La Union sa ginanap na Aldaw, Tipamadayaw bilang pagtatapos po sa selebrasyon ng Farmers at Future Fox Month 2026. Ang parangal ay pagkilala at pasasalamat ng pamahalaang lokal sa sipag, tiyaga at dedikasyon ng mga magsasaka at mangingisda na naniniguro na may sapat na pagkain ang mga mamamayan. Samantala, patuloy din sa pagsuporta ang lokal na pamahalaan ng nasabing bayan sa sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng pagpapatupad ng sustainable programs at pamamahagi ng tulong upang tiyakin ang patuloy na kabuhayan ng mga local producers habang sinisiguro na may sapat na pagkain. Samantala, sina Mr. Antonio Fontanilla Jr. at Mr. Jerry Abbott ang hinirang na outstanding farmers, habang outstanding Fisher Fox naman sina Mr. Arnulfo Marzo at Mr. Froilan Draman. Para sa Bagong Pilipinas, Antoinette Lingsit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Sa lalawigan ng Pangasinan, mahigit 150 magsasaka sa lungsod ng Dagupan tumanggap ng tulong pinansyal sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program ng pamahalaan. Ang detalye mula kay Verna Beltran Adaban ng Radyo Pilipinas, Dagupan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
14: Kabuwang 176 na rice, corn at sugarcane farmers sa lungsod ng Dagupan na rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture RSBSA ang tumanggap ng tulong pinansyal na nagkakalaga ng 2,325 piso sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program na inisyatiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. katuwang ang Department of Agriculture, pinangunahan ni Provincial Coordinator for Pangasinan Dr. Marvin Quilates at City Agriculturist May Ann Solomon ang isinagawang payout upang matiyak na makarating ang benepisyo sa mga magsasakang apektado ng economic instability at global market disruptions. Ayon sa lokal na pamahalaan, nakatakda ring ipamahagi sa mga susunod na araw ang karagdagang cash assistance sa ilalim ng pangasiwa ng City Agriculture's Office at DA. Kasabay na aktibidad ay sinagawa rin ang lecture hinggil sa mental health awareness sa ilalim ng programang SafeNet pang syudad na pinangunahan ni Teen Center Geraldine Custodio at psychometrician. Naghanda rin ng City Health Office para sa registration ng mga benepisyaryo sa PhilHealth Yakap at Gamot Program upang masiguro ang libreng akses sa gamot at serbisyong pangkalusugan. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Baba tayo sa Southern Tagalog. Mahigit 3,000 pamilyang 4P sa 6 na bayan sa Quezon nabigyan ng libreng SIM card ng DICT. Sa detalye, mula kay Mara Grizula ng Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Nabigyan ng libreng SIM cards ang mahigit 3,000 benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4P sa 6 na bayan sa Quezon sa ilalim ng Bayanihan SIM Project ng DICT simula noong Abril hanggang ngayong Mayo. Ayon sa datos mula sa DSWD4A, kabilang sa mga nakatanggap ng libreng SIM cards ang mga benepisyaryo mula sa geographically isolated at disadvantaged area sa mga bayan ng Mauban, Tagkawayan, Pulilio, San Andres, Catanawan at General Luna. Inaasahang malaki ang maitutulong ng programa para magkaroon ng internet connectivity ang mga mag-aaral at upang mabilis na makatanggap ng mahalagang impormasyon ang 4P's beneficiaries. Sa ilalim ng Bayanihan SIM Project ng DICT, makatatanggap ang mga beneficiaryo ng 25GB na libreng data kada buwan na maaari nilang gamitin sa iba't ibang pangangailangan, partikular na sa edukasyon. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Grizula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa Bicol Region, mga opisyal ng City Agriculture Office ng Naga bumisita sa Agri Farm na nagsasagawa ng stingless beekeeping. Wala Radyo Pilipinas Naga, magbabalita si Myra Revilla.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
16: Bumisita ang mga opisyal ng Naga City Agriculture Office sa Juviel Agri Farm sa Barangay Panikwaso, Naga City kung saan nagsasagawa at nagpo-promote ng stingless beekeeping. Ang growing agri farm na ito ay kilala sa stingless beekeeping o sa local dialect ay kalulot keeping. Sila rin ang nagpo-produce ng honey, propolis production at iba pang sustainable farming practices. Samantala, maliban sa stingless beekeeping, malawak din ang tanim na pili at kakao sa lugar. Ibinibenta ito sa mga kliyente at sa isang malaking restaurant sa Naga. Agritech lecture hub din ito sa mga interesado sa stingless bee farming at pollinator conservation. Ang stingless bee ay byproducts naman ay pinoproseso sa value-added commodities tulad ng honey soap, lip balm, honey cider at iba pang livelihood products. Para sa Radyo Pilipinas, Myra Revilla, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Naga Camarines Sur.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Papasukin lang natin itong isang mainit-init na balita mula sa ating kasama si Lawrence Tanhoco. Bagong upong Labor Secretary Francis Tolentino, harap-harapang sinuspinde ang opisyal nito na nag-leave ng stoppage order sa gumuhong building sa Angeles, Pampanga.
1: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
17: Ted, kasabay nga ng formal na pag-upo ni Secretary o ni Labor Secretary Francisco Francis Tolentino ngayong araw dito sa Department of Labor and Employment, ay harap-harapan naman itong sinuspindi ang director o regional director 3 ng regional director ng Region 3 na si Geraldine Panlilio. Ito ay habang sinasagawa, Ted, yung press conference at inanunsyo dito ni Secretary Tolentino na meron umano siyang pipirmahang papel at ito nga ay may kaugnayan sa pagsustinde ng isang buwan dito kay Panlilio. Si Panlilio ay ang siyang nagpatupad ng stoppage order dun sa bumagsak na building dyan sa Angeles City, Pampanga. At ito nga ay tatagal ng isang buwan at si Panlilio din ang nag-lift nitong nasabing kautosan. Ayon naman kay Panlilio, handa niyang harapin ang nasabing suspension at handa ang kanyang mga dokumento at alam niya na wala siyang ginagawang mali o ginawang mali sa nasabing mga hakbang. Yang muna ang pinakuli mula pa rin dito sa Department of Labor and Employment, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
0: 11 minuto bago mag alas 12 ng tanghali, dumako na po tayo sa Visayas, PCIC Region 6 na bahagi ng indemnity checks sa mga magsasaka sa Iloilo kasabay ng Ease of Doing Business Fair ng ARTA. Si Marian Grace Erenyeta ng Radyo Pilipinas Iloilo para sa balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Namahagi ng indemnity checks ang Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC Region 6 para sa mga magsasaka mula sa bayan ng Oton sa lalawigan ng Iloilo at lungsod ng Iloilo kasabay ng isinasagawang Ease of Doing Business o EODB Fair sa SM Iloilo Terminal Market. Sa panayam ng Radyo Pilipinas Iloilo kay Hana Adeha, Insurance Underwriter ng PCIC Region 6, namahagi sila ng cheque para sa 19 na benepisyaryo Lunes, May 25 at target din na mamahagi ng cheque sa 17 benepisyaryo sa May 26. Ayon ba kay Adeha, karamihan sa mga magsasaka ay nagtamo ng pinsala sa kanilang palaya noong nakaraang cropping season. Bukod sa pamamahagi ng mga cheque, tumatanggap din ang PCIC Region 6 na mga katanungan mula sa mga magsasaka sa isinasagawang EODB Fair. Isa ang PCIC 6 sa higit 20 ahensya ng pamahalaan na nag-aalok ng kanilang mga serbisyo sa 2 araw na EODB Fair na magtatagal hanggang May 26. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Arañata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa ibang bahagi ng Visayas, mahigit 30 pamilya apektado ng sunog sa Kalbayog, Samar. Si Charmaine Perito Balves ng Radyo Pilipinas, Kalbayog sa balita.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
19: Aabot sa mahigit 1.6 million pesos ang tinatayang danyos sa naganap na sunog sa Porksays, Barangay Dagong sa Kalbayog City, Samar. Batay sa ulat ng Bureau of Fire Protection, 20 bahay ang tuluyang naabo habang 10 naman ang bahagyang napinsala habang patuloy ang assessment at pagbibigay ng tulong ng lokal na pamahalaan. Ayon sa BFP, mabilis na kumalat ang apoy dahil dikit-dikit at karamihan ay yari sa light materials ang mga bahay sa lugar. Wala namang naitalang nasawi o nasugatan sa insidente habang nagpapatuloy pa ang investigasyon sa sanhi ng sunog. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balves, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga balita naman sa Mindanao, PRO 10 pinaigting ang kampanya laban sa smuggling. 2 milyong pisong halaga ng smuggled na mga sigarilyo na kumpiska sa Lanao del Norte. Mula Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro, narito ang ulat ni Cocoy Medina.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
20: Pinaigting pa ng Police Regional Office 10 o PRO 10 ang kanilang kampanya laban sa smuggling na nagresulta sa paghuli ng mga smuggled na mga sigarilyo na nagkahalaga ng 2 milyong piso. Nagsagawa ng checkpoint ang mga tauhan ng 1st Provincial Mobile Force Battalion ng Lanao del Norte Provincial Police Office kasama ang Munay Police Station sa Barangay Tambo, Munay, Lanao del Norte. Kung saan kanila pinahinto ang 3 sasakyan na bilang bahagi ng pagsiguro na ligtas ang mga bumibiyahe sa probinsya. Ang 3 sasakyan na kanilang pinahinto ay isang itim na Toyota Revo na minaminuho ng isang alias sa Jari, 20 taonggulang na tagalamak kabakulod Lanao del Norte, isang maruna crosswind na minamaniho ng isang alias Asher, 41 taonggulang at isang brown na Revo na minaminiho ng isang alias Asman, 21 taonggulang ng mga residente ng Wish Lianga na Maigo, Lanao del Norte. Sa ginawang plain view inspection ng mga polis, kanilang nakita ang mga transparent na mga cellophane na may lamang mga kahon ng sigarilyo. Nang walang maipakita mga legal na dokumento ang mga suspect, kinumpiska na ito ng mga polis. Nakumpiska ng mga polis sa 3 sasakyan ang nasa 2,500 rims ng mga sigarilyo ng Fort Berlin at Modern. Ang mga nahuling suspect ay dinala sa Munay Police Station at naharap sa kasong paglawag sa RA 10863 o Customs Modernization and Tariff Act. Samantala, ang mga nakumpiskang mga sigarilyo ay dadalhin ito sa Bureau of Customs para sa wastong disposisyon. Para sa Bagong Pilipinas, Kukoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Tungo naman tayo sa Radyo Pilipinas, Tawi-Tawi. May pag-uulat si Laila Shari Nami. Ministry of Labor and Employment, isinagawa ang pamamahagi ng Workers Emergency Assistance Program sa bayan ng Bongao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Inaunahan ng Ministry of Labor and Employment, BARM Tawi-Tawi, ang pamamahagi ng Workers Emergency Assistance Program o WEAP sa mga manggagawang nasa pribadong sektor naging apektado ng sunog noong Pebrero taong kasalukuyan. Ayon kay Haipa Jumdayin Mola, Supervising Officer ng Dalawigan, nasa 147 ang benepisyaryo ng naturang programa at bawat isa ay makakatanggap ng 5,992. Inihayag ni Jumdayin bilang dagdag kaalaman at bahagi ng pagpapalawak sa kasanayan ng mga benepisyaryo, sumailalim din sila sa Human Relations and Productivity Orientation Seminar at Emergency Disaster Preparedness. Anya, mahalagang hakbang ito upang mapaghandaan ang anumang emerhensiya makakaharap sa buhay. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sherinami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: At yan po ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong araw ng Martes, May 26, 2026. Sa ating pong oras, 4 minuto bago mag alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
3: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide, Nationwide.
21: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
22: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
23: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
24: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
25: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
26: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
27: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
25: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
26: ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Eh, natawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
25: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ihahatid namin ang mga programa at serbisyo para sa taong bayan.
4: Tutok lang. Narito na ang Bagong Pilipinas ngayon. Sa ating pambalita, nakatakdang bumiyahe patungong Japan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mamayang tanghali para sa 4 na araw na state visit. Ang biyahe ng Pangulo ay ang kanyang kauna-unahang state visit sa naturang bansa. Ayon sa Department of Foreign Affairs, makakapulong ni Pangulong Marcos Jr. si Japanese Prime Minister Sanae Takaichi, kung saan kabilang sa mga tatalakayin ay ang usapin sa depensa, maritime issue, energy security at maging ekonomiya. Ayon pa sa DFA, nakatakda rin makipagpulong ang Pangulo sa Japanese business groups, gayon din ang pagbisita sa Filipino community doon. Samantala, magkakaroon ng isang welcome ceremony at state call sa Imperial Palace sina Pangulo Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos na susundan ng state banquet bilang pagkilala sa first couple. Ngayong taon ay ipinagdiriwang ang 70th taong diplomatic relations ng Pilipinas at bansang Japan. Samantala, update sa repatriation efforts at iba pang programa para sa mga OFW ating pag-uusapan kasama si Overseas Workers Welfare Administration Administrator Attorney Patricia Yvonne P.Y. Kaunan. Admin P.Y., magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
5: Magandang tanghali, Joshua, at magandang tanghali, Yusek Marge. Magandang tanghali mula sa Japan.
4: Admin, ano po ang kasalukuyang sitwasyon ng ating mga kababayan sa Middle East ngayon at kailan po ang inaasahang susunod na repatriation?
5: Nakagaling lang po namin ni Secretary Hans Leo J. Kakdak sa Kuwait, kung saan kasabay namin umuwi ang mahigit 320 na ating mga kababayan mula sa Kuwait. Sa Kuwait pa lamang, no, nakatatlong libo na tayo na natulungan ng ating pamahalaan, ng DMWO at of course ang Department of Foreign Affairs sa repatriation. Masabi ko lang, no, before ano, yung sa Kuwait, medyo doon pa rin tayo nakafocus ngayon on the part of OWA kasi yung airspace medyo limitado pa rin, no? Kaya yung iba nating mga repatriation flights ay nanggagaling pa rin ng Damam or ng Manama sa Bahrain dahil limitado yung flights, no? But at that time, nung pumunta kami ni Sec Hans, may Kuwait Air, no, na tayo ay in-engage ng OWA to become a special flight at nakauwi tayo ng 320 plus sa ating mga kababayan. As of now, no, as we speak, meron tayong over 10,000 na mga kababayan na napauwi na, mga OFWs at kanilang dependents. At sunod-sunod yung ating mga repatriation flights. Merong more than 100 galing Dubai na inaasahan tayong bumalik by June 5.
3: Okay. Admin PY, paano po pinaghahandaan ng OWA at DMW ang posible pang pagdami ng mga OFWs na magpapa-repatriate dahil nga po sa tensyon sa gitnang silangan?
5: Well, Yusek Marge, we always stand ready dito sa ganitong klaseng mga sitwasyon. Hindi na bago ito sa OWA at sa DMW, no? Of course, dati nung pandemic, over 1 million ang inuwi ng OWA ng ating pamahalaan. At ngayon, we stand ready because we have the Emergency Repatriation Fund sa OWA at ang Action Fund sa DMW. Admittedly, no, nababawasan ito dahil sa ginawa nating operations since March. Pero nakasuporta ang Department of Budget and Management, ang DBM, ang pamahalaan sa atin. At pinaghahandaan natin ito by making sure na yung resources natin ay sapat dahil hindi lamang tayo nagbubook ng flights, no. Yusek Marge, pati yung flights sila papunta sa probinsya. So mula abroad hanggang makarating sa kanila, sila sa bahay nila. buong suporta ng pamahalaan. At hindi lamang yon, ngayon pati yung reintegration o yung paghanap nila ng trabaho or oportunidad sa negosyo ay binibigyan din natin ng resources. Hindi lamang ng DMW at OWA, pati yung iba't ibang mga ahensya.
4: Okay. Admin, kaugnay naman po ng pagpapalawak ng mga reintegration services, pakipaliwanag po itong Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program. Paano po ito makakatulong sa ating mga OFWs na muli mag-uumpisa ng kanilang buhay dito sa Pilipinas?
5: Excited tayong lahat dito sa partnership natin with CHET, yung ETIAP. For the longest time, ang OWA ay known to give scholarships sa mga anak ng OFWs. Ngayon, ang unang pagkakataon sa pamahalaan ng ating mahal na Pangulo, ang OWA ay nagbibigay ngayon ng scholarship para sa mga OFWs mismo. Tinatanong nga ako bakit importante ito. Pero siguro masimulan ko na lang sa kwento ng mga kababayan natin sa Saudi Arabia na nagtatrabaho sa mga engineering firms. Ngunit hindi sila nakatapos ng engineering course. Pero umabot na rin ng dekada yung kanilang experience. At dahil sa ETIAP program, magkakaroon sila ng pagkakataon na magkaroon ng college degree in engineering at leading to sa kanilang pagkuha rin ng kanilang licensure exam. Pero in 6 months to 2 years, nakadepende or makikredit yung kanilang actual experience. At dahil ito sa ETIAP na ang batas ay napasa ngayong panahon ng ating mahal na Pangulo. At ang suporta ng OWA dito ay ang pagbigay ng educational assistance or scholarship sa ating mga OFWs, no, na nais na matapos yung kanilang pag-aaral. At pag natapos nila ito, it will open up more opportunities for them. Promotion sa kanilang current na trabaho or oportunidad na bumalik sa Pilipinas at maghanap ng mas magandang trabaho para sa kanila.
3: Admin PY, no, nabanggit niyo nga kasama sa mga inahandog ang livelihood assistance, upskilling at training programs. Ano po ba yung mga pinakamadalas na hinihiling ng ating mga repatriated OFWs pagdating sa kabuhayan o hanap buhay?
5: Yung sa March, nagagawa tayo ng survey. Lahat ng umuwi, tinatanong talaga natin ano yung mga kailangan nila, ano yung kanilang educational background, ano ang kanilang training na nakuha, saan nila gusto magtrabaho. Admittedly, dun sa mga sinurvey natin, which is almost 90% ng ating mga napauwi na ating mga kababayan, close to 70% ang naghahanap pa rin ng trabaho abroad. So, but meron ding porsyento na naghahanap din ng trabaho dito at gusto ring magnegosyo. Kaya, naka-focus tayo sa pagbigay ng mga upskilling opportunities. Anong ibig sabihin ito? Isang kababayan natin, ang domestic worker na sumisweldo lamang ng $400 to $500 US, ay gusto natin suportahan sa OWA at ng TESDA ng training, ng scholarship para maging caregiver, for example. Pero ang nagiging reklamo nila or nagiging obstacle dito is hindi naman tumitigil yung kanilang pagiging breadwinner. So ang partnership natin with TESDA, ang TESDA ang magbibigay ng scholarship at may allowance sila. I think ang allowance nila is 160 a day. Ngunit ang OWA ang magbibigay ng allowance every month, no, hanggang matapos nila yung kanilang caregiving course. And of course, through DMW and DOLE, yung employment facilitation. So before I joined OWA, I was in International Bolivian caregivers sa Europe ay nasa 1,500 to 2,000 euros. So kung mako-compare mo ito sa $400 to $500 US, napakalaking diferensya. At dito mismo sa ating bayan, no, sa Pilipinas, malaki rin yung demand for caregivers. So ang hope natin is with upskilling and employment facilitation pathway, mas magiging madali yung pag-adjust ng ating mga bumabalik na mga OFWs sa Pilipinas at mas dadami yung kanilang opportunities para mapabuti yung kanilang buhay at ang kanilang pamilya.
4: Okay. Admin, ilan na nga po sa mga repatriated OFWs ang nabigyan nyo na po ng post-repatriation services gaya ng reintegration at yung nabanggit nyo po na upskilling, employment facilitation. Kumusta po yung feedback na nakukuha nyo mula sa kanila? Are they satisfied somehow?
5: Every year naman kami sa OWA, we provide reintegration assistance to over 25,000 of our returning OFWs. Ang una naming binibigay sa kanila sa pag-uwi, kalinga muna, psychosocial counseling. Marami tayong mga kababayan na na-trauma sila kasi kinikwento nila sa akin nung nagpunta ako ng Saudi Arabia mid-March. Nakita ko mismo yung gulat nila na parang nung pagdating nila ng Riyadh coming from Kuwait, Bahrain, Qatar, hindi na tumutunog yung cellphones nila. And in fact, even when the president interviewed them or talked to them nung sinalubong ni Presidente, naikwento nila yung ganito nilang experience, yung trauma nila. So kami sa OWA, sa DMW, yun ang una naming binibigay sa kanila. Hindi lamang yung financial assistance kasi wala o naputol yung trabaho nila. But yung pagkalinga sa kanila. Ang experience namin, after 2 to 3 months, saka sila babalik sa amin to seek livelihood opportunities. At marami na rin tayong mga natulungan ng mga OFWs na bumalik na ngayon ay mga negosyante na or nakahanap na ng trabaho. Ang hiling na lang nila, lalo na yung iba nating mga kababayan, ay sana mas tuloy-tuloy at mas komprehensibo dahil hindi lamang sa NCR or sa Cebu or sa Davao nandun yung mga kababayan natin, nandun din sila sa mga probinsya, lalo na yung ating mga OFWs na bumalik. Kaya nakikiisa kami sa National Reintegration Network Caravan na ginagawa o nililid ng Department of Migrant Workers at iba pang mga NRN partners katulad ng DTI, ng DA, ng DOST at marami pa pong ahensya at departments na umiikot ngayon. At yung isa nga po nating NRN fair sa Tacloban ay mismo ang ating Pangulo ang nakahalubilo ng ating mga bumalik na mga OFWs.
3: Okay. Admin, no, speaking of livelihood, pinalakas din ang loan facilitation program para sa ating mga kababayang OFW. Can you tell us more about it and gaano po ba kahalaga ang programang ito?
5: Nagpapasalamat tayo kay DTI Secretary Chris Roque at ang SB Corp. DTI SB Corp, mga kababayan ng SB Corp ay attached ito sa DTI, isang GOCC. At ngayon nag-alat sila ng 2 bilyong piso na available through loans para sa ating mga kababayang OFWs na gustong magnegosyo or meron ng negosyo, gustong palakihin ang kanilang mga negosyo. Napakaganda ng terms, no? Unahin ko na lang siguro para sa mga una pa lamang na maglo-loan sa SB Corp, no? Nag-o-offer sila ng micro loans ng 30,000 to 300,000 at 1% interest lamang on diminishing balance. So napakababa nitong interest na ito. At meron din sila para sa mga gusto magsimula ng franchise. Yung Sec March, marami tayong OFWs na gusto magkaroon ng maliit na negosyong pasimula ng mga prangkisa, ng mga sikat na ng mga carts at kung ano-ano pa, ay tumutulong din ng SB Corp. No? In fact, for franchising, ang nilalabas ng OFW ay 20% at ang 80% ay pwede nilang utangin sa SB Corp. So, malakas ang partnership natin with DTI at ng SB Corp. Dahil ang OWA ay nagbibigay ng startup capital. Under the Balik Pinas Balik Hanap Buhay Program, tinutulungan natin ang mga OWA members na magsimula ng negosyo. Pero dati, limitado kami kasi one-time grant lamang ito. Hindi utang ang sa OWA. Bigay ito or grant. Pero ang problema, pag may negosyo ka, kailangan mo ng additional capital. In fact, pag lumalaki yung negosyo mo, maganda ang benta, mas kailangan mo ng kapital. At dito papasok ang DTI SB Corp na magbibigay ng expansion capital, additional capital. Marami na tayong mga kababayan na nabigyan na ng tulong ng DTI SB Corp. At sa huli ko sa kanilang meeting, nung umpisa daw ay mga halos, sabihin na natin, 50 to 100 yung nag-a-apply sa kanila na OFW for loans sa isang araw. USEC March, ngayon daw umaabot na ng 1,000. So, marami na po nag-a-apply para sa papapalaki ng kanilang negosyo through loans at napakababa po ng interest. 1% on base pa yan sa diminishing balance. So, less than 12% a year yung interest na binibigay ng ating SB Corp, which is, ano po yan, government po yan.
6: Okay.
4: Admin, hingin na rin po kami ng update sa alagang OWA Servisyo Caravan. Saan-saan bansa na po ito nailunsad at ano pa po ang asahan ng ating mga kababayang OFW sa programang ito?
5: Huli po natin itong ginawa sa Kuala Lumpur at halos over 4,000 po na ating mga OFWs ang nakinabang sa iba't ibang servisyo ng ating mga kababayan. Pwede ko po ba special shoutout ang servisyo ng Land Transportation Office, ang LTO, na kung saan nagkakaroon ng driver's renewal at ID on the spot abroad ang ating mga kababayang OFWs na napakalaking tulong po sa kanila dahil marami po sa kanila mga drivers din abroad na nire-require din na valid yung kanilang driver's license. Marami pong humihingi ng servisyo or servisyo caravan para sa ating mga kababayan, kaya tutuloy-tuloy lang po natin ito. Naantala lang po, Joshua Yusek March, dahil sa nangyari pong gulo sa gitnang silangan, pero sa ibang parte po ng ating mundo, kung saan marami pa rin mga OFWs, katulad sa Hong Kong, pinaplano rin po natin sa Hong Kong, sa Japan, this coming June ay pupunta rin po tayo ang OWA. Meron din po tayo, of course, marami tayong mga kababayan sa Poland, sa Croatia, sa Czech Republic, sa Hungary. Meron nga tayong government-to-government hiring doon. At sa iba pang lugar, kailangan nating balikan yung Singapore at Malaysia kung saan tayo maraming mga kababayan na OFWs.
3: Okay. Admin PY, sa ibang usapin naman po, no? Bilang bahagi ng state visit ngayon ni Pangulong Marcos Jr. sa Japan, nakatakda siyang bisitahin ang Filipino community. Ano po kaya ang handog ng Pangulo sa ating mga kababayan dyan po sa Japan?
5: Ngayong araw po, no, inaasahan po natin yung itong magagandang mga plano at kitang-kita naman po sa araw-araw na pagtatrabaho ng ating mahal na Pangulo, ang pagbabago sa pamahalaan at yung ating po mga benepisyo na binibigay at nakikita mga programa, yan po ang ihahatid ng ating mahal na Pangulo. We will also have an opportunity to meet with the shipping industry po dito na, alam nyo, Yusek March, 70% no, ng kadete sa mga Japanese-owned na mga vessels ay Pilipino po. Ganon po ang kanilang tiwala sa ating pong mga marino. And malaking market po, almost, ano po, as I said, over 70%. So makikita po dito yung mensahe, of course, ng ating Pangulo, how proud he is, lagi niya po yung sinasabi sa kanyang mga talumpati before the Philcom, how proud he is of our OFWs, at tuloy-tuloy lang po ang kanya pong direktiba sa amin ni Secretary Hans Kakdak na ibigay ang buong servisyo, make our services accessible at makatao para sa ating pong mga kababayan, mga OFWs, at syempre yung kanilang mga pamilya.
4: Alright, panguli na naman po, Admin PY, mensahin niyo po sa ating mga kababayang OFW at kanilang mga pamilya dito sa ating bansa.
5: Tuloy-tuloy lang po ang ating pamahalaan sa pagbigay ng mga bagong programa, mas malakas na mga programa. Yan po ang direktiba ng ating mahal na Pangulo. Sabi niya po sa amin, naalala ko pa no, nung nandito pa si Sec Toots at ngayon na si Sec Hans, lagi niya kami nire-remind, do not forget about the children of the OFWs. Kaya panghuli na lang pong balita, ngayong taon, for the first time sa history ng OWA, over 44 years na history ng OWA, tayo po ay mag-o-open ng pinakamaraming slots sa panahon po ni Presidente Marcos. Additional 10,000 scholarship slots. So dati po, 500 lang ang binubuksan or 1,000. Ngayon po, 10,000 for this year. This will increase the number of scholars ng OWA from 15,000 to 25,000. So isa po ito sa mga abili ng ating mahal na Pangulo. Aside from the different programs po na nakikita ninyo, lalong-lalo na po yung pag-aruga natin sa ating mga kababayan na nanggaling sa gitnang silangan at kailangan umuwi dahil po sa kaguluhan doon. Maasahan niyo po kami ng Department of Migration. Daming maraming salamat po.
3: Maraming salamat po sa inyong oras, OWA Administrator Attorney Patricia Yvonne PY Kaunan.
4: Samantala, bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, alamin muna natin ang ilan sa mga updates ng Department of Justice mula kay Undersecretary Marge Gutierrez, USEC. Pinasinayaan po ng DOJ, DILG at ng Korte Suprema ang bagong justice zone sa Ilocos Region. Kumusta po ito?
3: Okay, Joshua, sa pangunguna ng DOJ, DILG at Korte Suprema, sa ilalim ng Justice Sector Coordinating Council o JSCC, opisyal nang nabuksan ang 20th justice zone sa bansa sa San Fernando City, La Union. Mismong si Chief Justice Alexander itipan para sa pagbubukas ng justice zone sa Oreo Hotel noong isang linggo. Layo ng justice zone na mapalakas ang koordinasyon sa pagitan ng mga ahensya ng gobyerno na nagpapatupad ng katarungan at batas. Mapapabilis at magiging mas maayos din ang pagproseso sa mga kasong kriminal mula investigasyon hanggang sa pagbibigay ng hatol ng isang korte. Batay sa mga pag-aaral, malaking tulong ang mga justice zones para mabawasan ng case backlog ng mga korte at gawing abot kamay ang katarungan para sa lahat. Matatandaan na ang kauna-unahang justice zone sa bansa ay nabuksan sa Quezon City noong 2018.
4: Alright. And USEC, bubuo naman ang DOJ ng primer para sa tamang paghawak nitong mga kaso ng mga kabataan biktima ng karahasan at pang-aabuso. Ano pong detalye dito?
3: Yes, Joshua. Tagumpay ang i-training Special Protection of Children noong May 12 to 14. Target ng training ang makabuo ng mga primer o gabay para sa revised protocol for the case management of child victims of abuse, neglect, exploitation, and discrimination or CANE plus D. Gagamitin ito ng mga alagad ng batas at duty bearers o mga otoridad na nagtataguyod sa karapatan ng mga bata. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, mahalagang mapatibay ang mga mekanismo ng gobyerno para matiyak na ligtas at may matibay na sandigan ang mga bata laban sa pang-aabang at inaasahan na magsisilbing

Attorney Jose Belarmino II, dito lang sa Rise and Shine Pilipinas, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga, sa PTV. Health Watch, alertong pangkalusugan. Maging ligtas mula sa hantavirus. Ang hantavirus ay isang grupo ng virus na naipapasa ng mga daga. Ito ay naipapasa lamang sa pamamagitan ng hangin kung ito ay may kontaminadong ihi, dumi, o laway ng infected na daga. Maaaring mahawa ang tao kung siya ay makalanghap ng kontaminadong hangin, may sugat, makagat ng daga, o may matagal na exposure sa taong positibo rito. Karaniwang lumilitaw ang mga sintomas nito mula sa una hanggang ikawalong linggo matapos ma-expose sa virus at maaaring hindi agad matukoy sa loob ng 72 oras. Sa ngayon ay wala pang partikular na lunas para sa hantavirus diseases at ginagamot lamang sa pamamagitan ng pagkontrol ng mga sintomas. Kaya upang maiwasan, siguraduhin solusyonan ang mga sanhi ng pagkakaroon ng daga sa lugar o lalong pagkanat ng virus. Tandaan, sa panahon ng sakit, dapat laging listo.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Assistance ng Philippine Coast Guard sa gumuhong gusali sa Angeles, Pampanga. Ating aalamin kasama si Commodore Noemi Cayabyab, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Commodore Noemi, magandang tanghali po. Welcome back sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Yes, Sir Joshua and Yusek March, magandang tanghali po at asal po nakikinig sa inyong programa.
0: Commodore, pakikwentuhan po kami ano po naging papel ng PCG sa pagtulong po sa pagresponde sa pagbagsak nga po nitong isang gusali na under construction dito sa May Angeles City, Pampanga.
1: Yes, Sir Joshua, sa direktiba po ng ating Pangulo na pagkaroon po ng mabilis, maayos at coordinated po na rescue efforts po natin, we are now adopting a whole of the government approach po. So ang Philippine Coast Guard po sa direktiba po ng aming commandant na si Admiral Ron Hilgabon, kami po ay nagdiktay na po na ating six rescue teams po, composed po yan ng ating Coast Guard K-9 working dogs and ating 18 na PCG search and rescue personnel po.
2: Ma'am, paano po ba ang naging koordinasyon ng PCG sa iba't ibang ahensya tulad po ng OCD, lokal na pamahalaan at iba pa sa pagdating po sa search and rescue operations?
1: Ngayon po, USEC March, no, we are adapting incident management framework po. So, sabihin po niyan, we are now under the instructions of the Office of the Civil Defense or yung CDREMO na meron po sa area. At ang nagiging procedure naman po natin dito is una-una, before po mag-penetrate ang ating mga Coast Guard K-9 working dogs doon sa incident area, una-una po ay nagkakaroon muna ng safety assessment, no, from the engineering department na in charge po dito sa construction po ng building. And then pangalawa po dyan ay nagkakaroon po tayo ng thermal scanning na kung saan makikita o malalaman po natin kung meron po bang heartbeat or meron pa po bang body heat doon sa area na ito. And that's the time po na kung meron po positive identification based on the assessment of the scanning, that's the time po na mag-deploy po tayo ng ating Coast Guard K-9 working dog. So ito ating po mga aso ay magbibigay rin po ng indikasyon kung meron po ba silang namomonitor o na-assess na posibleng buhay or katawan sa area na yan. And that's the time po na maglalagay po tayo yung ating teams na mga flags or marking flags na tinatawag po natin. Then we will report it to the incident management team. And that's the time po na pag nakuha na po yung mga debris na maaaring nakapatong po dun sa mga victims, that's the time po that we will be extracting eto mga katawan na po. So usually po, yan po ang nagiging procedure po natin for the identification and extraction of the bodies po.
0: Okay. Commodore, nabanggit din po ng OCD sa medyo delikado nga po yung operasyon dahil dito sa bumagsak na gusali dahil po dun sa mga debris at live wire na mga kuryente. Pakipaliwanag po, ano po yung particular na protocol o koordinasyon na sinusunod sa bawat hakbang ng operasyon?
1: Yes, Sir Joshua, yung kayo nabanggit po natin, no, before po tayo magsisimula ng ating extraction or even yung identification po, yung pagmamarka, magkakaroon po muna ng safety assessment etong ating pong engineering department. Nabanggit nyo po nga po kaya, tama po kayo, bukod doon sa mga live wires, based po sa mga feedback sa tatatanggap po natin sa ating mga tauhan, sobrang lalim po ng locations ng mga victims po natin, kaya we are also very careful in extracting the debris kasi nakita rin po natin dito na yung mga metal scaffolding ay nagkapatong-patong.

0: Ito po sa debris. So, posible po, no, kung magkakaroon po ng pagkakamali sa pagpasok o pagtanggal ng debris, maaari pa pong bumagsak itong mga nakikitang mga debris na ito sa area na po yun. And nabanggit rin po sa atin dito yung dikit-dikit na rin po na malalaking mga poste, no, itong malalaking poste na posible rin pong nagpapahirap sa mga response po natin pagdating po sa area na ito.
1: Commodore, follow-up lang po dun sa ginamit natin na nabanggit niyo po na ginagamit po thermal scanner. Gaano po ka-accurate ito para po masabi natin na wala na madidetect na signs of life dun nga po sa gumuhong gusali?
0: Well, it has been used naman po, Sir Joshua, no, ng ating pong ahensya na concern dito. At bukod doon sa pag-scan, no, nagkakaroon naman po tayo ng assessment talaga to really identify kung meron po talagang mga bodies or buhay na katawan sa area na yan. And once we identified po na posibleng meron pa pong katawan dyan, that's the time naman po na ibinababa po natin yung ating mga Coast Guard canine working dogs, no, to talaga i-swift po yung pag-check sa area na yan. So pag nagkaroon na po tayo ng identification or signal from the dogs, that the time po naglalagay po tayo ng ating mga flags at i-report po natin, and that's the time po we do the extractions po. Again, we all consider yung safety assessment po sa area before we do the extraction.
2: Okay, Commodore, paano naman nakakatulong ang Coast Guard sa pagbibigay ng medical support o iba pang tulong sa mga biktima?
0: Bukod po doon sa ating Coast Guard Canine Working Dogs, USERC March noon, meron din po tayo mga medical personnel po dyan na tumutulong rin po sa pag-asiste, lalo na po sa mga biktima po.
1: Okay. Ano naman po, Commodore, ang natutunan natin dito sa insidenteng ito na maaari nyo pong, sa tingin nyo po, magagamit po para mas mapahusay pa ang paghahanda at pagresponde sa mga susunod na sakuna kung sakasakali man po?
0: Well, marami po tayong natutunan dito, Sir Joshua. Although ang Philippine Coast Guard naman po ay meron na rin po tayo mga previous experiences sa pag-respond po sa ganito mga insidente, yung mga collapse structure and even yung mga landslide where we're able to locate po some individuals. I think ang kagandahan po dito is kailangan po meron din po tayo talaga mga PPEs and yung coordination din po with other agencies to fully maximize po lahat ng resources meron po tayo. Kasi the Philippine Coast Guard believes naman po talaga, Sir Joshua, na we can do this alone. No single agency can perform this effective search and rescue operations. So kailangan po talaga itulong-tulong, no? We will be using and maximizing lahat po ng kapasidad, kapabilidad at ating po resources na meron po tayo ngayon.
1: Okay. With the past experiences, Commodore, tanungin lang po din po namin, pagka po sa mga ganitong insidente na may gumuho, na tabunan, na ipit o na trap ng mga individual, gaano po ba yung itinatagal ng isang biktima bago siya talaga mahirapan o masawi sa ganitong insidente? Like, will it take 24, 48 hours to survive without water, walang pagkain? Gaano po katagal yung lifespan?
0: Sir Joshua, meron po tayong previous operational experience, no, that was way back in 2012. Meron po itong landslide, no, sa may Compostela Valley. Nakalokoy pa rin po tayo ng isang survivor natin doon. So, nakikita po natin mga possibility of survival. I'll take the example ng 2012, no, is yung meron pong butas, no, doon sa structure na sa area na yon na kung saan nakakapasok po yung tubig. So doon po nakakakuha ng pang-sustain and pang-survive eto naging victim po natin. Pero sa katanungan po ninyo, yung possibility with this structure po, well, the Philippine Coast Guard believes na marami po tayo mga factors. Una-una yung air supply, mahalaga po yan. So kailangan po kahit papano may nakaka-penetrate po na hangin sa loob po nung yung location po na ating mga victim. And pangalawa, Sir Joshua, depende po yan kung gaano po ba kalaki or kaliit yung injury na na-acquire ng atin pong biktima. And then pangatlo, Sir Joshua, nabanggit ko po kanina is yung access to water. So kailangan rin po kasi meron po tayong scientific basis, no, that a human can only survive about 3 days without water. So again, depende pa rin po kung ang area na yan ay malamig po ba or mainit. Well, based on our temperature ngayon na ating pong kinakaharap, halos nagre-range po tayo ng 40 to 45 degrees, no? So depende po yan kung paano po yung condition sa ilalim po ng collapse structure. And then pang-apat po, yung possession ng trap victims. Ito po ba ay nadaganan? Kasi kung ang dibdib po yung chest niya ay na-compress of all those structures or yung mga debris, no? Posible rin po ito magpahaba or magpaikli po ng survival rate na ating pong biktima. And of course, ang pinaka-importante, Sir Joshua, is yung mental condition po ng ating pong biktima doon. So, kailangan medyo, kahit ganun po ang sitwasyon, kailangan kalmado pa rin po para marireserve pa rin po or mapreserve yung energy po. So, marami po tayong conditions and mga factors that could determine po itong haba ng posibleng survival ng ating pong mga biktima.
1: Sa bagay pinag-uusapan natin dito, hindi lang nang basta susurvive ka ng walang tubig, correct, walang pagkain, depende pa rin sa kondisyon ng biktima kung nag-sustain ba ng injury or whatnot.
2: Okay. Commodore, mensahe niyo na lang po sa mga kaanak ng biktima na naghihintay pa rin na mailigtas ang iba pang nawawala.
0: Yes, USTIC March, unang-una po ang pamunuan po ng Philippine Coast Guard ay nakikiramay po sa mga pamilya na wala na kailang mga mahal sa buhay na dulot po ng insidente ito, at nauunawaan rin po ng pamunuan ang pag-alala ng ating po mga kababayan sa mga nawawala pa po ilang mga kamag-anakan. So sa direktiba naman po ng ating Pangulo na makapagbigay po tayo ng agarang responde dito sa insidente ito, makakaasa po kayo na ang buong pamunuan po ng Philippine Coast Guard kasama po ang iba't ibang ahensya ng gobyerno and even yung ating local government units po ay patuloy po at walang pagod na magsasagawa ng ating search and rescue efforts, and we will give our very best effort po to and utilize all the search and rescue approaches po para po maibalik itong ating po mga nawawala pa po mga kababayan.
2: Okay, with that, maraming salamat po sa inyong oras. Commodore Noemi Cayabyab, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard.
1: Thank you, Commodore. Samantala, sa ibang balita, itinalagaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang Acting Secretary ng Department of Labor and Employment si dating Senador Francis Tolentino. Ayon sa Malacanang, tiwala ang Pangulo sa kakayahan ni Tolentino na pamunuan ang Labor Department dahil sa kanyang malawak na karanasan sa lokal at nasyonal. Kapon ay nanumpa sa tungkulin si Tolentino kay Pangulong Marcos Jr. sa Malacanang. Inihayag na ni dating Dole Secretary Bienvenido Laguesma ang kanyang pagbibitiw sa pwesto dahil sa kalusugan na kailangan niyang bigyan pansin. Tiniyak naman ang dating kalihim na isasagawa ng maayos ang transition para matiyak ang tuloy-tuloy na serbisyo ng kagawaran. Nagpasalamat din siya kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sa mga kasamahan sa gobyerno sa pagkakataong makapaglingkod sa bayan. Manatili nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
3: Is it a yes or a no?
4: Are you anti or pro?
3: Pagdating sa mga isyong panlipunan, stay woke or go broke?
4: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
3: Pag-usapan natin yan sa
4: Schoolmates, the country's longest-running youth forum and debate show on TV.
3: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.
5: Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa Bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Larry Gato, live dito lang sa PTV.
6: Webwatch, sa panahong laganap ang fake news, dapat laging listo. Mag-ingat sa iba't ibang uri ng information disorder. Ito ay maaaring magdulot ng pagkalito, takot, pinsala at kaguluhan. Bago maniwala, alamin muna kung ito ay misinformation. Maling impormasyong ipinakakalat ng hindi alam na ito ay peke. Halimbawa, ay ang pag-share ng hindi kumpirmadong pagpanaw ng isang tao. Malinformation. Impormasyong may katotohanan, ngunit may masamang motibo. Halimbawa, ay ang pag-upload ng screenshot ng pribadong pag-uusap. O disinformation. Impormasyong pawang kasinungalingan at ginawa lamang upang makapanloko o manira. Halimbawa, ay ang pagbebenta ng peking gamot. Upang hindi mabiktima, tandaan lamang ang 3 C's. Content. Tingnan, basahin o panoorin ang buong impormasyon. Context. Intindihing mabuti ang post o impormasyon upang makuha ang tunay nitong mensahe. Critical thinking. Maging mapanuri at kilatisin ang mga detalye. Tandaan, huwag hayaang maging fake. Ang fact

0: ang bagong Pilipinas ngayon. Update sa price cap implementation at suggested retail price sa lokal na bigas, ating tatalakayin kasama si Assistant Secretary Arnel De Mesa, ang tagapagsalita ng Department of Agriculture. ASEC Arnel, magandang tanghali po at welcome back sa Bagong Pilipinas Ngayon.
1: Thank you, Sec. Marge. Magandang tanghali po, magandang tanghali sa ating mga taga-subaybay.
0: Okay, ASEC, kamusta po ang pagkatupad ng price cap sa imported rice sa ngayon? At kamusta naman po ang compliance ng mga retailers?
1: Yusek, patuloy po yung maikting na pagpapatupad ng ating 50 peso price cap sa premium imported rice. Ito po yung 5% broken. Katuwang po natin dito ang DTI, ating pong kapulisan at mga lokal na pamahalan. Sa simula po, medyo maraming hindi nakakasunod dahil mataas pa rin yung kuha nila. Pero magandang balita po rito, lalo na sa National Capital Region, ay tumaas po sa 63% ang compliance rate ng ating mga retailers na nagbebenta po within the mandated price ceiling.
2: Okay. Sec, paano naman po pinalalakas ng DA ang implementasyon nito? At ano po ang mga habang ninyo para pumatiyak po yung pagpamahigpit na pagpapatupad ito price cap sa imported rice? Although nabanggit nyo nga po na mataas na yung compliance rate.
1: Ay, Joshua, magandang tanghali. Yung kagawaran natin ngayon, nagsasagawa ng tuloy-tuloy o sunod-sunod na spot checking o surprise ang pagbisita sa ating mga palengke, hindi lamang dito sa Maynila kung hindi sa iba pang panig ng ating bansa. Katuwang pa rin uli natin dito ang DTI, ang ating kapulisan at mga lokal na pamahalaan. Kasama na rin dito yung pamamahagi ng information campaign para sa mga LGUs, dun sa mga nangasiwa ng mga palengke, mga retail outlets sa buong bansa, at saka yung ating pag-circulate na rin ng kopya ng Executive Order number 118. At ang importante rito, yung pag-ugnayan natin sa lahat ng LGUs at saka sa DTI at PNP, Joshua.
0: Okay. ASEC, nabanggit nyo nga no, na may mga concerns po yung ating retailers na no, nahihirapan sila sa price. Ano po ba yung mga hakbang para po mabalanse ang kita ng mga retailers at ang kakayahan naman ng mga consumers na makabili ng mas murang bigas?
1: Kasama na rito, Yusek, yung patuloy na pagpapatawad natin ng 20 peso na benting bigas. Meron na. Sa kasalukuyan, meron na 787 active sites sa iba't ibang bahagi ng bansa. At patuloy pa rin ang rollout nito kasi target natin, makakaroon tayo ng more than 1,500 sites nationwide. And of course, yung ating pagpapaunlad din sa ating mga magsasaka ng palay.
2: Okay, ASEC, hingin na rin po kami ng update dito po sa nakatakdang pagpapatupad ng suggested retail price sa lokal na bigas. Kailan po ito ipatupad, ASEC?
1: Actually, magpapatawag ang ating kagawaran ng stakeholders consultation para dito. At doon po sa nasabing stakeholders, itatalaga kung magkano ang SRP, bagamat nabanggit po na ito ng ating kalihim, at kung kailan ito ipapatupad at gaano katagal. Natanlay kasi nung price cap, kailangan lang po niyan ay maliit na period lamang, short duration, kasi ito pong mga price control ay mas effective po siya doon sa maikling panahon para masigurado po natin na hindi rin na magkaroon ng market distortion.
0: Okay. ASEC, na gusto ko lang bigyan linaw po itong katanungan na ito. No? Ano po ba yung kaibahan ng suggested retail price o SRP sa isang price ceiling, lalo na sa pananaw po ng mga rice retailers at consumers?
1: Parehas po ay price control, bagamat mas mabigat yung alituntunin natin doon sa price cap dahil ito po ay sa bisa ng isang executive order na naipatupad natin. Samantalang ang suggested retail price, ayon po sa Price Act, kagaya po ng nabanggit, ito po ay suggestion lamang at nagsisilbing gabay para sa mga mamimili kung ano po dapat ang pagtakda sa presyo para kung pupunta sila sa mga pamilihan, meron po silang idea kung ano po talaga ang presyo. Manyapat dito po sa price cap, yan po ay talagang ipinapatupad natin ng mahigpit. Kaya po sa pagbisita natin, meron po tayong tagubilin na pag hindi po nila nasunod, may mga karampatang parusa po yan.
2: Okay. ASEC, dilawin lang din po natin, ito po ba sa mga pampublikong pamilihan lamang kapag ito ay naipatupad na o maging din sa mga pribadong pamilihan or like sa mga grocery o supermarket, sa mga malls?
1: Iba po kasi yung price composition pag nasa mga groceries at supermarket. So normally ito pong price cap at saka ito pong ating suggested retail price ay karamihan po nasa mga pamilihan at yan po yung nadidikta po ng ating price based na computation.
2: Okay.
0: Okay. Asek, no, sa ibang usapin po, no, nagbabala po ang ilang hog producers na maaapektuhan daw ang supply sa planong pagpapatupad ng price cap sa pork belly o liyem po. Ano-ano po ba ang tugon ng DA dito?
1: Ito naman po ay nasa estado pa po ng pag-aaral at alam natin na marami rin pong mga bagay na nakaka-apekto sa ating pork industry. So patuloy po yung pakikipag-ugnayan at konsultasyon ng DA sa mga hog producers, traders at retailers at ganoon din po sa iba pang stakeholders para po mabalanse ang kapakanan ng producers at consumers. So ganoon po talaga sa sektor ng agrikultura, kailangan po talaga pakinggan ang lahat ng panig. So nasa stage pa naman po ito ng consultation niyo sa Mark.
2: And ASEC, para po sa kaalaman ng lahat, ano po ba ang magiging epekto nitong price cap sa liyempo para po sa mga mamimili at sa local hog producers?
1: Ang pangunahing epekto po niyan o impact ay upang makasiguro po tayo na ma-stabilize natin ang presyo ng karne sa pamilihan, ay yung wala pong magpamalabis o mananamantala, sa gitna po ng mga nararanasan natin na mataas na inflation ngayon, lalo na last month, umabot po yun ng 7.2%. So ito pong mga hakbangin na to ay para matiyak natin. Kasi ang alam po natin, lalo na yung nasa bottom 30%, yung na mga consumers natin, napaka-importante na yung mga pangunahing bilihin, kagaya ng bigas, karne at ibang pangangailangan ay talagang abot kaya po ng ating mga mamimili.
0: Okay. Sir, sa datos po ng DA, no, gaano po kalaki ang itinaas sa inaangkat sa nababoy po sa bansa?
1: Yusek, noong 2025, nakatala ang DA po ng inangkat na karne ng baboy na katumbas sa 852 million kilos. Ito po ay mataas ng 16% noong 2024. Sa ngayon naman pong buwan ng Abril, as of April 2026, yung pangkalatang naangkat na karne ng baboy ay katumbas po ng 296 million kilos. Ito po ay bahagyang mataas kumpara dun sa 2025 for the same period.
2: Okay. Panghuli na lamang po, ASEC, mensahe at paalala niyo po sa ating mga kababayan.
1: Muli po, maraming salamat sa pagkakataon, Yusek Marks, Joshua, para po makapagpalitan sa inyo mga kababayan, mga magsasaka at mangisda, ganun din po ang consumers ng atin pong pamahalaan, lalo na po ang department ay palagi pong magsiservisyo at gagawin ng paraan para po sa kapakanan ng lahat. Muli po, magandang tanghali at maraming salamat.
0: Okay po, maraming salamat po sa inyong oras. Assistant Secretary Ornel De Mesa, ang tagapagsalita ng Department of Agriculture. Nakahanda ang National Irrigation Administration o NIA, katuwang ang Comprehensive Agrarian Reform Program irrigation component sa posibleng epekto ng Super El Nino sa mga sakahan sa bansa. Kabilang sa mga hakbang ng ahensya ay ang pag-iinspeksyon at assessment sa mga irrigation facility, desilting o paglilinis ng mga kanal at maintenance activities. Ito ay para mapabuti ang daloy ng tubig at matiyak ang sapat na supply ng irigasyon para sa mga magsasaka ngayong tag-init. Pinalalakas din ng NIA ang koordinasyon sa irrigators, associations, mga lokal na pamahalaan at iba pang partner agencies para sa mas maayos na water management at pagpapatupad ng water conservation measures.
2: Sa iba pang balita, ilan natatanging ahensya ng pamahalaan ang kinilala para sa mahusay na pagpapatupad ng mas maayos at mabilis na mga serbisyo publiko. Ito ay sa ilalim ng Philippine Good Regulatory Principles Recognition and Awards Program ng Anti-Red Tape Authority o ARTA. Ang detalye sa report ni Sheila Natividad.
3: Kinilala ng Anti-Red Tape Authority o ARTA ang ilang ahensya ng pamahalaan para sa kanilang mahusay na pagpapatupad ng good regulatory practices sa ilalim ng Philippine Good Regulatory Principles Recognition and Awards Program o PGRP-RAP Phase 2 Implementation. Layunin ng programa na palakasin pa ang serbisyo publiko sa pamamagitan ng mas epektibo, mas simple at
4: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang, straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang, straight from Malacañang.
5: Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Pansamantala po natin puputulin ang bagong Pilipinas ngayon para po sa paraanin ito pong balita kung saan mga miyembro ng gabinete nagdatingan na po sa Maharlika Hall ng Villamore Air Base para sa departure speech ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang buong detalye mula kay Raquel Bayan.
6: Yes, may magandang umaga. Nandito ako ngayon sa Maharlika Hall ng Villamore Air Base, kung saan nakaantabay tayo para sa pagdating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para ito sa departure honors, sa departure speech muna na ibibigay ni Pangulong Marcos bago yung kanyang opisyal na pagtungo sa Japan, sa Tokyo, Japan, para sa 4 na araw na state visit doon. Sa kasalukuyan, nandito na nagdadating na yung ilan sa mga miyembro ng gabinete na kasama na maghahatid sa Pangulo, pati na sa Japan. Ang nakita natin na nandito na yung ating mga general mula sa ASP at sa Armed Forces of the Philippines, si General Browner at si DNC Chief Nartates nandito na. Sa linya naman ng ating mga gabinete, nakita ko na dito sila, Communications Secretary Dave Gomez, Communications Undersecretary Claire Castro, nandito na rin si DMW Secretary ang Steyo Kasdak, kakapasok lamang din. Kasama niyang dumating sila DTI Secretary Cristina Roque, sila BILG Secretary Julia, nakita ko na rin dito. At maging si Health Secretary Tadrebosa, si DOR Secretary Cazares Jelio, at maging si Education Secretary Tony Angarang. Nakasabayan na natin ngayong umaga is yung announcement ng Malacañang kung sino yung magsisibing muna na caretaker ng Pangulo o caretaker ng pamahalaan habang wala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa Pilipinas at abala doon sa pakikipagpulong sa mga matataas na opisyal ng Japan. Sa labas nitong Maharlika Hall, kung nakaayos na no, yung dadaanan na red carpet ni Pangulong Marcos maya-maya lamang sa first reading ni Senator Marcos para ito sa departure honors na ibibigay ng mga miyembro ng ASP at TNT ng Sanatang Lakas sa Pilipinas para kay Pangulong Marcos para sa official send-off maya-maya lamang kay Pangulong Marcos. So ilan doon sa mga inaansahan natin na mababanggit ni Pangulong Marcos sa departure speech niya na yung tanghali, yung mga agenda o yung mga point of talk ng discussion na bubuksan ni Pangulong Marcos sa kanyang pakikipagpulong doon sa mga matataas na opisyal ng Japan. Pero kahapon, kung matatandaan natin, yun na rin nagkaroon ng pre-departure briefing sa Malacañang, ang Department of Foreign Affairs, kung saan sinabi ng mga opisyal ng DFA na magiging productive itong state visit na ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., lalo't mayroong mga kasunduan na inaasahang magsasalihan sa pagitan ng Pilipinas at ng Japan. Particular dyan sa mga kasunduan na yan, mayroong sinalaman sa linya ng depensa, sa linya ng investment o pamamagitan at sa linya ng trade o kalakalan. Kahapon, ibinahagi rin sa atin ng DSA na magkakaroon na operasyonal na kukumustahin ni Pangulong Marcos Jr. yung trading na kinimit na natin sa Japan. Base sa pinakahuling tala ng DSA, nasa halos 300,000 ng mga Pilipino yung naninirahan at nagtatrabaho sa Japan. Karamihan sa kanila, halos kalahati ng bilang na yan, permanent resident na doon sa Japan. Yung ilan naman, ayon sa DSA, nasa linya ng healthcare, nagtatrabaho bilang engineer, bilang guro, at iba pang profession sa Japan. Sa kasalukuyan, nung magiging mga kalihim natin nakaantabay na lamang sa pagdating ng Pangulo Marcos, nakahanda na yung podium, natatayuan ng Pangulo, magiging presidential team, nandiyan na yung watawat tulisan ng Pangulo ng Pilipinas at yung watawat ng Pilipinas na kaposisyon na lamang doon. Actually, 12:45 PM, inaasahan natin yung Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na dumating dito sa Maharlika Hall, pero siguro padating na rin yung ating Pangulo at ang unang ginawa. So, ang pabayanan na lamang rin natin yung official schedule ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. Simula ngayong araw dahil pagkalapag ni Pangulo Marcos sa Japan. Nasa higit 4 oras po sa yung inaasahan natin biyahe ng Pangulo once na mag-take off na itong PR-001 dito sa Villamor Air Base. And usually, first event lagi ng Pangulo is yung pakikipag-kumustahan doon sa ating mga, sa ating Pilipino community. Pero yung official schedule ng Pangulo, isignan natin kung maglalabas ng PCO ngayong araw. Maging kung sino yung bubuo ng Philippine delegation patungo sa Japan, yung antabayan natin. Magbabalik tayo siguro maya-maya kapag nandito na si Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. at mag-update tayo agad. Ito muna yung pinakahuli mula dito sa Villamor Air Base para sa Dagat Pilipinas, kakalbay ni Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
5: Maraming salamat, Raquel Bayan. Ang oras po natin, meron tayong 57 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Muli po nating balikan ang Bagong Pilipinas ngayon.
7: Radyo Magazine,
8: 1278 AM.
9: Beach vacation.
10: Ano tara?
9: Jogging.
10: Ano tara?
9: Hiking.
10: Ano tara?
11: Taginit is here. Tilikang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
12: Pero wait lang! Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
13: Pass tayo dyan!
14: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
15: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
16: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
17: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 AM to 4 PM.
18: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
19: Tandaan! Maging healthy at wais para ready kang ibit ang tag-init.
20: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
21: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
22: Mahal ang gamot.
21: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
23: Mr. President, pwede pa yakap?
21: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
24: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
25: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
21: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
25: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
21: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
4: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Magazine 1278.
0: Bubungad sa umaga.
1: Trending issues na pinag-uusapan.
2: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang hapunan.
6: 66 Informasyon.
22: GIS, your General Information Station.
26: Radyo Magazine 1278.

0: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
1: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
0: Libre to ha?
1: Walang bayad?
0: Oo, walang bayad.
1: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
2: Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publiko.
2: Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawanin ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala.
3: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publiko.
5: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Magazine 1278.
7: Bubungad sa umaga.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
9: Mga programang aabangan.
10: Agahan hanggang hapunan.
11: 66 Informasyon.
12: GIS, your General Information Station.
13: Radyo Magazine 1278.

Masayang pamilya, pagbati mula sa Commission on Population and Development. Masayang araw ng Martes sa lahat ng ating taga-subaybay. Ito po si Mikey Ray mula sa Information Management and Communications Division ng Komisyon sa Populasyon at Pagpapaunlad. Ako ang inyong mga kasama sa loob ng isang oras na pakikipagtalastasan tungkol sa populasyon at pagpapaunlad. Ngayong episode na ito, ating pag-uusapan ang tungkol sa mga natatanging tungkulin ng ating mga nanay sa kanilang tahanan at ang mga sinasabing burden ng unpaid care work, ang pasanin na hindi bayad na gawain ng mga ito. At dahil ito ang ating paksa ngayong araw, makakasama natin si Dr. Grace Viola, ang Family Planning and Maternal Health Officer ng United Nations Population Fund o UNFPA. Pero bago tayo magpatuloy, kilalanin muna natin ang Commission on Population and Development o CPD, ang pangunahing ahensya ng pamahalaan na nangangasiwa ng mga programa at patakaran para sa populasyon at magpapaunlad.

Commission on Population at UPCOM ay ang pangunahing ahensya na nagsulong ng mga programa, polisi at plano para matugunan ang mga isyu na may kinalaman sa populasyon at pagpapaunlad. Noong nakaraang taon, opisyal nang nagpalit ng pangalan ang komisyon bilang Commission on Population and Development o CPD. Ito'y bilang tugon sa mas malawak nitong mandato sa ilalim ng National Economic and Development Authority o NEDA. Ang vision ng CPD ay maging lead agency in advancing the country's population and development policies and programs towards increased share and opportunity of each Filipino in socio-economic progress. Ang mission naman nito ay to strengthen institutional capacities to formulate, coordinate, and implement integrated population and development strategies, policies, and programs based on socioeconomic and demographic data, information, and knowledge. Bilang ahensya, pinapahalagahan nito ang excellence, integrity, adaptiveness, and inclusivity. Para maisagawa ang mga layuning ito, tinutulungan ng CPD ang iba't ibang institusyon na gumawa ng mga programa at plano na nakasentro sa pangangailangan ng bawat tao. Kung tao ang magiging puso ng pag-unlad, tiyak na makakamit natin ang isang planado, matatag at maginhawang pamilyang Pilipino.

Kami ay katuwang ng iba't ibang sektor upang maisulong ang planado, matatag at maginhawang pamilyang Pilipino. Ngayong episode na ito, ating pag-usapan ang isang bagay na malapit sa ating puso. Pag-uusapan natin ang natatanging tungkulin ng ating mga ina. Ang mga gawaing hindi nababayaran pero nagpapatakbo sa ating tahanan at masasabi na rin natin sa ating komunidad. Ano ba ang realidad? Ang mga ina ay gumugugol ng maraming oras araw-araw sa mga gawaing walang kabayaran. Sila ang nag-aasikaso sa mga pangailangan ng pamilya. Parang higit pa nga ito sa isang full-time na trabaho. Yun nga lang, walang sahod at madalas hindi natin ito napapansin. Pero kung wala ito, mahihirapang umikot ang buhay ng pamilya at ang ating komunidad. Isipin nyo, kapag kang isang ina ay may trabaho, uuwi siya para sa isa na namang trabaho. Mas maraming gawaing bahay, mas maraming pag-aalaga, at ito ay tinatawag na dobleng pasanin o double burden. Meron ding time poverty dahil may trabaho sa labas, meron ding trabaho sa loob. Bakit nga ba ganito? Malaki ang epekto ng ating lipunan sa ating unpaid care work. Dagdag pa rito ang mga kakulangan na kailangang tugunan ng ating pamahalaan at iba't ibang sektor. Narito ang isa sa mga mahalagang solusyon. Nais talaga natin ang ating mga ina ay magkaroon ng kakayang magplano kung kailan at ilan ang magiging anak nila para mas maging maayos at kalidad ang kanilang buhay. Hindi lamang ito tungkol sa bilang ng mga anak. Ito rin ay tungkol sa balanse ng isang kababaihan sa buhay.

0: Kung papipiliin po ako kung magtatrabaho ba ang aking magulang o mananatili na sa tahanan, mas pipiliin ko po na manatili na lang siya sa aming tahanan sapagkat meron akong kapatid na bata at siya ay 2 years old pa lamang. As a student na nakakatulong na rin sa magulang dahil nag-work na rin as a rider at aking tatay ay nagtatrabaho rin, sumasapat naman ang kita namin sa pang-araw-araw naming gastusin. Kung ako'y papipiliin, mas pipiliin ko talaga manatili na lang muna si mama sa aming tahanan para mag-alaga sa aking mga kapatid.
1: Kung ako po ang tatanungin at papipiliin sa ganyang katanungan po, ang aking kasagutan po ay pareho. Dahil po, kahit sa panahon-panoon na laging minamalita mga kababaihan, ang mga nanay, na ang dapat lang nilang gawin ay magsilbing tagapangalaga ng mga kanilang anak, tagapanatili ng kalinisan at kaayusan sa bahay. Pero ang hindi po natin alam na sa panahon ngayon, mas matibay at mas malakas po ang mga nanay. Kaya po nilang gawin lahat. Kaya din po nilang magtrabaho katulad ng mga tatay at kaya din po nilang mapanatiling na napangangalagaan ang kanilang mga anak at napapaayos at nagiging maayos sa kanilang tahanan.
2: Sa bahay na lang po ang aking nanay, huwag na po magtrabaho para malaga po kami tapos maglinis po ng bahay.
3: Mas gugustuhin po namin na makapagtrabaho po yung nanay namin. Kasi po, nakikita naman po namin siya na desidido na makapagtrabaho para po sa aming magkakapatid. As students po na malaki po yung maitutulong po namin, malaki po yung maitutulong niya po sa amin bilang mag-aaral na sa limang magkakapatid po.
4: Opo, gusto ko pong nagtatrabaho yung nanay ko para may panggastos kami sa bahay. Pambayad ng kuryente, tubig po.
5: For me po, depende po siya. If ever naman po, if need talaga ng financial, so pwede naman po na yung mother po is maghanap po ng trabaho para po makatulong siya financially. Pero if yung mga anak niyo po is kailangan talaga ng gabay na magulang, kailangan ng pag-alaga ng magulang, so mas maganda po if sa bahay na lang po yung parents pagtuunan na po yung pansin yung ang pangangailangan po ng mga anak. In terms of financial po, nakadepende po yan sa estado ng pamumuhay po and decision po ng mother. So, may po siya, may freedom to choose po.
6: We are so privileged to have with us this afternoon ang very special na guest natin, ang Family Planning and Maternal Health Officer ng United Nations Population Fund o UNFPA. Please welcome Dr. Grace Viola. Magandang hapon po, Dr. Grace.
7: Magandang hapon.
6: Ayan. So bilang panimula po, ano po ba ang mandato ng United Nations Population Fund o UNFPA at kailan po ba ito na italaga?
7: Okay, ang UNFPA ay ang Sexual and Reproductive Health Agency ng United Nations. Layunin itong protektahan ang karapatan at choices ng mga kababaihan, kabataan at mga batang babae. At nandito kami sa 150 countries, more than actually, kasama na of course ang Pilipinas. Ang aming misyon ay maghatid ng isang mundo kung saan ang bawat pagbubuntis ay ninanais, ang bawat pagsilang ay ligtas at ang potensyal ng bawat kabataan ay naisa sa katuparan.
6: Ayun, so 150 countries pala ang United Nations Population Fund. Ngayon po, dumako naman tayo sa ating topic on unpaid care work ng ating mga kababaihan. Ano po ba yung mga unpaid care work ng ating mga kababaihan? At bakit mahalagang tignan natin ito bilang usapin sa population and development?
7: Yes. Sa mas malalim na perspektibo ng ekonomiya at pag-unlad, ang unpaid care work ay masasabing ang invisible economy o di nakikitang ekonomiya. Kinikilala ito bilang pundasyon ng lahat ng produktibong trabaho. Kung walang magluluto, maglalaba at mag-aalaga ng mga anak, hihinto ang takbo ng mga opisina at pabrika. Can you just imagine that, no? Bagamat walang sahod, ito ay may economic value na kung babayaran ay bumubuo ng malaking porsyento ng GDP ng bansa. Okay. Kasama sa uncare, unpaid care work, ang double burden, no? Dobling pasanin. Kinikilala ng lipunan ang mga ina ay madalas na may dalawang trabaho. Ang kanilang formal na karera sa bawat sa labas at ang kanilang obligasyon sa loob ng bahay. Kapag ang mga ito ay hindi balanse, ito ay nagre-resulta sa time poverty, kung saan ang ina ay wala ng oras para sa kanyang sarili, pahinga, kalusugan o pag-aaral. Kadalasan sa society natin, ang tawag natin labor of love, pero actually actual work ito. No? So dapat kinikilala ito ng gobyerno na mahalaga upang magkaroon ng mga batas para sa flexible work arrangements, mapalawig ang benepisyo tulad ng maternity at paternity leave, at hikayatin ang shared responsibility o ang pakikibahagi ng mga ama sa gawaing bahay para hindi naman lahat ng burden, no, ang bigat ng pagki-care sa bahay ay naiiwan sa shoulders ng mga kababaihan.
6: That's interesting talaga to know, Doc Grace, no? Yung labor of love ay may economic value. Sa inyo po bang pag-aaral or sa mga pag-aaral, no? And meron po bang economic value talaga and itong mga unpaid care work ng ating mga kababaihan?
7: Okay. Sa mga studies, pinapakita na about 10% to 30%, as much as 30% ang pagtaas ng GDP kung itong unpaid care work will be valued. So malaking boost sa ekonomiya pag ito ay formal na ni-recognize ng government at ginawang formal na sektor.
6: So that's 10 to 30%, Doc Grace?
7: Yes, 10 to 30%. On average.
6: Wala talaga, yes. On average yung unpaid care work ng ating mga kababaihan. At marami talaga yung kababaihan ang sabay na nag-aalaga ng pamilya at naghahanap buhay, sabi nyo nga po. At may implikasyon ito sa economic development, that is the GDP natin, no? Ano na naman, yes, po yung implikasyon niya sa human capital development ng bansa, ang unpaid care work ng ating mga kababaihan?
7: Okay. Ang pag-aalaga ng ina ay kinikilala bilang direktang pamumuhunan sa yamang tao ng bansa. Ang pagtuturo sa mga anak at pag-aalaga sa kanilang kalusugan ang humuhubog sa kalidad na susunod ng henerasyon ng mga Pilipino. So for example, if a working mother, be that middle class, lower class, etc., ay, caught in time poverty, walang panahon para sa sarili, sa kalusugan niya, di lalo na sa pag-aaruga ng mga bata at sa rest ng pamilya. So what happens is you have a generation na stunted, no? Dahil hindi nabibigyan ng tamang nutrisyon ang mga bata at mabagal ang pagtututo. So you have essentially, after a few years, you see that generation is actually will compose a poor workforce, and we need a strong workforce to push the economy of the Philippines forward.
6: Napaka-importante talaga ng ating mga kababaihan at talagang mapangalagaan at ma-recognize po yung unpaid care work nila. Ano naman po ba ang sinasabi ng datos, Dr. Grace, tungkol sa time poverty ng mga ina sa Pilipinas?
7: Okay. The time, in terms of time poverty, no, merong kasi usually ang nanay natutulog ng late, no, siya ang huling natutulog, siya ang unang nagigising, no, to prepare everything, the meals, the baon, kung may enough budget pa for the grocery, etc. So this actually gives her less time to sleep, and therefore weakens her immune system. Tapos sa mga pag-aaral, nakikita na on average ang babae ay in a week may 28, almost 28 hours of unpaid care work compared to the unpaid care work of men, which is around 8.6 hours in a week. So napakalaking diferensya, no? There, so we need to be able to, you know, make the adjustments, kasi otherwise magkakaroon tayo ng crisis, no? Dahil after all, ang isang babae ay is only human, no? Like every one of us, and meron din yung tipping point.
6: Napakalaki po ng difference, no? 28 yes. hours versus 8 hours sa mga kalalakihan. Talagang saludo tayo sa mga nanay. Katulad nyo rin, Dr. Grace, no? I'm sure na you're also doing unpaid care work, no? Yeah. On your own.

0: Go ahead daw.
1: katuwang namin ang mga working mothers. Gaya ng sapat na lactation breaks, maternity supports, and anti-discrimination policies, at zero tolerance sa workplace sexual abuse and harassment. Okay.
0: So meron
1: Siyempre,
0: po palang, sorry po, meron po
1: sorry,
0: palang
1: sir.
0: reproductive justice, Doc Grace.
1: Yes, yes. Yes,
0: Ano po ba
1: ma'am.
0: yung konsepto ng reproductive justice, Doc Grace?
1: Ito I'm you know, am making sure, no, making sure that the conditions in the workplace are favorable, no, for women who work in the who work in factories, in offices, in private in the private sector. At maganda dun kasi talagang sinik out din po kami ng kaolusyon. So para po yung ating ano, the private version of our RPFP for life, if you remember that, Ms. Mai, pero ito, pribadong sektor naman po.
0: Yun. So, it's so interesting to know about reproductive justice, no? So, paano naman po makakatulong ang mga lokal na pamahalaan sa paglikha ng gender-responsive at family-friendly programs para sa ating mga ina? At nasabi na po natin yung about reproductive justice. Yun namang roles. Ano bang pwedeng gawin ng mga lokal na pamahalaan para dito? Yung gender-responsive family-friendly program at may reproductive justice doon sa lokal na level natin.
1: So essentially kung ano no kung ano yung mga sa national level ay nakita natin na nag-work no, we encourage local government units to adopt these programs. For example, I think dun sa ano namin, and I'm quite confident na dun sa work, joint work ng UNFPA at CPD on the RPLFE, no? Marami na pong companies na nag-adapt nito. Okay? Hopefully, when we prove, are able not to show proof of concept with our work, with the Coalition for Reproductive Justice, other companies or other coalitions can also take this on. So, I guess, ano ko lang is for local government units to keep an open mind, no, and to put the benefits of women top of mind, no, top of mind. Kasi po, ang mga kababaihan ay, well, to say, it's they are half of the economy of the country.
0: Yun, put the benefits of women top of mind. At dahil dyan, ang susunod nating katanungan ay tungkol naman sa gender equality. Aside from putting the concerns of women top of mind, ano ba yung role nito sa pag-abot ng population and development goals ng ating bansa, Doc Grace, para po sa inyo at sa UNFPA?
1: Ang gender equality is not just it is an economic necessity, actually. Kailangan, we recognize women as the other half of a, if you think about it as a machinery, they compose the other half. Sa mga pag-aaral, alam natin na mas maraming mga babae na nakakatapos sa pag-aaral. No, but because they are caught in the unpaid care work, hindi na ma-maximize no yung kanilang potential. So dapat po mabigyan ng mapalawig ang mga oportunidad para po sa mga kababaihan. So dapat basagin yung myth na ang babae ay sa tahanan lamang, okay? So dapat equal opportunity for men and women alike. Okay? Kasi po, ang nakikita din sa mga pag-aaral na ang babaeng may trabaho at may tamang sweldo, 90% ng kanyang earnings ay actually napupunta sa food, medicines, and school. No? Compared to only around 39% of the income of men na napupunta sa same things. So, well, not to... not to discriminate, pero yun nga po, siguro kasi it's in our genes, no? We are more giving, no? So yun nga, more we deserve more opportunities. Ngayon, means I know that syempre according to income class, may kanya-kanya ding ano no, opportunities. Pero siguro for a woman in the lower class, no, income quintile, may be a chance to provide if unpaid care work is recognized at eventually as a formal sector, no, bibigyan ito ng oportunidad para mapadala niya ang kanyang anak sa, for example, daycare, no, tapos sa at maalagaan doon habang siya ay nagtatrabaho. Tapos, nature din po natin sa Filipino family to care for our elderlies. Now, if you recognize unpaid care work as a formal sector, it would also give the opportunity for governments to provide decent work for caregivers, much like what they do abroad, no? So, and then, yeah, for governments to really budget for, no, and the translation of that is for governments to budget for more public daycare centers and for nurseries, no, so that mothers can continue to work and continue to contribute to the economy of the country.
0: Yun, napakalaki talaga ng role ng mga local na pamahalaan po, no, para sa pagtulong sa unpaid care work ng ating mga kababaihan at lalo na sa ating mga ina. At ano naman po ang mensahe ng United Nations Population Fund para sa ating mga ina na nakakaramdam ng sobrang pagod at tila hindi napapansin ang kanilang sakripisyo or ang kanilang unpaid care work?
1: Okay. Ang mensahe ng UNFPA, no, sa ating mga kababaihan na trap sa unpaid care work, ano, we hear you, ang inyong pag-aalaga ay may halaga at ang pag-aalagang ito ay trabaho, no? Kinikilala ng UNFPA na ang tinatawag na unpaid care work ay ang invisible engine sa pagpapatakbo sa ekonomiya ng Pilipinas. Ang pagluluto, paglilinis at pag-aalaga ay hindi lamang likas na tungkulin ng isang babae. Ito ay isang contribution sa ekonomiya. Pangalawa, hindi mo kailangang pasanin ang mundong mag-isa, no? Ang UNFPA ay nagsusulong ng konsepto ng redistribution. So dito lumalabas ang mahalagang parte ng mga asawa, mga husbands, ng mga anak at ibang support systems para sa ating mga kababaihan. Okay. Ang pangatlong mensahe, ang iyong potensyal ay hindi dapat matapos sa loob ng tahanan. Sinasabi ng UNFPA na ang bawat babae ay dapat may bodily autonomy at agency. Ibig sabihin, may karapatan kang magdesisyon para sa iyong sarili, kung kailan magpahinga, kung kailan magtatrabaho, at kung paano mo gustong abutin ang iyong mga pangarap. Pang-apat, dapat kang makita at marinig. Ang kawalan ng pagkilala ng isang uri ng kawalan ay isang uri ng kawalan ng katarungan. Sa bawat datos at polisiya na isinusulong ng UNFPA, ang layunin ay gawing visible ang iyong mga sakripisyo. Ang mensahe, naririnig namin ang iyong pagod, nakikita namin ang iyong pagsisikap at patuloy kaming lalaban para sa isang mundong marunong magpahalaga sa iyo.
0: So, ang ating mga kababaihan ay invisible engine of development at you are heard and you matter. At bilang pagtatapos, so sa ating mga nakikinig na kababaihan, no, let us take to heart what Dr. Grace and UNFPA's message is, that you are seen and that you matter. And bilang pagtatapos, paano natin mababago, Dr. Grace, ang pananaw ng lipunan upang ang pag-aaruga at gawaing bahay or unpaid care work ay maging shared responsibility at hindi lamang nakaatang sa ating mga kababaihan?
1: Okay. I think I have three or four recommendations for that, no? Una-una ang pagbuwag sa gender stereotypes mula pa sa pagkabata, no? Ang pagbabago ay nagsisimula sa loob ng bahay at sa paaralan bago pa man maging permanente ang mga tradisyonal na pananaw. So dapat neutral na pagpapalaki, no? Gender neutral parenting, no? Turuan ang mga anak na lalaki na lalaki na magluto at maglinis at mga anak na babae na magkumpuni o mag-ayos ng gamit. Gender neutral talaga. Ang gawaing bahay ay dapat ituring life skills, hindi pambabae o panlalaki. Tapos dapat ipagpatuloy ang curriculum reform, no? Sa mga paaralan mula kinder hanggang senior high, dapat ipakita sa mga textbook ng mga tat na ang mga tatay ay naglalaba rin at ang mga nanay ay nagtatrabaho sa labas. Ang home economics ay dapat bigyang diin bilang kasanayan para sa lahat. Pangalawa, pagsasabatas ng mga polisiya sa trabaho. Kailangan suportahan ng gobyerno at mga kumpanya ang partisipasyon ng mga kalalakihan sa tahanan. Ha? Baliktad, ibalik sa tahanan. No? Pagpapalawig ng paternity leave. No? Ang paternity leave, 7 to 14 days. Ang maternity leave, 105. No? Pwede pa natin itong pahabain upang mabigyan ang more time. No? More time for males. No? For sa mga kalalakihan to contribute more, no, to care, no, in the home. And then of course, flexible work for all. Tapos Miss Mai, ito siguro very interested ka dito sa media at representation. Ang media ay isang malakas na impluwensya sa ating kultura. Dapat ibahin natin ang advertising narratives, no? Ang mga commercial na sabong panlaba, gatas o pampalasa ay madalas na inalang ang bida, no? Ang pagpapakita nito na ang mga tatay na aktibong gumagamit ng mga ganitong produkto ay makakatulong sa pag-normalize ng kanilang papel sa bahay. We can probably make use of male role models, no? Ang pagtatampok sa mga tanyag na lalaki na ipinagmamalaki ang pagiging hands-on na ama o paggawa ng gawaing bahay ay makakagawa sa stigma na nababawasan pagkalalaki kapag humahawas. Siyempre, dapat kailangan natin i-track itong mga changes na to, pagpapakilala sa ekonomikong halaga ng care work. Maybe PSA, no, the Philippine Statistical Authority, can do surveys para ipakita kung gaano karaming oras ang nauubos sa care work at kung magkano ang katumbas nito sa sahod. Public campaigns, no, ang mga kampanya tulad ng Care is Work ay magpapaalala sa lahat na ang pag-aalaga ay isang serbisyo, nagpapatakbo sa lipunan. At hindi ito dapat iasa sa isang kasarian lamang ng libre, no? So, ang konsepto ng redistribution na layunin ay hindi lamang ilipat ang pagod mula sa babae patungo sa lalaki, kundi paghati-hatian ito. So, pamilya, lalaki at babae, estado or gobyerno, pribadong sektor, at komunidad.
0: Ayun, pamilya, estado, pribadong sektor, komunidad, pati na rin ang media. Napaka-practical po, no, ng prescription ng UNFPA para sa unpaid care work. And I really am touched po, no, dun sa ating mensahe sa ating mga kapwa-kababaihan tungkol sa kanilang unpaid care work. And with that, maraming maraming salamat po, Dr. Grace Viola, sa napaka-makabuluhan na interview at napaka-practical na mga tips para sa ating mga nakikinig at sumusubaybay sa pop. Marami pong salamat muli at saludo po kami sa inyo, Dr. Grace Viola.
1: Maraming salamat.
0: Anong maaari nating gawin? Nagsisimula ito lahat sa tahanan, isang shared responsibility na mas malawak na antas na at mahusay na pulisiya, serbisyo at suporta para sa ating mga ina. Ito ay hindi lamang isang simpleng tungkulin, pero ito ay pundasyon ng ating pamilya at lipunan. Para sa lahat ng ating kababaihan at mga ina, nakikita namin kayo, you are heard and you matter. Maraming maraming salamat dahil sa inyong labor of love para sa ating lahat. Ito po si Mikey Ray na nagpapakilala na manatiling mulat at makiisa para sa ating shared responsibility para sa ating mga ina. Makibahagi sa ating usapan. I-share ang inyong thoughts gamit ang hashtag Popbeat, hashtag Tao ang Puso ng Pag-unlad, at hashtag CPD at 57. I-follow ang aming Facebook page, Commission on Population and Development at CPD Fields. Sa ngalan ng aming Executive Director, Undersecretary Lisa Grace S. Bersales, at Deputy Executive Director Boyet Tacardon, ako si Mikey Ray mula sa Commission on Population and Development. Masayang pamilya! Pakinggan ang tibok ng populasyon ngayon sa Popbeat dahil lang tao, tayo ang puso ng pag-unlad.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.

0: Radio Magazine.
1: 1278 AM.
2: Beach vacation.
3: Ano tara?
2: Jogging.
3: Ano tara?
2: Hiking.
3: Ano tara?
4: Taginit is here. Tilik ang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
5: Pero wait lang. Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
6: Pass tayo dyan!
7: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
5: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
7: Uminom ng 7 to 8 baso ng tubig araw-araw.
5: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
7: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
6: Tandaan!
4: Maging healthy at wais para ready kang ibit ang tag-init.
7: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
1: Pinalakas, pinalawak.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
9: Colab.
1: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
10: Ang taginting ng FM.
1: At lakas ng AM.
10: Sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa.
10: Para sa mas malawak.
1: Mas maraming mararating.
10: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
1: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
11: Trending issues na pinag-uusapan.
12: World News in 5.
13: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
14: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
15: 66 Impormasyon.
16: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
1: Sports Radio. 918.
16: Radyo Magazine. 1278.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
16: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan lang.
1: Sa Capital 104.3 FM.
9: Capital 104.3.
12: Radyo Pilipinas World Service.
1: Sports Radio.
13: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
1: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab. Mas pinalakas, pinalawak.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
9: Collab.
1: World Service Sports Radio.
10: Ang taginting ng FM.
1: At lakas ng AM.
10: Sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa.
10: Para sa mas malawak na
1: serbisyo publiko.
16: Radyo Magazine 1278.
1: Sports Radio 918.
16: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publico.
16: 738.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
16: Mapapakinggan lang.
1: Sa Capital 104.3 FM.
9: Capital 104.3.
1: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
9: Collab.
17: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
18: Mahal ang gamot.
17: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
19: Mr. President, pwede pa yakap.
17: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
20: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
21: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
17: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
21: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
0: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Magazine 1278.
18: Bubungad sa umaga.
22: Trending issues na pinag-uusapan.
23: Mga programang aabangan.
24: Agahan hanggang hapunan.
25: 66 Informasyon.
26: GIS, your General Information Station.
27: Radyo Magazine 1278 AM.
28: Radyo Pilipinas.
29: Radyo Publiko.
30: Radyo Pilipinas.
31: Oras natin, alas dos ng hapon.
32: Alertong Araw Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: mga isyu kay Vice President Sara at mga individual na dapat humarap sa ICC, dapat tingnan sa mas positibo sa halip na negatibong perspektibo ayon sa Malacanang. Ang buong detalye ay hatid sa atin ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
2: Hindi naniniwala ang Malacanang na magkakaroon ng negatibong epekto ang patuloy na mga kontrobersiyang kinakaharap ni Vice President Sara Duterte at mga personalidad na nababanggit na dapat umarap sa ICC. Partikular na ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa kumpiyansa ng mga mamumuhunan para maglagak ng kanilang investment sa bansa. Sinabi ni Jose Castro na kung may dapat makita sa mga pangyayari na may kaugnayan sa Vice Presidente at sa International Criminal Court, ito ay sa perspektibo kung saan ay pilit na sinisikap ng pamahalaan na madetermina ang mga may pananagutan. Tumbok nito ani Castro ang paghabol sa mga pangalang nababanggit sa isyu ng korupsyon at sa kabilang dako ay mga nasasangkot sa madugong war on drugs ng nakaraang administrasyon. Ayon kay Castro, hindi nila nakikitang may hindi magandang epekto ito sa aspeto ng kumpiyansa ng mga mamumuhunan o mga negosyante. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
3: Kung ang isinasagawa ngayon ay para makita kung may pananagutan ang ilang tao, mas magandang makita natin ang positibo rito.
2: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
0: Bagong chairperson ng Senate Committee on Labor at Electoral Reform, pinangalanan Senador Jinggoy Estrada at Senador Rodante Marcoleta, Vice Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Ang pag-uulat naman ay atin sa atin ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
4: Patuloy ang pagbuo ng chairmanship at membership ng mga komite sa Senado sa ilalim ng liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano. Si Senador Cheese Escudero nahalal bilang chairman ng Senate Committee on Labor kapalit ni Senador Raffy Tulfo. Si Senadora Aimee Marcos naman papalitan si Senadora Rizzo Deveros bilang chairperson ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation. Samantala, pinangalanan bilang Vice Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee sina Senador Rodante Marcoleta at Senador Jinggoy Estrada, habang miyembro ng Blue Ribbon sina Senador Bongo, Robin Padilla, Camille at Mark Villar, Cheese Escudero at Aimee Marcos. Tatayo naman bilang Vice Chairman ng Senate Committee on Energy si Marcoleta at members ng komite sina Go, Padilla, Marcos at Joel Villanueva. Miyembro naman ng Ways and Means Committee sina Go, Escudero, Estrada, Marcoleta, Marcos, Camille Villar at Villanueva. Vice Chairperson naman ng Senate Committee on Sustainable Development Goals si Senadora Camille Villar at miyembro sina Senador Mark Villar, Padilla at Villanueva. Samantala, alinsunod sa konstitusyon, lahat ng mga senador ay ginawang miyembro ng Senate Committee on Finance at Committee on National Defense maliban sa Senate President at sa iba pang ex-official members. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
0: Samantala, panukalang tuluyan ang tanggalin ang cartel sa industriya ng bigas o amyendahan ang Agricultural Tarification Act, inihain sa Kamara. Ang pagulat naman ay atin sa atin ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
5: Inihain ng Akbayan Reform Bloc sa Kamara ang panukalang amyendahan ng Agricultural Tarification Act upang tuluyan ng matigil ang pananamantala ng mga agricultural cartels. Kasabay ito ng paggunita ng Fisherfolk and Farmers Month, kung saan sinabi ni Akbayan Representative Dada Kiram Ismula na bigo umano ang kasalukuyang batas na pababain ang presyo ng bigas at paunlarin ang lokal na industriya ng agrikultura. Sa ilalim ng panukalang batas, ibabalik ang kapangyarihan ng National Food Authority o NFA na magpatatag ng presyo direktang bumili ng palay sa mga magsasaka at magbenta ng subsidized rice sa panahon ng emergency. Kasama rin sa panukalang aktibong partisipasyon ng civil society at mga samahan na magsasaka sa pagbuo ng Rice Industry Roadmap. Nanawagan din si Ismula sa kapwa mambabatas at sa gobyerno na suportahan ang hakbang para proteksyonan ang mga local farmers at tiyakin ang food security sa bansa. Narito ang pahayag ni Akbayan Party List Representative Dada Kiram Ismula.
6: Well, nananawagan po ako sa ating pamahalaan na sana po ay bilisan natin ang pag-aamienda nitong RTL bill or RTL amendment dahil sa kasalukuyang krisis na tinatamasa ng ating bayan, tinatanggalan po natin ng pagkain yung ating mga farmers at saka yung mga marginalized sectors natin. So sana po mapabilis natin ang pag-amienda nang sa ganun ay mabalik po ang mandato na ito sa NFE at saka sa Department of Agriculture.
7: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, Report, Report.
0: At para sa ating panghuling balita, DSWD may paalala sa delivery drivers at mga TODA at HODA na tatanggap ng cash assistance simula ngayong araw. Ang buong detalye naman ihatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, Report, Report.
8: Naglabas ng ilang paalala ang Department of Social Welfare and Development sa mga delivery riders o PEMDAS beneficiaries, gayon din sa mga miyembro ng TODA at JODA na inaasahang tatanggap ng cash relief assistance sa ilalim ng special payout mula ngayong Martes, May 26. Ayon sa DSWD, para sa mga delivery drivers sa NCR at MUSCP area, kailangan hintayin ang official notification mula sa kanilang kampanya kung saan nakasaan ang eksaktong araw at oras ng pagdating nila sa payout sa DSWD Central Office sa Batasan, Quezon City. Samantala, para naman sa mga tricycle at jeepney drivers, hintayin ang anunsyo ng kailang LGU hinggil sa assigned payout site at schedule. Paalala ng DSWD, kung walang matatanggap na anumang notification mula sa kumpanya o LGU, ay huwag nang magtungo sa payout venue para maiwasan ng siksikan, mahabang pila at abala sa biyahe. Bahagi ng special payout ang pamahagi ng 5,000 cash assistance para sa mga additional beneficiaries at mga hindi pa rin nakakakuha ng kanilang ayuda. Mula sa DSWD, para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, Report, Report.
0: At yan naman po ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 para sa iba pang impormasyon. Samantala, ako naman po si Marinela Texon, ang inyong naging tagapagbalita.
9: Radyo Magazine 1278.
10: Bubungad sa umaga.
11: Trending issues na pinag-uusapan.
12: Mga programang aabangan.
13: Agahan hanggang hapunan.
14: 66 Impormasyon.
15: GIS, your General Information Station.
16: Radyo Magazine, 1278 AM.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
17: Radyo Pilipinas.
19: Mga Mars, Momshies, pati mga Popshies ng Momshies at Heart. Mommy! Join na at i-discover ang modern-day living na wais at praktikal. Tara, let's go na! Tambay na tayo sa bahay ni Home Ekananay.
0: Wais na hapon, mga nanay, mga mommies at momshies na nakasubaybay po sa atin dito sa Radyo Magazine 1278. Ganun din sa Capital 104.3. Tayo po'y magsama-sama no, sa loob ng isang oras na chikahan at balitaan. Made for Wais na Mommies. Dito lamang po sa ating programang Home Eko Nanay. At ako po ang inyong makakasama, ang inyong momshi.
20: Marinela sa Radyo Magazine at The Capital FM.
0: Kasama ng ating executive producer, si Hazel Joy Morada Esguera. Ganon din ang ating mga technical engineers. Dito sa RM, nandiyan sina Julius Ungob, Marichal Malimban, Sam Reyes, Rona Esperanza, Camille Umali, dyan sa ating Marulas Transmitter. At para naman sa ating FM technical engineers, nandiyan naman sina Emil Lagman, Bright Lista, Norven Redome, Ivan Pumoy, Gian Condino, at Avi May Santos. At paki-like and follow din po kami ano sa lahat ng social media platforms.
21: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
22: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
23: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
24: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
25: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
0: ganun din po, paki-download na rin ang ating mobile app na PBS Receiver.
2: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
3: Radyo on the go.
2: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
4: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
2: Libre to ha?
4: Walang bayad?
2: Oo, walang bayad.
4: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: At dahil nga malapit na ang pasukan, ano, mahalaga pong matiyak natin na talagang ligtas at dekalidad ang mga produktong ginagamit ng ating mga anak. Lalo na yung mga chikiting, ano? Kaya pag-uusapan natin, ano, yung mga paalaala para sa mga magulang, para sa mga bibilhing mga school supplies na nire-regulate ng Food and Drug Administration, no, FDA. At kung paano makakaiwas sa mga substandard o hindi ligtas na produkto. Kaya kasama po natin ngayong araw na ito, ano, para tayo pagpaliwanagan, ano, si Attorney Kay Ann Magundayaw, ang spokesperson po ng FDA. Magandang hapon, Attorney.
5: Magandang hapon, Ma'am si Marinella, at always happy to be here sa ating studio. Atin talaga. So ayan, tama-tama, mukha ko naka-school uniform dahil back to school ang ating topic ngayon. So nagkataon naman, Ma'am Shino,
0: bagay. At Attorney, ano, simulan nga natin kasi nung nakaraang linggo tayo may naging panauhin, ano, at ang usapan nga natin back to school kasi ilang days na lang naman talaga balik eskwela na ang ating mga chikiting, ano, at syempre alam naman natin na kapag pasukan namimili tayo ng mga school supplies kasi isa din yan sa mga pinaka-aabangan ng ating mga anak. Oo, gusto sila. Bago correct. Lahat. Oo, nandiyan yung bag, mga tumbler, Crayola, pencil, ballpen, notebooks at kung ano-ano pa, no? Kaya ngayon pong back to school season, ano po kaya ang paalaala ng FDA sa ating mga momshies or mga magulang in general?
5: Yes, kami po sa Food and Drug Administration sa pangunguna ni DG Paolo Teston ay nagpapaalala ngayong back to school na bagamat tayong mga momshi at ang mga popshi natin ay nagtitipid, pero syempre hindi natin dapat kino-compromise dyan yung safety po ng ating mga anak. Kaya dapat po, no, matuto tayong maging mapanuri, no, sa ating mga binibiling gamit ng mga anak, especially yung mga maliliit nating mga anak, para naman maproteksyonan din yung kanilang mga health. Alam naman natin na bukod sa summer season, bukod sa tag-ulan, marami pa tayong sinasaalang-alang. And isa po dyan ay yung pagbili natin ng mga school supplies.
0: At Attorney, alam naman po natin, ano, na kasi pag nabanggit, di ba, Food and Drug Administration, parang syempre ang tutok pagkain at gamot, ano po. Totoo po bang may school supplies na regulated din ng FDA?
5: Yes po, Ma'am Shi. So, meron po tayong kaunting school supplies na nire-regulate. Ito po ay mga intended sa mga bata or intended for children to ensure their safety. So, kabilang po dito yung crayons and watercolors. So, kung meron din po dito yung oil pastels. So, kung meron po mga poster paints na ginagamit ng mga bata, kasama po ito. And even yung po mga clay, modeling clay. Kalimitan po ito ay sa daycare or yung mga preschoolers natin, yung mga common na gumagamit ng mga clay as part of their play school. Ayan. So, ilan lamang po ito sa nire-regulate ng Food and Drug Administration patungkol po dito sa ating back to school.
0: So, ayan po, maliwanag, hindi po lahat ay nire-regulate ng FDA.
5: Yes po, Ma'am Shi. Hindi po lahat. So, hindi po kabilang dito yung mga tumblers na ginagamit, mm-hmm. hindi pa po kabilang dito yung mga notebooks or yung mga ordinaryong pencil po, mm-hmm. no? Kung saan may mga, yung tinatasahan natin, no? So, ako kasi, ma'am, si paborito ko magtasa nung ako ay nasa elementary days. No? Opo. So, hindi pa masyadong uso nun yung mga mechanical pen. So, hindi pa po ito kasama. So, yung mga nabanggit ko po kanina, yun po yun ang nire-regulate ng FDA. So, kung tatanungin, bakit ba nire-regulate ang crayons, mm-hmm. no? Yung mga watercolors. Kasi ito po yung may possible toxins, no? Ito yung mga delikado na pang matagalan nilang hinahawakan at maaaring mailagay sa kanilang mga balat, maikamot sa mata, maipasok sa bibig, or minsan hindi natin alam, nag-finger bite pala tayo. So these are the things na iniingatan din po natin kung saan naman po na-identify ni FDA na kailangan i-regulate po yung mga ganitong produkto.
0: Ayun, lalo na kasi sa ating mga preschoolers nga, hindi ba? Ang hilig niyan magsipagsubo ng mga daliri, hindi ba? So, alam naman natin, makukulay ito, hindi ba? Mga crayons, yes. mga pastel, clay, lalo na yung clay, tuwan-tuwa ang mga bata. Oo, yes. After nila, isusubo. Alam naman natin yung mga ganitong gamit is talagang ang daming kulay na talaga makapag-a-attract sa mga bata.
5: Ano? Kaya minsan, ma'am, siya yung tapos mong gumawa ng clay o ng art, tapos kukuha ka ng biscuit o ng chips, tapos kakainin mo, hindi ka na nagugas ng kamay.
0: So, ayan, ako. Iyan po kasama no, sa nire-regulate ng FDA. Ano naman po, attorney, ano, ang legal basis ng FDA regulation sa mga school supplies na ito?
5: Ayan. So, meron po tayong Republic Act 9711 or the Food and Drug Administration, kung saan nagsasaad po. Ito, babasahin ko po, no, yung exact provision. Any toy or article for use of children which the FDA may determine to pose electrical, physical, chemical, or thermal hazard. Ibig sabihin, ito yung nakikita nating may mga possible toxins or may mga hazardous or delikado sa katawan ng ating mga anak. So, syempre po, tayo po, ini-empower ng batas ang FDA para po siguraduhin na yung po mga produktong ito ay syempre safe, at syempre merong sapat na mga labeling requirements. So, kung may labeling, ma'am, sa pagkain, gaya ng mga previous natin na papag-usapan, syempre dapat dito din po meron.
0: Hindi lang dahil ito yung mga crayons, mga clay, dapat meron din. Para at least alam na nga magulang, alimbawa kung may allergy ang bata, hindi ba, sa ganitong ingredients ng product na yon, maiiwasan.
5: Correct. Naglalagay na tayo ng caution or kung ano ba yung mga ingredients or mga chemical na nakalagay doon na possible na hindi pala dapat nahahawakan, or kung lalo na kung medyo sensitive po ang ating mga anak.
0: Alam naman natin, lalo, hindi ba, kapag mga bata, mas sensitive ang kanilang mga skin, ano?
5: Tama po.
0: Oo, so, mas mainam talaga na may label, ano, para parang relasyon lang. Tiyos, di ba? Para mas malinaw.
5: Dapat talaga importante merong label.
0: Para alam kung saan na nakalagay, ano, nakatayo ang isang tao. Ano naman po, ano, attorney, yung mga dapat nating tingnan kapag ka tayo'y mga mami, ayan, na bibili nga nitong mga school supplies.
5: Ayan, para sa ating mga tagapakinig at tagapanood na kasalukuyang namimili at nagsha-shopping para sa kanilang anak. Una-una, syempre, uulitin ko, bagamat tayo ay nagtitipid at panahon ng pagtitipid, pero syempre, kailangan po sinisigurado natin na yung mga binibilhan natin ay yung alam nating mga lisensyado, alam nating nagbebenta ng mga sapat at nag-comply sa regulasyon ng FDA. Kaya naman, alam nating safe, no? Tama ba ang kanilang mga pag-iimbak? Hindi ba ito naka-imbak lang sa araw? Lalo na yung may mga plastic na alam nating pwedeng malusaw, no? So, syempre, labeling, gaya po na nabanggit natin kanina, very important na meron dyang mga caution, may mga paalala po sila na yung mga bagay na ito ay pwedeng magdulot ng sakit kapag hinahawakan, or minsan nakalagay choking hazard.
0: Maliliit na parte. Ayan, no?
5: Na hindi pala yan po pwedeng makain ng mga bata. Kaya may mga crayons na kung natatandaan mo, ma'am, yung mga bata tayo, yung makakapal, yung mga jumbo.
0: Tama.
5: Mga jumbo. So, ilan lamang ito. So, sa mga examples, no, na kung bakit natin nire-regulate. At syempre po, tinitingnan natin sino ba yung nag-manufacture at nag-distribute. Mm-hmm. Muli, papaalalahanan ko na kung sakasakali at merong hindi magandang mangyari sa ating mga anak, alam po natin kung sino po ang pananagutin natin sa bata, sino ba yung hahabulin natin, sino ba yung dapat maging accountable dito. Syempre, tinitingnan din natin na wag na alam natin nagtitipid tayo, no? Paulit-ulit kasi ma'am, si ako matipid ako, no? Napakatipid ko lalong-lalo na sa mga gamit na alam ko naman ay hindi masyadong kailangan. Pero syempre, kapag po sobrang mura ng isang gamit, medyo mangamba tayo kasi baka mamaya akala po natin nakakatipid tayo, pero baka ipambili natin kalaunan ng mga gamot, mga pampahid sa allergies. Tama po. So syempre, kailangan po balansehin natin, maging wais tayo ng mga nanay at mami mili. No, so syempre po, kung nakikita din natin or kunyari titingnan natin yung isang crayons for example, tapos binuksan natin, masyadong matapang yung amoy. Very strong ang kanyang chemical odor. So syempre, mag-iingat na tayo diyan. Huwag na nating bilhin. Pag may kakaibang amoy or kaya naman nalulusaw or nainitan lang, medyo kumulay na siya sa kamay mo.
3: I'm pretty sure
5: na yaan ay dapat pinag-iingatan po natin. Tsaka syempre yung packaging niya maayos ba itong pagkakapak or baka naman pamaya ito pala ay parang yung gaya ng sabi ko kanina, no, baka po mamaya ito ay nagko-cause na ng mga nagbe-blur na yung mga packaging nila. So, medyo red flags po ito. So, ilan lamang po ito sa ating mga tinitingnan para po masigurado natin na dekalidad po ang ating binibili.
3: At saka, Ma'am Shing, hindi ba, nabanggit mo yung sa crayons, yung mga amoy. Di ba, merong iba din, parang yung mga bubble gum, ang amoy, candies ang amoy, hindi ba? Yes. Alam naman natin, ang mga bata, hindi ba, kapag kaganyan yung amoy, nako, gustong-gusto nilang, baka, alam mo naman, di ba, ang mga bata, hindi ba? Meron naman talagang ganun, di ba?
5: Meron kasi,
3: curious yung mga bata, exactly. Parang ang bango nito, parang candy, try ko nga,
5: syempre, diba? Tayo ng mga bata, naging curious din naman tayo, kaya alam natin yung feeling, kaya po, syempre, magpag-ingatan, at syempre, i-educate din natin yung mga anak natin na kapag ka mga ganito, hindi siya dapat sinusubo, hindi din siya dapat parang kung babies pa yan, wag muna nating ipahawak. Bagamat nire-regulate po ng FDA ang mga ito, pero syempre alam naman natin na sa loob ng ating pamamahay, no, iwasan natin na maabot sila, lalo ng mga babies, kasi very curious sila . Akala nila pwedeng kainin dahil nga sabi nyo, mabango, amoy bubble gum,
3: yes,
5: amoy cherries.
3: Ayan. At saka, syempre, hindi naman yung lahat ng yun ina-regulate ni FDA. Hindi ba? Sabi nga natin, marami't maraming nakakalusot. Hindi ba?
5: Opo. Kaya nakikipag tulungan tayo. Katulad po, syempre, sa Home Eco Nanay, sa Radyo Magazine, para ipagbigay alam po sa ating mga taga-subaybay na ito ay mga nire-regulate, ito ang tamang pagtingin, ito ang mga red flags na tinitingnan po pag bibili tayo ng school supplies para mas maging aware po sila na magdoble ingat sa pagbili po ng mga back to school supplies ng ating mga anak.
3: Attorney, usually po ba, ano kaya yung mga possible health risk, ano, pagka ang nabili mo ay substandard?
5: Nako, pag substandard, syempre, gaya nung nasabi ko kanina, kapag naipahid natin sa balat, maaaring mag-cause ng skin irritation, allergies, especially yung mga sensitive ang balat. Pwede rin na eye irritation kasi minsan, hindi natin nasasadya na ikukuskus natin sa mga mata, especially kapag medyo inantok, medyo nagluha. So baka po mamaya pagkahawak nito at substandard, pero syempre kapag hindi natin na-test yung safety nito at naipahid mo sa mata mo, it can cause irritation, no? So syempre papa-check up pa tayo. Yung iba naman merong silang nalalanghap na certain smell pero nagko-cause ng headache, no? Pwedeng nahihilo, no? So may mga sensitive din po sa ganyan. And minsan pag may na-inhale kang parang chemical sa chemicals, so pag na-expose ka dito, maaring maka-feel ka ng any kind of discomfort sometimes po. Parang feeling mo, hindi ka makahinga. Tama yan.
3: Parang yung lalo na doon sa may mga hika.
5: Yes, especially sa may mga underlying conditions, kagaya po ng asthma, na nabanggit nyo kanina. So, Kaya dobleng ingat pa rin po tayo. Kaya nga sabi ko, lahat naman tayo siguro ay nagtitipid, pero wag nating isakripisyo ang kalidad po ng ating mga binibili. Baka eventually, ayaw natin na sa gamot mapunta
3: yung pinagtipid natin. Tama, hindi ba? Oo. Minsan ganun talaga eh.
5: Although, syempre may mga VAT exempt medicines, no? Gaya na napag-usapan

0: Meron tayong verification portal po, that's verification.fda.gov.ph, para po malaman natin kung may na-issue po tayong certificate of product notification para po dito sa ating mga food supply, back to school supply, sorry, na kabilang po dito tulad ng crayons, clay, at saka po yung nabanggit nating watercolors.
1: Ayan. At ano po ang ginagawa ngayon ng FDA, ano, lalo na at sabi nga natin, ilang days na lang po ay pasukan na.
0: Yan, syempre, ngayon po ang FDA ay patuloy po ang ating mga post-marketing surveillance. Nagkakaroon din po tayo ng regular inspection. At syempre, nakikipag-coordinate po tayo sa ating mga partner agencies. At syempre po, meron tayong ini-issue ng mga public advisories and warnings sa atin pong social media pages at sa atin pong website. At syempre, para po sa mga gustong mag-report, meron po tayong isumbong button sa ating website para po i-report ang mga substandard na mga school supplies, no, para ma-actionan po din ng Food and Drug Administration at mapanagot yung mga lumalabag sa batas. Kasi safety ng mga anak natin ang nakasalalay po dito.
1: At attorney, meron na po ba kung sakali na nai-report na ilan dito sa mga nabanggit nyo na FDA regulated tulad ng crayons, ng mga watercolors at clay na substandard?
0: So far po, upon verifying, meron po tayong ilang natatanggap na reports, at ito naman po ay ina-actionan ng ating Field Regulatory Operations Office.
1: At kung sakali at mapatunayan, attorney, ano po ang usually parang penalty or kaparosahan dito?
0: Yes. So tayo po ay mayroon, syempreng una, syempre may due process ito, at kung napatunayan po na talaga ay sila'y lumabag sa batas, mananagot po sila under FDA Act or RA 9711, po pwede po silang kasuhan ng administratibo at kriminal, pwede po silang mag-fine, and depende po sa gravity ng offense, ito ay po pwedeng mag-lead sa imprisonment. Kaya po syempre dapat tayo ay nagko-comply sa batas.
1: Ayun, napakahalaga na mag-comply sa batas. At pang huli, attorney, bago tayo, bago kita hinga ng mensahe, ano, uulitin ko ulit, attorney, ano-ano lang po ba ang covered ng FDA sa mga school supplies na alam naman natin napakadaming nakalabas ngayon?
0: Yes. So, muli po, ang FDA po ay nag-regulate ng mga articles po para sa children na sa tingin po ng FDA ay may toxics, no, kagaya po nung crayons, watercolors, and clay. So for back to school segment po natin ngayon, ito po yung nire-regulate natin. Hindi po kasama dito, yeah, yung mga notebooks, mga plastic na mga bags and folders. Pero syempre po, tayo naman po ay nagkakaroon ng patuloy na review para po kung sakali at may suhestyon na dagdagan ang mga i-regulate, tayo naman din po ay bukas, no, ang ating mga pintuan para sa kanilang mga suhestyon.
1: Ayun. Para lang din malinaw, ano, kasi alam naman natin na pag sinabing school supplies, eh sama-sama na lahat 'yan, ano, magsisimula yan sa mga bags, tumblers, sabi nga natin yung mga lunchbox, yes, ng mga bata, hindi ba? So katulad nung naging panauhin natin last week, yun nga nabanggit yung mga school supplies na nakitaan nila ng mga toxic chemicals. So hindi sakop yun ng FDA, yung mga bugs and tumblers.
0: Yes po. Yes,
1: para
0: po
1: sa kalinawan lang din po, ano. So, yun lang po ang sakop ng FDA, ano, yung mga crayons, yung clay, watercolors. Opo. At panghuli, attorney, mensahe na lang po, ano, sa ating publiko, lalong-lalo na po sa mga momshies na talaga namang abalang-abala na sa pamimili at mamimili pa, at ilang araw na lang ay back to school na ang ating mga chikiting.
0: Yes po. So, muli po, no, nagpapasalamat ang Food and Drug Administration sa ngalan po ng aming Director General, Attorney Paolo Teston, sa patuloy niyo pong pag-aanyaya sa Food and Drug Administration para makapagbigay po tayo ng impormasyon at awareness sa kanila. Mm-hmm. Kami po ay patuloy na nagpapaalala na maging mapanuri po tayo sa ating mga binibili. Siguraduhin po nating ligtas at epektibo, at syempre de kalidad po ang ating pong mga binibiling gamit para

0: para sa school, para sa ating mga anak. Bagamat nagtitipid, uulitin ko, bagamat nagtitipid, huwag po nating ikompromiso ang kaligtasan po ng ating anak at ng ating mga pamilya, no? So syempre po, kapag ligtas ang mga school supplies, mas panatag tayong mga magulang, no? Mas ligtas po. At syempre, mas magiging maganda ang kanilang journey ng kanilang pag-aaral. So maraming maraming salamat po muli, Ma'am Shi Marinella.
1: Maraming maraming salamat po. Nakasama natin si Attorney Kay Ann Magundayaw, ang spokesperson po ng FDA. Sana po marami tayong natutunan ngayong araw na ito, ano? Lalo at sabi nga natin, yung iba rush na, no, ng pamimili, baka kung ano na lang ang mabili nyo. Sabi nga, bagamat nagtitipid, huwag isaalang-alang ang kalusugan ng ating mga chikiting, lalong-lalo na yung mga sa preschool, ano? Nako, eh mas
0: mga vulnerable groups natin.
1: Mas mga sensitive ang mga balat niyan, ano? So, ayan po ha. Pili lang konting tipid, pero siguraduhin po, lalong-lalo na yung sa labeling na sinasabi ni attorney, napakahalaga niyan. Doon yung makikita yung mga kung ano-ano nga importanteng dapat niyong malaman sa pagbili ng mga gamit.
0: Yes.
1: Ayan. Muli po, maraming maraming salamat, attorney, at
0: maraming
1: hanggang sa susunod.
0: Po.
1: Samantala, bibigyan daan po muna natin ang ilang paalaala.
2: Wais na misis, diskarteng madinig. Usapang may sustansya, home ekananay.
3: Beach vacation.
4: Ano tara?
3: Jogging.
4: Ano tara?
3: Hiking.
4: Ano tara?
5: Taginit is here. Tirikang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
6: Pero wait lang, hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
7: Pass tayo dyan!
8: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
9: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
8: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
9: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
8: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
7: Tandaan!
10: Maging healthy at wais para ready kang i-beat ang tag-init.
8: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
11: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
12: Yay!
13: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
11: Libre to ha?
13: Walang bayad?
11: Oo, walang bayad.
14: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
2: Wais na misis, diskarteng madinig. Usapang may sustansya, home ekananay.
1: Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programang Home Eko Nanay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong Momshi
15: Marinella sa Radyo Magazine at The Capital FM.
1: Para sa Wais Tips ni Nanay. Sa trabaho, mahalaga ang magandang pakikisama. At syempre, respeto sa katrabaho. Pero, may ilang pong habits na kahit hindi sinasadya, eh, nakakainis. Na maaaring makasira po ng teamwork at samahan sa opisina. Ito yung mga yon. Unang-una, ang pagiging laging late. Bakit nakakainis? Siyempre, parang hindi mo nirerespeto ang iyong ang oras ng iba. Kung ikaw wala kang pakialam sa oras, yung iba, napakahalaga ng oras para sa kanila. Ito yung lalong-lalo na kapag may meeting, may deadline ng iyong gawain, ano, na nakakaapekto. Or nadadamay ang buong team. Kasi pag binigyan kayo ng deadline, eh, dapat makasubmit kayo. Kaya nga deadline, eh, diba? So, dahil sa'yo, maaapektuhan ang buong team. So, hindi maganda yon, ano? Nandyan din yung hindi marunong mag-communicate. Kapag po kasi walang updates, hindi alam ng team kung tapos na ba ang task o may problema or may dapat i-revise, ano? So, dapat nasasabi mo yan sa buong team. Lalo na kung teamwork yan. Okay lang kung solo mo yan eh. So, wala kang dapat pagsabihan. Pero kung as a team ang inyong ginagawa, dapat mong i-update. Lalo na kung ikaw ang leader, hindi ba? Nandyan din yung mga credit grabber, no? Nakakasira yan ng tiwala kapag inaangkin ang trabaho or idea ng iba. Hindi maganda yon, ano? Pwede namang sabihin na ito'y idea niya. O, diba? Wala namang masama doon. Kumbaga, yun eh, sinasang-ayunan mo yung idea niya. Pero hindi mo idea yon. Ayon nga kay ganito. O, diba? Maganda ito, hindi ba? Makakatulong ito. Mahilig magreklamo, pero wala namang maibigay na solusyon. Sabi nga, puro kwento lang, wala namang kwenta. Nakakadagdag kasi ito ng negative energy, ano, sa office. Yan yung sinasabi. Kapag ikaw ay may gusto, kumbaga, or may reklamo, dapat may solusyon ka. Hindi lang puro reklamo. Dapat alam mo kung ano yung maibibigay mong solusyon. Kasi nire-reklamo mo yun eh. So, dapat merong kang sagot doon sa reklamo mo. Ito, nire-reklamo ko to. Ito ang laging late sa ginagawa namin. Leader pa naman siya. O de, baka pwedeng hati-hati kami. Diba? Sa task para alam kung kanino yung nahuhuli. Diba? Hindi nadadamay ang buong grupo na isubmit ng iba, ikaw lang ang hindi nakapagsubmit. Nako, eto pa, yung mga marites. Nakakababa ng trust at nagdudulot po ng drama sa workplace. Ayan, napakahirap kasi niyang mga marites eh, diba? Madalas dyan, kung hindi kulang, may sobra ang mga kwento. At nababago ang storya. Maingay or storbo. Nakaka-distract lalo na kung kailangang mag-focus. Ayan, narinig nyo yan ha. Madalas tayong mapagsabihan yan. Biglang ganun, inamin. Nakaka-distract daw ng iba, no? Pwede namang medyo tahimik lang, medyo nalalakas. Sorry naman. Medyo nadadala lang. Hindi marunong tumanggap ng mali. Ayan, tinatanggap naman namin na may pagkakamali kami, na medyo lumakas ang aming mga boses. So, 'di ba? Kasi doon sa iba, nako, hirap na hirap silang tanggapin, ano, yung kanilang mga pagkakamali at napaka-defensive nila. Nako, hindi naman kami maingay, may ginagawa naman kami. Trabaho naman 'to. Pwede mo naman sabihin, pasensya na, medyo nadala lang, medyo nalakas lang. Diba? Tamad makisama sa teamwork. Nako, yan ang isa pa, no? Napapasa sa iba ang trabaho kapag hindi ka cooperative. Huwag ganun. Oversharer ng personal problems. Nako, ito naman yung okay lang mag-share. Sabi nga, pag minsan. Pero kung araw-araw sa lahat ng detalye, nakaka-drain po yan sa iba. Tsaka medyo nakakasawa yan sa iba. Pag minsan okay lang, pero pag araw-araw na miya, problema mo ang napapakinggan nila, eh makita mo, isa-isang nawawala yan sa'yo. Pero pag madalang kang mag-share, interesado sila, hindi ba? So, try mo rin yan, hindi ba? At feeling superior or know it all. Nakaka-intimidate naman yan at nakakaasar kapag minamaliit mo ang idea ng iba. Yung iba ganyan eh, no? Talagang lahat alam eh. Yun yung mga tipong parang bida-bida. Hindi pwedeng, kailangan mas magaling siya. Kapag may sinabi ka, mas aangatan niya yung sinabi mo. Alam na niya yun kaagad. Diba? Ito po yung ilang tips. Ano? Kadalasan, hindi naman daw perfect ang tao sa office. Pero ang importante po ay marunong kayong makinig. Ayan. Marunong kayong umamin ng inyong mga pagkakamali. At pinakamahalaga, marunong kayong rumispeto sa oras, sa idea, at effort ng inyong mga kasamahan. Doon po kasi madalas nagsisimula ang magandang teamwork. So, yan po ang WAIS tips ni Nanay.
2: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
12: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
16: Fake news yan! Mali!
17: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
16: Fake news yan! Mali!
18: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
16: Fake news yan! Mali!
19: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala. At i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
20: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
21: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
20: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
21: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
20: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
22: Mas pinalakas, pinalawak.
23: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
23: Colab.
22: World Service Sports Radio.
24: Ang taginting ng FM
22: at lakas ng AM
24: sa iisang himpilan.
22: Pinagsanib na puwersa
24: para sa mas malawak na
22: serbisyo publiko.
24: Radyo Magazine 1278.
22: Sports Radio 918.
24: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publico
24: 738.
22: At Radyo Pilipinas World Service.
24: Mapapakinggan na
22: sa Capital 104.3 FM.
24: Capital 104.3
22: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
23: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
24: Collab.
2: Wais na misis. Diskarteng matinik. Usapang may sustansya. Home Ekananay.
1: Tayo po'y nagbabalik para sa programang Home Econ Nanay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi.
15: Marinela sa Radyo Magazine at The Capital FM.
1: Ang pagpili po ano, ng tamang baon ay kumbaga yung lunch ng inyong mga anak or merienda sa recess ano, ay mahalaga po para mapanatiling malusog, masigla at focus ang mga bata sa pag-aaral. May mga pagkain na dapat iwasan dahil maaaring makasama ano sa kalusugan or hindi practical ano dalhin or baunin sa paaralan. Pero sa kabilang banda naman, meron naman ano mga baon na masustansya, masarap at sigurado pang magugustuhan ano ng ating mga anak. So, simulan natin yung mga bagay na hindi dapat ilagay sa school lunch or merienda ng ating mga chikiting. Una dyan, syempre, yung mga madaling mapanis, ano? Kapag kasi matagal sa bag at walang tamang lamig, pwedeng masira at magdulot ng sakit sa tiyan. Ano yung mga halimbawa niyan? Yung mga mayonnaise sandwich, hilaw na seafood, creamy pasta na hindi naka-cooler. Alam naman natin, ano, lalo na kapag bagong luto, eh, nailagay ka agad sa mga lunchbox ng mga bata. Pinagpawisan, mabilis mapanis yan. At saka yung sinasabi nila, no, yung may mga kamatis daw, mabilis mapanis, kaya yung mga sauce na may kamatis. Or yung mga sobrang matatamis, nagbibigay yan ng mabilis na energy pero bilang biglang bagsak din ano, yung kanilang sigla at focus ng mga bata. Anong mga halimbawa niyan? Yung mga candies, chocolates, frosted donuts. Ayan. Kasi yung mga bata, alam naman natin, di ba sinasabi yung kapag kayong matatamis, nako, energetic yung mga batang yan. Nandyan din yung mga soft drinks at energy drinks. Mataas sa sugar at caffeine na hindi po bagay para sa mga bata. Tulad halimbawa ng mga cola, ng mga energy drink. Alam ko, nainom niyan, medyo may mga edad-edad na yan, no? Pagkaing mahirap kainin, kapag sobrang komplikado, minsan hindi na lang kakainin ng bata. Totoo naman. Siyempre, kung maghihimay-himay pa, di ba? Halimbawa, yung mga hipon, pagbabalatan pa nila yan, hindi na nila kakainin yan. Di ba? Or yung mga malalaking burger na kung ano-ano yung magkakalaglag, yung mga cheese, yung mga dahon-dahon. Nako, eh hindi nila kakainin yan pag sila'y nahirapan. Or yung soup na talaga namang ang hirap, diba? So makita mo pag uwi nila, buong-buo yung pinabaon mo sa kanila. May naalala na naman ako, mamaya after kwento ko ha. Or yung mga maaanghang. Nako, lalo pag mga bata, hindi nila gusto yan, ano? Yung mga spicy foods. Tulad ng mga spicy noodles, yung mga chicken wings, di ba? Yan, madalas yan. Pagkaing madaling matapon or magkalat, nakaka-stress kainin at pwedeng madumihan ang uniform. Ano yan? Ayan, mga yung may sauce, mga spaghetti, yung mga watery fruits, pakwan. So ayan, nako, tapos yung mga makukulay, hindi ba? Pag nalaglag, nako, mancha sa damit. Or yung mga processed junk food, kulang sa sustansya, kaya madaling gutumin ang mga bata. Tulad ng mga chips, biscuits. O, diba yan? Pagka-lunch, hindi. Pero merienda, pwede pa. Pagkaing may matapang na amoy. Naku, yung pagbukas mo, buong klase, ano yun? O, diba? Siyempre, mapapahiya yung bata, yung anak mo. Naku, dali-dali niyan tatakpan yon at iuwi na lang ulit sa inyo. Limbawa niyan, ano ba? Ang masarap. Yung mga tuyo, yung pusit, mga daing, hindi ba? Nako, pagbukas mo yan, amoy na amoy. Eh, masarap nga. Pero syempre, pag bata, medyo mahihiya yan. Lalo nakakantsawa ng ibang mga bata at hindi naman nila kilala yun, hindi ba? Nandiyan din yung mga pagkaing pwedeng makapagbigay ng allergy. Tulad ng mga mani, yung yan, ano, madalas yan. Nandyan din yung sobrang daming pagkain, nakaka-overwhelm at madalas hindi nauubos. Sayang lang, ano? Ito naman yung mga school lunch ideas na kadalasang gustong-gusto ng ating mga anak. Mga mini sandwich, kasi madaling kainin, hindi makalat, maliit lang eh, hindi ba? Yung ham and cheese, or ham lang, or cheese lang, hindi ba? Yung ikakat mo yung sa triangle para medyo maliit. Or yung mga chicken nuggets or chicken bites. Ayan, kaya nga chicken bites. Isang bite mo lang, yun na yun. Paborito ng madaming bata. Ayan, ano, kasi madaling ipak, madaling kainin. Or yung fried rice meal. Busog at masarap kahit hindi sobrang init. Sabi nga, yung kumbaga eh parang ham, fried rice with egg, mga tipong ganon, mga parang topsy, longsy, pasta, yung simple lang ang sauce, ano, wag yung masyadong marami, pating sahog at baka magkalaglag lang. Nandiyan din yung mga fresh fruits, pero yung tipong hindi na kinakailangan ng matapon. Yung medyo malalaki. Halimbawa, yung grapes, yung apple na inislice, di ba? Or yung banana na inislice mo ng maliliit. or cheese sticks or yogurt. Ayan, paborito ng mga bata yan. Good source kasi yan ng calcium at madali pang kainin, ano? Hot dog or meatballs with rice. Nako, napaka familiar yan sa mga bata. Yung hot dog, yung meatballs, o oh, diba yung mga nuggets na yan. Wraps or roll-ups. Ito, mas exciting daw tingnan kaysa sa regular na sandwich. Usong-uso na rin yan, ano? Yung mga tortilla wrap with chicken and lettuce. O, diba? Napakasustansya. May gulay. May chicken. O, meron pa yung tortilla wrap. At ito, yung mga cute, ano? Na mga bento-style meals. Mas ginaganahan kumain yung mga bata kapag colorful at organized kasi ano, yung kanilang mga baon. Diba? Napaka, pagiging creative ni mamit ni daddy lumalabas dyan eh. At saka syempre yung mga healthy finger foods. Madaling kainin. Ito pa, extra tip natin. Dapat gumamit kayo ng mga colorful lunchbox. Pero sabi nga natin ah, iche-check nyo yung kanilang mga labels at baka yan eh may mga taglay na toxic chemicals. Ikat ang pagkain into fun shapes. Isama ang favorite fruit nila at huwag sobrahan ng serving. Tanungin sila weekly kung ano yung gusto nila. No? Mas mainam yan kesa yung kukusa ka kung ano yung gusto mo. Eh baka hindi naman nila gusto. So sayang, hindi nila kakainin. Iuwi pa rin sa'yo.
0: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
1: Para sa recipe naman ni Nanay, eto, veggie nuggets. Diba? Eto po yung mga sangkap natin, ano? Kalabasa, ginayat, malunggay na dahon, tinadtad, saluyo, tinadtad, tokwa, tinadtad din, itlog, harina, kamatis, tinadtad din, sibuyas, puro yan tinadtad, ano? Iodized salt, konting pepper na durog at saka syempre po mantika. Para naman sa ating fresh mountain salad, ang kailangan po natin dyan, repolyo, hiniwa ng maninipis, ano, at kamatis tinadtad. So ang paraan po, ano, ng paggawa nitong veggie nuggets. Sa isang mangkok po, paghahaluin lahat ng sangkap, ano, maliban lamang sa mantika kasi pampiprito natin yan. Haluin pong mabuti lahat ng sangkap na binanggit natin kanina. Timplahan ng iodized salt at ng konting pamintang durog. Siyempre, ayon yan sa inyong panlasa. Pagkatapos, kumuha ng isang kutsara ng isang kutsarang dami ng gulay, ano, yung ating minix at gumawa ng pati. Ayan, pwedeng kudrado, pwedeng yung palapad, ba? Diba? Parang yung sa burger or pwedeng yung parang nugget style. Depende sa inyo, ano, maging creative kayo or maraming mga shapes na po pwedeng gawin, ano, para maengganyong kumain ang ating mga chikiting. Ilubog sa mantika hanggang sa maging golden brown ang kulay nito at ipatong natin yan, ano, pagkatapos sa fresh mountain salad at pwede na nating iserve yan kasama ng ating bagong saing na kanin. Or ang sausawa natin dyan, ano gusto nyo? Pwedeng ketchup, pwedeng suka, pwedeng kamatis. Diba? So ano pang inaantay ninyo? Edi, kainan na! At sa mamamagitan po ng recipe ni Nanay na veggie nuggets, tayo po'y unti-unti nang magpapaalam, ano, ay babasahin pala natin yung ating mga listeners and viewers, ano, baka magtampo sila pag hindi natin nabasa kung sino ba tong mga to. Syempre, hindi mawawala dyan ang aking ating nene at ang aking kuyang Andy. Ayan, watching daw from Gabby's Diner sa San Jose, San Miguel, Bulacan, na magbubukas na itong darating na Sabado. Invited kayo lahat, ha? Gabby's Diner yan. Ni Madam Cecil at ni Boss Edwin Valenzuela. Ganun din, nandiyan si Romel Livid. Si Sean Kyle. Ay nga pala, no, kami po'y nagpapaabot ng aming pakikiramay ano, sa pamilya ng ating kasamahang si Yen Calces ano, sa pagpanaw po ng kanyang ama noong Sunday. Birthday pa naman ngayon ng kanyang daddy. Kami po'y nakikiramay ano, ang pamilya ng Radyo Magazine sa pamilya ni Yen Calces na ating kasamahan dito sa Radyo Magazine. Ang labi po ng kanyang ama eh nakalagak sa Rizal. Ano nga ang memorial yon? Isasabi po namin para doon sa ibang gustong dumalaw. Ano? At maraming salamat po sa ating naging panauhin kay Attorney Kay Ann Magundayaw, ang spokesperson ng FDA. Ganun din dyan sa ating technical side. Kay Julius, Mary Shaw, Sam, Rona Camille sa Marulas Transmitter, sa ating FM Technical Engineers, kay Emil, kay Bright, Norven, Ivan, Gian at Avi May, at ganoon din po sa ating executive producer, si Hazel Esguera. Magkarinigan po tayo muli bukas ano, sa ganito pa rin oras, dito pa rin po sa Radyo Magazine 1278 at Capital 104.3. Sa programang Home Eko Nanay. At ako po ang inyong nakasama, ang inyong momshi.
15: Marinela sa Radyo Magazine at The Capital FM.
3: Pinalakas, pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo! Publico Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
4: Colab.
5: Radyo Magazine.
3: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
6: Ang tagintig ng FM.
3: At lakas ng AM.
6: Sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa.
6: Para sa mas malawak.
3: Mas maraming mararating.
6: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
3: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
4: Radyo Pilipinas.
3: News nationwide.
9: Trending issue. Na pinag-uusapan.
25: World News in 5.
3: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan.
25: 66 Informasyon.
6: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
3: Sports Radio 918.
6: Radyo Magazine 1278.
3: At Radyo Pilipinas World Service.
6: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
4: Capital 104.3.
25: Radyo Pilipinas World Service.
3: Sports Radio.
4: Radyo Magazine.
3: Serbisyo Publiko.
4: The AM and FM collab.
3: Sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 collab.
4: Collab.
26: Beach vacation.
27: Ano tara?
26: Jogging.
27: Ano tara?
26: Hiking.
27: Ano tara?
28: Taginit is here. Tirik ang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
29: Pero wait lang! Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
30: Pass tayo dyan!
21: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
29: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
21: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
29: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
21: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
30: Tandaan!
10: Maging healthy at wais para ready kang ibit ang tag-init.
21: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
11: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
24: Radyo on the go.
11: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
16: Yay!
13: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
11: Libre to ha?
16: Walang bayad?
11: Oo, walang bayad.
16: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
3: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
25: Radyo Magazine 1278.
3: Bubungad sa umaga.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
25: Mga programang aabangan.
5: Agahan hanggang hapunan.
25: 66 Informasyon.
4: GIS, your General Information Station.
3: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Kooperasyon para sa space technology, development ng Mindanao at iba pang priority areas, aktibong isusulong ni Pangulong Marcos sa Japan. May pag-ulat si Raquel Bayan.
1: Radyo Magazine Report. Dadamitin ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ang 4 na araw na state visit sa Japan upang isulong ang priority areas ng Pilipinas tulad ng agrikultura, enerhiya at decarbonization, maritime cooperation, kalakalan at pamumuhunan, infrastruktura, defense and security, space technology at maging ang patuloy na pagpapaunlad sa Mindanao. Exacto 1:33 ng hapon nang mag-take off sa Villamor Air Base ang eroplanong sinasakyan ng Philippine delegation patungong Tokyo. Sa departure speech ng Pangulo, binanggit nito ang gagawing pagtalakay sa West Philippine Sea at iba pang regional security concerns sa magaganap na pulong kasama ang mga lider ng Japan. Anya mapag-uusapan nila ni Japanese Prime Minister Sanae Takaichi ang mga usaping mayroong kinalaman sa ASEAN at iba pang development sa Indo-Pacific region. Ayon kay Pangulo Marcos, bahagi ito ng mas malawak na layunin ng administrasyon na palakasin ang political ties, defense cooperation at strategic partnership sa mga pangunahing bansa sa rehiyon. Kasama rin sa inaasahang pag-uusapan ang kooperasyon ng Pilipinas, Japan at Estados Unidos, gayon rin ang sitwasyon sa Middle East. Maging ang pagpapalalim pa ng maritime at defense cooperation ng Pilipinas at Japan sa gitna ng umiiral na regional challenges. Samantala, habang abala sa Tokyo ang Pangulo sa pagsusulong ng interes ng Pilipinas, sina Executive Secretary Ralph Recto, DepEd Secretary Sonny Angara at DAR Secretary Conrado Estrella III muna ang magsisilbing caretaker ng pamahalaan.
2: It forms part of a broader foreign policy agenda to forge closer political ties, stronger defense and security cooperation, and more enduring economic partnerships with major countries in the region in order to advance the interest of the Filipino people while promoting regional peace, stability, and prosperity.
1: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Magazine Report.
0: Sa iba pang balita, isa sa mga Associate Justice ng Korte Suprema naniniwala ang hindi na kailangan ng warrant mula sa Pilipinas para sa mga kaso sa ICC. May pag-ulat si Louisa Erispe.
3: Radyo Magazine Report.
4: Naniniwala si Associate Justice Alfredo Benjamin Cagiwa na hindi na kailangan pang maglabas ng panibagong warrant ng korte sa Pilipinas para mapatupad ang warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court o ICC laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Base sa concurring opinion ni Justice Cagiwa sa pagbasura sa hiling na temporary restraining order ni Bato, malinaw na napagpasyahan na ng ICC na may probable cause para litisin ang senador. Kaya bakit kakailanganin pa ng korte sa Pilipinas na pag-aralan ulit ito? Isa pa, hindi umano masasabing pagsuko sa soberanya ng Pilipinas ang pagpapatupad ng waranto ng ICC dahil ito ay pawang pagtalima lang sa pagpapatupad ng human rights at rule of law ng bansa. Isa lang si Justice Cagiwa sa 9 na mahistrado ng Korte Suprema na bumotong mabasura ang hiling na TRO ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Mula rito sa Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Louisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Magazine Report.
0: Samantala, DILG pinapabilis ang approval ng renewable energy projects. Si Ray Ferreira sa detalye.
3: Radyo Magazine Report.
5: Inimok ng Department of the Interior and Local Government ang mga lokal na pamahalaan na pabilisin ang pagproseso ng renewable energy projects sa bansa. Layo nitong tugunan ang patuloy na energy crisis at mapabilis ang pagtatayo ng solar, wind, hydro, geothermal at biomass projects. Sa inilabas na memorandum circular, binigyang diin ang mas pinasimpleng proseso at pagbawas ng mga kinakailangang dokumento. Ipinatupad din ang paggamit ng standardized resolution of no objection na dadaan sa sangguniang bayan o panlungsod. Ayon sa DILG, dapat ay matapos ang pag-aksyon sa mga aplikasyon sa loob ng 45 na working days. Kailangan ding magbigay ng malinaw na dahilan kung sakaling hindi maaprubahan. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report,
0: report. At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM para sa iba pang impormasyon. I-follow din kami sa lahat ng aming social media platforms at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Ito po si Manuel Francisco.
6: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko,
6: Radyo Pilipinas.
3: Interesting usapan.
7: Hindi heavy.
8: Tugtugang chill.
3: Suave.
9: Learning from home, may be boring.
3: Radyo Magazine 1278 AM.
10: Pinalakas, pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko,
10: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
3: Colab. World Service Sports Radio.
11: Ang tagintig ng FM
10: at lakas ng AM
11: sa iisang himpilan.
10: Pinagsanib na puwersa
11: para sa mas malawak na
10: serbisyo publiko.
11: Radyo Magazine 1278
10: Sports Radio 918
11: Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738
10: at Radyo Pilipinas World Service.
11: Mapapakinggan na
10: sa Capital 104.3 FM.
11: Capital 104.3
10: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
6: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
11: Collab.
3: Radyo Magazine 1278. Bubungad sa umaga.
12: Trending issues na pinag-uusapan.
13: Mga programang aabangan.
14: Agahan hanggang hapunan.
13: 66 Informasyon.
15: GIS, your general information station.
3: Radyo Magazine 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
0: Pilipinas, 3:08 ng hapon. Oras na ng talakayan. Oras na ng kwentuhang makakalikasan.
16: Programang makakalikasan. Pangangalaga ng kapaligiran. Eco-friendling hakbang. Usapang paghahalaman at anumang kulay luntian. Lahat yan, pasok sa ating kwentuhan. Green Mindset.
3: Green Mindset.
16: Sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Magandang araw, Pilipinas! Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM. Ngayon po ay araw ng Martes, May 26, 2026. Samahan niyo po kami sa isang oras na kwentuhang Green Mindset dito lamang po sa Radyo Magazine 1278 AM. Ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ano man ang inyong pinagkakaabalahan, kasama ka sa ating kwentuhan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang green mindset yan.
3: Set your mind to think green.
16: Isipin ang tama, isipin ang pangangalaga.
3: Green Mindset.
16: Kasama si Manuel Francisco sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Para sa tuloy-tuloy na kwentuhan at talakayan, maaari nyo rin po kaming i-follow sa aming social media accounts. I-search nyo lamang po ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. At kung hindi nyo naman po katabi ang inyong mga radyo, ay pwede nyo pa rin po kaming mapakinggan sa pamamagitan po ng inyong mga mobile phones. Tama po, gamit ang inyong mga cellphone ay pwede nyo po kaming mapakinggan sa pamamagitan ng ating mobile application na PBS Receiver. Ito pong PBS Receiver ay libre nyo pong madadownload sa Google Play Store at sa Apple App Store. At sa tulong ng PBS Receiver ay pwede nyo na pong mapakinggan ang lahat ng mga istasyon ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, lalong-lalo na po ang mga programa dito sa Radyo Magazine 1278 AM. Muli po, isang makakaligasang araw sa lahat po ng patuloy na nakikinig, sumasama at tumututok dito sa ating programa. Dito po sa Kwentuhang Green Mindset, atid po namin sa inyong mga kwento at impormasyon patungkol sa pangangalaga ng ating kaligasan. Maliit at malaking hakbang, lahat po yan ay kabahagi ng ating pag-aksyon para sa pagpreserba ng ating kapaligiran para sa susunod pang henerasyon. At ngayon pong hapon, meron po tayong makakakwentuhan at sasagutin po natin ang katanungan kung environment friendly nga ba ang mga kabataan ngayon. Makipagkwentuhan po tayo para alamin ang POV ng atin pong mga kabataan. Kaya naman po makakasama natin ang atin pong mga interns mula po sa National University Manila. Makakasama po natin sina Raquel Mabaza at Ivy Rio Florido. Magandang hapon at welcome dito sa Kwentuhang Green Mindset. Yes, nako, thank you po, no? At sinamahan ninyo ang ating programa at na-convince ko kayo, no, na makipagkwentuhan sa inyo ngayong hapon. Siyempre naman po, no? Ay, sorry. Ulitin natin. Pabatiin po muna natin yung ating mga interns. Ulit kasama po natin si Raquel Mabaza at Ivy Rio Florido. Magandang hapon.
7: Magandang hapon po.
17: Good afternoon po.
0: Ako, sorry. Kasi minsan lang tayo mag-guest ng nasa studio. Kaya medyo nagkaka-problema. Pero dahil nga kasama natin yung ating mga interns from National University, alamin natin yung kanilang point of view bilang mga kabataan kung ano nga ba yung kanilang knowledge, ano yung kanilang awareness sa pangangalaga ng ating kalikasan. Siyempre, kakamustahin muna natin sila, no? Siyempre, dahil gusto natin na talagang maging very inspiring yung episode na ito, na ma-inspire yung ating mga kabataan na tularan itong mga magandang gawain. Tatanungin ko muna kayo, sa mga everyday na inyong ginagawa, ano yung feeling nyo, makukonsider ninyo na environment friendly or makakalikasan?
7: Yung sa akin po, bilang as a student, I think yung pagdadala talaga ng tumbler o yung sarili mong inumin para hindi ka na bibili ng water sa labas bukod sa dagdag expense siya. I think pinaka-effective din is yung pagko-commute, syempre. Mas makakatipid pa rin if sasakyan lang tayo sa ating public transport kesa sumakay pa sa mga private cars na dadagdag din sa gas emissions and things like that. So yun po, pagko-commute, pagdadala ng water bottle, and yung hindi muna pagtatapon ng basura. Para lalagay mo muna siya sa packet mo, sa bag mo, tapos tatapon mo na lang siya kapag may nakita ka ng trash can. So yung mga basic things.
0: Yun, yung mga basic things. Pero aminin natin, no, hindi lahat ay talagang ginagawa pa rin ito. Ikaw naman, Ivy, ano yung proud ka? Na
17: sa akin naman po, aside from that, syempre since pagko-commute, if kaya pong lakarin, lalakarin na lang po kaysa po bumiyahe pa since dagdag nga po yun sa pollution. And then aside from that, I think yung pag-switch po sa paperless, kunyari transactions, ganyan, digital transactions, and since mahilig po kasi akong magsulat, like journal and ano, minsan po kinikip ko po yung nagja-junk journal po ako para nakikip ko din po yung ibang hindi naman siya kalat-kalat talaga, pero memorabilia po kasi siya for me. So, I think isa po yun. Tapos, ayun po.
0: So, you know, masaya na mapakinggan na itong mga simpleng mga bagay na ito ay nagagawa ninyo, no, sa araw-araw, dahil sabi nga natin, hindi lahat ganun yung commitment, hindi pa rin lahat, kahit nga hindi kabataan, no, may mga nakikita pa rin tayo ng mga adult, yung mga may edad na hindi pa rin talaga pinapractice yung tamang pagtatapon ng basura. Actually, isa yan sa mga pinaka-kinakainisan ko. Actually, minsan lang akong mag-commute, and yung last time na experience ko, may nakasabay pa ako sa jeep na kumakain siya ng biskwit, tapos biglang na lang yung tinapon. Ganon. Yun talaga yung mga pinaka kinakainisan ko. At mas nakakainis pa pag medyo may edad. Kasi parang, di ba, ang mindset natin na pag may edad na, na dapat sila yung mas tama yung ginagawa, na yung mga may edad sila yung tinutularan ng mga kabataan. So medyo masadening sa akin yung mga ganong situations. At dahil pinag-uusapan natin yung pagiging makakalikasan, syempre no, kasama na din doon yung mga pagtatanim. Kayo ba? Dahil tayo ay nandito sa city, nandito tayo sa Metro Manila. May mga experiences ba kayo na nasubukan yung magtanim kahit sa inyong mga bakuran, or may mga time ba during pandemic naging mga plantito at plantita rin kayo?
7: Ako po, nung bata po ako, kasi may bakuran po kami sa bahay namin sa Taguig, and malawak po siya. Tapos yung tatay ko, very ano siya, mahilig siya magtanim, mag-alaga ng hayop. So nagtatanim po kami ng all sorts of gulay, mga gabi, mga ganyan, mga kangkong. Tapos may tinatanim din po siyang mga puno, ganyan. Tapos yung parang nag-grow kasi siya ng garden niya. So doon na lang kami kumukuha ng mga gulay, kamatis, lahat. Tapos meron pa siyang mga animals, livestock. So, pero kasi nung wala na siya, hindi na rin siya na pakinabang. So hopefully, sana maano ko siya. Matuloy ko po.
0: Pero
7: siya.
0: Feeling mo naman, nasa puso mo, na gusto mong ituloy yung pagtatanim.
7: Opo.
0: How about you, Ivy?
17: Ako po, nung bata ako, lolo ko po yung mahilig. Kasi sa likod po namin, magkakatabi po kasi yung bahay namin noon. Yung lolo ko po, lagi siyang nagtatanim ng mga gulay-gulay din po, kagaya nung kay Rocky. And then, nung parang third grade po, lumipat po kasi kami ng bahay. So parang hindi na po yun, hindi ko na po nasubaybayan yung tinatanim ng lolo ko. So, ayun po. Pero since bata po ako, alam ko po mahilig pong magtanim-tanim yung lolo ko ng mga gulay, prutas, mga ganun po.
0: So you know, parang part talaga ng childhood natin na yung mga lolo't lola natin, yung mga magulang natin, sila talaga yung advocate, sila talaga yung mga nagtatanim noon, at yung mga itinatanim nila ay yun din yung mga inihahain sa atin. At gusto natin no, na sana, if possible, dahil syempre nga no, pag nandito tayo sa lungsod, dito sa urban area, mahirap talaga yung mga areas kung saan tayong pwede magtanim. Pero kung may choice tayo, sana ay gusto rin natin na ganun pa din yung maging lifestyle natin pag nandito tayo sa city.
7: Lalo na po wala ding space kung saan ka magtatanim, kasi city na po to eh. So wala siyang enough opportunity for you kahit magustuhin ng isang tao. Lalo na po yung bahay sa atin, dikit-dikit. So yun po. Tapos yung sa amin po kasi, ang nangyari dun is binaha siya. So after nung baha, hindi na po siya naka-recover. So yun. So sana more spaces para yung mga interested, or yung may mga para mas mapasa pa siya sa mga mas bata pa.
17: Adding to that, sana po mabawasan na din yung mga sementadong kalsada, ganun. Para nakakapagtanim po kahit sa gilid lang, ganyan. Para dumami din po yung puno na dadaanan ng mga tao.
0: Actually, lahat naman tayo, yan yung gusto, no? Pero meron naman yung ina-advocate na yung urban gardening, na may mga options tayo na magtatanim sa mga paso, magtatanim doon sa mga lumang containers. Pero syempre, no, yung ideal pa rin na gusto natin yung marami talagang puno, as in talagang mas maraming greens sa ating paligid, which is hindi nga ganun ka-posible pag nandito tayo sa urban area. Ngayon naman, dahil kayo ay mga estudyante kay National University, magkamusta naman sa inyong school? May mga environment-related activities ba na pinopromote, na pwede nyong samahan para maipakita natin, no, na sa school level pa lang ay na-advocate naman yung pagiging makakalikasan? No?
17: Sa amin po sa National University, since parehas po kaming part ni Rocky sa org, nire-require po lahat ng org sa university na magkaroon ng projects na related sa SDG. Ayun po. Tapos aside from that, meron pong mga talks sa iba't ibang schools na ini-invite yung orgs namin, yung NU, or yung mga students. Kagaya po, I think last year, or nagkaroon po ng talk sa LaSalle about SDG. Dalawang talk po yun. Tapos inattendan po namin siya as students po ng National University.
7: Meron din po kami yung recyclable, yung para sa mga devices na hindi mo pwede basta-basta i-dispose. So meron po mga ganun sa, meron pong ganun sa university namin.
17: Naka-display po siya sa baba pagpasok mo ng
7: building. I-dispose mo lang yung, isa-safely dispose mo lang yung device mo, yung mga battery, lumang charger, mga keyboards, ganyan. Yung hindi mo pwedeng itapon sa normal. Kasi delikado.
17: Yeah, adding to that, bawal din po pala kaming magpasok ng plastic sa loob ng school. Hinaharang po ng guard. So parang bawal po yung anything na plastic, styro, ganun po. Tapos nagkakonduct din po pala kami ng cleanup drive. Itong nakaraan lang po, nagkaroon ng cleanup drive rather sa MOA Bay. Yes. Yun po.
0: Itong curious lang ako na parang napaproud naman ako sa NU. Ito ba ay across ano lahat ng branch ng NU or sa NU Manila lang yung lahat?
7: As far as yes po lahat. Mm-hmm. And also yung idea na bawal magpasok ng any plastic things, nag-adjust din po actually yung mga karinderya around the National University Manila. Hindi na po sila kapag magte-take out po yung students, yung gamit po nila is hindi na po styro. Mga paper cups na po para po pwedeng madala ng students sa loob ng university. Yun.
0: And yun doon naman sa merong designated na area kung saan kayong pwedeng maglagay ng inyong, actually, mga e-waste nyo, no? Kamusta naman yung pagtanggap ng mga estudyante? Marami namang...
17: Opo. Actually, lagi po siyang napupuno. Kapag bumabalik po kami, kalahati na agad, or di kaya nagtatanggal na po agad sila. Ayun.
7: Na-encourage din po mag-dispose, I guess, yung mga students ng mga devices na hindi naman nagagamit pero nakatambak na lang sa bahay, which is actually dangerous, no? Kasi mabilis po siyang sumabog or mag-cause ng accident.
0: At sana nga no, talagang sa lahat ng branch ng NU ay talagang ganito yung practice. At sana hindi lang sa NU, no, sana lahat ng university ay maging ganito yung practice. Dahil tama nga naman, tsaka yung adjustment na binanggit nyo, yung adjustment ng mga surrounding stores sa inyo dahil nga ganito yung ini-implement na policy sa NU. So para makakomply at hindi mapagalitan kayong mga estudyante, ay sila mismo yung nag-adjust. So nakakatuwa yung ganitong community effort na dahil nga mayroong ipinapatupad na certain policy, lahat nag-a-adjust at yung adjustment na ito ay ang pinakamagbe-benefit syempre yung ating kalikasan. At kanina nabanggit nyo na kayo ay mayroong mga activities, mayroong mga pinopromote na mga green-related activities ang National University. Kayo ba ay nasubukan nyo na sumama dito sa mga cleanup drive at nasubukan nyo na rin ba na mag- participate sa tree planting activities? So.
17: Yes po, actually. Kasi po sa amin sa org, parang nire-require po kasi talaga nila. Kasi participation po yun ng org ninyo and then ng college po and program. So, nakaka-experience po kami. Pero ano naman po, yung mga cleanup drive naman po, libre naman po siya. Mm-hmm. Tapos nagpo-provide po sila ng materials, gloves, mga sako, ganun.
0: Kamusta naman yun? Kamusta yung experience? Kasi marami na tayong mga nakakuwentuhan ng mga environmental advocates at yung mga kwento nila no, ay pare-parehas na nung na-experience daw nila na sumama sa mga cleanup activities, lalo na doon sa mga tree planting activities, parang yun daw yung pinaka-life-changing sa kanila. Parang may ganun din ba kayong unexplainable feeling nung nag-participate kayo sa ganitong activities?
17: Sa akin po, ano, parang kasi literal na nakakapagod po siya kasi kumukuha ka ng basurang naipon nang hindi naman sobrang tagal kasi kakalinis mo lang tas maya-maya meron na naman ganun. Nakakapagod po siya and parang nakakalungkot kasi bakit ganito karami yung naiipon na basura dito sa lugar na to, dito sa space na to. And if dito ganito na karami yung naiipon, paano pa po sa ibang lugar? Ganun. So I think for me nasa sad ako dun sa fact na yun. And masaya naman po na ganun, pero at the same time, I mean masaya kasi naglilinis ako, pero malungkot po kasi naglilinis ako. Parang ganun po.
7: Yung sa akin naman po, with my experience nung nag-clean up drive kami sa MOA, napaka ano niya, frustrating. Hindi dahil sa we had to clean up, kundi saan ba galing tong mga basura? Is it our fault na ba? Systematic na ba to? Sinong may kasalanan? Sinong pwede nating sisihin? Anong pwede nating gawin? So parang, bakit Wall-E, the movie Wall-E was released in 2012? So bakit ganito pa rin tayo, 2026 na? The same thing is our problem, which is yung basura, kalat, ganyan. So parang first hand having to clean that kasi talagang kinamay po namin yung at least sa friend group namin kinamay po talaga namin yung mga basura sa dagat. And if you know me, parang hindi naman ako maselan sa ganun, pero kasi hindi siya yung typical activities ng Gen Z na nag-side quest ka lang. It really left us something eh, parang afternoon kami nilagab, parang nag-essay na kami. Nakatulala na kami. Lang. Kasi bakit ganun? Even after the whole day, ang dami pong ilang truck ng basura yung yung nag-receive noon. So parang it gives you a different perspective, especially, and it gives you the feeling of, it leaves you a feeling of frustrations, ganyan, sadness, and yun, galit din talaga.
17: Ines.
0: May halo ng galit. Yes. Actually, very valid

0: Santa, yung sinasabi nga nila no na yung pagbabago doon sa practice at syempre no yung disiplina, yan talaga yung gusto nating ma-workout, yung gusto natin na ma-improve sa ating mga Pilipino. And naisip ko lang din, dahil ganito yung feeling ninyo no kapag nagpa-participate kayo, how about naman yung connection nyo with the nature? Are you, nai-enjoy nyo ba yung pagre-reconnect with nature kahit yung simple lang na sumama sa mga nature trip? Na-try nyo na bang magpunta sa mga zoo, yung mga ganitong experience na related pa rin with nature? Anong pakiramdam?
1: Ano po, masaya po. Kasi meron po kasi akong friend, very sponty niya. Mm-hmm. Tapos out of nowhere, pumunta siya sa bahay, tara Rizal tayo. Mm-hmm. So, dinala niya po ako sa Rizal. Mm-hmm. Tapos, di ba po, mabundok po mm-hmm. doon. Tapos, mapuno, ganyan, mahangin. Binaba niya po yung window nung car niya. Mm-hmm. Tapos, nakasilip lang po ako. Tapos, kasi since first year, parang babad sa pag-aaral, mm-hmm. ganyan. Tapos, first time mahanginan.
0: First time makalabas.
1: Opo, first time makalabas ng ganun. So, parang, so ganito pala yung feeling na kapag fresh yung, ano, yung hangin. Ganito pala yung feeling kapag hindi polluted yung nahalalanghap mo. So, parang, masaya po. Masaya, super saya actually. Mm-hmm. Very calming niya, ganyan. Parang may bago na akong perspective sa life.
0: Parang ang tagal mong lakulong.
1: Opo, parang akong nakalaya.
0: Parang nakakulong ka lang sa air-condition na kwarto. Tapos nung nailabas ka, parang ito pala yung mundo.
1: Ganito pala dito.
0: Eh, ikaw naman na Rocky.
2: Yung sa akin naman po, mula bata pa po kasi ako, si mama is lagi niyang pinagmamayabang na ano siya, provincial girl. Mm-hmm. So, ang tawag niya po sa akin is Manila Girl. Kasi mm-hmm. dito nga po ako sa Manila. Tapos yung mga kapatid ko, lahat sila galing probinsya. So, the first time that she brought me sa probinsya niya, which is Jolo, mm-hmm. island po siya. And so, doon ako nagkaroon ng sobrang ano siya, different experience siya. Kasi nakaka-culture shock siya in a way na wala palang buildings doon. Yung 12-year-old me was like, wala yung mga fast food chains, wala yung mabilis na buhay na alam namin sa Manila. Doon, ang pinaka-biggest culture shock ko doon is 6 a.m. nagigising, 8 p.m. natutulog. Tapos mm-hmm. lahat sila is very naturey. Talagang mamumundok, magdadagat. Mm-hmm. Tapos walang ano, hindi ganun kabilis yung buhay, hindi ganun mm-hmm. kabilis makalimot. Tapos mapapaisip ka talaga, doon ako nagkaroon ng parang, buhay pala ako. Yung mga ganung thoughts. And then after nun, bumabalik-balik na po kami doon kasi yun nga, mahirap ang buhay sa Manila. Mm-hmm. So parang if every once in a while, kaya naman po mag-unwind, ganun. At mm-hmm. least sa amin, lalo na kay mama. Kasi matanda na po si mama. So, kailangan niya din yung nature, ganyan. Bumabalik po kami doon.
0: Mm-hmm. So, yun talaga, no? Kapag nandito ka sa Metro Manila, ang pinakamalaking inggit mo ay yung makapunta doon sa probinsya, doon sa mga lugar. Actually, yung Rizal nga, no? Yun na talaga yung pinaka-accessible, isa sa pinaka-accessible na mapunong lugar na pwede nyo puntahan kahit yung mga spontaneous nga lang, no, yung mga biglang ayaan lang. Ayun din yung mga to talagang natutuloy. Mm-hmm. At yung ganung feeling na yung parang nakahinga ka, oh, 'di ba? Yun yung priceless, 'di ba?
1: Parang iba ka ng tao.
0: Oh, yung parang nare-reset ka talaga, yung kumakalma yung pakiramdam mo. Kasi nga may nakakwentuhan din tayo dito sa ating programa, yung Forest Bathing Manila, yung pinopromote nila yung once in a while. Actually, sabi nga nila, ayon daw sa mga experts, dapat daw nag-spend ka ng 120 minutes with nature every 2 weeks. So parang yun yung ina-advise na every 2 weeks maka 120 minutes ka. Counted daw yun kahit yung mag-dine-in ka lang sa ng alfresco setup, yung nasa labas ka. Basta daw meron kang, basta open air, basta may nakikita kang green, basta nakikita mo yung langit, counted na daw yun na exposure with nature. And dapat daw 120 minutes yung ganong exposure mo every 2 weeks para daw, no, maganda daw yung effect nun. Yun, maganda daw yung epekto nun sa ating katawan, syempre sa ating ding mental health. So yun yung pinopromote nila dun nga sa Forest Bathing Manila, na talagang yung pag nag-reconnect ka with nature, yung literal na reconnect talaga na okay lang sa kanilang humiga sa bato, humiga sa damo, at tapos nakatingin lang sa mga puno. Ganun yung practice nila.

0: doon sa Forest Bathing Manila na na-adapt din nila, na practice daw siya sa Japan, kaya ano, kaya napopromote ng maayos yung mental health. So yun yung mga kinakainggitan natin na sana kapag medyo maluwag na yung mga schedule natin at kayo, kapag kayo in the near future ay makagraduate na, no, pag hawak nyo na yung mga schedule nyo at hindi kayo naging alipin ng inyong mga trabaho, ay sana maging posible yung mga ganong experiences. At syempre tatanungin namin kayo dahil nga gusto nating makuha yung POV ng mga kabataan sa pagiging makakalikasan. Kung i-rate ninyo from 1 to 10, ano yung personal rating nyo sa inyong awareness and concern sa ating kalikasan? No?
1: Ako po, as much as awareness goes, definitely a 10. Kasi aware naman po tayo, grade 1 pa lang, pinag-aaralan natin yan sa school. Sa bahay pa lang, tinuturuan na tayo kung paano mag-separate ng basura. And I think sa bahay namin, pinaka-tinuro talaga is yung what you do affects the others. So, kung sino ka sana, kung saan mo dadalhin yung sarili mo, sana wala ka rin iiwan behind. So, awareness is a 10, definitely. Pero yung actions kasi. Kasi minsan, as much as I want to segregate the kalat, yung basurang magpipick up naman nun, hindi naman din po siya nakasegregate. And minsan, yung mga yung daily activities then katulad nung parang sa coffee shop, kaya hindi rin naman eco-friendly yung mga napupunta natin sa space. So definitely, the awareness is there. Pero yung actions, minsan, kulang. So what I'm trying to say is, as much as I can, as much as it's possible, I would want to do what is parang eco-friendly, ganyan. And I would choose it. Pero kasi aminin naman natin, mahal maging eco-friendly, mahal ang mga healthy na pagkain, mahal ang yun ang pagpili sa mga cafe na eco-friendly, ayun. So if we can, if it is within our ability to do so, please let's do it. So yun.
0: Actually, yun nga yung number one frustration din ng mga gustong maging eco-friendly, yung sa practice pa lang ng pag-collect ng basura. Yes. Na parang kahit isegregate mo sa bahay mo, pero kung yung mag-collect nga ay pagsasama-samahin din naman. Yes. So parang nasasayang yung effort, kaya marami din talaga yung parang yung pagsisegregate ay parang hindi na sineseryoso kasi maging yung mga implementing agencies, yung ating government, ay hindi ganun yung strict na implementation. No? So yun nga din yung laging ina-advocate na dapat dun sa proper waste segregation and proper waste collection, dun talaga dapat yung seryosohin at pagtuunan ng pansin ng ating pamahalaan. And doon naman sa mga pag-order, pagbili sa mga coffee shop, parang I believe merong bang coffee shop na nagpo-promote ng mga discounts kapag you bring your own cup. Yes, yeah. So yun, so yun ang mga pwedeng dahil kayong mga kabataan na mahilig mag coffee shop, so yun yung pwede nyong i-advocate, no? At meron naman tayong nature na mga Pilipino na kapag uso, di ba? So parang yun yung mga gusto nating pausuhin, na pag uso na, pag na-feel mo na, hala, ako na lang yung walang dalang cup, parang, so kailangan mong mag-adapt. So yun yung gusto natin na sana pausuhin nating mga kabataan. At hindi lang ng mga kabataan, anuman pong edad ninyo, no, sana pausuhin po natin yung mga magagandang bagay para po sa ating kalikasan. How about you, Ivy?
2: I actually agree with Aki po. Kasi yung awareness po ng mga kabataan ngayon, nandoon po talaga. Kasi kapag nag-scroll ka sa kung saan mang social media platforms, makikita mo na nagpo-post sila about it. Pero kasi, the thing is, nandoon yung pagpo-promote nila, nandoon yung pag-advocate nila, pero hindi po talaga yun nagagawa. And majority of those people, kunyari, sabihin nila, stop using this, or stop using plastics, or stop wasting water. Pero nag-AI. So parang hindi nagiging, hindi nagtutugma yung advocacy nila sa ginagawa nila. So, yeah, ayun po. Nandun po kasi talaga yung awareness. So madaling maging aware, pero mahirap siyang gawin. Ayun po.
0: Actually, good thing na maging aware, pero talagang doon pa rin talaga sa action nagkakatalo. Yeah. At balikan natin yung sinabi ni Rocky kanina, no, na hindi ganoon hindi mura, no, yung maging eco-friendly. At ayun din nga yung daing ng mga enterprises na mga yung mga green enterprises na talagang kapag nag-stick sila doon sa kanilang advocacy, talagang hindi talaga mura, no. Mm-hmm. Kaya ang request sana nila at yung panawagan nila sa ating government na magkaroon ng support, na magkaroon yung parang susuportahan sila para maging possible na maging discounted yung kanilang mga products. So, dahil totoo nga na hindi talaga mura na maging eco-friendly. Kasi kung i-advocate natin na maging eco-friendly lahat, alam naman natin yung hirap din ng buhay dito sa Pilipinas. Kaya hindi talaga siya nagiging posible. At ako, gusto ko kayong i-commend, no, dahil talagang nakikita ko na very vocal kayo. At alam kong isang kayo doon sa mga kabataan na talagang nag-a-advocate noong pangangalaga sa ating kalikasan. At sobrang halaga ng tamang mindset. So, hihingin ko yung mindset na pwede niyong i-share sa mga kapwa niyong kabataan upang magkaroon din sila, no, ng same na malasakit na meron kayo sa ating kapaligiran. No?
1: Yung sa akin po, since we're already talking about environment and how it helps to protect this, I would just like to raise yung recent news na yung pagputol ng mga puno sa ating sidewalks. Mm. Yes, so minsan kasi, the responsibility of self-awareness is, like I said, a personal responsibility na nilalagay natin siya sa individual. What about the systematic changes na we want to see? Minsan, hindi na nasa atin yan eh. Nasaan na yan, di ba? Nasa gobyerno na natin yan. So, if we can, kasi yun nga, awareness can only make us individuals responsible, pero kasi yung actions talaga, yung impact, yes, that's what I'm looking for, the impact and the intention and the consequences of what we're doing right now. So yung madali lang talaga magkaroon ng awareness, ilang taon tayong merong opportunity para makuha yan sa loob ng eskwelahan, sa bahay, sa pagtumingin-tingin ka lang dyan, awareness na yan eh. Pero yung responsibility talaga that we need, so sana tigilan natin kasi cutting the trees and then replanting the seedlings sa ibang parte ng does not equate it eh. hindi siya katumbas lang kapag nagputol ka dito, magtatanim ka sa ibang lugar, hindi siya ganun ka-effective as they would like us to believe, hindi. So what I'm trying to say here is, let's preserve what we already have. Yes, and let's take care of our environment. Kasi, paulit-ulit na ilang beses sa tayong binabaha, ano ba ang reklamo natin, walang enough trees, the illegal minings, and etc. and all that. We are all aware of that. So sana, let's ask responsibility naman from kung sino ba talaga dapat yung may responsibility over this.
0: You know, talagang may mga sistema pa rin sa ating bansa. May mga sistema pa rin yung ating gobyerno na gusto nating maituwid.
1: Yes.
0: At gusto nating maiayos. At sana hindi na at expense na nung mas marami pang mga puno, mas marami pang mga buhay yung mawala dahil lang hindi pa naayos yung sistema. So sana po, no, yung mga ganitong sentimiento, yung mga ganito pong mga panawagan sa atin. Kanino man po ito manggaling man po sa amin, sa ating mga kabataan. Sana po, no, ay i-take nyo ito as valid dahil kami po yung nakakakita at marami po, no, yung mga ganitong panawagan at kami po ay laging umaasa na tutugon yung ating pamahalaan na maituwid at maiayos po yung mga ganitong sistema.
2: Siyempre, bukod sa system, tayo. Siyempre, magsa-start din yan sa atin. So, regardless of our age, bata ka man, matanda ka man, may trabaho ka man o wala, dapat alam mo yung tamang gawain kung paano natin poprotektahan yung environment natin. Siyempre, sa hirap ng panahon ngayon, pataas ng pataas ang presyo ng bilihin, hindi naman accessible lahat ng quote-unquote healthy things, healthy food and such. So, para maprotektahan natin yung environment natin, dapat, bukod sa aware ka, dapat ginagawa mo din, kahit gano'n siya kaliit. Yung ultimong simpleng pagtatabi mo lang ng mga kalat mo, para makahanap ka ng, hanggang sa makahanap ka ng basurahan, tas dun mo itatapon, dun pa lang, dun mo pinapakita na may care ka na sa environment. Hindi lang dapat iasa siya sa kung sino bang dapat responsable. Dapat nag-work sila together. Kung sino man yung responsable, tayo, dapat responsable din tayo. Let's do our part as the citizen of this country. And they should do their part also po as to protect the country and our environment.
0: Mm-hmm. So yun nga, no, yung lagi ding sinasabi na hindi lang responsibilidad ng gobyerno, hindi lang responsibilidad ng pamahalaan na solusyonan yung mga problemang ito. Tayong mismo, tayong mga normal na mga citizen ay merong responsibility. At maraming salamat sa inyong napakagandang mga advocacy, sa inyong napakagandang mindset. At sana mas dumami pa, no, yung mga katulad ninyong mga kabataan na bukod sa pagiging aware ay sana mas maging active tayo doon sa mga actions na pwede nating gawin. Kahit gaano man yan kaliit, pag pinagsama-sama nga itong maliliit na actions na ito, ito ay malaki na para sa ating kalikasan. At bago tayo magtapos, baka may mga gusto kayong batiin. Go ahead.
1: Ako po, binabati ko po yung pamangkin ko. Hi, baby Scarlett. Happy birthday. And congratulations to Ate Sachi for her first junior golf tournament and kay mama na nanonood. Hi, Adela. Ajani mabasa. And so friend ko na nagja-job hunting. Good luck sa'yo. And lastly, so, yun, so mga nag-thesis defend, ayan, congratulations sa'yo.
2: Ay, ako po. Hello po sa mom and papa ko, kay Irene at kay Ruel Rio Florido, pati po sa kapatid ko na nanonood ngayon, kay Ronnie Rio Florido. Ayun po. Mm-hmm. And sa mga nag-i-internship po ngayon dito sa PBS, hello sa inyo. Mga kaklase po namin.
0: So, you know, ito pong mga interns namin mula sa National University. Nako, ito po yung mga kabataan na sana, no, ay dumami pa. At kami po ay umaasa na talagang mas marami po yung ating mga kabataan na maging ka-green mindset. Muli, maraming salamat Raquel and maraming salamat Ivy. Muli ating nga pong nakapanayam at nakakwentuhan ng ating pong interns mula sa National University. Muli po, no, yun ang lagi nating hangada dito sa ating programa, na yung ating pong mga kabataan ay talagang maging kabahagi po natin sa ating nag-iisang advokasya na pangalagaan po ang ating kalikasan. No? Ang oras po natin, 3:44 ng hapon. Tuloy-tuloy ang ating kwentuhan, tuloy-tuloy ang ating talakayan. Manatili pong nakatutok dito sa kwentuhang Green Mindset sa Raj Magazine 12:78 AM.
3: Anuman ang pinagkakaabalahan, walang pinipiling oras ang usapan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan. Dito lang yan sa Radyo Magazine 12:78 AM.
4: Pinalakas, pinalawak. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
5: Ang tagintig ng FM
4: at lakas ng AM
5: sa iisang himpilan.
4: Pinagsanib na puwersa
5: para sa mas malawak na
4: serbisyo publiko.
5: Radyo Magazine 1278.
4: Sports Radio 918.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
4: At Radyo Pilipinas World Service.
5: Mapapakinggan na
4: sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
6: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab. Collab.
7: Anak, pakikuha mo nga yung hanger sa kabilang kuha. Anak, teka, parang nahihilo ata ako ah.
8: Hala, ma. Humilingil po yata.
7: Nako, huwag kang magpanik anak. Naalala mo ba yung sinabi ng teacher mo kapag lumilindol?
8: Mag-drop, cover, and hold.
7: Tara anak, dito tayo sa ilalim ng lamesa at safe dito.
8: Nay, yung pintana.
7: Iwasan mo din anak yung mga salamin o bintana kasi pwede kang mabagsakan yan.
8: Opo ma, oh, grabe, kinabahan ako to na.
7: Huwag kang pangungunahan ng nervyos anak at lalong hindi ka makakaisip ng tama niyan. O tapos na yung lindol, kailangan na tayong lumabas agad-agad ng bahay.
8: Sige ma, tara po.
7: Naku anak, teka, kunin mo na muna yung emergency go bag mo para handa na tayo sakaling kailangan natin mag-evacuate.
8: Got it ma, thank you po sa reminders. Ano na lang ang gagawin ko kung wala ka?
7: Asus, ang anak ko talaga.
9: Sa panahon ng sakuna at emergency, manatiling kalmado at laging alerto. Radyo Magazine 1278.
10: Radyo Pilipinas.
11: Beach vacation.
12: Ano tara?
11: Jogging.
12: Ano tara?
11: Hiking.
12: Ano tara?
13: Taginit is here. Tirik ang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
14: Pero wait lang! Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
15: Pass tayo dyan!
16: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
17: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
18: Uminom ng 7 to 8 baso ng tubig araw-araw.
19: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
20: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
21: Tandaan! Maging healthy at wais para ready kang ibit ang tag-init.
22: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
23: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
24: Fly PR1043, now boarding.
25: Hey, that's us!
26: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
27: Dreaming of love while cruising at high altitude.
28: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
27: Closer to heaven with the feet.
26: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
28: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
27: Leave all your worries as we soar over the clouds.
26: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
27: They'll be shooting stars through time and space.
23: Yan, ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool.
29: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
30: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
29: Radyo Magazine, 1278 AM.
10: Radyo Pilipinas.
31: Radyo Publiko.
3: Set your mind to think green. Isipin ang tama. Isipin ang pangangalaga. Green Mindset.
0: Kayo po ay nakatutok pa rin dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM. At sa punto pong ito ay tanggapin po muna natin ang pag-uulat mula sa Radyo Pilipinas sa Tayug. DENR at pribadong kumpanya nag-aisa sa Ridge to Reef Program para sa biodiversity conservation at proteksyon ng coastal at upland ecosystems sa Pangasinan. Mula po sa Radyo Pilipinas sa Tayug, may pag-uulat si Marie Mildred Estrada Coquia.
3: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report,
32: report. Formal nang nilagdaan ng DENR Region 1 kasamang San Miguel Global Power at San Miguel Global Power Foundation ang ilang memoranda of agreement para sa Ridge to Reef Conservation Program Project 747 sa ginanap na ceremonial signing sa Suwal Power Plant. Nagkaisa sa aktibidad ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, lokal na pamahalaan, people's organizations at pribadong sektor para sa pagpapalakas ng mga programang pangkalikasan at sustenableng pamamahala ng yaman ng Pangasinan. Kabilang sa mga nilagdaan ang kasunduan sa Dalumpinas Tree Planters Association Incorporated sa ilalim ng Sentro Eastern Pangasinan para sa mas pinaigit na forest protection, rehabilitasyon at community-based environmental stewardship. Nilagdaan din ang programang A Journey to 1 Million Pawikan Hatchlings sa ilalim ng Sentro Western Pangasinan na layong palakasin ang konserbasyon ng pawikan at pangangalaga sa coastal at marine ecosystems ng lalawigan. Sa kanyang mensahe, binigyan din ni Penro Pangasinan Dr. Chester Casilla ang kahalagahan ng pagtutulungan ng lahat ng sektor upang matiyak ang pangmatagalang proteksyon at rehabilitasyon ng likas na yaman ng probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
3: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
0: Samantala at karagdagang ulat at kwento naman po tayo mula sa DENR National Capital Region. Isa pong Philippines Cups Owl ang nailigtas po sa isang abandonadong paaralan dito po sa may Quezon City. Sa ulat po ng DENR-NCR, mabilis po ang pagkilos ng Enforcement Unit ng DENR Metropolitan Environmental Office East matapos pong makatanggap ng ulat mula sa isang kawaninang barangay. Kaugnay po dito sa natagpuan ng Philippines Cups Owl sa Barangay West Triangle dito po sa Quezon City. Ayon po sa ulat, ang natura daw pong kuwago ay natagpuan sa loob ng isang abandonadong paaralan sa kahabaan po ng T. Benitez Street matapos po itong mahuli ng isang aso. Sa agaran pong pagresponde ng MEO East, ay matagumpay po na na-retrieve ang ibon at nakumpirma nga po na isa itong Philippines Cups Owl na isa pong endemic na uri ng kuwago na likas po dito sa Pilipinas. Matapos po ang retrieval operation, ito po no, ay maayos na isinailalim sa pauna pong pangangalaga at agad po itong iturn over sa Biodiversity Management Bureau Wildlife Rescue Center para po sa masusing pagsusuri, rehabilitasyon at tamang disposisyon. Bagamat ang Philippines Cups Owl po ay nakalista sa Appendix 2 ng Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora o CITES at kasalukuyan pong itinuturing na list of concerns sa IUCN Red List, patuloy pa rin po binibigyan diin ng DENR-NCR ang kahalagahan po ng pangangalaga sa kanilang natural na tirahan upang mapanatili po ang balanse ng biodiversity sa atin pong mga urban at forest ecosystems. Ang insidente po ay muling pagpapaalala sa epekto po ng urbanisasyon sa atin pong mga wildlife at sa kahalagahan po ng mabilis na koordinasyon ng atin pong mga ahensya at lokal na pamahalaan sa ganito pong mga sitwasyon. Patuloy pong hinihikayat ng DENR-NCR ng publiko na makiisa po sa pangangalaga ng wildlife sa pamamagitan po ng agar ang pag-uulat ng anumang insidente ng wildlife encounter upang matiyak ang kaligtasan, proteksyon at wastong paghawak po ng mga ganitong uri ng ligaw na hayop. Muli po ito ay ulat mula sa ating DNR National Capital Region. Maaari niyo pong sundan ang kanilang Facebook page para sa iba pang ulat at impormasyon. At sa punto pong ito, tayo ay pansamantala na rin pong magpapaalam sa atin pong edisyon ngayon ng Kwentuhang Green Mindset. Nais po nating pasalamatan ang ating technical side kasama sa Sir Julius Ungaba, Sam Reyes, Merisol Malimban, Rona Esperanza, Camille Umali, kayo din po ang ating magkasamahan sa Marulas Transmitter. Maraming salamat din po sa ating executive producer na si Jared Moreno. Muli, ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lamang po sa Kuwentuhang Green Mindset. Susunod na po ang programa ng Iskultura kasama ng inyong frenny, Mary Rose Rosero. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga!
4: Trending issues na pinag-uusapan.
5: Mga programang aabangan.
6: Agahan hanggang hapunan.
7: 66 Informasyon.
8: GIS, your General Information Station.
9: Radyo Magazine, 1278 AM.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas.
14: Beach vacation.
25: Ano tara?
14: Jogging.
25: Ano tara?
14: Hiking.
25: Ano tara?
33: Taginit is here! Tirik ang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
34: Pero wait lang! Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
35: Mas tayo dyan!
36: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
37: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
38: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
39: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
40: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
41: Tandaan!
42: Maging healthy at wais para ready kang ibit ang tag-init.
43: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
44: Walang radyo? Walang problema!
43: ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go.
0: Radyo on the Go.
43: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
1: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
43: Libre to ha?
1: Walang bayad?
43: Oo, walang bayad.
1: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
2: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
2: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
43: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
10: Mahal ang gamot.
4: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
15: Mr. President, pwede pa yakap.
4: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
16: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
17: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin, para hindi na uabot sa malubhang sakit.
4: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
17: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
9: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Magazine 1278.
9: Bubungad sa umaga.
12: Trending issues na pinag-uusapan.
7: Mga programang aabangan.
6: Agahan hanggang hapunan.
7: 66 Impormasyon. GIS, your General Information Station.
9: Radyo Magazine 1278 AM.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas.
18: Ang oras sa buong Pilipinas, 1 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon.
9: Alertong araw, Pilipinas! Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na

0: revocation ng permit ni Senator Bato de la Rosa para sa 100 ng firearms nito, pinoproseso na ng Philippine National Police. Para sa buong ulat, narito si Raquel Bayan.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Pinoproseso na ng Philippine National Police ang revocation o pagbawi ng permit o lisensyang iginawad kay Senator Ronald De La Rosa para sa tinatayang nasa 100 firearms na pagmamay-ari nito. Pahayag ito ni PNP Chief Melanchon Artates Jr. makaraang matanggap ang request ng National Bureau of Investigation para dito. Sa ambush interview sa PNP Chief, sinabi nito na magiging mabilis na lamang ang proseso para sa pagbawi ng lisensya at inaasahan nilang maisasapinal ang revocation na ito sa lalong madaling panahon. Samantala, muli ring siniguro ng PNP na mayroon silang resources at kakayahan na matuntun si De La Rosa at isisilbi nilang arrest warrant ng International Criminal Court ng walang special treatment o tulad lamang ng isang ordinaryong individual na hinahainan ng warrant of arrest. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, Ombudsman, kakasuhan na sa Sandigan Bayan si Senator Jinggoy Estrada at Senador Joel Villanueva. Para sa buong ulat, narito si Ray Ferrer.
1: Radyo Magazine. Report.
3: Inihahanda na ng Office of the Ombudsman ang pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senator Jinggoy Estrada kaugnay ng umano'y irregularidad sa flood control projects. Ayon kay Ombudsman Crispin Ribulla, target na maisampa ang kaso sa Sandigan Bayan sa Huwebes matapos umano'y makumpleto ang pagsusuri at paglinaw sa mga dokumento at ebidensya. Giit ni Ribulla, pinaghandaan nilang mabuti ang kaso upang matiyak na sapat at matibay ang mga isusumiting impormasyon sa korte. Samantala, kinumpirma rin na Ombudsman na susunod na isasampa ang kasong plunder laban kay Senator Joel Villanueva. Posible niya maisampa ang reklamo sa loob ng 1 hanggang 2 linggo. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, DTI, Region 10 Misamis Occidental Provincial Office, makikiisa sa 2026 Balik Eskwela Diskwento Caravan, presyong panalo para sa mamimiling Pilipino. Mula sa Radyo Pilipinas Iligan, narito si Dandy Macrambon.
1: Radyo Magazine. Report.
4: Makikiisa na rin ang Department of Trade and Industry o DTI 10 Misamis Occidental Provincial Office sa Balik Eskwela Diskwento Caravan, presyong panalo para sa mamimiling Pilipino sa Mayo 28 at 29, 2026. Gaganapin sa Municipal Tennis Court, Tudela, Misamis Occidental. Ang inisyatibang ito ay naglalayong makapagbibigay ng pagkakataon sa mga mamimili na makabili ng mga school supplies, grocery items at iba pang mga pangunahing bilihin, basic necessities and prime commodities o BNPC ng mga mag-aaral, magulang at mga guro sa mura o abot kayang halaga lamang na presyo. Bahagi ng kanilang paghahanda para sa nalalapit na pagbubukas ng pasukan ng school year 2026 to 2027. Mula Iligan City, Northern Mindanao, para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macrambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: At iyan ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1270 kHz para sa iba pang impormasyon. I-follow din kami sa lahat ng social media platforms sa Facebook, Instagram, X, YouTube at TikTok at Radyo Magazine. Ako pong inyong lingkod, Mary Rose Rosero.
5: Sa entertainment scene, updated ka ba? Swak na budget recipes, light na buong family.
6: Tala kayang makakalikasan.
5: Anything under the sun.
7: Radyo Magazine, 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho
9: ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili,
9: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin,
9: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas.
7: Tamang impormasyon.
10: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Kaliw na kwentuhan!
7: Kabataan, kasama sa usapan.
10: RG! Radyo Magazine 1278.
13: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join! Halika na! Sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon. Kainan sa Visayas. At paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa

0: sama-sama nating tuklasin ang makasaysayang kultura ng Pilipinas. Halika na dito lang sa Iskultura. Isang magandang araw, Pilipinas! Isang magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao! Kayo pipatuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 kHz sa inyo pong mga radyo. At syempre, sa pagsapit po ng alas 4 ng hapon, samahan ang inyong friend ni Maru, Mary Rose Rosero, para sa isang oras na kwentuhan hanggang alas 5 po yan ng hapon. Kumusta po tayo ngayong araw? Sana nasa mabuti tayong kalagayan. At syempre, magandang hapon din sa ating mga kagapay sa technical side, sina Frenny Julius Ungab, Frenny Marichal Malimban, Frenny Rona Esperanza, at ganun din sa ating executive producer na si Frenny Manuel Francisco at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. At syempre, para tuloy-tuloy din ang ating usapan, huwag din kakalimutan na i-like at i-follow kami sa aming mga official social media platforms.
1: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
2: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
1: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
2: Libre to ha?
1: Walang bayad?
2: Oo, walang bayad!
1: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Simulan na natin ang ating kwentuhan, muli nating balikan ang ating makulay na pinagmulan. Kasama ang inyong friend ni Maru, Mary Rose Rosero dito lang sa programang Iskultura.
3: Sining ay hangaan, kasaysayan natin ay tuklasin. Kasama ang ating friend ni Nasi Maru
4: dito lang sa Iskultura.
3: Tara na sa Iskultura!

0: Ngayong hapon, muli na naman tayong mag-uusap at magkakwentuhan patungkol sa ating makasaysayang Pilipinas. Pero ngayong hapon, maganda rin ang ating pag-uusapan tungkol sa for sure naman ha. Sana naman sa ating mga Gen Z ngayon. Alam na alam po ninyo yung isa sa sikat na building, lalong-lalo na dito sa, kung magagawi po kayo dito sa Maynila. Matanong ko kayo, ano ba ang tawag sa building o tahanan? Kung saan namamalagi ang ating Pangulo ng Pilipinas? Sana po lahat po tayo ay alam natin. Ito dahil tayo ay magagawi dito sa Malacañang Palace. Pero kung minsan ba naiisip po ninyo, paano ba nagsimula itong itayo? Bakit tayo merong tinatawag na palasyo? Meron pala tayong palasyo dito sa Pilipinas. At syempre, yung iba't ibang kwento ng mga naging pangulo po dito sa ating bansa na nanirahan dito sa Malacañang. Kaya ngayong hapon, para mas maliwanagan tayo dito sa ating pag-uusapan, ating pong makakasama si Sir Francis Louis Esquivel, Technical Assistant mula po sa Malacañang Heritage Mansions. Welcome back, sir, dito po sa ating programang Eskultura.
1: Magandang hapon po sa inyo, Ms. Mary Rose, at sa lahat ng inyong mga taga-subaybay. Maraming salamat po sa pag-imbita muli sa amin mula sa MHMMC para makalahok sa inyong programa na Radyo Magazine, at nawa po'y makabahagi kami ng mga bagong kaalaman tungkol sa Malacañang Heritage Mansions.
0: Kumusta po kayo, sir?
1: I'm good. Medyo sore lang ang throat po, pero okay naman.
0: Naku, sir, ha? Get well soon. Nakuso pa man din ngayon na dahil nga nakakaramdam na tayo ng kaunting pag-ulan.
1: Yes.
0: And of course, naku, na nakaranas din tayo ng ganyan na recently. But anyway, sir, get well soon. And also, naku, para sa ating mga taga-subaybay, siguro ay familiar sa inyo si Sir Francis. Kung saan napag-usapan natin before ay, kung tama po ang aking pagkakatanda, ay about sa Baguio Mansion. Ayun, dahil sila po dito sa Malacañang Heritage Mansion, sila po yung namamahala dito sa mga nais nating mapuntahan. And even yung una nating napagkwentuhan dito, yung Goldenberg Mansion. Pero ngayon naman, syempre of course, maganda din na mapag-usapan din natin itong tinatawag nating Malacañang Palace. Kasi even sa kabataan pa naman natin ngayon, sir, and even sa mga grade school pa lamang, nababanggit na ito sa ating libro. Kaya maganda rin naman syempre na mapag-usapan natin yung history behind dito sa ating Malacañang Palace. Pero matanong ko na lamang din, sir, unang tanong ay yung ano po ba yung original na layunin ng pagkakatayo po dito sa Malacañang Palace?
1: Well, actually po, Ms. Mary Rose, wala tayong concrete evidence kung kailan talaga siya pinatayo mismo o eksaktong taon kung kailan pinatayo ang Malacañang Palace. Ngunit po sa ating mga historical records, ang pinapaniwalaan pong unang pinatayo na estruktura ay mga huling bahagi na ng 1700s. Pero yung kilala po natin ngayon na Malacañang Palace bilang tahanan o opisina ng ating pinakamataas na opisyal ay hindi po yun ang kanyang original purpose. Originally po, ito ay pinatayo bilang isang pribadong bahay bakasyunan dito sa distrito ng San Miguel, kung saan noong panahon ng mga Kastila, ang San Miguel po ay nasa labas ng tinuturing nilang Maynila dahil yun pa lamang po yung Intramuros o yung City. So, ang San Miguel malayo po sa ingay ng Intramuros at sa siksikan ng mga tao, so tahimik po dito, maraming mga puno, mga kawayan, at nandyan nga po ang napakasiglang ilog Pasig. So, naging ideal po yung location na ito para sa isang retreat or summer residence. At kung ikaw nga po ay magpapatayo ng bahay bakasyonan dito noon, tanaw mo agad ang ilog Pasig at mararamdaman mo agad ang malamig na simoy ng hangin. Mm-hmm. So, kinalauna na lamang po naging sentrong ng kapangyarihang pampulitika ang Malacañang.
0: Ayun. Ay, maganda nga po nabanggit nyo, sir. Ito pala ay nagsimula mula sa pribado, at ito pala ay bahay bakasyuna na kung iisipin po, sir, kasi pag sinabi nating Malacañang, parang it's all about government-owned, na parang lahat ay medyo strict, na kung iisipin, dito pala siya nag- umpisa na privately owned, and nabanggit nyo nga po kanina na hindi pala tayo sure din pala, sir, even sa kasaysayan na kung kailan po ito simulan na naipatayo. Pero may mga nababasa tayo nga, sir, tulad din ng nabanggit nyo, sir, na around 1700s ito naipatayo. Pero sir, matanong ko lang po, ito na po ba yung pinaka-struktura na unang naipatayo dito sa Malacañang?
1: Wala na po yung remnants ng original structure dahil ilang beses na po itong na-renovate sa mga sumunod na panahon ng mga administrasyon, lalong-lalo na po na ang 1700s ay more than 200 years ago na. Marami na pong dahil sa katandaan at kalumaan ay hindi na rin kayang i-preserve at kailangan ng palitan.
0: And actually, sir, kapag ni-research din natin itong Malacañang Palace, may nababanggit po ta dito na tao na si Sir Luis Rocha. Sino po ba siya, sir? And ano po yung kaugnayan, sorry sir, ano po ba yung kaugnayan niya dito sa ating Malacañang Palace?
1: Yes, Ms. Mary Rose, so si Don Luis Rocha po ay isang prominenteng negosyanteng Kastila na highly involved po siya, kung naalala niya po yung galleon trade or kalakalang galleon. May mga negosyo po siya dahil dun sa galleon trade. At during that time, siya po ang mismo nagpatayo nung tinukoy ko nga po kanina ang orihinal na pribadong bahay bakasyonan. So hindi niya po ito pinatayo para sa mga pinakamatataas na opisyal, para lang po ito sa kanya at sa kanyang pamilya. Pero kaunti lang po talaga ang mga documented information about the personal life of Don Luis Rocha. Pero malaki po ang naging papel niya dahil nga sa kanyang tahanan nagsimula ang kasaysayan ng Malacañang bilang sa isa sa pinakatanyag na residences, hindi lang dito sa San Miguel kundi ngayon sa buong bansa.
0: Nako, bilang parang tumatak na rin pala sa kanyang pangalan na sa kanya magsimula itong kusan, isa sa pinaka-pinangangalagaan nating building dito sa ngayon, no, itong Malacañang Palace. Pero sir, may nababanggit din po kasi paano po kaya napunta sa pamalaang Espanyol itong pagmamay-ari na kusan, nabanggit niyo nga po natin na ito po privately owned of Luis Rocha. Paano po ito napunta sa mga Espanyol?
1: Very interesting po ang storya nito, Ms. Mary Rose, dahil noong 1802, napilitan po si Don Luis Rocha na ibenta na lang o ipagbili ang kanyang summer residence, ang Malacañang summer residence. Tahalagang 1,000 pesos, can you imagine? Ngayon, kayang-kaya na natin, pero nung panahon po na yun, siyempre, 1802 pa, napakalaking halaga na ng isang tipo. Ang nakabili po kay Don Luis Rocha ay Kastila na opisyal. Ang pangalan po niya ay Colonel Jose Miguel Formento. 23 years niya pong ginamit yung Malacañang as summer residence, pero namatay siya noong 1825. Kaya po pinagbenta na naman ang Malacañang. Tumaas naman ang presyo from 1,000 pesos, naging 5,100 pesos naman noong 1825. Ang naging interested na pong bumili ay hindi na lamang isang tao, kundi yung pamahalaan na, ang pamahalaang kolonyal ng mga Kastila. So mula po sa pagiging summer house, naging pagmamay-ari na ito ng gobyerno at naitala bilang posesyon de Malacañang. 1847, panahon po ni Governor General Narciso Claveria, tinalaga na po yung Malacañang bilang official summer residence ng mga governors natin hanggang noong taong 1863 na po ito.
0: Naku, parang napagpasapasahan din po pala itong Malacañang. And sir, matanong ko lang kung inyo pong masasabi, mga nasa magkano po kaya ngayon kung yung equivalent ng 1,000 noon?
1: Eh ngayon po, Ma'am Mary Rose, eh wala na pong number na pwedeng ibigay para sa Malacañang, dahil hindi na lamang po yung istruktura ang bibili mo, kundi yung pakahabang kasaysayan ng Malacañang na sa tingin ko eh wala nang katumbas na sa lapisa ngayon.
0: Actually sir, totoo po yan. Parang kung iisipin po kasi, it's not worth the million naman din po kung iisipin. Pero parang siguro sa istruktura nito, pwede pa natin mapagbasehan kung magkano ito, million, itong milyones ito. Pero yung story kasi lahat ng pinagdaanan itong palasyo nito, itong bahay bakasyonan na ito noon, ay hindi matutumbasan, tulad nga po ng inyong sinabi, hindi na matutumbasan ng presyo ngayon. Kung sakali man maipagbenta, naku, parang ikaw rin mahihirapan para kung paano mo ito ay titirahan. Pero sir, matanong din po namin, saan po nagmula itong pangalan na Malacañang? Ano po ba yung ibig sabihin nito?
1: Well, nakakatuwa pong isipin na kahit na nga, nasabi nyo nga kanina na ang Malacañang po, ang salitang Malacañang or pangalang Malacañang, isa sa pinakasikat at pinakapopular na pangalan sa ating bansa, eh wala po kayong mahanap na kahulugan or direktang katumbas nito sa anumang diksyonaryong Pilipino. Dahil po dito, marami po sa mga historians natin at mga writers ang nagbigay ng kani-kanilang mga opinion kung saan nagmula ang pangalang ito. At isa po sa pinakaunang suggestion ay mula po doon sa Spanish historian na si Felipe Jovantes noong 1877, kung saan sinuggest po niya na ang ibig sabihin daw po ng Malacañang ay place of the fishermen or lugar ng mga mangingisda. Inulit po ito ulit nung isang historia naman na si Jose Montero y Vidal sa kanyang aklat na Historia General de Filipinas. At kinalaunan, pinaliwanag naman po ng writer na si Eliana Maramag na yung mga suggestions po na ito nila Montero at Jovantes nung panahon na yun na place of the fishermen ay maaring galing daw ito sa Tagalog na salitang mamalakaya ng ibig sabihin mangingisda po or fishermen. At pag dinagdagan niyo po ng han sa dulo, magiging mamamalakayahan. Ang ibig sabihin ng mamalakayahan ay lugar ng mga mangingisda. So, saktong-sakto po dun sa definition na binigay ng mga naunang Spanish historian.
0: Mm-hmm.
1: Pero kinalaunan po, marami pa pong suggestion. At isa sa pinakasikat, Ms. Mary Rose, ay yung tatlong salitang may lakan dyan. Ang ibig sabihin ng may lakan dyan, may makapangyarihan dyan. So ang lakan ay makapangyarihan na maaaring tumutukoy po sa mga unang naging may-ari na si Rocha o yung mga Kastilang gobernador. Pero meron din pong mga historians na nagsasabi hindi tao ang tinutukoy na lakan o makapangyarihan kundi mga engkanto o mga espiritu. Dahil naniniwala po sila na bago po matayo ang Malacañang, yung mga puno niya, mga bambu niya, ay pinapanirahan ng mga espiritu, mga engkanto at bilang respeto. Di po ba nagtatabi-tabi po pa rin tayo ngayon sa mga pagbita? Ang tabi-tabi po nila nung araw ay may lakan dyan. So pagdadaan po sila dito sa San Miguel, sabihin nila may lakan dyan. At yun yung mga espiritu o mga engkanto, engkantong pinapaniwalaan nilang nakatira dito. So ang may lakan dyan eventually naging isang salita na lang, Malacañang. Another suggestion po, hindi daw mga Tagalog na salita ang pinagmulan, kundi Kastila naman, yun po yung mala kanya. Ang ibig sabihin ng mala ay bad or evil. Kanya literally means cane or it could be bamboo. Dahil naniniwala din po sila na may mga masasamang elemento sa mga kawayan or bamboo nung San Miguel, yung panahon ng mga Kastila. So yun po yung mga suggestion, pero until now, we don't have any concrete evidences on where it exactly was derived from.
0: Ako sir, mostly na mga sinabi nyo, parang ngayon ko lang narinig actually. Kasi hindi natin to, sadly, hindi po natin to mababasa anywhere sa ating mga libro. Kung meron man, for sure yung ilan sa mga natatanging history books natin. And sir, matanong ko lang, regarding po sa pangalan ng Malacañang, ano po ba yung tama? Kasi may mga nakikita tayo na Malacañang, M-A-L-A-C... A-N-Y-A-N-G, tas meron din naman walang G sa dulo, o di kaya naman pag may mga nakikita tayong tinatranslate pa into Tagalog, kung meron man na M-A-L-A-K-A-N-Y-A-N, tama ba? Parang ganun po sir. Ano po yung tama sir?
1: Actually, ang pinaka-confusion po dyan, Ms. Mary Rose, ay yung may letter G ba dapat sa dulo o walang letter G? Malacañang or Malacañang, ang tama bang spelling ng Malacañang? Actually, originally po ay walang letter G sa dulo. Pero nung panahon po ng ating Pangulong Ramon Magsaysay, at kilala niyo po natin sa bilang Pangulong Makamasa, siya nga po ang champion of the masses, masyado daw po parang mapang mataas pag Malacañang pala sa tinawag dito. So para mas maging malapit sa mga Pilipino, Malacañang na lang ang itatawag. Sanay naman po tayo sa may NG sa dulo. Pero pagtapos po ng administrasyon ni Pangulong Magsaysay, binalik na naman po yung walang letter G, Malacañang pala. So nalito na naman kahit ang mga empleyado ng Malacañang, ano bang gagamitin natin? So sa panahon po ni Pangulong Corazon Aquino, by tradition ay ginagamit po ang walang letter G pag palasyo lang ang tinutukoy mo. So if you're talking about the palace itself, you remove the G at the end. Pero pag ang tinutukoy mo na ay yung kabuuan mismo, yung compound or complex ng Malacañang or Malacañang in general, doon na po madadagdagan ng letter G. So in effect, ang Malacañang Palace ay nasa loob ng Malacañang compound, yung may letter G.
0: Ako parang kinabahan ako, sir. Tama po ba yung nakalagay sa ating screen ngayon?
1: Okay lang po. Wala namang executive order, Ms. Mary Rose, kaya walang magkocorrect. Pero yun po ay dahil sa tradisyon na lang.
0: Pero sir, matanong ko lang din, base po sa inyong sinabi, pag kunyari ginagamit natin ito sa mga documents natin, may iba gumagamit ng na Malacañang, or di kaya naman ito, kunyari Malacañang Palace, hindi naman po problem yun.
1: Wala naman po magkokorek sa, sa atin dahil nga ito po ay naging tradisyon na lang. Pero kung nais nyo pong sundin ang tradisyon na ito, it should be parang His Excellency Malacañang Palace, Malacañang Compound, Manila. Yung difference na, yung compound ay may letter G at yung palace mismo, tinatanggal ang letter G.
0: Ayun, ayun. At least kahit pa para maliwanagan tayo sa mga dapat din nating ma-i-express kung sakali man magagamit po natin ito in written form. Or kasi kung minsan naman po kapag usapan, minsan palasyo na lang din po yung ginagamit. Pero alam naman na natin lahat kung ano yung binabanggit natin, kung anong palasyo, which is ito Malacañang. And yeah. Sir, syempre bilang ating bansa ay nakakaranas din po ng iba't ibang kalamidad, lalo na itong bagyo. Tapos meron kasi ako nakitang isang tanong dito. Ano po kaya yung kalamidad noong taong 1863 na nagpilit sa mga gobernador general ng Espanya na lumipat mula po sa Intramuros patungong Malacañang? So ibig sabihin po ba merong specific din po na ilang mga bagyo na mga nangyari, na natatanging nangyari regarding Malacañang?
1: Actually po, ang nangyari, Miss Mary Rose, ay noong June 3, 1863, bisperas po yun ng kapistahan ng Corpus Christi, niyanig po ng malakas na lindol ang Maynila. At marami lindol po sa mga gusali sa Intramuros ang mga nasira o tuluyan ng gumuho. Kasama na po

0: kailangan i-restore ulit, i-rebuild yung Palacio del Gobernador sa Intramuros. Pero sa kasamaang palad, noong October 1869, lumindol na naman po ulit sa Manila. Kaya naantala na naman yung mga restoration efforts or rebuilding efforts. Kaya mas parang naging practical na lang at permanente ang paninirahan ng Gobernador General dito na sa Malacañang Palace mula 1869 hanggang doon sa kanilang huling taon ng panlilibihan noong 1898.
1: And speaking of itong mga Gobernador General, sir, can you name some mga natatanging tauhan natin or not even Filipino, even yung mga sumakop dito po sa atin na unang nanirahan dito sa ating palasyo?
0: Well, speaking of the earthquake that happened po, yung nabanggit ko noong 1863, ang Governor General po noon ay si Governor General Rafael de Echagüe y Birmingham. So siya po yung pinakaunang tumira sa Malacañang Palace, sa kanyang paglibat mula Intramuros dito sa Malacañang Palace. Sinundan pa po siya ng 17 Gobernador General na mga Kastila, katulad po nila Emilio Terrero, Yoloyo Despujol. Kung pamilyar po kayo sa mga pangalang yon, sila po yung binisita ng ating bayaning si Jose Rizal nung nagtungo siya sa Malacañang Palace. At noong 1898, ang pinakahuling Kastilang gobernador na nanirahan sa Malacañang naman po ay si Basilio Agusti. At noong nagsimula ang American period naman, ay ginamit na rin po ito ng mga Amerikano. Starting with Governor General or Military Governor Wesley Merritt, sinundan po siya ni Elwell Otis. Yung Otis Avenue, kung pamilyar po kayo, kanyang pinangalan yun. Si Arthur MacArthur, natatay po ni Douglas MacArthur, ay naging governor natin na tumira din sa Malacañang. At si William Howard Taft, na unang civil governor general, ay naging 27th American president pa. So, napakadami po mga prominenteng personalidad at gobernador na tumira dito sa ating palasyo. And the last one, the American Governor General Frank Murphy naman noong 1935.
1: And dito po sa mga nabanggit niyong mga Gobernador General, sir, matanong ko lang, meron po ba silang mga binago or dinagdag ng mga estruktura dito sa palasyo?
0: Noong American period po, after noong 300 years ng Spanish colonial rule, talagang kinontrol na nila ang Malacañang. At napansin po agad ng mga Amerikano na hindi na ganun kaganda yung kondisyon ng Malacañang Palace at ng kanyang mga kwarto. Marami na pong nasira, marami na nga po sa katandaan ay hindi na kayang i-preserve or i-restore. At isa po sa pinakamalaking problema na kanilang hinarap po ay yung pagbaha, dahil po ang lokasyon ng Malacañang ay by the river.
1: Yes.
0: So, tuwing malakas po ang ulan at kung may bagyo, umaapaw po ang tubig sa ilog at pinapasok po ang Malacañang mula nung panahon ng mga Kastila. So yun po ang kanilang trinay na solusyonan during their administration to solve yung pag-overflow ng river. Nagkaroon po ng pag-improve ng drainage system, ng embankment dun sa gilid ng ilog para po yung mataas na pader ma-prevent yung pag-overflow ng tubig. At even during the time of Governor General Francis Harrison, pinataasan niya po yung sahig mismo ng palasyo up to 18 inches. Kaya kung pupunta po kayo sa first floor ng palasyo ngayon, halos maaabot mo na yung ceiling. Dahil ilang beses rin po siyang pinataasan dahil nga sa problema ng pagbaha na ito by the river. Noong panahon po ng mga American governors, Malacañang Palace is the official residence. Pero ang kanilang official office ay dun pa rin po sa Intramuros, sa may ayuntamiento. Katapat po yun ng palasyo at katabi ng Manila Cathedral naman. Araw-araw po, Miss Mary Rose, kailangan pa nilang bumiyahe para magpunta doon sa ayuntamiento, magtrabaho. Nahirapan na sila sa ganong sistema. Kaya si Governor Francis Harrison, nagpagawa na po ng bagong office na idinikit niya sa Malacañang Palace, sa kanyang kanang bahagi. Yun po yung executive building nila, ang kanilang office, na ngayon ang pangalan ay Kalayaan Hall. So, simula po nung napatayo ito, hindi na nila kailangan mag-travel pa. Lalakad na lang sila, makakatipid sa oras. Nung time din po na yun, Commonwealth, under pa rin po tayo ng mga Amerikano, nagpagawa na po ng air conditioning system sa Malacañang. At ilan po sa mga kwarto ng Malacañang, ilan sa pinakaunang na-airconan sa ating bansa. At nabili din po pala yung lupa pagtawid ng Ilog Pasig, kaya lumawak po yung Malacañang from 6 to 8 hectares, naging 16 hectares ngayon.
1: Ayun, pero yung nabanggit nyo kanina, sir, yung travel time, naku, kung sasabihin naman natin na may mga sasakyan pa noon. Pero nakakapagod din yung ginawa nila na pupunta pa silang Intramuros para dun na mag-opisina. And speaking of that, hindi rin pala nakaligtas itong ating palasyo sa iba't ibang kalamidad na nararanasan dito sa ating bansa. And even itong pagbaha, na kung tutuusin nga po, nakakatakot rin kasi katabi rin po nila itong Pasig River.

0: Kasi lalo na dito sa ating bansa, kapag katabi mo din yung itong ating anyong tubig na ito, isa sa mga nauuna na umapaw at syempre hindi malabo na makaranas ng pagbaha. Pero dito po, speaking of naman dito sa ating mga naging pangulo po dito sa ating bansa, sino-sino po kaya yung mga naunang tumira dito sa palasyo? And meron din po bang mga pangulo na hindi, ang pinili na hindi tumira dito sa palasyo?
1: Yes, Ms. Mary Rose. So, ang pinakaunang Pilipinong pangulo po na tumira sa Malacañang Palace ay si Pangulong Manuel Quezon noong 1935 sa kanyang inaugurasyon bilang unang pangulo ng Commonwealth. So, siya po ang unang magkakaroon ng chance na umakyat dun sa makasaysayang hagdanan niya at i-claim yung Malacañang bilang kanyang tahanan at opisina. Sinundan din po siya ng mga sumunod na pangulo sa kanya hanggang sa administrasyon po ni Pangulong Ferdinand Marcos. Pero ang nauna pa po kay Quezon ay si Pangulong Aguinaldo, pero hindi niya po nagamit yung Malacañang kasi nung panahon po niya ng paninilbihan, nandito na po yung mga Amerikanong gobernador general. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataong tumira dito. Si President Cory Aquino naman po at President Ramos, pinili po nilang huwag gamitin ang Malacañang Palace as their home. Lumabas po sila ng main compound ng Malacañang, kung familiar po kayo doon sa Arlegui Guest House na ngayon ay yung La Peral Mansion. Yun po ang kanilang naging residence. Si Pangulong Erap naman po, pinili yung katapat ng Malacañang, yung Bonifacio Guest House or Premier Guest House ngayon bilang tirahan. At after niya, si GMA po or Pangulong Gloria Arroyo ang nagbalik ng tradisyon na gagamitin ang Malacañang bilang residence kasi marami po siyang magandang alaala din dito dahil ang kanyang ama ay naging pangulo ng Pilipinas. Lalo makapagal, tumira na siya dito, so ikalawang beses niya ng pagtira yun. After po ni Pangulong Arroyo, si Pangulong Noynoy, Pangulong Duterte at ngayon po ang ating kasalukuyang Pangulo, Pangulong BBM, hindi rin po nakatira sa palasyo. Doon po sila sa pagtawid ng ilog yung bahay Pangulo ngayon, na dati bahay pangarap, bahay ng pagbabago at ngayon bahay Pangulo. So it's either po it's their decision or they had no choice, kaya po hindi po nila nagamit ang Malacañang bilang residence. Pero kahit hindi po nila ginagamit yung Malacañang as their home, ginagamit pa rin po nila ito bilang opisina nila. At dito pa rin nagaganap yung mga engranding mga seremonya at selebrasyon sa bansa.
0: Sir, curious lang ako, if okay lang tanungin, ano po yung pagkakaiba ng bahay Pangulo dito sa Malacañang Palace?
1: Yung bahay Pangulo po ay nandun sa lupang binili nung panahon ng mga Amerikano sa pagtawid ng Ilog Pasig. Yun po yung nabanggit ko kanina na lumawak yung Malacañang. So kaya po nabili yun ay not only to expand Malacañang but for security reasons din dahil nakakatakot din po na katapat ng palasyo ay yung mga private residences doon or mga private buildings. So doon po pinagawa yung isang rest house na kinalaunan po ay tinawag na bahay pangarap nung panahon ni Pangulong Diosdado Macapagal. At rest house lang po talaga ang kanyang purpose para kahit papano mas tahimik kasi doon dahil napapalibutan ng golf course malayo sa ingay at ang kaharap mo na Ilog Pasig. Kinalaunan po nung time ni President Noynoy Aquino, yun po ang napili niyang gamitin na residence. Pero ang pangalan pa lang po niya noon ay Bahay Pangarap. Nung time ni Pangulong Duterte, same rin po, pero ang preferred niyang pangalan ay Bahay ng Pagbabago. At ngayon naman po sa administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay Bahay Pangulo ang kanyang pangalan.
0: Ayun, may mga ganun po pala no, na kung sakali man na hindi piliin ng ating magiging pangulo or sa mga susunod na pagkakataon, ay pwede pala silang mamili kung hindi sila maninirahan dito sa mismong palasyo. Pero may option pa rin na malapit sa kanilang opisina. Pero sir, speaking of dito sa mismong palasyo, may mga pagkakataon ba na ano yung, or can you give us some example na kung saan nakatulong itong pagkakaroon natin ng palasyo sa ilan sa mga kaganapan dito sa ating bansa, lalong-lalo na nung mga panahong merong digmaan po dito sa atin?
1: Actually po, when we talk about war, yun po talaga ang isa sa pinakamasaklap na bahagi o yugto ng ating kasaysayan bilang bansa. Pagdating po ng mga Japanese noong December 8, 1941, unti-unti na pong natatalo ang mga puwersa ng ating ng Amerikano at Pilipino. At napilitan po si Pangulong Quezon noon at si Vice President Osmeña na lisanin na ang Malacañang at tumungo na sa Amerika para pagpatuloy po yung pamahalaang Commonwealth bilang government in exile. Pero bago po umalis si Pangulong Quezon, pinanatili niya po dito ang isa sa mga opisyal niya, si Pangulong Jose Laurel, para po meron pa rin tayong kinatawan o boses sa mga Hapon during their administration. Kinalaunan siya po yung naglingkod bilang president ng Japanese-sponsored government o yung tinatawag nating ikalawang republika ng Pilipinas. So sa panahon po ng mga Hapon o panahon ni Pangulong Laurel, sentro pa rin naman po ng pamamahala ang Malacañang. Doon pa rin po ginagawa yung mahalagang pagpupulong, yung mga seremonya ng pamahalaan, yung pagpirma sa mga mahalagang batas at kautusan. At para nung panahon po na yun, isa sa pinakamatinding problema ng bansa ay yung paghanap ng mga makakain. So kagutuman ang problema ng bansa, at para makaisa sa ating mga kababayan, nagkaroon pa po ng programa si Pangulong Laurel na magtanim para mapuhay, kung saan kinikayat niya po yung mga kababayan natin na magtanim sa mga available spaces sa kanilang bahay, sa harapman, sa likodman o sa mga bakating lote, para po meron silang pagkukunan ng kanilang makakain. At hindi exception ng Malacañang doon, dahil kahit po mismo sa grounds ng Malacañang, nagtanim sila ng talbos ng kamote, ng mungo, para po makatulong sa ating mga kababayan at makain din nila bilang pamilya. So, naging sentro pa rin po at simbolo ng pamamahala ang Malacañang despite of the war and the Japanese occupation. Pero noong 1944, tinupad na ni MacArthur yung kanyang pangakong, I shall return. At natalo na nga po ang puwersa ng mga Hapon. Lilisan na po ni Pangulong Laurel ang Malacañang. Nakuha na po ulit ang Malacañang, or nabawi na ulit ng Malacañang sa pamamahala ng mga Pilipino. Pero hindi na po si Quezon ang Pangulo, dahil pumanaw siya sa Amerika sa sakit na tuberculosis. Pinalitan siya ng Vice President na si Sergio Osmeña. Patuloy na po ang pamamahala sa Malacañang.
0: Parang ang nangyari din ay, syempre, nilalapit po natin sa masa itong palasyo, dahil syempre, bukod naman sa paggamit ito ng ating mga pangulo, para din naman po ito sa publiko. Pero sir, ito din matanong po namin, dahil isa sa mga may pinaka longest presidency po dito sa ating bansa, si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ano po yung mga mostly naging pagbabago dito sa palasyo during his term?
1: Actually po, yung mga pinakamalawak at pinakamalaking renovation sa kasaysayan ng Malacañang Palace ay sinagawa nung panahon ni Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. at First Lady Imelda Marcos. At marami po dun sa mga pagbabago na kanilang pinagawa ay makikita pa din hanggang sa ngayon, at ginagamit pa rin hanggang sa ngayon. So bago po yung administrasyong Marcos Sr., malaki pa rin po yung influence ng architecture ng mga Kastila, ng mga Amerikano. Pero sa pangunguna po ni First Lady Imelda Marcos, nais niya po na yung administrasyon magkaroon po ng mas malinaw na Filipino identity or Filipino imprint ang Malacañang Palace. Hindi lamang po sa kanyang architecture, pati na rin po sa kanyang interior design, sa kanyang mga dekorasyon, at pati na rin po dun sa mga materyales na gagamitin nila. Dahil dito po, kinuha nila yung mga ilan sa pinakamahuhusay na Filipino architects, mga artists, mga craftsmen. At giniit po ni First Lady Imelda Marcos na mga Pilipinong materyales po ang gagamitin, katulad po ng nara, ng kamagong, ng mulave, ng coconut veneer, para po mapakita sa mundo yung galing at yaman ng likas na materyales ng bansa. So yung malawakang renovation po sa Malacañang, pinangunahan po yun ng architect na si George Ramos, katulad po ng pagpapalawak ng ceremonial hall. Nagkaroon po ng mga balkonahe doon sa ceremonial at reception hall, na ngayon po ang tawag sa kanila ay minstrel galleries. Nadagdagan naman po ng mga magagandang artworks or stained fiberglass artworks yung mga pintuan at kisame ng Malacañang. Mga likha po yun ng artist na si Antonio Dumlao. Yung interior ng Malacañang, pinaganda po lalo ng master wood carver mula sa Betis, Pampanga na si Juan Flores, kung saan yung mga obra po niya ay makikita pa rin hanggang sa ngayon sa ceremonial hall ng Malacañang Palace. Yung mga higanting wooden chandelier na gawa po sa Philippine hardwood. At pati po yung hagdan, Miss Mary Rose, ng Malacañang, dinekorasyonan po nila yung dingding ng mga individual or maliliit na piraso ng nara na dinikit-dikit para magmukha po siyang banig or sawali. Para po maging similar sa mga traditional nating bahay kubo. So gusto po talaga ipakita ng panahon na yun na ang Malacañang hindi lang sentro ng kapangyarihan, kundi showcase din po ng best of the best of the Philippines.
0: Parang ang nangyari, sir, no, parang mas nakita natin as ma- at mas nabigay nila yung pagkakataon na maipakita yung lahat, kultura, tradisyon natin, and even history dito lang sa ating palasyo. And sir, may mga nababanggit na rin kayong mga parte dito sa Malacañang. Eh, syempre, parang para sa mga hindi pa nakakapunta, nakakapasok dito sa palasyo. Actually, sir, ako ay hindi pa nakakaranas makapasok sa naunang palasyo. Kaya maganda rin sana, sir, maibahagi nyo sa amin yung iba't ibang mga silid dito po sa Malacañang.
1: Opo. Well, ang dami pong makasaysayang kwarto o silid sa loob ng Malacañang Palace. Pero kahit hindi nyo pa po napupuntahan, malamang po ay naging pamilyar na rin po ito sa inyo. Dahil madalas po ito nakaflash sa ating mga television screens. Pag meron pong mga state visits, state dinners, mga makasaysayang pagdiriwang sa Malacañang, kahit po yung mga simpleng meeting ng Pangulo, makikita nyo na po yung mga kwartong yun. Maari pong isa sa pinakasikat na kwarto or area ay yung Grand Staircase ng Malacañang Palace. Dahil po yun yung traditional area kung saan aakyat yung ating Pangulo sa kanyang unang araw or sa kanyang inaugurasyon. Ginawa po yun ni President Quezon 1935 at ginawa pa rin ng ating kasalukuyang Pangulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nung unang araw niya, nung 2022. Aakyat po yun para simbolo ng start ng bagong administrasyon. Pag-akyat po sa hagdan, meron po tayong tinatawag na reception hall at pinagmamalaki po yung mga chandeliers doon dahil binili pa po yun ni Pangulong Quezon sa bansang Czechoslovakia, gawa po sa mga tunay na Bohemian crystals. At inapalibutan po yung hall ng mga larawan or portraits ng ating 17 Pangulo. So 17 na nga sila at napupuno na rin po yung hall na yun. Kaya problema din na iisipin ng mga nasa palasyo kung saan ilalagay yung mga susunod pang Pangulo. At na medyo sumisikip na po sa habang nagdadagdag tayo ng portraits. Malapit po sa reception hall yung tinatawag nating Aguinaldo State Dining Room. Napapanood niyo po yan sa TV pag may meeting or cabinet meeting ang ating Pangulo. Kasi yan po ay ang kanilang ginagamit. Pero kaya nakapangalan kay Pangulong Aguinaldo dahil nung dinla po siya ng mga Amerikano dyan to be placed under house arrest. Yan po yung kwartong yun. Kaya naging Aguinaldo Room or Aguinaldo State Dining Room. Ginamit rin siyang dining room and eventually a cabinet meeting room of the presidents from Marcos Sr. up to the current administration. Meron din pong music room, Ms. Mary Rose, na pinangalan ng music room dahil po doon po nagpa-practice ng piano ang anak ni Pangulong Elpidio Quirino na si Vicky Quirino na naglingkod ding first lady. At yung ceremonial hall, nabanggit ko po kanina, doon po nakalagay yung mga higanteng wooden chandeliers at doon po ginagawa ang mga pinaka-grande at pinakamalalaking pagdiriwang sa Malacañang. Pero ang pinakamahalaga po sa lahat siguro ay yung tinatawag nating presidential study. Dahil yun po ang opisina mismo na ginagamit ng ating mga pangulo.
0: Wow, nakakamangha, sir. Kasi matanong ko lang po, possible ba na makapasok yung isang ordinaryong Pilipino dito sa loob ng Malacañang?
1: Sa kasalukuyan po ay hindi kasi bukas ang ating palasyo lang Monteo. Pero kung magkaroon ng pagkakataon na makalahok ka dun sa mga pagdiriwang o sa mga functions ng palasyo, yun po ang pagkakataon mo ding makita yung mga kwartong nabanggit ko. Pero sa mga nakaraang administrasyon, meron pong instances na naging museum ang mismong palasyo ng Malacañang. Nung panahon po ni Pangulong Corazon Aquino at Fidel Ramos, yan po yung dinadayo mismo ng mga bisita at meron pa pong ticket nun para makapasok sa museum, ticket ng museum. So, hindi po natin alam, baka mangyari muli ito at magkaroon ng pagkakataon ng ating mga kababayan na masulyapan ang mga nagagandahan at mga makasaysayang silid sa loob ng Malacañang.
0: Ayun, so tatanungin ko pa nga lang, sir, kung sakali man ano, na nasagot yun na rin naman po. So, so for now, wala po tayong kahit papano guided tour sana sa loob ng palasyo. Pero maganda nga rin po na nabanggit yun na sana magkaroon din in the near future na masulyapan kahit saglit ng ating mga kababayan itong loob ng palasyo. Kasi parang nakita ko lang po, sir, yung mismong compound lang na Malacañang. Hanggang doon lang, kahit hanggang gate lang actually, yung nakikita ko. Kaya curious din tayo sa Pag nga nasilayan natin ng personal, pero tama po kayo kasi siguro naman sa atin na bilang Pilipino, familiar na tayo sa nakikita natin sa mga press conference, sa mga yes. balita na nakikita natin na pinapakita sa telebisyon itong itsura ng Malacañang. And sir, may ilan pa po ba kayong nais ipabatid sa ating mga taga-subaybay and also sa mga future events na pwedeng masuportahan ng ating kababayang Pilipino dito sa Malacañang? Go ahead po.
1: Yes po. So bagamat hindi po mismo open ang palasyo ng Malacañang, ay bukas na bukas po para sa lahat ang ating mga Malacañang museums. Yun po yung Teos Mansion na tinatawag po namin ngayon na Presidential Museum, at yung Bahay Ugnayan, yun po ang museo naman na dedicated sa ating kasalukuyang Pangulo. Wala pong bayad ang mga museum na ito. Kailangan lang pong mag-book online sa museums.gov.ph kung nais nyo pong bumisita at magkaroon ng guided tour. Pero kung okay lang naman po sa inyo na mag-walk-in, bukas din po ang aming mga pintuan sa mga specific na oras ng mga araw.
0: Ayun, maraming salamat sir at naibahagi niyo po sa amin itong ating kasaysayan sa pagkakaroon nitong Malacañang Palace. Nako sir, marami po kaming natutunan na kokonti or hindi man natin masyadong nababasa sa ating libro kasi but at the same time natutuwa po ako na marinig mula po sa inyo itong ating pinagmulan ng Malacañang Palace. Muli po sir, maraming salamat po sa inyong oras at panahon na inilaan sa amin at sa mga susunod pang kwentuhan pa natin sir. Nako, sana po muli po namin kayong makapanayama. Mag-iingat po kayo sir and mabuhay po kayo.
1: Maraming salamat po. Thank you very much.
0: Atit pong nakapanayam si Sir Francis Louis Esquivel, Technical Assistant mula po sa Malacañang Heritage Mansions. Kung saan ibinahagi niya po sa atin itong makasaysayan na kwento sa likod ng pagpapatayo natin na meron na tayo ngayong Malacañang Palace. Dito po yan matatagpuan sa Maynila. Diba nakakatuwa po na tulad nga po nang nabanggit ko kanina, limited yung ating mga nababasa sa ating mga libro kaugnay sa history ng pagkakatayo nitong ating palasyo. And nakakatuwa din na syempre, tulad nga po ng mga nabanggit ni Sir Francis kanina, marami po tayong mga events na kung saan binubuksan po ito sa publiko para na rin, di ba, masulyapan kahit saglit yung loob nitong Malacañang Palace. Kasama nyo pa rin ngayong hapon ang inyong friendly Maru, Mary Rose Rosero, dito lang sa programang Eskultura.
2: Imahinasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Samahan ang ating friendly na si Maru dito lang sa Eskultura.
3: Tara na sa Eskultura!
4: Uy, Bex! Sino na naman yung kamitap mo?
5: Secret! Baka agawin mo.
6: Base sa resulta ng test mo, ikaw ay nagpositibo sa...
5: Ha? Pero Dok, okay naman ako ah. Wala naman ako nararamdaman. Hindi naman ako mukhang may sakit.
7: Walang mukha ang HIV. Pabata ng pabata ang tinatamaan ng HIV sa Pilipinas. Ayon sa datos ng Department of Health, mayroong 57 bagong kaso ng HIV ang naitatala sa bansa araw-araw.
5: Ano na mga pangarap ko? Ano nang gagawin ko?
4: Hoy, si OA, ang HIV ay nagagamot na. Hindi mo kailangang mamuhay sa takot.
7: Regular na magpa-check up, gumamit ng proteksyon, uminom ng pre-exposure prophylaxis o PrEP at higit sa lahat, sumunod sa antiretroviral therapy kung ikaw ay nagpositibo sa HIV. Ang HIV test ay libre at confidential. Ang tunay na pagmamahal ay nasa paalala mula sa pag-aalaga sa sarili at sa iba. Bisitahin ang pinakamalapit na HIV care facility sa inyong lugar.
5: Dahil mas nakakilig ang mahal kita, pag may kasunod na, ingat ka!
7: Isang paalala mula sa Radyo Magazine 1278 AM.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion always by our side. The Bayong! It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made.
10: Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era.
9: Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials.
10: Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags,
9: nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week.
10: Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong,
9: bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke. And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya siguruhing may bayong na nakatabi para sa mga pinamili.
8: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
4: World-class na tanawin. Explore na natin! Love the Philippines. Likhang sining na proudly Pinoy. Influx na yan! Radyo Magazine
11: 1278.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
14: Pagpapakita ng kaugalian.
15: Paano po?
14: Tradisyon. At mga sining ng mga Pilipino. Iskultura. Iba-iba man ng pinagmulan.
16: Kahit kailan.
14: O saan man. Samahang bayanihan.
16: Dito lang sa Iskultura.
14: Tara na sa Iskultura. Iskultura.

0: Maraming maraming salamat sa isang oras na ating napagsamahan ngayong hapon. At syempre ganun din sa ating nakakwentuhan kanina si Sir Francis Louis Esquivel mula po sa Malacañang Heritage Mansions, kung saan atin pong napag-usapan at napagkwentuhan ang sa kasaysayan ng pagtatayo ng meron po tayo ngayong Malacañang Palace. Maraming maraming salamat din sa ating mga nakagapay sa technical side, sina Frenny Julius Unga, Frenny Marichal Malimban, Frenny Rona Esperanza, ganun din sa ating executive producer na si Frenny Manuel Francisco, at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. Muli po, ako pong inyong nakasama, ang inyong Frenny Maru, Mary Rose Rosero. Imaynasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Kayo po'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join. Halika na, sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa Is

0: Viaggio Magazine 1278 AM. Beach vacation.
1: Ano tara?
0: Jogging.
1: Ano tara?
0: Hiking.
1: Ano tara?
2: Taginit is here. Tirik ang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan. Pero wait lang. Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
1: Pass tayo dyan!
0: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
2: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
0: Uminom ng 7 to 8 baso ng tubig araw-araw.
2: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
0: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
1: Tandaan!
2: Maging healthy at wais para ready kang ibit ang tag-init.
0: Isang paalala mula sa Radyo Magazine. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
3: Yay!
4: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
3: PBS Receiver.
4: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
0: Libre to ha?
4: Walang bayad?
0: Oo, walang bayad.
3: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
4: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
5: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
5: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
0: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Mas pinalakas, pinalawak.
8: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
9: Colab.
7: World Service Sports Radio.
10: Ang tagintig ng FM
11: at lakas ng AM
10: sa iisang himpilan.
11: Pinagsanib na puwersa
10: para sa mas malawak na
11: serbisyo publiko.
10: Radyo Magazine 1278.
11: Sports Radio 918.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Publico 738.
11: At Radyo Pilipinas World Service.
10: Mapapakinggan na
11: sa Capital 104.3 FM.
10: Capital 104.3.
11: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
8: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
10: Collab.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
14: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
14: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: This is a public service announcement.
15: A public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine
7: 1278 AM.
16: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Magazine 1278.
17: Bubungad sa umaga.
18: Trending issues na pinag-uusapan.
12: Mga programang aabangan.
19: Agahan hanggang hapunan.
12: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
7: Radyo Magazine 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas.
11: Ang ating mga oras, alas 5 na ng hapon. At magandang hapon, welcome po dito sa ating Letters and Souvenirs sa Radyo Magazine. Tayo po'y nasa 1278 kHz. Ako po si Tony P. Kasama niyo hanggang mamayang alas 6. Gaya po ng dati, puno pa rin ang mga magagandang tugtugin ng ating palatuntunan. Nariyan pa rin ang ating mga balita at impormasyong kapaki-pakinabang sa ating lahat. Sa kabuuan po yan ang halos ang oras nating pagsasamahan. Ngayong hapon ng Martes, May 26. Kahit anuman ang inyong pinagkakaabalahan, tuloy nyo lang po yan. Diyan lang po kayo at dito lang kami.

0: letters, and souvenirs.
1: Narito po muna magiging lagay ng ating panahon. Ito pong southwesterly wind flow. Nakaka-apekto po sa ngayon sa Palawan at sa western section ng Mindanao. Habang yung trough nitong tropical depression sa labas po ng ating PAR, apektado ang ilang bahagi ng Mindanao. Ito nga pong tropical depression sa labas ng Philippine Area of Responsibility. As of 3 p.m., ito'y nasa layong 1,360 kilometro east of northeastern Mindanao. Taglay yung kanyang maximum sustained winds na 45 kilometers per hour near the center. Yung gustiness po niya hanggang 55 kilometers per hour, habang halos hindi po kumikilos, no? Almost stationary sa ulat po ng pag-asa. Ang Zamboanga Peninsula, Barms, Oxarjen, Lanao del Norte, Misamis Occidental at Palawan, makararanas po ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan, pagkulog, pagkidlat dahil nga po sa umiiral na southwesterly wind flow. The rest of Mindanao, daranas ng maulap na kalangitan na may scattered rains and thunderstorms dahil sa trough nitong tropical depression. Tayo po sa Metro Manila at nalalabing bahagi pa ng ating bansa, bagyang magiging maulap hanggang maulap ang ating kalangitan na may isolated rain showers or thunderstorms, dulot ng localized thunderstorms. Pinakamataas na temperatura ang naitala dito po sa Quezon City. Diyan sa Science Garden, Diliman, 35.5 degrees Celsius. Kaninang alas dos po yan ng hapon, habang yung pinakamababa ay nasa 28.4 degrees Celsius alas 5 kaninang umaga. Ibig sabihin lamang na talagang napakainit pa, no, ng ating panahon. Maya-maya lang, 6:20 p.m. lulubog po ang haring araw.

0: Letters and Souvenirs.
1: At talaga namang napakainit pa rin ang ating panahon. Alam ba ninyo na yung heat index po natin sa Quezon City ngayong araw umabot ng 40 degrees Celsius. Abang dyan po sa Pasay City, nasa 44 degrees Celsius. Pinakamainit ngayon sa Puerto Princesa, Palawan, 46 degrees Celsius. At alam ba ninyo, sa Cavite, kahapon umabot daw ng 48 degrees Celsius yung kanilang heat index. Kaya naman importante pa rin, no, yung rehydrate. Samantala, narito po muna ang ating balitaan. Pangulong Marcos nasa Japan para sa isang state visit. Dumating sa Japan ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang state visit na nakatuon sa pagpapalakas ng diplomatic at economic ties ng Pilipinas at Japan. Kabilang sa mga inaasahang pag-uusapan sa biyahe ng Pangulo ang economic cooperation, infrastructure projects, defense at maritime security, pati na rin ang mas matibay na partnership sa Indo-Pacific region. Ang Japan ay isa sa pinakamalaking development partners ng Pilipinas at matagal ng katuwang ng bansa sa infrastructure financing, transportation projects at defense assistance. Inaasahan din magkakaroon ng serye ng bilateral meetings ang Pangulo kasama ang matataas na opisyal ng Japanese government at business leaders. Ito'y upang makahikayat pa ng investment at dagdag na oportunidad para sa mga Pilipino. Mahalagang state visit ito lalo na sa gitna ng umiigting na tensyon sa rehiyon at patuloy na pangangailangan ng bansa sa economic recovery at energy cooperation. Sa pagpapatuloy po ng musika dito sa ating Letters and Souvenirs.

0: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda.
6: Mano ba?
5: It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
7: This is a public service announcement.
8: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
7: Huwag i-click ang link.
8: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN contra text scam.
7: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service,
10: and Radyo Pilipinas.
7: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili,
12: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin,
12: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service,
10: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
8: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
7: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service,
10: and Radyo Pilipinas.
6: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
14: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
6: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
14: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
6: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
14: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahuhulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
6: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
14: Naku, iha. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya, at abala. Pero kung handa ka, laban lang!

0: Chill.
1: Suave.
0: Learning from home, they need boring.
2: Radyo Magazine.
1: 1278 AM.
3: Patuloy po kayong nakikinig dito sa ating Letters and Souvenirs sa Radyo Magazine. At bago pa sa ating musika, sa atin pa rin balitaan, nalawagan ng Department of Justice kay Senador Ronald Bato de la Rosa na sumuko at igalang ang umiiral na rule of law kaugnay ng usapin sa International Criminal Court o ICC. Ayon kay DOJ Undersecretary Raul Vasquez, mahalagang sundin ang lahat ang proseso ng batas at pairalin ng respeto sa legal mechanisms ng bansa. At kasabay niya, naghain naman ang National Bureau of Investigation ng kahilingan sa Philippine National Police para kanselahin ang firearms license ni De La Rosa. Batay sa impormasyon, inirekomenda rin ng PNP ang revocation ng lisensya sa baril ng senador. Dumating ang mga hakbang na ito matapos sa mga usapin kaugnay ng ICC warrant at ang naging desisyon ng Korte Suprema na huwag magpalabas ng temporary restraining order laban sa implementasyon nito. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag si Senador De La Rosa hinggil sa pinakahuling developments. Meron na po tayong 24 minutes makalipas ang alas 5 ng hapon. Ito po ang ating Letters and Souvenirs.

0: letters, and souvenirs.
1: Sa atin pa rin balitaan, inirekomenda na ng Department of Justice ang pagsasampa ng plunder at malversation charges laban kay Senador Jinggoy Estrada. Kaugnay ito ng investigasyon sa umano'y anomalya na may kinalaman sa paggamit ng pampublikong pondo. Bagamat hindi pa inilalabas ang kabuoang detalye ng reklamo, sinabi ng DOJ na nakakita ito ng sapat na basehan upang irekomenda ang paghahain ng kaso. Ang plunder

0: This is a public service announcement.
1: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams. OPLAN contra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya'y mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
0: Huwag i-click ang link.
1: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN contra text scam.
2: This is a public service announcement.
0: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
3: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
4: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
5: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
6: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
7: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
0: This is a public service announcement.
1: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
2: This is a public service announcement.
0: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
8: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
9: Fake news yan! Mali!
10: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
9: Fake news yan! Mali!
11: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
9: Fake news yan! Mali!
12: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
13: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
14: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
13: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
14: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
13: Isang mahalagang paalala, contra fake news. Mula sa Radyo Magazine.

Patuloy po kayong nakikinig dito sa ating Letters and Souvenirs sa Radyo Magazine 1278 kHz po sa AM Radio. Sa atin pa rin balitaan, nakapagtala ang mga awtoridad ng pagdami ng Chinese vessels sa West Philippine Sea sa nakalipas na isang linggo. Batay nga po dito sa kanilang monitoring, umabot sa 36 na Chinese vessels ang namataan sa iba't ibang bahagi ng pinag-aagawang karagatan. Kabilang dito ang ilang China Coast Guard vessels at mga barkong pinaniniwala ang bahagi ng Maritime Militia. Patuloy naman binabantayan ng mga awtoridad ng Pilipinas ang sitwasyon habang nagpapatuloy ang maritime patrols sa West Philippine Sea. Matatandaang paulit-ulit ng ginigiit ng Pilipinas ang sovereign rights nito sa loob ng Exclusive Economic Zone o EEC ng bansa, alinsunod na rin sa international law at arbitral ruling noong 2016.

0: Learning from home, they need boring.
1: Radyo Magazine,
2: 1278 AM.
3: At dulong bahagi na po ng ating letters and souvenirs dito sa Radyo Magazine. Sa ating paring balitaan, nagbabala ang Philippine Coast Guard hinggil dito sa posibleng pagbagsak ng debris mula sa isang Chinese rocket malapit sa karagatan ng Ilocos Norte at Cagayan. Ayon sa abiso, may nakatagdang rocket launch ang China at posibleng mahulog sa karagatan ng Northern Philippines ang ilang bahagi ng rocket debris matapos ang paglulunsad nito. At dahil dyan, pinaalalahanan ng Coast Guard ang mga mangingisda at mga sasakyang pandagat na umiwas muna sa mga tinukoy na danger zones para sa kanilang kaligtasan. Patuloy ring minomonitor ng mga otoridad ang galaw ng debris at agad maglalabas ng karagdagang advisory kung kinakailangan. Hindi ito ang unang pagkakataon na naglabas ng ganitong babala kaugnay ng rocket launches ng China na may posibleng epekto sa karagatan ng Pilipinas. Samantala, inilagay muli sa yellow alert ang Visayas Grid ngayong Martes ng hapon ayon sa National Grid Corporation of the Philippines sa abiso. Ipinatupad ang yellow alert dahil sa nipis ng reserba ng kuryente at kakulangan sa available generating capacity. Kabilang sa mga dahilan ang forced outages ng ilang power plants at mataas na demand sa kuryente sa Visayas region. Kapag nasa yellow alert status ang grid, nangangahulugan itong mababa ang reserve power pero sapat pa rin ang supply para matugunan ang kasalukuyang konsumo. Patuloy pa rin hinihikayat ng mga otoridad ang publiko na magtipid sa paggamit ng kuryente lalo na sa peak hours upang makatulong sa pagpapanatili ng stability ng power supply.

At kasabay po ng awiting napapakinggan nyo, tayo pansamantalang mag-goodbye. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumubaybay. Thank you very much sa mga kasama natin dyan sa ating transmitter sa Marulas, Valenzuela. Maraming salamat kay Marinela. And thank you sa mga nakasama natin sa studio, kina Marisol Malimban, Camille Mori Sumali, Ronabel Esperanza, Samrens Ryan Reyes, at kay Boss Julius Ungab. And thank you kay Boss Riden. Ako po si Tony P. Magandang hapon sa inyo lahat. Would you like to dance with me and hold me? You know I wanna be holding you. Oh yeah.

0: 12:78.
1: Bubungad sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon. GIS, your general information station.
4: Radyo Magazine, 12:78 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
7: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
0: Radyo Magazine 1278.
1: Bubungad sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon. GIS, your general information station.
4: Radyo Magazine 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
8: Culture is cool.
9: Radyo Pilipinas is on Viber.
10: Viber.
9: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
10: Receive credible news and information.
9: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
10: Stay on track
9: with Radyo Pilipinas on Viber.
10: Viber.
9: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Nakaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
13: Amoy pares, amoy araw.
12: Ano ba yan? Puro sugat
13: ka na naman!
12: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
13: Ang dungis mo!
14: Ma! Tama na!
15: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
16: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
17: Ang saya balikan ng ating kabataan.
15: Kain,
17: tulog,
15: laro, laro, at laro.
18: O ano, game na?
19: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo.
11: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
14: This is a public service announcement.
0: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: This is a public service announcement.
16: A public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
15: Flight PR1043, now boarding.
10: Hey, that's us.
11: Vacation, here we go. Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
12: Dreaming of love while cruising at high altitude.
7: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
12: Closer to heaven, we're 30,000.
11: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
7: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
12: Leave all your worries as we soar over the clouds.
11: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
12: They'll be shooting stars through time and space.
11: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
1: naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
12: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko.
20: Magandang gabi, Pilipinas! Lumipad na patungo ng Japan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama ang kanyang delegasyon para sa 4 na araw na state visit.
21: Bago umalis ang Pangulo, inilatag niya ang pangunahing agenda ng kanyang state visit na nataon sa 70th anibersaryo ng diplomatic relations ng Pilipinas at Japan.
20: Umaasa ang Pangulo na lalong magiging matatag ang strategic partnership ng Pilipinas at Japan, lalo na sa larangan ng depensa, kalakalan, space technology at iba pa. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
22: Lumipad ang Flight PR-001 sakay si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. patungong Japan para sa kanyang 4 na araw na state visit. Kasama ng Pangulo si First Lady Liza Araneta Marcos, ilang miyembro ng kanyang gabinete at mga kinatawan ng pribadong sektor. Sa kanyang departure speech, sinabi ng Pangulo na mahalaga ang pagbisita niyang ito sa Japan sa gitna ng mga kinakaharap na hamon ng daigdig. Nais ng Pangulo na paigtingin ang kooperasyon ng Pilipinas at Japan sa agrikultura, energy and decarbonization, maritime cooperation, trade and investment, infrastructure, defense and security, space technology at improvement ng Mindanao, kung saan binigyan diin ng Pangulo ang malaking ambag ng Japan sa Build Better More program ng gobyerno, partikular ang mga railway projects at mga malalaking proyekto sa Mindanao.
23: During this trip, I hope to harness the positive trajectory of our relations with Japan in all of our enriching engagements. This administration is keen on working closely with Japan and bringing our strengthened strategic partnership to greater heights.
22: Nakatakda ring makipagpulong si Pangulong Marcos Jr. kay Japanese Prime Minister Sanae Takaichi upang pag-usapan ang mas malawak na kooperasyon sa seguridad, ekonomiya at kapayapaan sa rehiyon.
23: The Prime Minister and I also expect to witness the signing and exchange of important agreements in trade and investment. We will also be announcing key bilateral initiatives in security and maritime cooperation.
22: Dagdag pa ng Pangulo, isusulong niya ang mga prioridad at interes ng bansa at tatalakayin ang mga usaping panrehiyon at pandaigdig, kabilang ang West Philippine Sea, Gitnang Silangan, ASEAN, pakikipagtulungan sa Estados Unidos at kandidatura ng Pilipinas sa United Nations Security Council.
23: This visit seeks to further strengthen the bonds of friendship with a close neighbor, like-minded and future-oriented just like us in many ways, and the most reliable partner in times of both prosperity and times of uncertainty, such as today's ongoing oil crisis.
22: Magkakaroon din ng imperial audience ang Pangulo at si First Lady Liza Araneta Marcos sa Emperor at Empress ng Japan bilang pagkilala sa kanilang ambag sa pagpapatibay ng ugnayan ng dalawang bansa at magkakaroon ng pagpapalitan ng pinakamataas na parangal mula sa Pilipinas at Japan. Kabilang din sa mga magiging aktibidad ng Pangulo ang pakikipagpulong kasama ang mga business leaders ng Japan upang hikayatin silang mamuhunan sa bansa at ang pakikipagkita niya sa Philippine community doon.
24: Isang mas matatag na samahan sa pagitan ng Pilipinas at Japan ang layunin ng pagbiyaheng ito ng Pangulo, kung saan inaasahang mas mapalalalim pa ang kooperasyon ng dalawang bansa sa iba't ibang larangan. Carlo Luis Candelaria para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
21: Sa iba pang balita, ipinaubayan ng Malacanang sa mga senator judges at sa publiko ang paghusga kay Vice President Sara Duterte na nakatakda ng litisin sa Senado. Kasabay nito ay nanindigan ang palasyo na dapat managot ang lahat ng dapat managot sa korupsyon. Yan ang ulat ni Crisel Partilla.
20: Hindi makikialam si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa nakatakdang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte.
25: Ang Malacanang, ang palasyo at ang pangulo ay hindi po magbibigay na anumang prejudgment. Ang mga ebidensya ay dapat na maisiwalat ng buo kapag ka nagkaroon na po ng impeachment trial.
20: Sa Hulyo, inaasahang gugulong na ang impeachment trial sa bise na nag-ugat sa umano'y paglulustay ng bilyong-bilyong pisong confidential fund. Hindi maipaliwanag na yaman, panunuhol at banta kay Pangulong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez.
25: Tao na po ang maghuhusga, maliban po of course sa mga Senator Judges. Sila na po ang maghuhusga kung ano po ang nilalaman ng mga ebidensya at kung dapat bang managot ang isang vice presidente sa mga akusasyong ibinabato sa kanya.
20: Eh paano kung may mga lumitaw na pangalan sa paglilitis na nakaubong opisyal o kaalyado ng administrasyon?
25: Isa sa itinataguyod ng administrasyon na ito ni Pangulo Marcos Jr. ay managot ang dapat na managot. Hindi po tutulugan kung may mga nangyari na pagtulog sa pagpapanagot ng mga sangkot sa mga nakaraang administrasyon. Hindi po yan ang gagawin ng administrasyon na ito. Sinimula niya pong magpaimbestiga ng tungkol sa korupsyon. Dapat po ay magtuloy-tuloy po ito. Kahit na matapos ang kanyang termino, sana magtuloy-tuloy at yung dapat na managot ay hindi mapakawalan.
20: Sa harap ng posibleng paglalabas ng karagdagang warrant of arrest ng International Criminal Court laban sa mga sinasabing co-perpetrators sa madugong laban kontra droga na karang administrasyon, nanindigan ang palasyo na ipatutupad ang kaparehong hakbang na umiral ng makipagtulungan ng Pilipinas sa Interpol upang harapin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kaso sa ICC.
25: Kung ano man ang stance ng gobyerno sa ngayon, ganun pa rin po ang ipapatupad. Kung ano po ang mandato ng DOJ at nang naaayon sa batas, yun lamang po at walang iba-violate na rules ang ating gobyerno.
20: Kumpiyansa naman ang Malacañang na hindi magdudulot ng negatibong epekto sa ekonomiya ng bansa ang matinding ingay sa politika.
25: Ang palasyo ayaw maniwala na ganyan na magkakaroon ng negatibong epekto dahil kung ang isinasagawa ngayon ay para makita kung may pananagutan ang ilang tao, mas magandang makita natin ang positibo rito dahil mas nilalabanan natin ang mga tao na maaaring sangkot sa korupsyon.
20: Wala rin anyang epekto ang bangayan sa politika sa mga legislative at economic agenda ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr.
25: Ang economic team ay patuloy sa pagtatrabaho. Patuloy din po na nais na mapanagot ang dapat na mapanagot at yan po ang isa sa mga dapat makita, especially ng investors na ang gobyerno ngayon, ang administrasyon nito ay hindi po nagko-cover up ng mga anomalya o tungkol sa korupsyon.
20: Kalezal Cordelia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Binweltahan ni Executive Secretary Ralph Recto ang health advocate na nagsampa ng reklamong plunder at technical malversation laban sa kanya. Nag-ukat ang kaso sa paglilipat ng 60 bilyong pisong excess funds ng PhilHealth sa National Treasury. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
8: Panggugulo at harassment case lamang. Ganyan inilarawan ni Executive Secretary Ralph Recto ang reklamong plunder at technical malversation na inihain ng health advocate na si Dr. Tony Liachon. Tinukoy ni Liachon ang illegal umanong paglilipat ng 60 bilyong pisong excess funds ng PhilHealth sa National Treasury. Ayon kay Recto, ang paglilipat ng pondo ay ipinag-utos ng batas sa ilalim ng 2024 General Appropriations Act at isinagawa niya bilang pagtupad lamang sa kanyang tungkulin noong siya ay kalihim pa ng Department of Finance. Ipinunto pa niya na ilang mahistrado ng Korte Suprema na ang nagsabi na wala siyang criminal liability dahil kumilos siya alinsunod sa umiiral na batas. Wala rin anyang intensyong ilihis ang pondo para sa pansariling interes at lalong walang ebidensya na personal siyang nakinabang sa naturang pondo. Iginiit pa ni Recto na sa ngayon ay naibalik na ang 60 bilyong pisong pondo sa PhilHealth. Dagdag ng kalihim, paninirang puri at kasinungalingan ng mga aligasyong siya ay nagpayaman mula sa pondo ng PhilHealth. Tinukoy rin niya ang nagsampa ng kaso bilang isang taong gumagamit umano ng kasinungalingan at galit upang makakuha ng posisyon sa susunod na administrasyon. Tanong ngayon ng kalihim, sino ang nagpupondo sa kaso upang ilihis ang atensyon ng publiko mula sa mas malaking iskandalo? Sinabi naman ni Liachon na kinikilala niya ang mga pahayag ni Recto maging ang mga opinyon ng mahistrado ng SC. Nirerespeto anya ito at handa siyang talakayin ang kaso sa tamang forum. Hindi rin anya personal o dahil sa layuning makakuha ng posisyon sa gobyerno ang paghahain niya ng reklamo. Sa halip ay para anya ito sa karapatan ng mga Pilipino. Iginagalang naman ng palasyo ang pagsasampa ng kaso ni Liachon at iginiit na mas maiging hintayin na lamang ang magiging desisyon dito ng korte.
25: Lahat naman ng tao ay may karapatan na magsampa ng kaso. Ang tanong na lamang dyan ay ito ba ay mananalo? O ito ba ay madidismiss? So, hintayin na lang po natin.
8: Una nang nilinaw ng pamahalaan na walang programa ng PhilHealth ang naapektuhan sa pansamantalang paglipat ng excess funds nito sa National Treasury. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
2: Ipinapakansela na ang lisensya ni Senador Ronald Bato de la Rosa na humawak ng baril. Kung maaprubahan, bibigyan siya ng ilang araw para isuko ang nasa mahigit 100 baril na nakapangalan sa mambabata, sinaulat ni Ryan Nacides.
9: Anumang araw mula ngayon ay maaari nang maideklara na loose firearms ang mga baril na nakapangalan kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito'y matapos na rekomenda ng Firearms and Explosives Office License, Revocation and Restoration Board na kanselahin ang license to own and possess firearms at firearms registration ng mambabatas. Ayon kay FEO Service Legal Officer, Police Lieutenant Colonel Domer Taneo, agad silang nagsagawa ng motu proprio inquiry hinggil sa LTAP ni Bato. Matapos na ipag-utos ng Department of Justice o DOJ ang pagpapa-aresto sa senador.
13: The FEO board recommends to cancel. The ground is under Section 4G of the law of the RA 10591. That is, there is a pending criminal case where the imposable penalty is more than 2 years, and we all know that the crime has more than that, yung penalty niya.
14: Since we have received the warrant of arrest, and then therefore we have to look all the circumstances. One is, of course, the parallel. The concern office of the PNP is processing for the revocation.
9: Ngayong Linggo, inaasahan na ilalabas ng FEO ang resulta ng rekomendasyon kung tuluyan ng kakanselahin ang lisensya ni Bato.
13: The good senator will be notified of such cancellation. To, kung gusto niya, he will file the necessary motion for reconsideration. Yes, he has also that option to surrender those firearms.
9: Pero kung tuluyan ng kanselahin ang lisensya ng mga baril ng senador, bibigyan siya ng ilang araw para isuko ang kanyang mga armas. Dahil kung hindi, maaari daw siyang isailalim sa operasyon dahil lalabas na loose firearms na ang mga ito. Sabi pa ng FEO, hindi naman kinakailangan na siya mismo ang magsuko ng kanyang mga baril. Ang motu proprio investigation ng PNP FEO ay bago pa man ang hiling ng National Bureau of Investigation o NBI na kanselahin na ang mga baril ng nagtatagong senador. Si De La Rosa ay itinuturing ng International Criminal Court or ICC na co-conspirator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity of Murder cognized sa War on Drugs campaign ng dating administrasyon. Ryan Lisiges, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Iginiit ng Korte Suprema na walang material at substantial invasion na nangyari para pagbigyan ng hiling na Temporary Restraining Order o TRO ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Yan ang ulat ni RR Tubise.
17: Sa opinyon ng mga mahistrado, ipinaliwanag kung bakit ibinasura ang hiling ni Senador Bato de la Rosa na TRO sa ICC warrant laban sa kanya. Ayon kay Associate Justice Alfredo Benjamin Kagiwa, hindi dapat maging takbuhan na makapangyarihan ang korte habang ang hustisya ay pangako pa rin sa mga biktima. Tanong pa niya kung may hustisya, para kanino ito? Sa mga akusado o sa mga biktima? Para naman kay Associate Justice Henry Inting, ang tanong ay kung maaaring ipatupad ang ICC warrant sa Pilipinas nang walang hiwalay na proseso sa korte. Kaya dapat umanong wag muna itong ipatupad hanggang hindi pa napagpapasya ng SC. Ayon sa kanya, kung maaaresto at maisuko si De La Rosa, posibleng mawalan ng saysay ang petisyon. Ayon naman kay Senior Associate Justice Marvic Leonen, may karapatan si De La Rosa pero walang sapat na patunay na nalabag ito. Ang status quo ante order anya ay hindi dapat gumawa ng bagong proteksyon. Sa resolusyon, sinabi ng korte na walang material at substantial invasion sa karapatan ng senador. Hindi rin umano malinaw kung anong karapatan ang dapat protektahan. Nabigyan pa nga siya ng protective custody ng Senado. Kinilala rin ng SC ang pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na wala siyang direktiba na arestuhin si De La Rosa. Kaya ayon sa korte, ang sinasabing paglabag ay nananatiling haka lamang. Sa botong 951, ibinasura ng SC ang hiling na pansamantalang pigilan ang ICC arrest warrant. Nilinaw naman ng korte na ang ibinasura pa lamang ay ang hiling sa pansamantalang proteksyon. Wala pa rin desisyon sa petisyong kumukwestiyon sa pagpapatupad ng ICC warrant sa Pilipinas. RR Tubise para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
21: Samantala, hinihiling na ng Justice Department ang kooperasyon ni Attorney Jimmy Bodok para malaman kung nasaan ang kanyang kliyente na si Senator Ronald Bato de la Rosa. Nagbabalik si RR Tubise.
17: Formal nang hininga ng Department of Justice ng impormasyon si Attorney Jimmy Bodok kaugnay ng posibleng kinaroroonan ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, pinadala na ng formal letter request si Bodok matapos umano nitong sabihing alam niya ang kinaroroonan ng senador.
0: This is an opportunity for Attorney Bodok to cooperate with legal processes and assist law enforcement authorities in the proper service of the ICC warrant.
17: Git ni Vida, hindi umano maaaring gamiting dahilan ang lawyer-client privilege para hindi makipagtulungan sa mga otoridad.
0: My position is the client-lawyer privilege doesn't excuse him being an officer of the court, being a citizen of the Republic of the Philippines covered by the law, doesn't excuse him from cooperating or doesn't excuse him from committing crimes like concealing offenders, misleading authorities, or delaying legal processing.
17: Samantala, naglabas na rin ng subpoena ang Special Panel of Prosecutors sa Office of the Senate Secretary, Commission on Audit at PNP Firearms and Explosives Office. Kabilang sa hinihing dokumento ang out-of-office record ni Senate Sergeant-at-Arms Mau Aplasca, security log sa Senado at inventory ng mga baril na pag-aari o nakarehistro sa Senado. Hinihingi rin ng DOJ ang record ng armas na nakita sa video noong May 13 kabilang ang tinutukoy nilang Scorpion. Ayon kay Vida, bahagi ito ng fact-finding investigation sa nangyaring putukan sa Senado kaugnay ng pagtangkang pagsilbi ng ICC warrant laban kay De La Rosa. Patungkol naman kay Senador Robin Padilla, sinabi ni Vida na pag-aaralan ng panel ang mga naging pag-amin nito na kasama niya si Bato sa paglabas sa Senado sa mga panayam.
0: Ang dami niya nang inamin na ginawa niya.
3: Meaning, sir, he will be liable for...
0: Meaning, our panel of prosecutors will study everything. We'll study everything that based on these admissions, based on this factual milieu or factual circumstances, can we lead to a conclusion that he or a person is probably guilty.
17: Pero nilinaw ng DOJ na nasa case build-up stage pa lamang ang usapin. Kapag umabot sa preliminary investigation, doon pa lamang padadala ng abiso ang mga posibleng respondent at bibigyan ng pagkakataong magsumite ng counter-affidavit. Muli namang nanawagan si Vida kay De La Rosa na sumuko na.
0: So sa akin po ay pakiusap bilang kapwa Pilipino kay Senator Bato De La Rosa, di ba? Heed the call of the rule of law. Alam niya na pag may arrest warrant, dapat sineserve at dapat sumusunod.
17: Samantala, hiniling ng NBI sa PNP na agad kanselahin ang firearms license ni De La Rosa at kumpiskahin ang mahigit 100 baril ng senador. Ayon naman kay Attorney Jimmy Bodok, wala umanong hawak na impormasyon ang kanilang legal team sa kinaroroonan o kalagayan ng senador. Makikipagtulungan umano sila sa DOJ pero wala umanong ebidensya para sabihing armed and dangerous ang senador. Samantala, batay sa mga impormasyong nakalap ni Vida, nasa loob pa rin ng bansa si De La Rosa. Nakikipag-ugnayan na rin siya sa PNP sa posibleng kanselasyon ng mga baril na nakarehistro sa pangalan ng senador. RR Tubise para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
15: Pinasinungalingan ng palasyo ang payag ni Senador Aimee Marcos patungkol sa umano'y no-el o no-election sa 2028 at planong term extension umano ng Pangulo. Ang kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Diversionary tactic lang ito upang mapagtakpan ang mga totoong issue gaya ng nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ang sabay na pag-alis ni na Senador Robin Padilla at Senador Ronald De La Rosa sa Senado at ang nangyaring putukan doon. Itpa ni Castro, may batas patungkol sa eleksyon sa 2028 at laging sumusunod sa batas ang Pangulo. Samantala, ipinagkibit balikat lang ng Pangulo ang pahayag na yan ng kanyang kapatid.
16: Nakakasiguro tayo na ang Pangulo ay susunod sa batas. Ang tanungin nyo, kung si Senator Aimee ba ay nakakasiguro na ang kanyang sinasabi ay totoo?
2: Itinutulak sa Kamara na doblehin ang pensyon ng mga senior citizen bilang pagkilala sa kanilang dignidad at ang pagsalipunan. Yan ang ulat ni Val Custodio.
5: 12 milyong lagda para sa matatanda. Yan ang kampanya para suportahan ang lumalakas sa panawagan na maisabatas ang Universal Social Pension para sa mga senior citizen. Sa kasalukuyan, limitado ang tulong pinansyal ng pamahalaan sa mga indigent o mahihirap na senior citizen, kung saan tumatanggap lamang ng 500 piso kada buwan ang mga kwalipikadong benepisyaryo. Kaya naman, isinusulong ni House Committee on Senior Citizens Chairperson at United Senior Citizen Party List Representative Milagros Aquino Magsaysay na doblihin ang monthly pension, kung saan hindi bababa sa 1,000 kada buwan ang pensyon para sa parehong indigent at non-indigent senior citizens. Kasunod nito, tinurn over na kahapon ang unang batch ng mga lumagda sa kampanya na nakakalap ng 2 milyong pirma na layuning maisama sa priority bills ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
7: Nakakalap po kami in less than 2 months ng 2 million signatures and more are coming. At ang projection po namin itong July bago mag-SONA ay maka 5 million po tayo.
5: Ayon kay House Speaker Faustino Boji D. III, ang nasabing panukala ay hindi lamang simpleng ayuda, kundi kinikilala nito ang dignidad at ambag ng mga nakakatanda sa lipunan.
10: Na hindi natin dapat tingnan ang ating mga nakakatandang bilang statistic lamang, kundi bilang mga magulang, lolo at lola, at mga Pilipinong buong buhay na nagsakripisyo para sa kanilang pamilya at sa ating inang bayan. That is why the Universal Social Pension is not simply about assistance. It is about dignity, gratitude, and compassion. Given the cost of medicine, food, and healthcare, our seniors must be provided support to help them afford all of their basic needs.
5: Isinalang na sa House Committee ng Appropriations ang Universal Social Pension Bill na target maaprubahan para sa pagbasa sa plenaryo ng Kamara. Val Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Target ng Department of Social Welfare and Development na matapos ngayong Mayo ang distribusyon ng cash relief assistance para sa transport sector. Apektado ng mataas na presyo ng krudo. Yan ang ulat ni Gavel Yagas.
11: Ikinalugod ng service delivery driver na si Johnny Adin ang kanyang natanggap na 5,000 piso mula sa DSWD. Maaga pa lamang pumila na siya para personal na kuhanin ang cash relief assistance na ipinamamahagi ng gobyerno.
18: Maganda, laking tulong sa amin to dahil ang taas ng gasolina eh. Hindi paano sa bigay ng DSWD, natutulungan ng mga katulad namin. Laging nasa labas.
11: Ganito rin ang saloobin ni Rick Cantanilla sa natanggap na ayuda.
19: Malaking tulong na to sir sa araw-araw, lalo na sa gas. Tsaka dagdag na rin panggaso sa biyahe namin.
11: Kapwa nagpapasalamat sina Johnny at Rick sa natanggap nilang tulong.
18: Saan na laging may ganito para matulungan kami mga taong bayan na binibigay sa amin ng ayuda.
11: Sinasagawa ngayong araw ang special payout sa punong tanggapan ng DSWD para sa service delivery riders sa NCR, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal na hindi pa nakakakuha ng 5,000 pisong cash relief assistance na tatagal hanggang 29 ng Mayo. Ngayong araw din isinasagawa ang special payout para sa mga jeepney at tricycle drivers na hindi pa nakakakuha ng financial assistance sa Makati City Hall Quadrangle, Jose Rizal Elementary School sa Pasay City at sa makabagong San Juan National Government Center sa San Juan City. Susundan naman ito ng special payout sa Taguig, Parañaque, Mandaluyong at Marikina.

0: ay gagawing prioridad ang convenience at ginhawa ng lahat ng benepisyaryo sa lahat ng payout site. Ang isinasigawang special payout ay alinsunod pa rin sa uplift collaborative framework ng pamahalaan na layong matiyak ang agarang pagbangon ng ating mga kababayan na apektado ng krisis dulot ng kaguluhan sa gitnang silangan. Kasabay din ito ay inaasahan rin na makatatanggap ng tulong ang mga jeepney drivers at tricycle drivers sa Metro Manila na hindi pa naisasama sa mga naunang serya ng payout ng kagawaran. Gab Humilde Villegas para sa Pambansang TV sa Bago Pilipinas.
1: Patuloy na binabantayan ng Agriculture Department ang pagsunod ng mga retailers sa 50 pesos na price cap sa premium imported rice na 5% broken. Ang kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, abot na sa 63% ang compliance rate ng mga rice retailer sa Metro Manila pagdating sa ipinatutupad na price cap. Katuwang ng DA sa pagpapatupad ng price cap ang DTI, kapulisan at mga LGU upang patuloy rin ang surprise visit sa mga pamilihan at information campaign sa buong bansa. Samantala, nakatakda namang magpatawag ang DA ng stakeholder consultation para sa pagpapatupad ng suggested retail price sa local rice.
2: Suggested retail price, ayon po sa Price Act, kagaya po ng nabanggit, ito po ay suggestion lamang at nagsisilbing gabay para sa mga mamimili kung ano po dapat ang pagtakda sa presyo para kung pupunta sila sa mga pamilihan, meron po silang idea kung ano po talaga ang presyo. Manyapag dito po sa price cap, yan po ay talagang ipinapatupad natin ng mahigpit. Kaya po sa pagbisita natin, meron po tayong tagubilin na pag hindi po nila nasunod, may mga karapatang paaruso po yan.
3: Pinangunahan ni Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. ang paghahati ng iba't ibang tulong at programa ng Agriculture Department sa Kalinga Province. Yan ang ulat ni Angel Kim Pengostro ng PTV Cordillera.
4: Pinangunahan ni Department of Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. ang paglulunsad ng 20 pesos program o benteng bigas meron na at pagbibigay ng agriculture support intervention sa Kalinga. Nagpasalamat si Aling Marites sa naturang programa ng pamahalaan dahil dalawang beses siyang naka-avail nito.
5: Kaya't mag-eard at isang babae, hindi nga preso ti bagas lang.
4: Binisita rin ni Secretary Laurel ang National Food Authority Duplex Warehouse sa Bulanao, Tabuk City at inassess ang kasalukuyang rice procurement at storage operation sa lalawigan. Bilang suporta sa pag-unlad sa sektor ng bigas, iminungkahi ng kalihim kay Governor Iduba ang pagtatatag ng karagdagang sistema sa pagproseso ng bigas, mechanical dryers at pinalawak na storage facilities sa Bulanao sa susunod na taon, kabilang ang mga plano sa pagpapalawak ng kapasidad ng bodegas sa Rizal. Ginanap din ang Farmers Dialogue kung saan ibinahagi ng mga lokal na magsasaka ang kanilang concern.
6: Maraming hangarin ay palaging kung mababawasan mo ang importasyon, di ba may datos yan, mababawasan ko yan. Yan yung parang grado ko eh. Kung umapasaka ako bilang yun yung kahirihin ko, hindi. Diba? So sa onion, ang plano namin by 2028, hindi na natin kailangan mag-import sa onions, di ba? Sa bigas, mas mahirap. Ang production natin ng bigas versus consumption, kulang tayo ng 22%.
4: Mahigit 4.6 million pesos ang halaga ng agricultural support interventions ang ipinagkaloob ng DA sa lalawigan kasabay ng Agriservicio Caravan. 21 farmers organization ang tumanggap ng farm machineries gaya ng corn husker sheller, walking type agricultural tractors, coffee pulpers, moisture meters, grass cutter at iba pa. May pagkaloob ang mga ito sa ilalim ng programa ng ahensya bilang Adaptation and Mitigation Initiatives in Agriculture, Corn Program at High Value Crops Development Program. Tumanggap din ang 13 corn farmers ng mahigit 161,000 pesos crop insurance indemnity mula sa Philippine Crop Insurance Corporation.
6: Gusto ko lang linawin dito, huwag natin isipin na importasyon is bad. Importation is needed. It is not bad. It is bad pag sobra. Diba? Yan ang kaya.

0: talaga ng ating bansa is tumaas ang produksyon at pababain yung importasyon. Diba? Pero dahil sa RTL, paano mo matataasin yung import yung produksyon kung pinapatay mismo ng batas na yun yung ating industriya?
1: Samantala, pinarangalan ng lalawigan si Francisco Chu Laurel Jr. bilang adopted son of Kalinga at napangalan ng Giyawan. Ang pangalang Giyawan ay mula sa lahi ng iginagalang na leader ng tribo mula sa Pantikian sa lugar ng Banaw. Ang mabanging bahagi ng lupain ay ginawang produktibong bukirin ni Giyawan sa pamamagitan ng irigasyon, masigasig na pagtatrabaho at pamumunong tumiyak sa seguridad ng pagkain at pag-unlad para sa lalawigan. Angel Kim Pengosro para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
3: Pansamantala po natin, pinuputol ang PTV Ulat Bayan para magbigay daan sa kilos gambaning pampangulohan ni Pangulong Ferdinand Ana Marcos Jr. kung saan nakipag-meet siya sa Filipino community sa Japan. At andyan ang ating kasama, si Raquel Bayan. Raquel?
4: Yes, magandang hapon. Exactly 5:31 oras dito sa Pilipinas, dumating na sa Tokyo, Japan sa Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa apat na araw na state visit. Ang unang sigurad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pagkalapag sa Tokyo ay yung kanyang pakikipag daw pang parad sa ating mga Pilipino na nagtatrabaho at naninirahan sa Japan. Base sa tala ng DSA, nasa higit 349,000 yung mga Pilipino na nasa Japan. Kasama ni Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos, at ilang sa mga miyembro ng gabinete and going na itong welcome event na Pangulo, pakinggan natin.
5: Mga minamahal pong kaibigan at kababayan.
6: Mga Ginoo at Ginang, magandang gabi po sa inyong lahat. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Mga kapwa ko Pilipino dito sa Japan, isang napakalaking karangalan at kagalakan para sa ating buong komunidad ang magsama-sama sa makasaysayang araw na ito. Nagtitipon tayo ngayon upang magbigay ng mainit na pagtanggap sa ating Pangulo para sa kanyang opisyal na state visit dito sa Japan. Ang inyong pagdalo rito mula sa iba't ibang lugar dito sa Japan ay patunay ng ating nagkakaisang puso at walang pagmamaliw na pagmamahal sa sariling bayan. Ang okasyong ito ay hindi lamang tungkol sa pagbisita ng ating Pangulo at ng Unang Ginang. Ito rin ay bilang pagkilala sa inyong sipag, tiyaga, katatagan at sa napakalaki at napakahalagang kontribusyon bilang mga makabagong bayani na nagbibigay karangalan sa lahat ng Pilipino saan man sa mundo. Our gathering this evening is a reiteration of the importance that our president places on the Filipino community here in Japan. Tonight, we honor and celebrate your strength and resilience. Mahal na Pangulo, ang inyong pagdating sa araw na ito ay isang makapangyarihang pagpatotoo sa pagkilala ng pamahalaan sa mahalagang ambag sa mga hamon at realidad na kinakaharap ng mga Pilipino sa ibang bansa. I am confident that your engagements will be fruitful and inspiring, reflecting our government's unwavering commitment to the welfare, protection, and empowerment of Filipinos in Japan and overseas. Makaasa kayo na ang inyong embahada at mga konsuladong panlahat ay laging naririto upang magsilbi sa inyo, makinig sa inyo at dumamay sa inyo sa bawat layunin, sa bawat pangarap at sa bawat tagumpay na inyong makakamtan. Muli po, isang maalab na pagbati at buong pusong pasasalamat sa inyong lahat. Nawa ay maging puno ng inspirasyon, pag-asa at pagkakaisa ang araw na ito para sa ating lahat. Maraming salamat po. Mabuhay ang mga Pilipino sa Japan. Mabuhay ang bagong Pilipinas.
7: Maraming salamat po, Ambassador Melen J. Garcia Albano. Upang handugan tayo ng mga awiting bubuhay sa ating pagka-Pilipino, ang kompositor ng mga awiting gaya ng handog, Ako'y Isang Pinoy, Upuan at Marami Pang Iba. Isang masigabong palakpakan para kay OPM icon Florante.

0: dikit. Ako ay hindi inche.
1: Balikan po natin ang ulat bayan sa PTV.
2: Inaasahang mas makikilala pa ng mga Pilipino ang iba't ibang tanawin sa Seoul, ang capital ng South Korea. Kasabay nito ang pagpapalakas din ng kooperasyon ng turismo sa pagitan ng Pilipinas at ng South Korea. Isa na nga ba ang Seoul sa susunod ninyong destinasyon? Kung oo, eh tara na! Sore, kacha, annyeong! Sheila Natividad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
3: Dumating na sa Japan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama ang kanyang delegasyon kaninang alas 6:31 ng gabi. Kabilang sa aktividad ng Pangulo ang pagbisita sa Filipino community sa Japan bilang bahagi ng kanyang state visit. Hatid ng Pangulo mga bagong programa ng pamahalaan para sa mga OFWs at ipagpulong din ng Pangulo sa mga kinatawan ng Japanese shipping industry. Samantala, naglunsad ng National Reintegration Network Fair at Servisyo Caravan ang Overseas Workers Welfare Administration at Department of Migrant Workers para matulungan ang mga repatriated overseas Filipino workers mula sa gitnang silangan. Nagbigay din ng mga startup capital, loan facilitation program at upskilling scholarships ang pamahalaan para sa kabuhayan ng mga nagbabalik bayan.
4: We will also have an opportunity to meet with the shipping industry po dito na alam nyo, USEC March, 70% no ng kadete sa mga Japanese owned na mga vessels ay Pilipino po. Ganun po ang kanilang tiwala sa ating pong mga marino. And malaking market po, almost ano po, as I said, over 70%.
3: Ng tatlong weather system sa bansa. Ang southwesterlies ay magdadala ng kalat-kalat na pag-ulan dito sa bahagi ng Zamboanga Peninsula, Barm, Sokcergen at Lanao del Norte, Misamis Occidental at dito rin sa bahagi ng Palawan. Same weather condition naman ang dala ng trough o yung buntot nitong tropical depression sa nalalabing bahagi yan ng Mindanao. Ayon sa PAGASA, ang bagyo na nasa labas nga ng PAR ay tinatayang papasok sa araw ng Huwebes at tatawagin yan bagyong Domeng. Pagilinaw po ng PAGASA, wala ito nga direktang o magiging direktang epekto sa bansa. Bagamat aabot yan, posibleng umabot sa tropical storm or typhoon category, lilihis naman din ito papalayo ng ating bansa. Gayunpaman, mas palalakasin ito ang southwesterlies na siyang magdadala ng mabigat at tuloy-tuloy na pag-ulan sa ilang parte ng ating bansa. Paglilinaw din ng PAGASA, hindi pa po tag-ulan o rainy season, pero ang madalas na pag-ulan sa hapon na dulot ng thunderstorms, lalo na ngayong Mayo, ay isa sa mga indikasyon na papalapit na ang tag-ulan o rainy season sa bansa. Tinatayang magsisimula ang rainy season sa pangalawang linggo ng Hunyo. Samantala, silipin na natin ang heat forecast sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. Sa Baia, Pasay City, tinatayang aabot sa 45 degrees Celsius ang heat index. Ayon naman sa heat forecast ng PAGASA, aabot naman sa 49 na mga lugar ang nasa danger zone o above 41 degrees Celsius bukas. Pinakamataas ay tinatayang papalo sa 47 degrees Celsius ang heat index sa Tau, Kamiling, sa Tarlac. Samantala, tinatayang nasa 44 to 46 degrees Celsius naman ang forecast sa mga sumusunod na lugar. Samantala, ito naman ang mga lugar na posibleng aabot sa 43 or 42 degrees Celsius na heat index bukas. Paalala po muli, para maiwasan ang heat stroke at heat exhaustion, magbaon po ng panaga sa araw at kung maaari iwasan ang matagal na exposure sa direktang init, lalo na sa tanghali at sa hapon. Keep safe at stay hydrated. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat lipid. Panapanunin. Samantala, tinapos na ang search and rescue operation sa gumuhong ginagawang gusali sa Angeles City matapos na wala nang matukoy na buhay sa ilalim ng guho. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
5: Mula search and rescue operation, nagsisimula na ang retrieval operation sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga matapos gumamit ang mga rescuers ng mga equipment para makapag-detect ng buhay sa gumuhong gusali kagabi. Gayun din ang pagtulong ng mga rescue dogs upang matukoy kung may natitira pang buhay sa lugar. Bigo pa rin silang makakuha ng anumang palatandaan.
6: Pag-desisyonan po ito after nung briefing last night, kasama ang Pasig City LGU, ginamit po yung kanilang life locator equipment. Yung kung pinaka-final testing nila na ginanap po last night around the past 6 p.m. naging consistent na po yung kanilang findings using the life locator indicating no signs of life.
5: Nagsimula na ngayong araw ang operasyon sa pagsasaayos ng lugar para sa retrieval, para sa kaligtasan ng lahat. Pinalalayo muna ang ilang kawanin ng ahensya at media sa gumuhong gusali para magbigay ng espasyo sa mga equipment pantanggal ng mga debris. Una nilang gagawin ay ang mano-manong pagputol ng mga scaffolding at aalisin ang mga tipak ng semento. Sa oras na magkaroon ng hindi maayos na paggalaw habang ginagawa ang operasyon, ay pansamantala nila itong ititigil.
7: Before we could clear that, we also need pa rin ng extra precaution, no? Because syempre kahit po sabihin na natin na wala ng life dyan, but there are still bodies. Hindi po natin gugustuhin na ma-wreck din yung katawan ng mga bodies. Kailangan pa rin po natin silang i-retrieve.
5: Ang ilang pamilya naman ng mga biktima ay patuloy na nag-aantay at nagbabakasakali na makuha pa ng buhay ang kanilang kaanak. Naging emosyonal naman si Sahili matapos niyang linawi na ginagawa ng mga rescuers ang lahat para mailigtas sa mga biktima sa trahedya.
7: Kasi wala pong ibang mas magandang pakiramdam na lahat po ng pagod namin mapapalitan ng buhay na maisisave namin.
5: Hinihiling din ng otoridad ang kooperasyon ng mga kaanak na makipag-ugnayan sa kanila para ma-identify o ma-verify ang mga katawan na kanilang makukuha. Kasabay ng isinasagawang retrieval operations, gumugulong na rin ang investigasyon sa kaso. Binigyang diin din ng opisyal ang pananagutan ng establishmento, lalo't na pag-alamang may mga trabador o manong natutulog sa loob ng ginagawang estruktura. Sa ngayon, hindi pa rin tumutugon ang owner at contractor ng gusali. JM Thompson para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
3: 24 na Chinese nationals ang arestado sa Davao del Norte dahil sa ilang paglabag sa immigration laws gaya ng pagtatrabaho ng walang visa at overstaying. Yan ang ulat ni Janessa Felix ng PTV Davao.
8: Nasakote ang 24 na Chinese nationals sa ikinasang joint law enforcement operation ng Bureau of Immigration Regional Office 11. Kasama ang 10th Infantry Division sa Barangay New Little Panay, Panabo City, Davao del Norte kahapon. Inaresto ang mga dayuhan matapos makitaan ng iba't ibang immigration violations, kabilang ang misrepresentation, pagtatrabaho ng walang kinakailangang visa o permit, at overstaying habang nasasangkot sa hindi otorisadong pagtatrabaho. Lumabas din na ilan sa mga naarestong Chinese nationals ay nagtatrabaho sa ibang kumpanya at hindi sa kumpanyang nagpetisyon para sa kanilang visa. Ang iba naman ay nagtatrabaho kahit tourist visa lamang ang hawak.
9: Pag napatunayan po na meron silang mga magkakaroon ko po yun ng mga filing of immigration charges. Saka po sila dadalhin doon. At saka po sila, after that, kung mapatunayan is, doon pa lang po yung deportation. So, malayo pa po yung yung proseso na yun, ma'am.
8: Nanatili muna sa isang compound ng oil company sa Panabo City ang mga nahuling dayuhan para iproseso at dokumentasyon ng mga immigration officers.
9: Tuloy-tuloy pa rin po yung kanilang investigation doon po mismo sa compound kung saan po sila na abutan, no, sa 4 Barangay Little Panay, Panabo City, Davao del Norte.
8: Magpapatuloy ang 10th Infantry Division sa pagsuporta sa mga enforcement operations ng iba pang ahensya ng gobyerno upang mapanatili ang seguridad ng publiko at maprotektahan ang pambansang interes sa loob ng kanilang area of operations. Mula dito sa Davao City, Janessa Felix para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
10: Samantala, well-maintained umano ang SF-260 trainer aircraft ng Philippine Air Force na binili noong 2011. Ito yung sa kabila ng pagbagsak ng isa sa mga ito sa Benguet noong nakaraang linggo kung saan nasuwi ang dalawang piloto ng PAF Nagpapatuloy ang isinasaduang investigasyon at lahat ng aspeto ay sinisiyasat habang nanatiling grounded ang iba pang kapareho na eroplano. Nakatakda naman ng 1,000 ang mga nasawing pilotong sakay ng bumagsak na eroplano na sina First Lieutenant Ruth Angelique Pasos at Second Lieutenant Cherky Embudo.
11: We cannot just box in dun sa human factor. It may be also material. It may be also the weather. So, kumbaga, napakaraming aspeto na dapat po nating i-consider before we zoom in on what particular result, no? Kung ano po yung cause noon.
3: Pinalakas pa ng isang grupo ang kanilang koneksyon at kolaborasyon sa isinagawang 37th REACT National Convention sa Davao City. Line ng nagkaurang pagsasanay na mapabilis pa ang serbisyo para sa panahon ng kalamidad. Yan ang ulat ni Janessa Felix ng PTV Davao.
8: Sa layuning mapalakas ang koneksyon at kolaborasyon sa mga miyembro ng Regional Emergency Assistance Communications Team o REACT Philippines sa buong bansa. Isinagawa ang 37th REACT National Convention sa Davao City. Taong 1979, itinatag ang naturang non-profit organization na naglalayong tumulong sa disaster risk reduction, medical missions at emergency response operations. Sa pamamagitan ng paggamit ng radio communications, katuwang ang Civil Relations Service ng Armed Forces of the Philippines. Dahil lumaki na ang organisasyon, tumutulong na rin sila ngayon sa mga relief operations.
12: We are more on communications actually, pero as time goes by, na-engage na kami sa mga civic activities like donations, yung mga relief goods, gano'n. Pero more on communications kami.
8: Pagkalipas ng mahigit 40 taon, ang dating nakatuon lamang sa radio communications ay may mas malaki na ngayong papel sa lipunan. May kakayahan na rin sila at mga kagamitang maaaring magamit sa oras ng pangangailangan sa kanilang serbisyo. Bagamat laganap na ang paggamit ng cellphone, napatunayan na higit na maaasahan pa rin ang mga handheld radio sa komunikasyon, lalo na sa panahon ng bagyo at sakuna.
13: Kasi noon, parang ano lang tayo eh, yung sabi nga mga report-report lang, medyo nag-enhance kami. May mga training na, may mga... Kumbaga, nagkaroon na tayo ng mga paglilingkod sa bayan na yung mga may sariling fire truck na yung mga grupo, may mga ambulansya, yon. So, practically ngayon, mas maganda na ang aming mission. Nag-iba na, not only for community but for the whole country.
8: Samantala, naging emotional naman ang 69 years old na si Arnie. Isang aktibong miyembro ng organisasyon sa loob ng mahigit 40 taon nang balikan niya ang kanyang karanasan sa loob ng 4 na dekada. 29 years old lamang siya nang maging miyembro ng naturang organisasyon. Sa kabila ng kanyang edad, pinili pa rin niyang manatiling aktibong miyembro ng REACT Philippines upang magsilbing inspirasyon sa mga kabataan.
14: Kung lang natin, nag-train kami ng mga bata, mga young, mahina ng katawan namin, kaya we have to recruit ng mga new members, quality members.
8: Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang pagsasanay sa mga kabataang sumali sa organisasyon upang mas mapabilis pa ang kanilang serbisyo sa mga lugar na labis na nangangailangan. Mula dito sa Davao City, Janessa Felix para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
3: Lalo pang pinalawig ng National Grid Corporation of the Philippines ang yellow alert status na nakataas ngayon sa Visayas Grid dahil sa manipis na supply ng kuryente. Sa inilabas na update ng NGCP kaninang hapon, nakataas ang yellow alert status mula kaninang alas 2 ng hapon at magtatagal yan hanggang mamayang alas 10 ng gabi. Ngayong araw, umabot sa 2,333 megawatts ang peak demand o pinakamataas sa konsumo ng kuryente kung saan malapit na ito sa kapasidad nito na 2,509 megawatts. Pangunahing dahilan ng pagpapatupad ng extended yellow alert ay ang forced outage ng PEDC Unit 2. Bukod dito, malaking bawas din sa supply ang sunod-sunod na shutdown ng mga planta. Aabot sa 960.55 megawatts ng kuryente ang kasalukuyang nawawala sa grid dahil sa 14 na planta ang nakaranas ng forced outage ngayong buwan ng Mayo.
15: mayroon ring mga plantang hindi pa rin nakababalik sa operasyon mula pa noong Marso, maging mula noong 2021 hanggang 2025. Paalala po ng NGCP, magtipid sa paggamit ng kuryente, lalo na pagsapit ng peak hours.
3: Nagkaroon ng pambihirang pagtatakpo ang global girl group na Katseye at ang K-pop superstars BTS sa backstage ng kanilang world tour. Samantalang ibinahagi ng aktres na si Judy Santamaria ang mga karanasan niya sa pagbuo ng reality cooking show na Kumusta sa South Korea. Narito ang ulat.
16: Pambihira at makabuluhan ang naging karanasan ng aktres na si Judy Santamaria habang binubuo nito ang isang Filipino pop-up restaurant sa South Korea kasama sina South Korean actor Ji Chang-wook, Janela Salvador, Fansin Diaz, Arsie Munoz at Filipino chef JP Anglo. Sa isang post sa Instagram kamakailan, nagbahagi ang aktres ng kanyang reflection at behind the scenes sa kanilang star-studded reality show sa pagbuo ng Kumusta pop-up restaurant. Hindi anya madali ang pagbuo nito sa Gangnam. Ibinahagi ng aktres sa isang press conference na umabot sila ng 12 hours sa pagtatrabaho sa restaurant sa loob ng isang linggo. Habang naghahanda, nagluluto at naghahain sila ng mga pagkain sa mga customer. Sa hulihan niya ay naging higit pa sa reality show ang Kumusta dahil sa nabuong pagkakaibigan, cultural exchange maging ang teamwork. Ang karanasan din ang nagtulak sa kanya sa labas ng kanyang comfort zone. Kabilang sa mga pinakamalaking hadlang ay ang lamig ng panahon sa South Korea. Ngunit sa kabila ng lahat ng challenges, inilarawan ni Judy ang pambihirang pagkakataon bilang malalim at makabuluhan para sa kanya. Isang once-in-a-lifetime experience ng makita sa backstage ng global girl group Katseye ang K-pop superstars BTS. Sa Las Vegas, stop nito para sa kanilang arirang world tour. Spotted nga doon ng ilang mga fans ang Katseye member sa pangalawang gabi ng naturang concert sa Vegas ng BTS. Inireveal din ng BTS member na si Jungkook na ang trio ay personal na bumisita pa sa kanila sa backstage. Sa kanyang latest Instagram vlog, ipinasilit ni Jungkook ang kanilang preps.
17: Hey!
16: At maya-maya lang din ay dumating ang Katseye members na sina Sophia, Yunji at Megan. May dala rin sila ng mga surprise gifts. Doon na nagsimula ang sandali nilang bonding with the supergroup. Samantala, ibinahagi rin ni Sophia and Yunji ang kanilang special meet with BTS. Inamin din ito na overwhelmed sila sa pagkakataon.
18: Meet and greet with them. And after that, I was like, my brain was blanked. And I was like, The whole time we got to do a meet and greet before the concert, before they got on stage. Yeah. And yeah, we got to meet all the members and they were all so down to earth. They were so kind. I was being a yappatron again. I was like yapping, but in a good way. Like we were all yapping and it was really nice. Yeah, they were so kind. And then I know I looked to my right and Yunji wasn't speaking.
19: No, so I was trying to be like, she was trying to compose herself, and then I was like you're just Korean. She can speak Korean, right? You can speak Korean.
18: And my heart dropped. And then you said that, I was like...
16: Kasunod ng pag-vlog ni Jungkook, ang mga magulang ni Sophia, na sina Carla Guevara at Chef Godfrey La Forteza ay nakiisa rin sa tuwa. Hindi rin nila maitago ang kanilang saya sa inilarawan nilang dream come true para sa kanilang anak. Abangan muli bukas ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz.
20: Radyo Legacy
21: 1278 AM. Servisyong kailangan direkta mula lokal na pamahalaan.
20: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
21: Radyo Magazine 1278 AM.
20: Radyo Magazine 1278.
21: Bubungad sa umaga.
22: Trending issues na pinag-uusapan.
20: Mga programang aabangan.
23: Agahan.
20: Six Information, GIS, your General Information Station.
21: Radyo Magazine 1278.

Inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyos Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
4: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Informasyon.
5: GIS, your General Information Station.
6: Radyo Magazine 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
9: Dito, yung sinasabi ng 30, isang buwan, isang puntahan, madali mo yun.

0: All over the country, 3.29 hectares of rice lands are irrigated, while 1.51 hectares are non-irrigated, which include the rain-fed and upland rice fields. In the region, farmers in rain-fed and upland areas are facing the challenges brought about by the lack of enough water supply during the dry season. Sources of water may be available, but the difficulty of bringing it directly to their lands poses recurring problems. The introduction of solar irrigation projects by Department of Agriculture Western Visayas has provided rain-fed and upland farmers relief and hopes of a much better improved harvest. In Amindan Town, Capiz Province, several farmers have benefited from the project and are now reaping the advantages the solar irrigation project has brought to their rice lands.
1: Mabuglay sa unaway pa sa irrigation kay ang ginasaligan lang sa tao, rain feed. Kag sa ulihi, ang iban naka-create sa pump and engine. Kung sa din, gamay lang siguro ang may kaya lang, ang may kwarta, ang makaprobitsar. Pero ang iban, ng mga imol para sa amon, hindi makaprobitsar sa inatawag na tubig pagi sa amon uma. Sa subong, ang nabenepisyaran sa tubig, mga 15 to 20 hectares pa lang. Kay ina nagadepende sa kalabaon sa kanal na ginprovide sa amon sa BE. Kung pananglit mapasumpunan kung tanin ini, we can irrigate siguro mag-aabot sa 20 to 50 hectares. Sa subong, ang makabenepisyo sa niya muna ang ginambal ko, ang maka siguro mga 20 lang siguro ka-farmers. Pero kung aton nga basihan nga dapat matagaan taman satisfaction ng iban nga farmers, kaya ang area dere malapad ya ang area sang na dapat matagaan sang irrigation. Kaya ang akon nga members dere nagatalagan sa 65 farmers. So kung ma-provide ang tanan ina sa tubig, siguro manami ang production sa ila uma. Ang una, ang patubas manubo, pero pag-abot sa ginakinahilan nga tubig, nakahingagaw nga matagaan sa maayo nga patubas ang tao. Kaya sa sini, nga mga timpo, kung bastante sa tubig, ang panguma naga-improvement. May association kami nga din organize. Kompleto ang among officialis. Kag antes namon ina gin kasungtana namon kung paano ang pag-maintain sini. Kung paano ang pagka-makaagom sa benepisyo pagi sa solar. So, may amon nga kasigin kasugtanan nga sa kada cropping kinanglan may ara nga maintenance kag ang magagamit sini nga solar dapat every time nga magamit siya tagaan niya man ang sinpursyon aside sa nag-operate may ara man ang asosasyon nga 50% sang iyang suhol sa pagbayad sa operator. So kung ang operator halimbawa may ara siya nga 200 pesos nga ginasukot sa isa kagyaw, ang 50% siya nagkakadto sa asosasyon, 50% mga saya. Among ina nga among nga pagsunundan. Kag ang iba na among nga sa cropping na may hindi kasugtanan naman kami sa mga members.
0: At least 20 hectares of land have been irrigated by the solar irrigation project installed in Barangay Hagnaya with 21 farmers given access to irrigation water, and an additional 45 farmer member of their association are expected to benefit of the water which is being pumped by the facility from the river. The scarce and erratic rainwater supply has ceased to bother the community and production has improved. DA Western Visayas and its line agencies are working double time in order to bridge the difference in the production capabilities between the irrigated and non-irrigated lands by providing and installing more solar irrigation facilities. This is in line with the current thrust of the government for rice efficiency. To date, their 9 solar irrigation projects installed across the region helping farmers achieve their target production. While the lack of irrigation has been the primordial problem of farmers for a long time now, the innovations and use of natural energies in bringing water to the uplands even without electricity and fuel has delivered a real help among farmers. Where optimal production is beyond reach before, the employment of solar irrigation system by the Agriculture Department has provided the much needed help to the farmers, thus improving their lives and empowering them to become integral drivers of the economy. Department of Agriculture, Western Visayas.
2: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: 2 minutos kaming bahay makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Ay galaw-galaw para hindi pumanaw. Ngayon po ay opisyal na pinatutupad na ang isang regular holiday. Kabuong bansa, alinsunod po yan sa Proclamation No. 1264 na nilagda po para po naman sa pagganito ng Idil Adha. Ayan. Po dyan, ay suspendido po ang expanded number coding scheme ng Metropolitan Manila Development Authority or MMDA. Ito nga po ng Miyerkules ngayon, 27 na po sa buwan ng Mayo, galaw-galaw para hindi pumanaw. Good morning sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay, bawal ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada. Ay lalo't maluwag ang mga kalye ngayon ha, kasi nga ho'y walang pasok. Sa mga may pasok naman, gising, bangon, kilos, galaw-galaw na ho tayo. Good morning pa rin sa ating mga bayaning magsasaka sa matatapang ho nating mga isda. Kusuyan sa kanilang pamilya, kay nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola. Siyempre sa mga bihero-bihero po naman natin, ingat po lamang sa pagmaneho. Di kaya gilid-gilid lang, power nap lang ho tayo. 15-30 minutes, okay na ho yun. Ang ating balikan ho naman yung ating mga manibela. Isabay tayo na papahinggan sa natunang impila ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Kung natin ang Radyo Television, dyan po ang 104.3 The Capital. Kung natin ang DWCI sa Pidig, Ilocos Norte. Ay, good morning kay Mayor Gina. Siyempre, dyan po naman sa DWCJ sa mga party ho naman ng Cagayan. Po ng social media platforms, magkakaringigan, magkakabalitan tayo ng mga opinion, mga panayam, mga balitang sasayin po naman, at mga balitang siyempre walang kupas ng daya. Eksakto, walang fake news din eh ho.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: Update lang tayo sa ilang mga kaganapan dyan sa Pampanga, yung gumuhong gusali hurian na nanatili pa rin pong apat yung talagang kumpirmadong patay. At tapos meron pong 16 hanggang sa 18 po naman ang nawawala. Pantala sa mga balita pa rin, tututukan sa maghapon. Tapos magpapatuloy pa rin ang talakayan. Hanggil po sa impeachment trial laban pa rin kay Vice President Sara Duterte. Kung saan nakatagdang tumistigo ang mga kinatawahan mula po naman sa Ombudsman, SEC, NBI, AMLC at Daily Motion. Patuloy namang pag-uusapan pa rin ang kutusang nagbabawal naman dating representative kay Marcoleta at Mike Defensor. Mike Defensor, yun ang dati. Ang makalabasan ng bansa. Ayan. At inaprobahan na po ng ICC Trial Chamber po naman. Huwag nang dumalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte naman sa status conference sa Daily Motion. Magpatuloy po naman ang investigasyon ng DOJ. At pagtakas po naman at pagtatago na Ronald Bato de la Rosa.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: Nga isla pala ni Senator de la Rosa, puro kang mag-anak niya no, sa opisina, no? Oh. Imi muna natin na maging gilingan ang ating panahon sa susunod na 24 oras. Kasama na natin si Alzar Aurelio, yung naging bagyo na ho. Kalamin natin si Alzar Aurelio. Good morning, Kuya Alzar.
2: Rancho Pilipinas.
3: Weather! Morning, Kuya Galzon. Kamusta ang latest monitoring natin sa sinasabing bagyo at napanahon natin sa maghapon?
4: Magandang umaga sa ating lahat. Ang bagyo na sa labas ng PAR ay nasa layong more than 1,200 kilometers east of Mindanao. Isang tropical depression, kung saan ang lakas ng hangin nito umaabot sa 55 kilometers per hour. Kapag hindi magwago ang kanyang pagkilos, maaaring sa Huwebes o Biyernes ay nasa loob na ito ng PAR. Kapag nasa loob ng PAR, ang susunod ng pangalan ay Doming. Itong bagyo nito kasalukuyan wala pang direktang epekto sa bansa, pero ang trap o extension nito ay umaabot sa Mindanao. Kaya sa ating lagyan na panahon, Palawan at Mindanao ay makakaranas ng maulap na kalagitan na may mga kalat-kalat ng pag-ulan at thunderstorm. Sa nalubing bahagi ng bansa, maganda at maliwanag sa panahon ang inaasahan ngayong araw. Pero may chance ang mga isolated na pag-ulan dahil sa thunderstorm sa bandang hapon o sa gabi. Mataas pa rin ang heat index ngayong araw, 46 degrees Celsius sa Tagaraw City at sa Cavite City. Sa Metro Manila, 42 hanggang 44 degrees Celsius. Yan pong ating update mula sa PAGASA. Ako po sa Sardi Aurelio.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: Maraming salamat, Alzar Aurelio. Bagamat sinasabi nga po na mababa yung chance na maglandfall, tumama sa lupa naman yung papasok sa PAR ang susunod na araw at bibigyan ng lokal na pangalang Doming. May nga ba? Atak daw po nito ang southwesterly wind flow. Yung mga paunang habagat na magdadala naman ng mga pag-ulan. Kanluran ng bansa simula sa darating po namang weekend. Metro Manila, ilang bahagi ng Luzon, ulap at thunderstorm sa hapon o sa gabi naman.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: Galaw-galaw para hindi pumanaw sa mga may obligasyon. Araw ng Miyerkules ngayon, no? Miyerkules sister, galaw-galaw para hindi pumanaw. Abantala! Tutok tayo sa ating mga headliners ngayong araw nito ng Miyerkules 27 sa buwan ng Mayo 2026.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: Ang may po lamang sa mga live report galing po sa Iba Limang Larawiga sa labas ng ating himpilan. Ating bigas na katulong sa pagkabalawag ng mga bodega naman ng National Food Authority.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
3: Ano ka lang tuluyan ang tanggalin ang kartel sa industriya ng bigas o ambyendahan ng Agricultural Tarification Act? Inihain po naman dyan sa kamara.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
3: At NFA, pinalakas ang rice milling sa Region 2. Masuportahan ang mga magsasaka.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: Nga ba't na minuto na kapitbahay makalipas ang alas 5 na madaling araw. Samantala, malaking naitulong na programang Benteng Bigas Program. Pero na, o BBM na, na pagpapaluwag po ng mga bodega naman ng National Food Authority. Siyempre magbahagi po naman ang ating bansa. Ayon kay NFA Administrator Larry Lacson, ay good morning, Administrator. Tuloy-tuloy ang paglalabas ng aging rice stocks dahil sa mataas na demand. 20 pesos kada kilong bigas lalo na kasunod ng pagtaas po naman ang presyo ng langis. Iwanag ni Lacson, maraming mamimili ng rice po naman makatipid at nasa gastusin na bumabawi na lamang sa murang presyo ng bigas. Labi pa rin ang opisyal na posibleng mapabilis pa ang paglalabas ng aging rice stocks magitan po naman ng emergency milling operations panin po ng energy emergency. Atay po sa datos ng NFA, umabot na ho sa 54,000 metriko tonelada ng aging rice stocks ang nilabas na po sa Food Terminal Incorporated o FTI. Ito po naman sa 20 pesos rice program hanggang sa buwan nitong Abril.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: Samantala, NFA muling mag-auction ng aging rice stocks sa susunod na buwan. Ito na mga detalye. Nandiyan po naman nakatutog. Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. NFA na simulan muli sa Hunyo ang pagpapasubasta ng mga aging rice stocks nito. Ayon kay NFA Administrator Larry Lacson, katumbas ng nasa 50,000 na metro tonelada ng milled rice o mahigit 1,000,000 sako ng aging rice ang target nilang isama sa auction. Ang hakbang ay layon pa rin makalikom ng pondo para sa pagbili ng mas maraming palay sa mga magsasaka at mapaluwag na rin ang kanilang mga warehouse. Sa ngayon, isinasapinal na lang anya ng NFA ang guidelines para sa auction at posibleng bahagyang itaas ang floor price ng aging rice batay sa kasalukuyang presyo ng local at imported rice sa merkado. Mula sa NFA para sa Bagong Pilipinas, Mera and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
3: Samantala, sa iba pang detalye, iniyain po naman ang Akbayan Reform Block sa Kamara. Ang panukalang, ambiyendahan po naman ang Agricultural Certification Act upang tuluyan ang matigil ang mapanamantala ng mga agricultural cartels. At sabay ito na pagkita po naman sa Fisher Folk and Farmers Month. Saan? Sinabi po ni Akbayan Representative Dada Kiram Isbula, bigo umano ang kasalukuyang batas na pababain ang presyo ng bigas. Pounda rin po naman ang lokal na industriya ng agrikultura. Sa ilalim anya ng panukalang batas, ibabalik ang kapangyarihan ng National Food Authority na magpatatag ang presyo ng bigas. Isbilisan nyo naman. Direktang bumili ng palay sa mga magsasaka. Magbenta ng subsidized rice sa panahon po naman ng emergency. Sama rin naman sa panukalang aktibo ang partisipasyon ng civil society at mga samahan po naman magsasaka sa pagbuo ng Rice Industry Roadmap. Pagan din si Smula sa kapamababatas at sa pamahalaan at suportahan ang hakbang para proteksyonan ang mga local farmers at tsakin po naman ang food security ng ating bansa.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipin.
3: Mandala, report tayo dyan sa Baguio. Ay, tanggap tayo na report sa Baguio. Inteng bigas, meron na program. Inilusad na rin sa La Trinidad Benguet. Mga detalye, nandiyan po naman si Joe Mora, Radyo Pilipinas, Baguio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Ipagpapatuloy ngayong araw, Mayo 27, araw ng Miyerkules, ang pamamahagi ng Benteng Bigas Meron na Program ng Pamahalang Nasyonal sa bayan ng La Trinidad Benguet, kung saan maring makabili ng bigas sa halagang 20 piso kada kilo ang mga kwalipikadong residente ng munisipalidad. Kahapon ay ginanap ang palatuntunan o programa sa parking area ng La Trinidad Municipal Hall sa kilometer 5 Pico simula alas 9 ng umaga at magtatagal hanggang mamayang alas 5 ng hapon ngayong araw. Sa kasalukuyan, mahaba ang pila ng mga residente na maagang nagtungo sa lugar upang makabenepisyo sa murang bentahan ng bigas na lang makatulong sa pang-araw-araw na gastusin ng mga pamilya. Ipinapaalala na tanging mga residente lamang ng La Trinidad ang maaaring makinabang sa programa. Nilinaw din ng mga organizer na hindi maaaring makapag-avail ang mga residente na nakakuha na ng benepisyo mula sa kalintulan ng programa na isinagawa ng Benguet Provincial Office noong nakaraang Abril. Ipinalawanag ng pamahalaan lokal ng naturang kalakaran ay upang matiyak na mas maraming kwalipikadong residente ang mabibigyan ng patas at pantay na pagkakataong makabili ng benteng murang bigas. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: Maraming salamat, Chong Monar, Radyo Pilipinas, Baguio. Oras natin ng 5:20 ng umaga. Galaw-galaw pa, hindi pumalaw. Pakiusap lang, paigising si Mamang Chopper. At tutulog-tulog, delikado yung sa biyahe. Pinaigning na ng National Food Authority ang rice milling operations sa Region 2. Po naman mapalakas ang food security sa Soxagen. Region 2, libido. Nakalikha ng mas malawak na espasyo sa mga bodega para sa pagbili ng palay mula po naman sa mga magsasaka. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chil Laurel Jr., good morning sir. Ayon din ang pinalawak na milling activity na suportahan ang Benteng Bigas Meron na Programa. Ilanin po ng Emergency Procurement Program. 15 rice mills sa Region 12, magtutulong po naman sa pagproseso ng mahigit sa 25,000 bags ng palay. Nagkakalaga po naman ng 48.5 million pesos. Inaasahang makagagawa ito ng mahigit sa 133,000 bags ng bigas. Idaragdag po naman sa buffer stock ang pamahalaan habang patuloy na binabantayan ng supply at presyo ng bigas sa bansa. Ayon po kay NFA Administrator Larry Lacson, awat sa kumpalay na nilalabas sa mga bodega katumbas na mas maraming pamilyang makakasigurong may halaga ang kanilang mga ani po naman.
2: Agrikultura. Usapan. Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: Samantala, tayo ng Pangasinan, no? NFA Ilocos Region at lungsod po ng Baguio, Benguet, sa anipersa pa sa 56 milyong pisong rice distribution project. Detalye, alamin natin, no? Radyo Pilipinas tayo, nakatutok dyan si Mildred Coquia.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nagsamig puwersa ang National Food Authority Region 1 at pamahalaan lungsod ng Baguio upang tugunan ang lumalalang epekto ng mataas sa presyo ng bilihin sa pamamagitan ng isang 56 million pesos rice distribution project na nakatuon sa mahigit 33,000 na kabahayan sa lungsod. Sa ilalim ng programa, mamamahagi ng libreng sako ng bagong giling na NFA rice sa 33,939 beneficiaryong pamilya bilang bahagi ng mas pinaigting na food security initiative ng LGU at ng NFA Region 1. Ayon sa City Social Welfare and Development Office, bawat kwalipikadong pamilya makatatanggap ng tigi-isang sako ng bigas na nagkakahalaga ng 1,650 kada sako. Prioridad na mabigyan ng ayuda ang sektor na higit na naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin, kabilang ang senior citizens, solo parents, persons with disabilities, at minimum wage earners. Nilinaw naman ng CSWDO na hindi kasama sa listahan ng benepisyaryo ang mga kasalukuyang tumatanggap ng ayuda mula Pantawid Pamilyang Pilipino Program upang maiwasan ang dobleng benepisyo. Upang matiyak ang maayos at ligtas sa pamamahagi ng ayuda, hinati sa 4 na yugto ang distribution na inaasahang magpapatuloy hanggang Oktubre ngayong taon. Sa unang batch ng implementasyon, nasa 2,550 na kabahayan na nakatanggap ng NFA rice, habang pinalawig naman hanggang May 31 ang registration period para sa mga residenteng hindi pa nakapagpaparehistro sa programa. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
3: Maraming salamat, Mildred Coquia ng Tayo, Pangasinan. 23 minutos makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Ano ho ng Miyerkules, oh? DIA Ilocos Region, nag-equip po ng price monitoring sa imported premium rice sa La Union. Mga detalye, nandiyan po naman si Albert Cavili, Radyo Pilipinas, Agoo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: Mas pinaigting ng Department of Agriculture Ilocos Region ang pagbabantay sa presyo ng imported premium rice sa San Fernando City, La Union, kasunod ng pagpapatupad ng Executive Order No. 118 na nagtatakda ng 50 pesos price cap kada kilo. Sa isinagawang on-the-spot inspection ng Regional Bantay Presyo Monitoring Team sa pamilihang lungsod, sinuri ng matauhan ng Agribusiness and Marketing Assistance Division o AMAD ang presyo at wastong paglalagay ng labels sa iba't ibang rice stalls upang matiyak ang pagsunod ng mga retailers sa itinakdang presyo. Pinangunahan ni AMAD Chief Irene Taktak kasama sina Roda Galban at Edeline Goldara ng DARFO1 ang pag-iikot sa mga tindahan ng bigas kung saan muli nilang pinalalahanan ang mga rice retailers hinggil sa mahigpit na implementasyon ng EO118. Bukod sa inspeksyon, na mahagi rin ang grupo ng mga pulyeto na naglalaman ng mahalagang impormasyon tungkol sa kautusan bilang gabay sa mga tindera at mamimili. Nakiisa sa aktibidad ang Market Supervisor Office ng Local Government ng San Fernando City upang suportahan ang pagpapatupad ng price monitoring at mapanatili ang abot-kayang presyo ng bigas sa merkado. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Cavile, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
3: Maraming salamat, Albert Cavile ng Radyo Pilipinas, Agoo. Samantala, dako tayo ng Borongan. Ipaghahanda po naman para po naman sa 2026 Eastern Visayas Rice Derby Season 5. Po naman sa Dolores Eastern Samar. Papatuloy. Ang detalye, tutukan natin si Penny Pumida, Radyo Pilipinas, Borongan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Nagpapatuloy ang paghahanda para sa nalalapit na paglulunsad ng 2026 Eastern Visayas Rice Derby Season 5 matapos magsagawa ng coordination meeting ang mga stakeholders sa Barangay Gapang Multipurpose Gym sa Dolores Eastern Samar. Layunin ng Rice Derby na mapataas ang produktibidad at kita ng mga magsasaka sa pamamagitan ng pagpapakita ng dekalidad na hybrid seeds, makabagong makinaryang pang-agrikultura at mga bagong pamamaraan sa pagpapataba ng pananim. Tinalakay sa pagpupulong ang mga paghahanda at mahalagang impormasyon kaugnay ng implementasyon ng programa, kabilang ang proseso, partisipasyon ng iba't ibang sektor at koordinasyon ng mga ahensya ng gobyerno at pribadong kumpanyang kalahok sa Rice Derby. Nauna ng matagumpay na naisagawa ang mga nakaraang Rice Derby season sa Hilongos, Leyte, Naval Biliran, Calbayog City, Samar at Hinabangan, Southern Leyte. Kabilang sa mga pribadong kumpanyang kalahok, ang mga nasa larangan ng hybrid seeds, biofertilizer, soil ameliorant, at inorganic foliar at macro technology. Layunin din ng programa na maipakita ang mga makabagong makinari sa pagsasaka, epektibong pesticide at dekalidad na binhi ng palay upang mapalakas ang produksyon ng bigas sa lalawigan. Inaasahang ding makapagbibigay ito ng dagdag na oportunidad sa kabuhayan at trabaho para sa magsasaka at komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
3: Mandala sa Iloilo naman, Bangka ng Guimaras, ay mari na ipadiriba sa Philpons. Wow, pwede na pala ha. May natin namang detalye, nandiyan po naman si Hope Dorchante, Radyo Pilipinas, Iloilo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
10: Inilunsad ng Philippine Postal Corporation ang special doorstep delivery service para dalhin ang world-famous Guimaras mangoes direkta sa mga consumers sa Metro Manila at Metro Cebu. Layunin ng proyekto na mapalakas ang lokal na agrikultura habang nagbibigay ng direktang market support sa mga mango farmers sa isla ng Guimaras. Tiniyak ng Philpo sa mga customer na maayos at epesyenteng hahawakan ng mga padalang mangga para mapanatili ang kalidad ng mga sariwang produkto na may inaasahang turnaround time na 3 hanggang 7 araw. Dagdag pa ng opisina, patuloy nilang pinalalawak ang mandato nito lampas sa tradisyonal na pagpapadala ng koryo upang masuportahan ang lokal na negosyo. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
3: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Iloilo. Ay, good morning kay Congressman Rolex Sublico ng Iloilo. Pero din kay Congressman Sarmiento. Ayan, di ba? Kaya na dito ngayon sa nakapwesto. Ayan, mas bata. Ah, okay. Good morning din po naman kay Gerald Tom Lanchon. Tutok din po naman sa mga sandaling ito. Abot kayo produktong agrikultural, ibebenta naman sa Kadiwa, Tandag City, Agusan del Norte. Italia, nandiyan po naman sa Angel Luisa Obo sa Radyo Pilipinas, Tandag.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Muling magdadala ng abot kayang pangunahing bilihin ang Kadiwa sa Tandag City na gaganapin sa May 28, 2026 sa Tandag City Park Shed mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kabilang sa mga produktong mabibili sa nasabing aktibidad, ang 20 pesos kada kilo na bigas, black rice, itlog, isda, gulay at iba pang pangunahing pangangailangan. Maaring makinabang sa subsidiya sa bigas ang mga magsasaka, senior citizen, persons with disability, fisherfolk, guro, solo parent, tricycle driver at indigent households, kabilang ang mga benepisyaryo ng 4-piece basta't makapagpakita ng kaukulang ID o certification. Samantala, nilinaw ng mga organizer na hanggang 10 kilo lamang ng bigas ang maaring mabili kung proxy ang mamimili para sa senior citizen at PWD. Kinakailangan din ng authorization letter at valid ID para sa mga proxy ng fisherfolk, teacher at solo parent. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
3: Salamat, Angel Bosa, Tandang. Samantala po naman, dako tayo ng Davao. Regional Agricultural and Fisheries Council na rekomenda sa DA Davao Region na dapat palakasin ang komunikasyon sa mga magsasaka sa malalayong barangay sa Region 11. Dalian, nandiyan po naman si Armando Finiquito, Radyo Pilipinas, Davao.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Inirekomenda ng Region of Agriculture and Fisheries Council o RAFC sa Department of Agriculture o DA-11 na mas palakasin ang komunikasyon sa mga magsasaka lalo na sa mga malalayong lugar sa Davao Region. Sa isirkawang katiyan sa Davao, sa SM City Davao, inihingiral si Davao Region Chairperson Epifanio Loyola Jr. na sa kanilang isinagawang konsultasyon sa mga grupo ng magsasaka, hindi upang umaabot sa tanggapan ng DA ang kinakaharap na problema ng mga magsasaka lalo na sa mga lugar na tinuturing na geographically isolated and disadvantaged areas o GIDA. Ayon kay Loyola na dapat maabot ng tulong ng pamahalaan ang mga kinakaharap ng nasabing sektor dahil sa kontribusyon nito sa food security hindi lang sa rehiyon, maging sa bansa. Hinimok din ito ang mga magsasaka at mangingisda na sumali sa mga grupo o asosasyon upang mahatid sa kinauukulan ang mga hinaing o nais nitong tulong. Dagdag ni Loyola na patuloy silang makikipagdialogo sa mga magsasaka sa rehiyon upang matiyak na lahat ng kasapin ng sektor ay naaabot ng tulong. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
3: Maraming salamat, Armando Finiquito, Radyo Pilipinas, Davao. Ay, good morning sa mga tropa at mga kaibigan natin dyan. sa Red Ink family dyan sa Davao, dyan sa General Santos City. Ay, good morning, good morning, good morning, good morning. Antara, bago tayo mag-break, ilang mamahagi muna tayo ng cash aid. Ano ho? Mo sa Batangas, ay sasagawa ngayong araw ho ng Miyerkules, mamayang alas 10 ng umaga. Ang payout po ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk ay yung PAFF sa Central Mall. Araw sa mga kwalipikadong rice and corn farmers na nasa listahan po naman ng RSBSA. Naman sa Albay, ipo sa 38,000 magsasaka at manging isda po naman ang wala na rin pong hatiran po ng cash aid. Saan? At tanggap ang mga beneficiary po naman ng tig 2,325 bawat isa. O naman maibsan kahit papalong epekto ng krisis sa merkado at ang patuloy po naman ng aktibidad ng Volcang Simayon. Negros Oriental, naman po ang DA na higit sa 155 milyong pisong pondo para sa tulong pinansyal. Kailan po naman para sa 66,794 na mga magsasaka dyan po naman sa nasabing lalawigan. Balik ko kami, sandali po lamang, ilan muna ang mahalagang paalala. Walang tutulog-tulog sa Manibela ho. Awal ang pikon sa kalsada.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
13: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Edi yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuin mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
14: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
15: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
14: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
16: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
14: Dahil fuel dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
17: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
14: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gyera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
16: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
14: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
16: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
14: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 members states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
2: Bilang paghahanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
18: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na haabot.

0: ng Washington, US of A pa rin.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Dahil na itong gigaraw, ang Industrial Corn Complex po naman sa bansa pinasinayan sa Ilagan City, Isabela. Detalye ng dyan po naman sila Dina Villacampa, Radyo Pilipinas, itong gigaraw.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Unahan ng Industrial Corn Complex sa bansa na magkatuwang na ipinatayo ng J. Regional Field Office 2 at ng LGU Ilagan. Ang pagpapasinaya ay pinangunahan ni Undersecretary Roger Navarro, Assistant Secretary Unicols Manalo, Mayor Jose Marie Diaz, Regional Executive Director Rosemary Aquino, at iba pang opisyal ng DA at ng LGU. Mahigit 106 million pesos ang pondong inilaan para sa pagpapatayo ng drying and storage facility na may 8 recirculating dryer at isang silo na kaya magpatayo ng 100 metric tons ng mais kada araw. Ito ay phase 1 pa lang ng proyekto at may kahilingan na para sa phase 2 nito. Ito ay pagpapatayo naman ng processing center o feed mill para wala na mailalabas na raw material sa lungsod kundi feeds na. Malaki ang pasasalamat ni Mayor Jose Marie Diaz sa DA sa pagtupad sa pinapangarap nilang pasilidad na kinakailangan sa ngayon na mamagsasaka hindi lamang ng mga magmamais kundi maging ng mga rice farmer. Anya, ang pasilidad ay simula na ng pagtupad sa pinapangarap nilang gawing agro-industrial center sa Northern Philippines ang lungsod ng Ilagan, kasabay na kanilang pagsulong sa circular economy o pagbuo ng interrelated na industriya dahil sa kanilang produktong mais. Para sa Bagong Pilipinas, Dina Tudor Villacampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugigaraw City.
0: Samantala, naglabas po naman ang seryosong babala po naman ng Philippine Competition Commission laban sa mga rice traders. Nagpapalitan po o nagbabahagi po naman ng sensitibong impormasyon. Maaaring makasira sa patas sa competition po naman sa merkado. Samantala, nakatakda naman ang auction po naman ng National Food Authority ang nasa 1 milyong sako naman ng mga lumang stock ng bigas pang mapanginabangan at pabago ito tuluyang masira. Aktibong naghahanap po naman ang Pilipinas sa mga bagong bansa kung saan maaaring i-export ang mga lokal na saging at durian pang mas mapalawak pang kita ng mga lokal na magsaka at mapalakas po naman ang ating export market. Dala, sa Kalinga naman, masinigpitan pa ng Provincial Veterinary Services Office of PVSO ang kanilang border monitoring laman po sa pagpasok ng mga baboy at pork products matapos makapagdala ang mga panibagong aktibong kaso ng ASF sa tatlong barangay sa rehiyon. Naku, ASF na naman. Kabukid nun naman, sinimula na po ng Bureau of Animal Industry ang pre-assessment para po naman sa gaganaping trial o pagsubok po ng ASF vaccine sa probinsya upang matulungan ang mga lokal na magbababoy maprotektahan ang kanika-nila po namang mga hayop. Cagayan Valley, nagpamahagi po naman ng DARFO 2 ang mga makabagong agricultural machinery production inputs para po naman sa agrarian reform beneficiaries. Ayon ito ang mapababa po naman ang gaso at sa pagkapatakbo ang bukid, yung production ko sa tinatawag. Mapataas po naman ang anin ng mga magsasaka ng palay at mais. Western Visayas, official nang binuksan ang pagsasanay para po naman sa mga farmer leaders ukol po naman sa climate resilient farming techniques ang ihanda mga komunidad sa babago-bagong panahon.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Yeah, meron po tayong makakasama at makakaugnayan this morning. Ano, pag-usapan po natin ang ano ba yung tinatawag National Corn Program ng Department of Agriculture. Ano ho? Yan po isa sa mga pangunahing programa ng pamahalaan, naglalayong paigtingin ang produksyon po ng dekalidad na mais at kamoting kahoy, yung kasaba sa bansa. On sa pagkabalakas po ang kabuhayan, pagkasaka at pagtitiyak po naman ang sapat na supply ng pagkain, yung masahayop ay yung mga animal feeds na tinatawag. Sa epekto ng El Nino, kamusta kaya sila? Alamin natin yan. Makasama po natin mismo ang director, Director Abel Wagas, ano ng National Corn Program, Department of Agriculture. Director Abel Wagas, magandang umaga po. Welcome po sa Radyo Pilipinas, Usapang Agrikultura. Si Kahiro po ito. Good morning, Director Abel.
3: Isang magandang umaga rin sa inyo, sa Radyo Pilipinas at sa mga nakikinig.
0: Opo. Umaga po, Director Abel Wagas. Si Kahiro po ito. Si Kahiro na po tayo. Nasa Radyo Net Live na po tayo. No? Saan kayo ngayon?
3: Dito pa kami sa ano na we witness kahapon yung parang inauguration at turnover ng isang corn facility doon sa dito sa Ilagan.
0: Nasa pala kayo sa Ilagan. Oh, okay. Sige, siguro mamaya bigyan dagdagan niyo pa yung kwento sa amin tungkol diyan.

0: Kumusta po yung epekto ng El Nino dito po sa corn industry natin? Lahat po naman talaga apektado ng El Nino. Ano? Pero bilyon-bilyon ang naapekto ng mga nakalipas na pagkakataon sa usaping El Nino. Yun din po ang halagang mga naapektuhan sa corn industry natin. Kumusta po ang inyong mga pagtaya ngayon? Anong meron? Ano ho nangyayari ngayon?
1: Tungkol po sa El Nino, general knowledge natin through the pag-asa na kuha natin yung data, yun nga, confirm na may El Nino at through our yung sa disaster natin, risk management data natin sa under the Department of Agriculture, may naitala tayong about 1.1 billion na ano yung losses na imports na corn farmers natin. So ang pandon, the stages are nasa reproductive at sa saka sa maturing. Pero alam mo Sir Ron, yung pa natin yung mais kasi pag sabihin natin nasa reproductive at sa maturity, yun nga yung pina-review natin sa pan yung assessment. Kasi pag nasa reproductive yun, pwede namang pan, pwede na sabihin natin sa mga magsasaka, huwag na antayin na matuyo na ma-total ay damage. Pwede namang gawin yung silage o ipakain na sa mga livestock natin. Yung mga, at doon sa computation, baka bababa pa yan kasi kinakain ng mga livestock.
0: Okay, okay. Director, siguro may mga ilan mo kaming tanong din. Ano ho? Alam naman natin talagang pagka-El Nino talagang apektado yung mga agricultural product natin. Pero mukhang kakaiba ho yata yung mais eh. Ano ho? Bakit ito mabilis matuyo at pagka mais ang pag-uusapan pagka may El Nino?
1: Ay, yung ano kasi, kaya napagsabi ko kanina na pag nasa reproductive or maturity, sa totoo lang, pinapakain na lang ng ano yon yung livestock. So, the total...
0: Nababansot yung mga yan, nagiging kulubot ho yan, tsaka siyempre kulang na sa nutrisyon. Dapat pakinabangan na lang ng mga hayop.
1: Oo, pwede pa rin yon kahit paano. Kasi yung damo... sa natutuyo na yung mais ay ano pa, green na ano pa siya. So, wag na nilang hayaan na tutuyo yun pa ng gusto ng ano yun dahil sa init. Grabe talaga yung experience namin dito.
0: Pero Director Abel, kamusta naman? Kasi alam ho natin yung yellow corn, ano yung yellow corn na binabanggit ho, ay pagkain po yan ng mga hayop. Eh kung kukunti po yung ani ng mga yellow corn, kuyempre kukulangin yung mga fish, ang mangyayari ho niyan ay mag-i-import. Eh di tataas naman yung presyo po ng mga ano, ng mga baboy at yung mga manok natin. Ha? Posibleng ganun ba mangyari?
1: Yun po yung tinitingnan natin ngayon dahil yung iba, yung tinitingnan nila yung mais. Yung sa kwan nga, ang ano namin na doon na yung mais ay may paruroonan pa siya. Kung apektado yung mais, ganun na rin yung livestock. Kaya the good thing is, ano, kahit sa reproductive pa lang, pa na, pwede nang ipakain nila yon. Ang isa pa, dito sa kwan naman, kahit may El Nino, ang sa coordination namin, yung usual or yung general ano talaga ng climate pattern dito, within June, umpisa na yung ulan. So, doon, yung iba nga, nakita namin yung field, tuyong-tuyo, pero yung...
0: Director Abel, kalma sa linya natin si Dr. Abel Wagas. Naya po natin si Dr. Abel, Director Abel Wagas, ang National Corn Program ng Department of Agriculture. Pero siyempre talaga apektado yung mga farmers natin ng mga maisan. Oh. Siyempre sila kasama din sa mga napipilitan na bumili ng mga krudo para sa mga water pump para makahugot po ng tubig sa ilalim po naman ng lupa. At meron din silang pesting kinakaharap po dyan. Dami po yung mga peste pagka panahon po talaga ng tag-init eh. Yung fall armyworm. Tuyo at mainit yung kapaligiran. Ito yung mga klase ng eksena makikita ho riyan. Director Abel, hindi maiwasan na tumataas talaga yung gastos sa mga farmers natin na involved po dito sa corn industry. Napipilitan silang bumili po ng mga krudo para sa mga water pump para makahugot ng tubig sa lalim ng lupa. Talagang dagdag gastos po yun.
1: Yeah, tama po. Kaya yung ano natin, yung gobyerno ngayon ay mayroong mga initiative na ginawa. Kaya namimigrate rin tayo ng ano, yung mga kahit paano, yung fuel subsidy. Mayroon tayong ginagawa ngayon yung sa QRF natin. Kahapon nga, yung mga farmers natin may binigay na cash assistance para...
0: Ako, nakat na naman. O, ito, nandito ba siya? Nasa Isabela siya ngayon, ano? Ilaga, ano? Oo, kaya medyo hirap yung aming communication. Pero dyan sa mga pinsala na nakukuha po ng mga agricultural clubs yun naman, may mga libreng siguro yan eh. Director Abel, kamusta po naman yung mga bayan pinsala kung sakasakali man yung ating mga magsasaka, sisira yung kanilang mga pananim. Kamusta naman yung pagbibigay po ng Philippine Crop Insurance Corporation? Eh, libreng siguro naman yan eh.
1: Tama po yun. Napagkuha na yun. Coordinated na yan sa PCIC. Mayroon tayong kinatawag doon na RSBSA. Yung registration ng lahat ng mga magsasaka at sa mga mangisda. Dito naman sa pagka-registered talaga, by default yun, pag may mga ganun na force majeure pangyayari, pa na yun. Yung may ma-ano na sa through sa Philippine Crop Insurance.
0: Talaga, pagka mayroong force majeure, wala namang force majeure, pero gusto nila iba yung maging kwento. Anyway, bakit to tayo ang Pilipinas pagka ganyan na nangyayari, meron tayong El Nino, talagang hindi maiwasan na mag-import tayo ng mais, bumibili tayo sa ibang bansa kagaya ng Vietnam at Brazil para mapunan yung pagkukulangan. Pagka ganyan ngayong taon, ganyan ba rin na mangyayari, mag-import tayo sa Brazil o kaya sa Vietnam?
1: Tama po yun. Pa naman talaga tayo sa mais dahil sa pangailangan ng livestock, hindi natin mapunan yung sufficiency natin, yung pangailangan sa livestock. So, sa tingin namin, paan tayo, nasa mga 10% yung ano natin, yung import. Pero,
0: sa import, okay.
1: yung ginawa natin sa corn program, kaya we strengthen yung ano no, yung mga post-harvest natin, kahit paano, yung pag may peak harvest tayo, na-impact natin yon para ma-ano natin yung pangailangan sa ano sa livestock. Pati na rin yung ano yung pagkain kasi ngayon kahit mag-import man tayo, alam natin yung energy crisis, yung sa production natin, yung lahat na neighboring countries or yung exporting countries din natin apektado dahil sa yung availability ng hindi lang sa kwan sa fuel yung ano natin yung mga fertilizer.
0: Maging yung sa piling region sa Pilipinas kagaya po ng ilang lugar sa Cebu, ilang bahagi ng Mindanao, pinakakanin nila diyan mais ng white corn. Kaya wala silang makakain na ganyan, sira yung ani. Sila baka na sila nakakulangan sa pagkain.
1: Yun yung ginawa natin na programa sa kuan ngayon no, yung campaign din ni Secretary Laurel na kung may limitation tayo sa import ng kasi net importer tayo ng bigas. So through our program nag-ano rin tayo ng encourage tayo ng farmer na magtanim ng white corn at i-blend na nila sa kuan, i-blend na nila doon sa bigas. But basically yung Visayas and Mindanao, puro talaga yon.
0: Hey, okay. Sir, medyo kami po ikapos na ho, sa oras na ho. Puro kami tatawag muli sa inyo para sa mga dagdag pang mga impormasyon at update po sa epekto ng El Nino dyan sa corn industry natin. Sir, marami pong salamat. Magandang umaga. At Sir Abel Wagas, marami pong salamat. Magandang umaga muli sa inyo. Thank you po.
1: Thank you rin. Maraming salamat. At parating natin yung impormasyon na tungkol sa corn program natin.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat kay Sir Abel Wagas. Ano ho? Wagas. Pero ang classmate ko nung araw, Willie Wagas. Ating agritorial, editorial.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Muli niya, isang matinding dagok na naman ang nagbabadya sa pagkainan ng bawat pamilyang Pilipino. Akilan lamang po yung nagbabala po ang Department of Agriculture na posibleng pumalo 60 pesos hanggang 62 ang kada kilo ng bigas pagsapit po ng anihan. Anihan pa yun, ha? Panahon ng Setyembre. Ang pahayag na yan ay mismisto lang, ano ba, pagsuko na ba natin yan? Mga pangakong murang pagkain. Ang hudyat na mas malalim pang krisis po naman sa sikmura. Habang sinasabi ng ilang grupo na magsasaka na makatwiran ang halagang ito dahil sa mataas na gastos po naman sa pataba, binhi at maging sa petrolyo, yun natin maaaring isang tabi naman, pek dito sa mga ordinaryong mamimili. Bigas po ay hindi luho. Ito po isang batayang pangangailangan. Sa lalim po na matinding init ng El Nino na nagbababa sa produksyon, ang pasanin ng mataas na singil sa produksyon po, muling ipapasa po naman sa balikat ng mga consumer. Kasalukuyan na pong nalulunod, mababang pasahod at mataas na po ng inflation. Isa pa't ang bigbigay lamang ng babala. Ang nangagarang solusyon, natiling nanunod lamang tayo, sumisipa ang presyo ng pagkain, lalong daraming pamilya magugutom. Mauna po upang magpatupad ng mas mabisang subsidiya, mga magsasaka upang mapababa po naman yung kanilang gastos. Higpitan ang pagbabantay laban sa mga pabagsamantalang middleman. Jakin, ba't po ang supply nang hindi na umaasa na lamang tayo sa puro importasyon. Uli, ang tunay na sukatan po ng pag-unlad ng isang agrikultural na bansa ay wala sa dami ho ng inaangkat na supply. Di sa kakayahan nitong pakainin ang sarili nitong mamamayan ng may dignidad. Kung hayaan nating maging ginto ang presyo ng bawat butil ng kanin, anakawan ho natin ang mamamayan ng karapatang mabuhay ng marangal. Huwag nating hintayin na ang Setyembre maging buwan po ng hungkag na sikmura. Singin ang natutulog na sistema bago patuloy ang maubos ang laman ng kaldero ng masang Pilipino.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Muli po kami pagsaludo sa ating mga bayani, magsasaka matatapang nating mangingisa. Mabuhay po kayo ho. Pagbalang agrikulturang araw sa ating lahat. Ang alam natin mga nakasama, Luzon, Visayas at Mindanao sa mga impilan po ng radyo sa Pilipinas. Ito siya si Mipi Digilocos Noted, DJ si Mipi Tugigaraw Kagayan. Alam po rin po nila Roger Cruz, Joe Marie Raparial, Rolly Bumatari, Roman Malilin. Diyan po rin po sila Nita Soriano, Susan Barmeda, Gemma Drocamora, Reyes, Marisol Balimbang, Julius Ungab, Camilo Mali, Ron Esperanza. Mga producers, andiyan po si Julius Gonzalez, Christopher Tirambulo. Gaya ng dati, ako pa rin ang lingkod, kahiro, hero, ilustre, Robergado, nag-iiwan. Namang bagay na matid at tama, hindi mo ginawa, itinuturing na kasalanan laban sa'yo. Ang pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang, yan po isang paraiso. Minsan pa, wag ko tayong basa-basa na nagpapaniwala sa fake news, wag ko tayong magbalin lang.
2: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
6: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
7: Sa kanilang pag-uwi, ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay, kundi sanib puwersa.
5: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
6: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayaner. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang pananganap.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, biyaheng Japan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., tinutunay na napakahalaga sa gitna ng mas mahirap na global environment.
0: Headlines.
3: Pangulong Marcos nakipagkita sa Filipino community sa Tokyo, patuloy na support na ng pamahalaan para sa pagsusulong ng mga karapatan at kapakanan ng mga overseas Filipino workers sa Japan, tiniyak ng Pangulo.
0: Headlines.
3: Bilateral relations ng Pilipinas at Japan sa larangan ng labor protection, kalakalan, depensa at regional cooperation, higit pang palalakasin.
0: Headlines.
3: Minority bloc sa Senado nag-walkout matapos tutulan na makaboto online sa sesyon at iba pang proceedings ang isang senador.
0: Headlines.
3: Department of Labor and Employment nagpaalala na magdodoble ang arawang sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor na papasok ngayong Idil Adha.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po yung araw ng Miyerkules, May 27, 2026. Muling sumasing yung Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyong pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na sa 2nd araw na ng kanyang state visit sa Japan. Biyaheng Japan, tinuturing ng Pangulo na napakahalaga sa gitna ng mga mahirap o mas mahirap na global environment. Yan po ang balitang atin sa atin ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Simula na ng 2nd araw ng state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan na kung saan ay inaasahang magiging abala ito sa sunod-sunod na mga aktibidad. Itong kauna-unang state visit sa Japan ng Pangulo na inilarawan ng punong ekotibo na napakahalaga sa gitna ng mas matinding hamon na kinakaharap ng global environment. Sinabi ng Pangulo na sa biyahe niyang ito ay inaasahang makakabuo ang Pilipinas at Japan ng mas malawak na foreign policy agenda na mas magpapalalim sa ugnayan ng dalawang bansa. Umaasa din si Pangulo Marcos na makakabuo ng mas malakas na defense at security cooperation ng Japan at Pilipinas. Ganon din ng mas matatag na economic partnership sa kanyang 4 araw na state visit. Layunin din dagdag ng Pangulo ng kanyang biyaheng Japan na mapalakas pa ang pakikipagkaibigan dito ng bansa na kapwa may parehong pananaw at maraming aspeto. Kasama din sa inaasahan ng Pangulo na mas mapapatatagpan lalo ang pagiging magkatuwang ng dalawang bansa sa gitna ng kinakaharap na kawalang katiyakan sa hinaharap bunsod ng nagpapatuloy pa rin krisis sa Middle East. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
6: This state visit to Japan is essential amid an increasingly challenging and evolving global environment. It forms part of a broader foreign policy agenda to forge closer political ties, stronger defense and security cooperation, and more enduring economic partnerships with major countries in the region.
5: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang patuloy na suporta ng pamahalaan para sa pagsusulong ng mga karapatan at kapakanan ng mga overseas Filipino workers o OFW sa Japan. Sa kanyang pagsasalita sa Filipino community sa Tokyo, nagpahayag ng pasasalamat at paghanga si Pangulong Marcos sa mga OFW na kanyang inilarawan bilang mukha ng Pilipinas at simbolo ng katatagan at tahimik na lakas. Ayon kay Pangulong Marcos, malaking bahagi ng ginagampanan ng mga OFW sa pagpapalalim ng ugnayan ng Pilipinas at Japan, lalo na sa people-to-people exchange at iba pang mga larangan ng kooperasyon. Dagdag pa niya, magpapatuloy ang pamahalaan sa pagpapatupad ng mga programang magbibigay proteksyon sa kapakanan ng mga Pilipino sa ibang bansa at kinikilala sa kanilang mahalagang kontribusyon sa bansa.
7: Malalim na pasasalamat at pusong paghanga sa inyo. Paghanga hindi lamang dahil sa inyong sipag at tiyaga, kundi dahil sa tahimik na katatagan na inyong ipinapakita sa araw-araw. Sa mga maagang bumabiyahe, sakay ng mga tren upang pumasok sa trabaho, sa pabrika, sa opisina, paaralan, hotel, ospital, restaurant, construction site at mga ibang lugar pa. Sa mga pamilyang Pilipino at hapon na araw-araw ay nagsisilbing tulay ng pagkakaibigan ng ating dalawang bansa. Kaya kayo po ang muka ng Pilipinas dito sa Japan.
3: Samantala, sinabi ni Pangulong Marcos na ang kanyang apat na araw na pagbisita sa Japan ay naglalayong mapahusay ang bilateral relations sa mga pangunahing larangan tulad ng proteksyon sa paggawa, kalakalan at komersyo, depensa at kooperasyong pangrehiyon. Binanggit din ng Pangulo ang epekto ng mga pandaigdigang krisis, kabilang ang pagtaas ng presyo ng langis na dulot ng patuloy na tunggalian sa gitnang silangan. Inihayag din ito ang mga intervensyon ng gobyerno kabilang ang deklarasyon ng State of National Emergency o National Energy Emergency sa pagpapatupad ng United Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o Uplift Program. Sinabi rin ni Pangulong Marcos na sa kabila ng mga pandaigdigang hamon ay nananatiling matatag ang kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Japan.
7: Bago pa man kami makikipagpulong sa mga pinuno ng Japan, minarapat naming unahin ang pagkikipagkita sa inyo. Sapagkat kayo ang dahilan kung bakit mahalaga ang relasyon ng Pilipinas at Japan. Kayo ang nagbibigay buhay sa ugnayang ito sa gitna nga ng Pilipinas at ng Japan. Napakahalaga para sa amin na ipabatid sa inyo na ang inyong pamahalaan ay walang tigil at walang sawang nagsisikap upang mapangalagaan ang inyong mga karapatan, kapakanan at kaligtasan habang kayo ay naghahanap buhay sa ibayong dagat.
3: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Patuloy na nararamdaman ng mga Pilipino ang bunga ng matagal ng kooperasyon ng Pilipinas at ng Japan sa iba't ibang sektor tulad ng transportasyon, agrikultura, maritime security, disaster response at pagpapaunlad ng mga komunidad sa Mindanao. Sa larangan ng transportasyon, katuwang ng Pilipinas ang Japan sa pagpapaunlad ng railway system sa Metro Manila sa pamamagitan ng Japan International Cooperation Agency o JICA. Kabilang sa mga proyektong suportado nito, ang Metro Manila Subway, MRT3 Rehabilitation, North to South Commuter Railway Project at Central Mindanao High Standard Highway Project. Malaki rin ang naitutulong ng partnership sa agrikultura at food security sa pamamagitan ng mga programang rice processing modernization, disease management for crops at agricultural research and training. Layunin itong mapabuti ang produksyon, mabawasan ang post-harvest losses at mapatatag ang kabuhayan ng mga magsasaka.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Samantala, pinalalakas din ang dalawang bansa ang kooperasyon sa maritime security at disaster response sa pamamagitan ng humanitarian assistance, joint military training and exercises at defense modernization. Mahalaga ang mga ito para sa seguridad at kabuhayan ng mga komunidad na umaasa sa dagat. Samantala, sa Bangsamoro Moro Autonomous Region and Basle Mindanao BARMM at iba pang bahagi ng Mindanao, may mga partnership project para sa road improvements, sa healthcare access, livelihood programs at skills training. Gayun din ang peace building initiatives at digital connectivity upang makapagbigay ng mas maraming oportunidad at serbisyo sa mga komunidad.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Mga kabataang Pilipino sa Japan, dapat i-maximize ang mga oportunidad doon upang mapaunlad ang sarili at ang bansa. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Narito ang balitang hatid ni Raquel Bayan.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga kabataang Pilipino sa Japan na i-take advantage ang lahat ng oportunidad doon para sa pagpapaunlad ng kanilang sarili at ng kanilang pamilya. Sa pagharap sa PhilCom sa Tokyo, ipinaliwanag ng Pangulo na ang tagumpay kasi ng mga ito makatutulong rin sa Pilipinas sa pangkabuuan. Ayon sa Pangulo, masusuklian kasi nila ang kabutihan ng Japan sa oras na maging bahagi na rin sila ng pagpapaunlad nito. Ang pakiusap lamang ni Pangulo Marcos, huwag sanang makalimutan ng mga kabataan ang kanilang Filipino heritage kahit na ang kulturang Japan na ang kanilang nakalapihan at ang araw-araw na nakikita. Umaasa rin ng Pangulo na mananatili ang mga ito bilang mukha ng Pilipinas sa Japan, patuloy na magbigay karangalan sa bansa sa pamamagitan ng pagiging mabuting bahagi ng lipunan sa Japan. Sa huli kasi ayon kay Pangulo Marcos, ang mga nakababatang henerasyon pa rin ng mga Pilipino sa Japan ang nagsisilbing tanda ng malalim na ugnayan ng Tokyo at ng Maynila.
10: Inaasahan ko na tulad ng mga panahong nagdaan, ang mga Pilipino sa Japan ay mananatiling matagumpay sa kani-kanilang mga napiling larangan. Nagtitiwala ako sa kakayahan ng bawat isa na maging haligi ng inyong mga pamayanan. Inaasahan ko rin na patuloy na magbibigay ng karangalan sa bansa ang ating mga OFW dito sa Japan sa pamamagitan ng pagiging mabuting mamamaya at pagiging masunurin sa mga batas at alituntunin ng bansang ito na itinuturing na ninyong pangalawang tahanan.
9: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang mga balita, nag-walkout ang minority bloc sa Senado matapos natutulan ang pagtalakay sa plenaryo ng mosyon na magpapahindulot sa isang senador na makaboto online sa sesyon at iba pang mga proceedings ng Senado. Dahil sa paglabas ng minority bloc na walan ng quorum ang sesyon, dahilan upang agad itong i-adjourn. Nauna rito, kinwestiyon ni Senator Erwin Tulfo ang anya ay pagmamadali ng majority bloc na talakay ng motion. Ayon kay Tulfo, nais niyang malaman kung may kaugnayan ito sa posibilidad na may ilang senador na maaring makulong ngayong weekend.
11: Day, the majority in a hurry to tackle this motion and divide the House, Madam President. We need answers in the minority.
12: Madam Chair.
11: Or is it because, Madam Chair, they're in a hurry because of news reports that probably two of our colleagues might land in jail this weekend? Is that the reason why they have to have this inserted, the Section 41C, para makaboto po kung sino man yung makukulong dahil sa announcement ng ombudsman, may lalabas na po ang warrant ng ilan sa mga kasama natin.
3: Si Senator Erwin Tulfo.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Umalag naman si Senator Jinggo Estrada sa naging pahayag ni Tulfo at di ginit na uncalled for ang naturang komento sa plenaryo. Samantala, sinabi rin ni Estrada na pabol siya na matalakay na agad ang mosyon ni Senator Rodante Marcoleta. Layunin ang mosyon ni Marcoleta na payagan ang isang senador na makaboto online sa mga desisyon at proceedings ng mataas na kapulungan.
13: Well, statement of this was if he has contact with the courts, sigurado na kami makukulong.
14: Are you favored with part of that motion?
13: Yes, of course.
3: Si Senator Jinggoy Estrada.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Minority Senators, kinundena ang pagmamadali ng Senate Rules Amendment para payagan ang online voting ng isang senador. Darito ang report ni Nympha Asuncion.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Maraming kinundena ng mga senador mula sa minority bloc ang tinawag nilang tangkang bilisan ng isang malaking pagbabago sa rules ng mataas sa kapulungan. Partikular na tinutulan ng minority senators ang motion na talakayin sa Senate floor ang panukala ni Senador Rodante Marcoleta na amyendahan ang Senate rules para mapayagan ng isang senador na makaboto via online o sa pamamagitan ng teleconferencing kahit pa hindi ito physically present sa plenaryo ng Senado. Nagkaroon ng mainit na debate tungkol sa Senate rules sa mga senador na nauwi sa pag-walkout ng 10 minority senators. Hit kasi ng minorya, labag sa rules sa pagtalakay ng panukala sa plenaryo dahil hindi pa nabubuo ang Committee on Rules. Pero giit ni Senate President Alan Peter Cayetano, pwede nang pag-usapan ng mungkahing amyenda kahit na hindi dumaan ng Rules Committee. Sa isang joint statement, tinanong ng minority senators kung ang dahilan ba ng tila pagmamadaling talakay ng panukala ay para makaboto si Senador Ronald Bato de la Rosa na hindi na muling pumasok sa Senado mula noong May 14. Dahilan din ba nila ang balitang may mga majority senators na maaaring arestuhin sa mga susunod na araw? Binigyan din sa pahayag na ang panukalang amyenda sa Senate rules ay makakaapekto kung paanong dumadalo at nakikibahagi sa sesyon ang mga senador. Kaya naman kailangan nila ng masusing debate imbis na paspasan ang pag-aproba nito. Matapos ang walkout, tanging si Senate Minority Leader Vicente Soto III lang ang naiwan sa plenaryo na siya namang nagmosyon na i-adjourn na ang sesyon dahil sa kakulangan ng quorum. Matapos kasing mag-walkout ang 9 na minority senators, kinulang na sa 13 ang mga senador sa floor bilang na kailangan para magkaroon ng quorum at maipagpatuloy ang talakayan sa plenaryo. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Precautionary hold departure order laban kay Senator Marcoleta at tatlo pang respondents pinagbigyan ng Sandigan Bayan. Ang detalye atin sa atin ni Marian Bastasa.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Hindi papayagang maglabas ngayon ng bansa sina Senator Rodante Marcoleta, dating kongresistang si Michael Defensor, at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotle Viray. Kasunod ito ng inilabas na Precautionary Hold Departure Order o PHDO ng Sandigan Bayan 7th Division. Inihain ng Ombudsman ang Verified Ex Parte Application kaugnay ng kanilang complaint affidavit na humihiling na sampahan ang kasong plunder at indirect bribery ang 4 na respondents. Kaugnay ito ng iniimbestigahang hindi pagdideklara ni Marcoleta ng 75 million campaign donations sa kanyang Statement of Contribution sa Expenditure o SOSE noong Enero ng 2025. Sa naging pagdinig sa Anti-Graft Court, una nang ipinunto ng Field Investigation Bureau ng Ombudsman na ituturing na flight risk si Marcoleta dahil may sapat itong impluensya at kakayahang pinansyal bilang senador para umiwas sa pananagutan. Mula sa Sandigan Bayan, para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Inimok ng Department of Justice o DOJ ang senior lawyer at legal counsel ni Senator Bato de la Rosa na si Attorney Jimmy Bondoc na magsumite ng anumang impormasyon na makakatulong sa pagtukoy sa kinaroroonan ng senadora. Kaugnay ito sa warrant of arrest ni De La Rosa mula sa International Criminal Court, una ng pinagutos ni Justice Secretary Frederick Bida ang pagpapadala ng liham kay Bondoc upang hilingin ang kanyang kooperasyon sa usapin. Layunin ng hakbang na ito na makatulong sa mga otoridad sa paghahanap sa senadora at sa pagpapatupad ng ICC warrant. Sinabi ni Bida na mahalagang makisa si Bondoc sa umiiral na legal na proseso bilang bahagi ng pagsuporta sa pagpapatupad ng batas at hustisya. Giniit pa ng DOJ na hindi dapat gamitin ang attorney-client privilege bilang dahilan upang umiwas sa pakikipagtulungan, lalo na kung maaari itong mauwi sa pagadlang sa investigasyon o pagtatago sa isang taong pinaghahanap ng batas.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nagpaalala naman ng Department of Labor and Employment o DOLE na magdodoble ang arawang sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor na papasok ngayong Idil Adha. Sa ilalim ng Labor Advisory Number 9 Series of 2026, sinabi ng DOLE na dapat bayaran ng 200% ng kanilang basic pay ang mga empleyadong magtatrabaho sa regular holiday para sa unang 8 oras ng kanilang trabaho. May karagdagang bayad naman para sa overtime work at sa mga empleyadong papasok kahit natapat ang holiday sa kanilang rest day. Ayon pa sa DOLE, kung hindi naman papasok ang empleyado sa regular holiday, dapat pa rin siyang bayaran ng 100% ng kanyang arawang sahod basta't nakapasok siya o naka-leave with pay bago ang holiday. Dineklara ni Pangulong Ferdinando R. Marcos Jr. sa ilalim ng Proclamation No. 1264 ang May 27 bilang regular holiday bilang pagdiriwang ng Idil Adha.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita hatid namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 22 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
8: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
8: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Kamara, sinimula ng investigasyon kaugnay sa malawakang brownout noong Mayo at 13. Iyan po ang balitang hatid ni Melanie Valdos Reyes.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Formal lang sinimula ng Kamara ang congressional inquiry kaugnay ng malawakang power outage noong Mayo at 13 na nakaapekto sa milyon-milyong consumers sa Luzon at Visayas. Pinangunahan ng House Committee on Energy at House Committee on Legislative Franchises ang investigasyon in aid of legislation sa House Resolution Number 1024 nina Speaker Faustino Bojidi at Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez. Nakatuon ang pagdinig sa sunod-sunod na pagtrip ng Tayabas-Ilihan at Dasmariñas-Ilihan 500 kilovolt transmission lines na nagdulot ng red at yellow alerts sa Luzon at Visayas grids. Nanawagan ng House leaders sa mas matibay na koordinasyon sa pagitan ng Department of Energy, National Grid Corporation of the Philippines at iba pang stakeholders upang mapabuti ang pagtugon at crisis management tuwing may malawakang power disruption. Iginiit ni Hernandez na kailangan magkaroon ng real-time na koordinasyon at mas mabilis na komunikasyon upang mapanatiling matatag ang power system ng bansa. Kabilang sa mga tututukan ng House Inquiry ang technical accountability at grid resilience, communication at coordination protocols at supply security at ancillary services. Ayon pa sa mambabatas, mahalaga ang koordinasyon ng mga regulators, system operators at power producers upang maprotektahan ang katatagan ng power grid at maiwasan ang kaparehong insidente sa hinaharap. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Dalawang Air Force personnel na nasawi sa pagbagsak ng training aircraft sa Benguet naiatid na sa kanilang huling hantungan. Narito ang report ni J. Mark Dagala.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Pinarangalan at binigay pugay ng Philippine Air Force ang dalawa ninatauhan na nasawi matapos ang bumagsak ang sinasakyan nilang SF-260 training aircraft sa Tuba, Benguet, kamakailan. Inilagak ang labi ni First Lieutenant Ruth Angelique Pasos at Second Lieutenant Cherky Embudo sa libingan ng mga bayani kung saan ginawaran sila ng military honors at 21-gun salute bilang pagkilala na rin sa kanilang dedikasyon at pagsasakripisyo sa bayan. Naroon si Lieutenant General Arthur Cordura, ang Commanding General ng Air Force, kasama ang buong pwersa ng hukbong panghimpapawid, mga mista, kaibigan at kanilang pamilya upang magbigay ng kanilang huling pamamaalam. Kasunod nito, sinabi ni Air Force spokesperson Colonel Maria Cristina Basco na masinsin ay sinasagaw ang investigasyon hinggil sa pagbagsak ng naturang eroplano. Pagkaman 2011 pa ng unang makomisyon ng SF-260 training aircraft, iginit ni Basco na well-maintained ito at kaya pa rin maihatid ang silbi sa pagsasanay.
17: Though medyo nagalamago siya, it's still very reliable kasi po, this is well-maintained. Ito po, it's undergoing periodic maintenance. Ganun naman po tayo sa pag-aalaga ng ating mga assets. So, we will be waiting for the results of the investigation. But for now po, this aircraft is well-suited for this kind of training.
16: Ang tinig ni Air Force spokesperson Maria Cristina Basco. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Formal lang nilunsad ng Maritime Industry Authority o Marina ang programang lakbay-alalay ng gobyerno o LAYAG na inisyatiba sa ilalim ng Service Contracting Program ng Pamahalaan layunin itong pondohan ang inaprobahang dagdag na pamasahe sa dagat upang mapagaan ang pasali ng mga commuter sa gitna naman ng krisis sa enerhiya na dulot ng tensyon sa Middle East. Sa panayam ng global na tayo, sinabi ni Marina Administrator Sonia Malaluan na limitado lamang ang pondo ng ahensya kaya maigpit ang pagpili sa mga rutang isasama sa programa na batay sa ilang criteria.
18: Ito po ay ginagamit talaga ng mga manggagawa, ng mga estudyante at ng mga maliliit na businessman natin, no, yung bumibili ng mga produkto sa kabilang island. At marami ang traffic doon sa mga ruta na napili natin. Kaya po in-expect namin yung around 10 million base po yon sa maximum capacity nung 93 vessels that we included in the program.
3: Si Marina Administrator Sonia Malaluan.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Naglunsad ang Department of Tourism, Department of Migrant Workers at Intramuros Administration ng espesyal na heritage program na Pasyal Pamilya para sa mga overseas Filipino workers at returning migrant workers kasama ang kanilang mga pamilya. Sinagawa ang week-long activity mula Mayo 25 hanggang 31 sa Intramuros. Dito maaaring maranasan ang mga kalahok ng libreng guided tours at libreng pagpasok sa Fort Santiago at Centro de Turismo Intramuros upang mas makilala ang kasaysayan at kultura ng bansa. Ayon sa mga organizers, maaaring magsama ang mga kwalipikadong OFW hanggang 4 na kasama. Basta magpakita ng valid Overseas Employment Certificate o Overseas Workers Welfare Administration ID. Layunin ng inisyatibong ito na kilalanin at pasalamatan ang mga OFW na tinuturing na mga makabagong bayani habang binibigyan sila ng pagkakataong makapag-bonding kasama ang kanilang pamilya at mapahalagahan ang kulturang Pilipino.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sa iba pang mga balita, nanawagan naman ng hustisya ang mga pamilya ng mga biktima ng gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Sa huling ulat ay mahigit sa 12 individual pa rin ang nawawala at pinangangambahang kabilang sa mga nasawi. Binago na rin ang operasyon mula search and rescue tungo sa retrieval operations matapos na mabigo ang mga responder na makahanap pa ng mga posibleng survivor sa loob ng 2 araw na paghahanap. Tinatayang hindi bababa sa 16 na katao ang hinihinalang nasawi sa pagbagsak na siya o ng 9 na palapag na gusali. Sinabi naman ni Angeles City Information Officer Jay Pilayo na nakipag-ugnayan na ang site engineer sa mga otoridad at nagsumite ng listahan ng mga trabahador na nasa lugar ng maganap ang insidente. Hindi pa rin anya nagpapakita ang may-ari at contractor ng gusali upang magbigay ng paliwanag kaugnay sa nangyaring trahedya.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Ipinapatupad ng pamahalaan ang whole of government approach sa rescue and retrieval operations nito sa gumuhong gusali sa Angeles, Pampanga. Itong binigyan din ni Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Kebiab sa Bagong Pilipinas Ngayon. Anya, sa pakikisa ng PCG na deploy o nag-deploy sila ng 6 na rescue teams na binubuo ng K-9 units at kanilang mga tauhan na katuwang ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa operasyon.
19: Sa direktiba po ng aming commandant na si Admiral Ron Hilgabon, kami po ay nag-deploy na po ng ating 6 teams. 6 rescue teams po, composed po yan ng ating Coast Guard K-9 working dogs and ating 18 na PCG search and rescue personnel po.
3: Samantala, binagi rin ni Kebiab na may sinusunod silang incident management framework. Anya, sa ilalim nito, kumikilos sila na sang-ayon sa direktiba ng Office of Civil Defense o OCD o kaya ng City Disaster Risk Reduction and Management Office sa lugar. Paliwanag pa ni Commodore Kebiab, nagsasagawa muna ng safety assessment ang engineering department na nakatalaga sa gusali. Nagsagawa rin, Anya, ng thermoscanning para naman malaman kung may heartbeat o body heat pa na proof of life sa lugar. Anya, matapos ang mga ito, saka lamang dinedeploy ang kanilang K-9 units kung saan sakaling may natutukoy na buhay o katawan sa lugar na nilalagyan nila ng flag indicator at nare-report para sa mga extraction.
19: Basta tayo po na maglalagay po tayo yung ating teams na mga flags or yung marking flags na tinatawag po natin, then we will report it to the incident management team. And basta tayo po no, pag nakuha na po yung mga debris na maaaring nakapatong po dun sa mga victims, basta tayo po that we will be extracting ito mga katawan na po. So usually po, yan po ang nagiging procedure po natin for the identification and extraction of the bodies po.
3: Si PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Formal lang binuksan ang ika-20 justice zone sa bansa na nasa San Fernando City, La Union. Ayon kay Department of Justice Undersecretary Margarita Gutierrez, pinangunahan mismo ni Chief Justice Alexander Gizmundo ang simpleng programa ng pagbubukas ng naturang justice zone. Layunin na niya ng justice zone na mapalakas ang koordinasyon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno na tagapagpatupad ng katarungan at batas sa ating bansa.
20: Kapabilis at magiging mas maayos din ang pagproseso sa mga kasong kriminal mula investigasyon hanggang sa pagbibigay ng hatol ng isang korte. Batay sa mga pag-aaral, malaking tulong ang mga justice zones para mabawasan ng case backlog ng mga korte at gawing abot kamay ang katarungan para sa lahat.
3: Si Justice Undersecretary Margarita Gutierrez.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Mga alagang aso at pusa bida sa Furries de Mayo sa lungsod Quezon. Mula naman sa Radyo Magazine, narito ang report ni Hazel Esguera.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Flores de Mayo but make it fur-tastic. Bida ang mga alagang aso at pusa sa gaganaping Furries de Mayo sa Quezon City ngayong Sabado, Mayo at 30. Ayon kay Dr. Radel Napoles ng QC Veterinary Department, layo nitong isama ang ating mga pets sa tradisyon nating mga Pilipino sa pamamagitan ng isang parada habang nakasuot ang mga alaga ng magagarang damit. Bukod rito, magbibigay rin ng iba't ibang veterinary services ang QC Vet mula alas 10 ng umaga.
22: Microchipping, consultation, deworming, at the adoption activity din po tayo.
21: Magsisimula ang parada alas 4 ng hapon na gaganapin sa Quezon Memorial Circle. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, Hazel Esguera, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Balita naman sa Ibayong Dagat, North Korea, nagpakawala ng isang close-range ballistic missile ayon po sa South Korean military. Mula naman sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Drizel Nanyong.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Nagpakawala ang North Korea ng isang close-range ballistic missile at iba pang armas patungo sa karagatan nitong Martes, ang pinakahuli sa mga serya ng weapons demonstration ng naturang bansa ngayong taon. Inuulat ng Associated Press na ang pinakawalang missile ay mula sa lungsod ng Jeonju na malapit sa kaunlaran ng baybayin ng North Korea at lipad ito ng humigit kumulang 80 kilometers o 50 miles. Nagpakawala na iba pang projectile missiles ang North Korea, ngunit hindi na nagbigay ng kalagdagang detalye ang South Korean military hingil dito. Mananatiling handa ang pwersa ng South Korea na harangin ang anumang provokasyon galing sa North Korea dulot na na matatag na alyansa na pagitan ng South Korea at Estados Unidos. Bagamat nagpahayag na kagustuhan si US President Donald Trump na muling buksan ang mga dialogo, patuloy itong binabaliwala ng Pyongyang hanggat hindi inaalis ng Amerika ang hiling nitong nuclear disarmament. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, para sa Bagong Pilipinas, Drizel Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Narito naman ang ating balitang sports.
8: Radyo Pilipinas Sports.
3: Alex Ayala muling nabigo sa round 1 ng French Open. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
24: Hindi pinalad na makalusot sa second round ng Roland Garros o French Open ang ating tennis superstar na si Alexandra Alex Ayala. Matapos manaigang kanyang karibal na si Iva Jovic ng Estados Unidos sa score na 4-6-2-6. Nakuha ni Jovic ang panalo sa loob lamang ng isang oras at 47 minuto. Bagamat natalo, hindi naman pinadali ni Ayala ang pagkapanalo ni Jovic. Particularly sa unang set kung saan nahabol pa ni Alex sa 7th at 8th game ng first set. Gayun pa man, hindi na pinaabot ni Iva sa tiebreak ang unang set at tuluyan niya nakuha ang panalo sa unang round. Lalahok naman si Ayala sa women's doubles ng French Open kasama si Victoria Imboco ng Canada. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Luzon. Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik mo na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 37 minutes makalipas pong alas 6 ng umaga.
8: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. O, tignan nga natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagundong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikado mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapahels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay. Ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
4: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
8: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakas.

0: Agrikulturo Pilipinas.
1: Belia. Nangako ang Department of Agriculture o DA na magtatayo ng makabagong rice processing system at food hub na may cold storage facility sa Kalinga upang mapataas ang kita at mapalakas ang kakayahan ng mga magsasaka sa lalawigan. Sa kanyang pagbisita sa Kalinga, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. na sisimulan na sa lalong madaling panahon ang pagtatayo ng rice processing system 3 at target itong matapos sa susunod na taon. Layunin ng proyekto na mapabuti ang kalidad ng bigas, mabawasan ang post-harvest losses at mabigyan ng mas magandang presyo ang ani ng mga magsasaka. Ang rice processing system ay isang makabagong pasilidad para sa pagpapatuyo, pagiling at maayos sa pagproseso ng palay upang mapanatili ang kalidad ng bigas at maiwasan ang pagkasira ng ani. Sinabi rin ng kalihim na makatutulong ang pasilidad upang hindi mapilitang agad ibenta ng mga magsasaka ang kanilang palay sa mababang presyo sa mga traders at middlemen. Itatayo ang proyekto sa 50 hectare na lupain sa bayan ng Rizal na inilaan ng pamahalaang panlalawigan bilang rice and corn complex. Kasama rin sa plano ang pagtatayo ng food hub at cold storage facility upang mapadali ang pag-iimbak, transportasyon at pagbibenta ng mga produktong agrikultural. Kaugnay nito, nagpasalamat si Governor James Eduba at tiniyak ang buong suporta ng lokal na pamahalaan para sa matagumpay ng pagpapatupad ng mga proyekto para sa kapakanan ng mga magsasaka sa Kalinga. Para sa Bagong Pilipinas, Amelia Bumatnong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
0: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Philippine Military Academy target makapagsanay ng 2,000 kadete bawat taon sa tulong ng pribadong sektor. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito ang report ni Joseph Cabanas.
0: Radyo Pilipinas, report.
2: Joseph.
3: Target ng Philippine Military Academy na makapagsanay ng humigit kumulang 2,000 kadete sa isang panahon pagsapit ng 2040 sa oras na makumpleto ang mga kasalukuyang proyektong pang-imprastruktura. Ayon kay PMA Superintendent Vice Admiral Cesar Bernard Valencia, bahagi ito ng roadmap ng akademiya upang mas maihanda ang mga susunod na opisyal ng militar sa mga hamon ng makabagong digmaan at mapanatili ang seguridad ng bansa. Sa kasalukuyan, nasa 1,300 kadete ang kasalukuyang populasyon ng PMA. Kasabay nito, binago rin ng akademiya ang kanilang curriculum upang isama ang data analytics, electronic warfare, digital warfare, unmanned systems at iba pang makabagong kaalaman na mahalaga sa cyberspace at modernong depensa. Ayon sa PMA, ang pagbabago ay alinsunod sa direktiba ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ihanda ang mga sundalo para sa hamon ng 21st siglo. Kabilang sa malaking proyekto ng akademiya, ang pagtatayo ng bagong mess hall at multipurpose facility sa tulong ng pribadong sektor. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
0: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Fertility rate sa Bicol Region bumaba ng 1.9% noong 2025. Ito'y ayon po sa Philippine Statistics Authority. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang report ni Diana Mendez.
0: Radyo Pilipinas, report.
2: Diana.
4: Bumaba sa 1.9 ang fertility rate sa Bicol Region noong 2025 mula sa 2.2 noong 2022. Ayon sa resulta ng 2025 National Demographic and Health Survey ng Philippine Statistics Authority, ipinapakita ng datos na mas maraming may asawang kababaihan na may edad 15 hanggang 49 ang naglilimita o nagpapaliban ng pagkakaroon ng anak. Sa kabuuan, 57% ng currently married women ang nagsasabing hindi na nila nais pang magkaanak, habang 17.5% naman ang nais munang ipagpaliban ang susunod na pagbubuntis ng hindi bababa sa 2 taon. Samantala, na itala ang pinakamataas na fertility rate sa mga kababaihang may edad 25 hanggang 29 sa mga rural na lugar ng rehiyon. Ayon kay Commission on Population and Development Bicol Regional Director Joyce De La Paz Silvano, hindi nangangahulugang negatibo ang pagbaba ng fertility rate. Anya, ito rin ang pagkakataon upang higit na mapalakas ang kalidad ng buhay ng mga mamamayan sa pamamagitan ng mas malaking pamumuhunan sa edukasyon, kalusugan, trabaho at iba pang programang magpapataas sa kakayahan at produktibidad ng populasyon. Binigyang diin din niya ang kahalagahan ng Balancing Fertility Framework na nakabata

0: pamilya na magpasya sa bilang at agwat ng kanilang mga anak, kabilang ng pagkakaroon ng sapat na seguridad sa kabuhayan at serbisyong pangkalusugan. Patuloy namang pinalalakas ng ahensya ang mga programa sa family planning, counseling at reproductive health upang matulungan ang mga mag-asawa na magsagawa ng wastong desisyon para sa kanilang pamilya at kalusugan. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga pamantayan, para sa Mutya ng Palawan 2026, mahigpit na ipinatutupad. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan, darito ang report ni Jillian Faye Ibanez.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Jillian.
3: Nilinaw ng Mutya ng Palawan 2026 Committee ang pagpapatupad ng 5'4 minimum height requirement para sa mga kandidata ngayong taon. Ipinaliwanag ng komite na ang mahigpit na pagpapatupad nito ay bahagi ng pag-aangkop sa pambansa at internasyonal na pamantayan ng mga beauty pageant. Nakipag-partner ang Mutya ng Palawan sa mga pangunahing patimpalak gaya ng Miss World Philippines at Miss Earth Philippines. Binigyan diin ng mga organizers na layunin nilang ihanda ang mga Palawenya para makasabay sa mas malalaki pang kompetisyon. Ipinabatid umano ang naturang patakaran sa mga LGU coordinators at kinatawahan noon pang Pebrero bilang bahagi ng preparasyon. Iginit din ng komite na ipatutupad ng pantay-pantay ang height requirement sa lahat ng kalahok ngayong taon. Kinilala naman ng organizers ang saloobin ng mga naapektuhang kandidata, coordinators at supporters kaugnay ng panuntunan. Hinimok ng komite ng Mutya ng Palawan 2026 ang publiko na magkaisa sa pagsusulong ng kagandahan, talino at pagmamalaki ng bawat Palawenya sa lalawigan ng Palawan. Para sa Bagong Pilipinas, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 46 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA, ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa Bagong Pilipinas.
5: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
6: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, station sa Visayas. DTI Eastern Samar, pinagpapatuloy ang Small Business Corporation Loan Programs. Halos 10 milyong pisong halaga ng pautang na ipahiram na. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Narito ang report ni Penelope Pumida.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Ben.
7: Patuloy na pinalalakas ng Department of Trade and Industry, DTI Eastern Samar, ang mga loan program ng Small Business Corporation, SBC, upang masuportahan ang maliliit na negosyante at iba pang kwalipikadong sektor sa lalawigan. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni DTI Eastern Samar o IC Provincial Director Pedro Bimbutan na kabilang sa mga espesyal na programa ng SBC, ang Women's Enterprise Fund, OFW Negosyo Fund at e-transport loan, bukod pa sa regular na programang Rise Up, ang Women's Enterprise Fund ay para sa kababaihan at women-led enterprises na maaring makahiram ng hanggang 20 milyong piso. Samantalang OFW Negosyo Fund ay para sa mga OFW na nais magsimula o magpalawak ng negosyo habang ang e-transport law naman ay para sa mga transport operator at driver na nais lumipat sa paggamit ng electric vehicles. Ayon pa kay Tan sa pinakahuling tala, may 56 na borrowers na sa Eastern Samar ang nakinabang sa SBC loan programs na may kabuang halagang 9,384,000 piso. Karamihan sa mga benepisyaryo ay mga micro, small at medium enterprises gaya ng mga sari-sari store at grocery businesses. Hinihikayat din ng DTI ang mga kababaihan, OFWs at iba pang nais magnegosyo na samantalhin ang mga loan program ng SBC na bukas pa rin para sa publiko. Ito'y alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ang suporta sa maliliit na negosyo at palawakin ang oportunidad sa kabuhayan ng mga Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Price ceiling sa mga food commodities mahigpit na sinusunod sa implementasyon ng Walang Gutom Program. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hulo-Sulu. Narito ang report ni Eloisa Mohamed.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Eloisa.
8: Sa harap ng tumataas na presyo ng bilihin dala ng krisis sa produktong petrolyo, aminado si Irene Suraman, Project Development Officer 2 at Program Focal ng Walang Gutom o Food Stamp Program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Naramdam din ng mga beneficiary nila ang epekto nito sa food commodity na natatanggap nila buwan-buwan. Maayos sa laan yung pinapaliwanag sa mga beneficiaryo ang kadahilanan tuwing nagsasagawa ng sesyon. Kabilang dito ang pagtatagdal nga ng price ceiling sa mga produkto na mabibili sunod sa inirekomendang sariwang pagkain ng programa. Sa Zamboanga paani ang direktang pinagkukunan ng supply ng kailang mga retailer tulad ng Kenzo Convenience Store kaya nakabase rin sa presyo ng Monitoring Department of Agriculture 9. Nagagpaniso naman ang mga retailer sa mainland municipality sa Sulu sumusunod anya sa presyo ng produkto sa Hulo habang sa mga islang bayan ay sunod sa presyo ng produkto sa bayan ng Siasi. Umaasa sila na sa maayos na pagbabahagi ng impormasyon sa mga benepisyaryo ng programa, walang pag-aagam-agam ang mga ito at matitiyak nila na sakto sa halagang 3,000 pisong food credit ang kailang matatanggap. Para sa Bagong Pilipinas, si Eloisa Mohamed, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pagsasanay sa wastong pag-ani ng abaka, sinagawa ng City Investment Promotion Office sa Hingoog. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hingoog City. Narito ang report ni Noel Calonia.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Noel.
9: Nagsagawa ng wastong pag-ani ng abaka at mga pamamaraan sa mga estudyante ng Hingoog City United Colleges ang City Investment Promotion Office sa lungsod ng Hingoog. Pinawan ito ng SIPO ang naturang pagsasanay ng Gahop Watershed Multipurpose Cooperative sa pamamagitan ng BS Agribusiness Male Students mula sa Hingoog City United Colleges. Nagatutok ang naturang programa sa wastong pag-ani ng abaka at ang mga pamamaraan para pagandahin ang kanilang praktikal na kasanayan at ang kalaman sa agrikultura. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Calonia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingoog.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: PhilHealth Yakap Program inilunsad ng Integrated Provincial Health Office sa Lanao del Sur. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi City. Narito ang report ni Malik Mambuay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Malik.
10: Inilunsad ng Integrated Provincial Health Office, YPHO, akatuwang ang PhilHealth sa Bangsamulo Autonomo sa Region ni Muslim Mindanao o BARMM ang programang yakap gamot sa bayan ng Masiu, Lanao del Sur. Ayon kay YPHO Lanao del Sur Head Dr. Alinali Minalang, layunin ng programa na mapabuti ang aksis ng mamamayan sa serbisyong pangkalusugan, mapalawak ang kalaman hinggil sa mga benepisyo ng PhilHealth at Healthcare Assistance Programs at higit pang mapalakas ang koordinasyon ng iba't ibang sektor para sa mas maga at makatang servisyong medical sa buong lalayuan. Sinabi ni Minalang na ang Masi Rural Health Unit ang kauno ng Rural Health Unit sa BARMM na naging PhilHealth gamot accredited na itinuturing na mahalagang hakbang sa pagpapalawak ng likalidad at epesenteng servisyong pangkalusugan sa lalayuan. Para sa Bagong Pilipinas, Malik Mambuay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sa mainyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Miyerkules, May 27, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
11: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
12: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
13: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
14: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
12: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
13: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, singing, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis reyna Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa inyong mga AM dial sa Mega Manila, Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Good morning, good morning. Araw po ngayon ang Miyerkules, May 27, 2026, Idil Adha ng mga kapatid nating Muslim. Ito pa mga kaibigan ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, kasama niyong gamamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Traffic update muna tayo, direkta mula sa MMDA Metro Base.
0: Radyo Pilipinas, traffic!
5: Ihatid sa atin ni Rogent Mutok. Rogent!
6: Good morning po, Sir Alan, at good morning din po sa lahat na nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po ng EDSA. Makakaranas lang din po tayo ng moderation. Simula po dyan sa may tramo hanggang dito lang din po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then pagkalagpas po niyan, maluwag na po ang dami ng trapiko hanggang Jokno Boulevard. Then ang ating naman pong northbound po ng EDSA, moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may Park Avenue. Hanggang dyan lang din po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang dami ng trapiko. Hanggang dyan na rin po yan sa may Monumento area. Then ang ating C5 southbound po, dito lang din po tayo makakaranas sa moderate to heavy traffic. Then meron po tayong isang aksidente dito sa may Colonel Bonifacio Tunnel. Kaya yung ating tunnel po dyan, naka-closure. Then nakagawa naman po tayo ng paraan, dito po natin pinapadaan siya sa service road. Then pagkalabas po nyan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng traffic hanggang Taguig area. Pati po ang ating northbound po, wala pa rin naman po problema hanggang dyan sa may Taguig, hanggang dito na rin po yan sa may Commonwealth. Pati ang Commonwealth Avenue naman po, wala pa rin naman pong problema as of this time. Payo na lang po natin sa ating mga motorista, ingat po tayo sa ating pagmamaneho dahil ang ating kalsadaan ay maluwag at wala po tayong number coding today. Kung meron po kayong katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMDA Hotline 136. Ako po si Rogent Mutok ng MMDA Metrobase. Magandang umaga po.
5: Thank you, Rogent Mutok. Yan po'y direkta mula sa MMDA Metrobase.
0: Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 6 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. Ngayon po ay Pista Official Nationwide Idil Adha, Feast of the Holy Sacrifice ng ating mga brother Muslims. So ano man ho pinagkakabalan nyo ngayong umagang ito ng Biyerkules na holiday, do keep us company ha. Hanggang alas 8 ng umaga ho tayo magkakasama-sama sa Himpapawid. Dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sandali lang, ilan mo ng mga paalala.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Maging fuel efficient. Panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
8: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
11: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: This is a public service announcement.
14: Public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Balik tayo dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sama niyo till 8 AM, ako po si Alan Alyanige. Kahapon po, bumiyahe ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa kanyang official state visit sa Japan. At pagdating doon, may aktibidad na kagad ng Pangulong Marcos. Siya po, mga kaibigan, ay nakipagkita sa Filipino community sa Japan. At dyan po sa event na yan, mga kaibigan, muli pong binigyan pagkilala ng Pangulong Marcos ang mahalagang papel na ginagampanan ng mga Pilipino na nandyan sa Japan. Mga OFW halimbawa na nagpapakita ng matinding kakayahan at disiplina sa Japan at nagsisilbiring mukha ika nga ng Pilipinas ng mga Pilipino diyan po sa Japan. And of course kung babalikan natin, 'di ba? O mayroon tayong kauna-unahang subway project dito sa Pilipinas, Subway sa ilalim ng lupa dadaan yung tren. Ang partner ho ng Pilipinas diyan ay Japan, ha? Japan. Yung tunnel borer, yung gamit ho nun ay Japanese technology. Mga kaibigan, ngayong umaga tayo po'y makikipag-usap sa isang kilalang economist. At pag-usapan natin, halimbawa, itong pagbisita ng Pangulong Marcos sa Japan. Ano ang kumbaga ay economic impact nito? Mga impact nito pagdating sa ekonomiya ng Pilipinas. Itong higit na pagpapalakas po ng ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at ng Japan. Makakausap po natin maya-maya, mga kaibigan, si Professor Astro Del Castillo. At siya nga pala, mga kaibigan, ang isa pa sa mga proyekto, ika nga, na kasalukuyang nasimulan na ito, actually, ongoing ito. Ha? Itong tinatawag na North-South Commuter Railway Project. Ano, ha? Ito ay isang massive na 147-kilometer railway system na idinisenyo para pag-ugnayin ang Pampanga, Bulacan, Metro Manila hanggang diyan po sa gawin ng Laguna. Ah, ito ay co-financed ng JICA, Japan International Cooperation Agency, at ng Asian Development Bank o ADB. Ito na, nasa linya na natin, mga kaibigan, batikang ekonomista, Professor Astro Del Castillo. Prof, sir, magandang umaga po.
14: Manong Alan, magandang umaga po. Magandang umaga rin po sa ating mga kababayan.
5: Yes, sir. Bilang isang ekonomista, ano ang ikangay mga nakikita niyong impact dito sa pagbisita ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan, yung kanyang state visit? Ang impact nito, ikangay, sa ekonomiya ng Pilipinas, itong higit na pagpapalakas ng ugnayan ng dalawang bansa, Professor Astro, sir.
14: Oo. Manualan, natutuwa kami no, na may bago na namang posibleng mga agreement sa Japan. No? Magandang itong pagbisita ng ating presidente. It will definitely have positive implications for the Philippine economy. No? It will somehow contribute to the strengthening of investor confidence. No? And katulad na banggit mo kanina, attract more infrastructure financing, no? Lalo na sa subway. Medyo talaga magastos ang paggawa ng subway dito at kailangan talaga natin ng financing, no. Syempre yung mga trade opportunities na iba pa, no, na kaya nating palakasin dahil lang ating ang bansang Hapon ay tinatrato rin nating natural trading ally, no.
5: Mm-hmm.
14: So in turn, magkakaroon to ng mas madaming jobs, no, or trabaho sa ating mga kababayan.
5: Okay, at itong nabanggit mo na siyempre yung mga proyektong ito ay sa pakikipagtulungan ng Japan. Ano, halimbawa yung sa subway system, itong long-haul train from Pampanga to Bulacan, ginagamit din actually pala Japanese, maliban doon sa pondo, JICA, no? Yung teknolohiya rin ng Japan ang may malaking impact dito sa construction na ito, Prof, di ba?
14: Yes, correct. Very important yung technology transfer, matuto rin tayo sa kanila. Yung pagbigay ng access sa technology, very important talaga sa atin. Eh. We will learn a lot. We will make our industries more efficient.
5: Mm-hmm.
14: And we will be more competitive also.
5: Yes. Okay. Kanina nabanggit mo in passing na itong diplomatic visit na ito ng Pangulong Marcos dyan sa Japan ay merong positibong impact sa jobs generation at maging sa aspeto ng ekonomiya. Mayroon banggit ka na ito ay higit pang makaka-encourage ng mga investors dito sa atin sa Pilipinas. Dagdag na detalye pa dyan sa iyong pananaw tungkol dyan, Prof. Astro, please.
14: Well, lalo na ngayon may crisis, no? Kailangan talaga mag-akit tayo ng investment dito sa ating bansa. Very timely nga itong bisita na ito dahil katulad na banggit ko, Japan is a natural ally. Eh. So may common interest tayo. No? So it is to their interest to strengthen both of our countries, no, to be more competitive within the ASEAN region. No? Especially may mga geopolitical risk tayo na hinaharap. No?
5: Mm-hmm.
14: Isa, kasi sa mga pag-uusapan sa pagbisita ng ating presidente, ay hindi lang yung energy security, infra, trade investment, pati yung defense economy. No? Tutulong rin sila sa pag-enhance ng maritime security natin, no? This will definitely support yung safety ng ating mga trade routes, no, and eventually help the, you know, the region, no, and attract more investors.
5: Mm-hmm. Okay, on a related matter, of course, dito naman sa atin sa local front sa Pilipinas, ano, itong pagpapalakas nitong uplift, ika nga, ng ating pamahalaan, lalo tigit meron state of energy emergency sa kasalukuyan dito sa Pilipinas. Pero this is actually a global concern, yung epekto ng digmaan sa gitnang silangan. Ano? Itong higit na pagbibigay ng emphasis dito sa uplift, ano? Itong mga sektor na ito, paano ito, ika nga, nakakatulong sa, despite the energy emergency nga, paano ito nakakatulong sa pag-sustain ng maayos na ekonomiya dito sa atin sa Pilipinas, Professor Astro, sir?
14: Well, yes, the uplift kasi basically helps the microfinance, no, para sa entrepreneurs, sa urban poor, no, na napaka-importante sa pag-ikot ng ekonomiya. Yung so-called government economic assistance sa so-called other sectors, no, especially on the transpo, will help contribute to the so-called mobility artery of the country, no. So talaga, no, talagang malaking tulong yan, no. However, sabi nga natin, implementation o yung detalye na pag-implementa, napaka-importante din, no, para naman talagang ma-ensure yung direct na pangtulong sa ating mga kababayan, at sana mag-focus rin sila sa so-called micro and small medium enterprises, karamihan noon, and also the so-called middle class, no. May mga sinusulong rin na programa na additional ang gobyerno at ang kongreso. Sana ay ito lang ay madaliin pa, considering that may mga hinaharap pa rin tayong posibleng crisis, lalo na itong pagdating ng El Nino.
5: Mm-hmm. Okay. Sir Astro Del Castillo, salamat po na marami sa mga updates from your answer. Thank you very much.
14: Manong Alan, maraming salamat. Maraming salamat po sa ating mga kababayan at sa mga ating mga kapatid na Muslim. Isang maayos na pagbati sa inyong pinag-celebrate ngayon at sineselebrate namin. Mabuhay po kayo.
5: Thank you, sir, mga kaibigan. Professor Astro Del Castillo, isa pong ekonomista ang ating nakausap. Nabanggit niya na very positive ang kanilang pananaw bilang mga economist dito po sa magiging impact ng pagbisita ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan, ha? Sa aspeto o sa sektor ng ekonomiya ng bansa. Ang ating oras, mga kaibigan, sa buong Pilipinas, meron ho tayong 19 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. At gusto lang nating banggitin na tayo po isabayan din na napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radio Magazine 1278 kHz. At syempre, mapapanood din sa sabay-sabay o kasabay na live streaming sa mga Facebook pages at iba pang mga social media pages ng nabanggit po ng mga impilan ng Presidential Broadcast Service. I-acknowledge ko lang itong mga nag-post, ha? Sabi nila, o itong si Melvin Batula, sabi niya, Melvin, good morning po, sabi niya. Morning din sa iyo, Melvin. Yen Merciales, sabi niya, hello, Radyo Pilipinas, hello, good morning po. Thank you po. Yan. Salamat din sa inyong panonood, ha, sa pamamagitan ng live streaming ng sa Facebook page po ng Radyo Pilipinas. Good morning din dun sa 1.7 billion followers na sa Facebook page po ng Radyo Pilipinas. Uy, maya-maya, mapag-usapan naman natin ang patungkol po sa mga maliliit na negosyo. Meron po kasing partnership ang DTI Small Business Corporation o SB Corp, ha, sa iba pang mga sektor, gaya halimbawa ng DMW, ng OWA, para po ito dun sa tinatawag na expansion ng Overseas Filipino Workers Negosyo Fund. Kung sakaling halimbawang gusto magtayo ng maliliit na negosyo ng ating mga overseas Filipino worker, may mapagkukunan po ng pondo. Ang makakausap natin mamaya, ang kanya DTI SB Corporation Vice President for Innovation and Advocacy Group, si Sir Wally Don Calderon. Yan po maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
16: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam.
17: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
18: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
17: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
19: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
17: Dahil fuel dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
20: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on ASEAN Power Grid.
17: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gyera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
19: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
17: Unti-unti na rin nagtatransition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
19: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
17: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
15: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
15: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 25 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Kasama niyo until 8 AM. Ako po si Alan Alyarige. Itong programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa inyong mga AM dial dito po sa Mega Manila, sa Bayang Broadcast sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at ganon din sa Radyo Magazine. 1278 kilohertz. Mga kaibigan, meron po tayong update maya-maya mula diyan sa Campo Crame. Ang Philippine National Police nagpahayag po ng pakikisa sa Muslim community sa paggunita sa araw na ito ng Feast of the Holy Sacrifice, yung pong Eid al-Adha. Ngayon po ay isang pista opisyal sa buong bansa, ha? Base po sa deklarasyon ng Malacanang. Bilang pakikisa sa ating mga brother Muslim sa paggunita nga ng Eid al-Adha. Ulitin ko lang yung paalala, mga kaibigan ng Department of Health, sa lahat, ha. Dahil sa inaasahan pa rin na pagkakaroon po ng mataas na heat index sa ibang o sa iba't ibang o sa maraming panig ng bansa. O, kinakailangan mag-ingat ho. Iba yung pag-iingat, ha. Mamaya ho, pag-uusapan natin yan. Narito muna ang update mula sa Campo Crame. Philippine National Police nagpahayag ng pakikisa sa Muslim community sa pagdiriwang ng Eid al-Adha.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Narito ang balita natin sa atin ni J. Mark Dagala. J. Mark.
21: Basalan, magandang Eid al-Adha ng Office of Sacrifice sa mga kapatid nating Muslim sa bansa. Sa isang pahayag na inilabas ngayong umaga, sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Navarrete Jr. na ang banal na okasyong ito ay paalala ng kahalagahan ng pananampalataya, malasakit at pagiging hindi makasarili na nakakapagpapalakas sa pamilya, komunidad at sa buong bansa. Sinabi pa ng PNP Chief na ang diwa at ng sakripisyo at pagkakaisa ay nagsisilbing inspirasyon upang mapanatili ang pagkakabuklod-buklod ng mga Pilipino. Muling tiniyak ng pambansang pulisya na kanilang pangako na maglingkod sa lahat ng komunidad ng may patas at napagtrato at respeto, gaya din ng tinatawag na inclusivity bilang pagsuporta na rin sa pamatagal ng kapayapaan at kaayusan sa bansa. Para sa Lago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Thank you so much, J. Mark Dagala. Update po yan sa Campo Crame.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan. 28 and a half minutes na makalipas lang po ang makalipas po ang alas 7 ng morning. Kanina, binabanggit ko sa inyo yung pakikipag-ugnayan po natin sa DTI. DTI Small Business Corporation o SB Corp. Pag-uusapan natin, itong partnership, mas pinalalakas na ugnayan ng DTI Small Business Corporation sa iba't ibang sektor, iba't ibang ahensya pa ng pamahalaan. This time, particular po sa Overseas Workers Welfare Administration at sa DMW. Pagkakaloob po ng loan facility, ika nga, tulong para sa ating mga overseas Filipino workers para po sa tulong na pagkukunan, ika nga, ng puhunan sa kanilang pagnenegosyo. Siyempre, mga kaibigan, ito po ay sa ilalim ng DTI Small Business Corporation ang ating makakausap mamaya-maya. Ay ang kanilang Vice President for Innovation and Advocacy Group, si Wally Don Calderon. Yan po, mga kaibigan, maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
22: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
3: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas, tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Patuloy po ang programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Makikipag-ugnayan ho tayo sa Department of Trade and Industry, particular sa Small Business Corporation o SB Corp. Makakausap natin mga kaibigan ang kanilang Vice President for Innovation and Advocacy Group, Wally Don Calderon. VP Wally, magandang umaga po.
7: Magandang umaga, Sir Alan, at salamat sa pag-imbita rito sa amin ngayon.
5: Yes, sir. We understand ang ating DTISB Corporation ay mas pinalalakas ang partnership, ika nga, with the other government agencies, specifically this time sa Overseas Workers Welfare Administration, para mabigyan pa ng maraming pagkakataon ng ating mga overseas Filipino workers, ano, sa pamamagitan ng inyong tinatawag na OFW Negosyo Fund Program. Please give us additional details tungkol dito, VP Wally. Sir.
7: Yes po, oo, tama po kayo dyan. Ang DTI sa pamumuno po ng aming butihing kalihim, si Secretary Chris Roque, yan po, nagpirma po ng Memorandum of Agreement upang palakasin pa po ang partnership, collaboration between the Department of Migrant Workers, ng OWA, ng DTI, at kami po sa Small Business Corporation. So, ito pong pinag-uusapan nating OFW Negosyo Fund. Ito po ay isang 2 billion fund, meaning meron pong inallocate na 2 billion pesos para po sa karagdagang kapital na requirement sa mga OFWs na gustong magtayo or napapatakbo na po ng negosyo. So ito po yung tulong ng gobyerno, ng DTI at ng nabanggit ko na pong mga sangay ng pamahalaan upang bigyang konkretong suporta po yung mga OFWs, particular po itong mga naapektuhan nitong crisis sa Iran. So dahil po, kung mamarapatin nyo po, meron po tayo talagang long-standing reintegration program. Yung mga kababayan nating OFW, ang pangarap natin ay makabalik sila dito sa atin sa Pilipinas at makapamuhay nang meron ng sapat na kikitain na hindi na kailangan bumalik. So, ito po, konkreto na po rito na makikita po na susuportahan po natin silang magkaroon ng negosyo, kita dito na hindi na po nila kailangan mga ibang bansa para po sa kanilang sarili at kanilang mga pamilya.
5: Mm-hmm. Inabanggit mo yung VP Wally, yung ano, part ito ng reintegration program ng ating mga OFW. Kung sakaling mag-decide sila na, sige, dito na ako sa Pilipinas, gusto ko kasama ko yung mga, yung pamilya ko. Pero, syempre, paano sila magsisimula muli? Yeah. So, kung sila ay magne-negosyo, this will be a window available para sa kanila. Ano bang mga, meron bang mga particular na requirements kung sakali? Baka may mga OFW o kaya kanilang pamilya na nanonood at nakikinig ngayon. Uy, paano kaya ako makakapag-avail nitong facility na ito from the DTISB Corp, sir?
7: Opo, mabilisan lang po. Ang general features po ng program ay pwede pong ang pinakamababang loan sa amin ay nasa amount po na 30,000 pesos.
5: Okay.
7: Hanggang sa pinakamataas po baka po magulat tayo, 20 million pesos pwede po namin pautang. Siyempre, nagdidepende po yung loan amount sa pangangailangan ng negosyo. Meron po yung nagsisimula pa lang, siyempre, maliit po yung pangangailangan, pero kinikater din po kasi na Small Business Corporation yung tinatawag natin na small and medium enterprises, hindi lang po yung micro. So, opo, malaki po yung spectrum, yung lawak ng amount, 30,000 to 20 million pesos, pero yung collateral free, ito po yung kailangan ko pong bigyang diin.
8: Okay.
7: Wala pong hinihinging collateral ang SB Corp sa pautang nito hanggang 3 million pesos. So, yun po yung isang pinagmamalaki naming feature ng aming loan. At yung isa pa po, yung mababang interest. 1% per month lang po, based on diminishing balance, ang interest na pinapataw ng aming programa. Tapos po, yung basic, binobli ko po.
8: Basic.
7: Requirements.
8: Okay.
7: Government ID lang po, bank account, at business registration po ng inyong negosyo. Meaning, yung DTI business name registration document nyo po, tsaka po yung mayor's permit.
8: Mm-hmm.
7: Yun lamang po at litrato ng inyong negosyo, makakapag-apply na po kayo ng loan gamit ang inyong telepono, inyong pong smartphone, kasi mobile app lang po ang gagamitin sa pag-apply.
8: Okay. So, ibig sabihin talagang ano na, making use ng digitalization, pwedeng mag-a-apply online, hindi na falling in line, ano, sir?
7: Tama po. Kahit saan sa bansa, gamit lang po. Lahat naman po halos siguro tayo yung mga Pilipino meron ng telepono.
8: Mm-hmm.
7: So, telepono at internet connectivity lang po ang kailangan yung makakapag-apply na po kayo ng loan sa amin.
8: Ayan. Okay. Kaninang pinag-usapan natin ng sektor ng mga OFWs. Ano? Merong loan window specifically para sa kanila. Maliban dito, we understand na tapos nabanggit nyo na hindi lang yung micro enterprises ang i-cater ng loan facility na ito, kundi pati yung mga small and medium enterprises. Kaya merong pang up to 20 billion pesos na maihiram. Halimbawa, hindi naman mga OFW, pero merong mga negosyo, anong ibig sabihin, open din itong facility na ito sa kanila kung sila ay may mga negosyo, mga individuals o korporasyon?
7: Opo, Sir Alan, bukod po kasi sa OFW Negosyo Fund na relatively bago po ito dahil na ito'y sagot ng gobyerno sa krisis.
8: Opo.
7: Si Small Business Corporation, marami pa pong ibang programa or lending windows. Nandiyan po yung banner program namin na Rise Up. So, multi-purpose loan po ito. Sa lahat po ng nagne-negosyo, wala pong pinipiling kahit anong sektor, pwede pong mag-apply dito. At ganun din po, maaari rin pong i-avail ang ganong kalimutan.

0: Paano yon?
1: 1% per month po based on diminishing balance. Binibigyan din po namin yung diminishing balance.
0: Opo.
1: Kasi po, baka po akalain 1% ay 12% kada taon. Kasi 12 months. Hindi po. 1% per month na diminishing, base po sa aming computation, magiging 6.7% lang po ang actual interest cost nito matapos ang isang taon. Kasi nga po, diminishing balance, habang kayo po yung nagbabayad ng inyong utang sa amin, nababawasan din po yung principal at interest na inyong utang sa amin. So, diminishing balance, yun po yung ibig sabihin. Kaya, napakababa po, 6.7% ang actual interest cost nito kada taon na po, isang buong taon.
0: And this is payable for a maximum of how long?
1: Depende po sa amount. Pag maliit lang po ang amount, halimbawa po 30,000 to 300,000, considered pong microloan po yan,
0: okay,
1: ay hanggang 3 taon or 36 months po ang option ng borrower. Kung mas malaki naman po doon ang inyong uutangin sa SB Corp, up to 5 years po pwede pong option ng borrower.
0: Okay, up to 5 years, tapos papatak na 6.7% lamang per annum ang interest. Ganun po yon.
1: Tama po.
0: Dahil, yun nabanggit nyo, based on diminishing rate yun. Pag sinabi halimbawa diminishing, kung ano na lamang yung principal mo, yun na lang yung kinukunan ng
1: interest.
0: Ng interest. So kung halimbawang nangangalahati ka na dun sa principal mo, yun na lang din ang kinukunan ng interest. Buwan-buwan lumiliit yung principal, buwan-buwan lumiliit din yung interest. Ganun po yun.
1: Tama po. Mas maganda po ang paliwala niyo, sir. Ganun po. Kasi sa traditional or karamihan po ng nagpapautang, banko, credit card, hindi po diminishing balance.
0: Yes.
1: Yung interest pong pinapataw nila ay base sa original principal. So, yun po yung kaibahan ng diminishing balance. Kagandahan, yung ganansya po ng diminishing balance. At ini-emphasize po namin lagi yan sa aming mga pagsasalita kasi kailangan pong maging mapanuri ng mga tao. Marami,
0: yes,
1: actually,
0: yes.
1: Ngayon po, ang dami na pong nagpapautang online, marami pong lending. Kung mapapansin niyo po sa ating mga social media, napakadali na pong mag-access ng pautang. Pero, at baka po masilaw tayo na sabihin din nilang sila po ay 1% din. Pero, hindi po sila diminishing, baka compounded pa po ang kanilang interest. So, yun po, kahalagahan na ito po yung dapat nating nililinaw.
0: Ayan, okay. So, in closing, Sir Wally, paano mag-apply muli ang ating mga kababayan? Anong mga, kung online, anong mga sites ang pwede nilang puntahan o mga app na pwede nilang gamitin? Please, sir.
1: Yun po, sir. So, gaya po nabanggit ko, completely online, meaning gamit po ang smartphone, i-download nyo lang po ang SB Corp Money app. So, nasa Google Play and Huawei Store po kami. Pag kayo po ay Apple user or iPhone, may roundabout way lang po yan ng pag-download. Gamitin nyo po ang Google Chrome sa inyong Apple. Add to home screen lang po yung app namin. Makakagamit na rin po kayo ng app. At gamit po yung app, i-upload nyo lang po yung nabanggit kong 4 basic requirements. ID, bank account, itrato ng negosyo, at yung business registration documents nyo po. 4 lang yun. Doon po sa app, i-upload nyo at makakapag-apply na po kayo ng loan sa amin. So, kung may mga karagdagan pa po kayong impormasyon na kailangan, pwede pong puntahan ninyo ang aming website, sbcorp.gov.ph. Meron din po kaming social media page na Facebook, yung Small Business Corporation. Makikita nyo po lahat pa po ng mga hindi karagdagang impormasyon sa mga aming programa. Mababasa nyo po doon. Kung hindi pa rin po ito sufficient, pwede po kayong pumunta sa mga DTI Negosyo Centers. May mga business counselors po yan. Sa buong bansa, mahigit 1,300 po ang DTI Negosyo Centers. Marami po silang pwedeng sumagot sa inyong papong mga katanungan.
0: Okay. VP Wally Calderon, sir, salamat na marami for the information at the updates mula sa DTI Small Business Corporation, sir.
1: Thank you rin po.
0: Thank you, sir. Good morning, DTI Small Business Corporation. Vice President for Innovation and

0: and Advocacy Group, si Sir Wally Don Calderon.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Oras natin 45 minutes sa makalipas pong alas 7 ng umaga. Hoy, teka, teka, may report muna mula sa MRT3. Mula sa DOTR. Teka, ito ha. Oh, ito, meron hong paanunsyo ang DOTR MRT3. Wala silang aprobadong condom distribution sa mga pasahero ng tren, ha? Alamin nga natin ang detalye po ng balitang yan. Ihatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Mary!
2: Alang nilinaw ng Department of Transportation, MRT3, na hindi nito inaprubahan ang anumang pamamahagi ng condom sa mga restroom ng mga istasyon ng tren. Ginawa ng management itong paglilinaw matapos ang naunang pahayag ng Philippine National AIDS Council na posibleng magkaroon ng access ang commuters sa 10,000 kondom bilang bahagi ng HIV awareness campaign. Sa pahayag ng DOTR MRTC, sinabi itong walang naging kasunduan sa kanilang naging coordination meeting noong May 20 kaugnay ng distribution ng kondom. Paglilinaw nito, nakatuon lamang ang naging pag-uusap sa pagpapalakas ng public awareness at information campaign hinggil sa HIV, AIDS at STI sa pamamagitan ng paglalagay ng mga informational at infographic material sa mga istasyon. Nilinaw rin ang ahensya ng usapin sa preventive health measures ay para lamang sa internal employee wellness initiatives ng MRT3, kabilang na dyan ang HIV screening, libreng counseling at educational seminar. Humingi na rin umano ng paumanhin ng DOH PNAC sa MRT matapos na magdulot ng kalituhan ng mga pahayag na tila nagpapahiwatig na aprobado na ang pamahagi ng kondom sa mga istasyon. Mula sa MRT3 para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you. Thank you so much, Mary Ann Bastasa. Update po yan sa MRT3.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: 47 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Maya-maya, subukan nating makipag-ugnayan din sa section ng Climate Monitoring and Prediction. Section ng PAGASA, ha? Tungkol sa mga projection sa heat index at sa kung anong ang status nitong impending El Nino sa bansa. Pero bago yan, mga kaibigan, narito muna ang isang flash report.
1: Radyo Pilipinas, flash report. Flash
0: report. Senator Robin Hood Padilla nirekomendang hainan ng kasong obstruction of justice ng CIDG sa DOJ dahil sumunoy pagtakas nito kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ang detalye atin sa atin ni J. Mark Dagala. J. Mark.
3: Basalan, inirekomenda na nga ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNPCIDG sa Department of Justice ang pagsasampal ng kasong obstruction of justice laban kay Senador Robin Hood Padilla at iba pang individual. Hindi kasunod na rin ang pagpapatakas umano kay Senador Ronald Bato de la Rosa na pinaaresto ng International Criminal Court dahil sa kasong Crimes Against Humanity. Bunso ng war on drugs sa nakalipas na administrasyon. Sa inilabas sa bayan ngayong araw, kinumpirma ni CIDG Director Police Major General Robert Morico II na tapos na ang ginagawa nilang investigasyon. Lumalabas na pinagpananuhan maigi ang pagsakay ni De La Rosa sa sasakyan ni Padilla na para makalakay ng Senado noong Mayo 14. Dagdag pa ni Morico, may isa pang sasakyan na sumunod sa sasakyan ni Padilla na napag-alamang security escort at backup. Iginit ang CIDG na hindi sila mangingiming gumawa ng legal na aksyon sa mga lumabag sa batas at kanilang ipatutupad kung anuman ang nararapat. Para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you, J. Mark Dagala. Update po yan mula sa CIDG.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Makakausap natin ang Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA, si Ma'am Annalisa Solis. Ma'am, magandang umaga po.
4: Yes, good morning po, Sir Alan, at sa lahat po ng nanonood at nakikinig ng ating programa ngayon. Good morning po.
0: Good morning, ma'am. Una, hingan lang namin ang update. Ano na po ang status ng El Nino sa ating bansa, ma'am?
4: Well, sa ngayon po, ayon po sa monitoring ng DOST Pag-asa ay mas mataas po yung tsansa ng pagkakaroon natin ng El Nino, more than 90% na posible po magsisimula ngayon June, July, August at posible po magtaas ang pag-asa ng El Nino advisory anytime in June po. So, ibig sabihin po itong tsansa na ito ay nangangahulugan na tuloy po itong El Nino at posible po itong maka-apekto na sa ating bansa sa mula po sa panahon ng habagat o sa pagpasok ng ating tag-ulan.
0: Mm-hmm. At ano po yung mga significant na pagbabago sa klima kung sakaling eto na at papasok na? Sabi niyo, around 90% ang percentage na magkakaroon na ng El Nino June, July, or August. Ma'am Annalisa, please.
4: Well, Sir Alan, usually po kapag ang El Nino ay nagsisimula pumapasok sa panahon ng ating habagat o tag-ulan. So usually po ito ay nagpapa-enhance ng ating habagat. Ibig sabihin po, possibility po yung mga heavy rainfall events na kung saan yung pong mga nasa western section ng ating bansa ay posible pong maapektuhan ng mga tinatawag na mas marami at mas nadalas ng mga pag-uulan sa panahon ng habagat. And usually din po during sa paghina naman ng habagat bago po natin maramdaman yung mga dry spell and drought, andyan pa rin po yung mga bagyo na maaaring makapaminsala dahil usually po kapag mayroong mga gantong El Nino ay yung typhoon at super typhoon category po ang mas marami po tayong nararanasan na typhoon at super typhoon category. Mm-hmm. Although below average po ang ating nararanasan sa panahon ng El Nino.
0: Okay.
4: Na bilang ng bagyo.
0: Ang bilang ng bagyo, posibleng mas konti. Pero pag nagkaroon ng bagyo, malaki ang posibilidad na mas malakas. Ganun po.
4: Yes po. Yes po, tama kayo Sir Alan. Usually po, type of typhoon and super typhoon category. So, ibig sabihin po, yung hangin niya ay lubhang makapaminsala.
0: Mm.
4: At kung babalikan po natin, noong 2023 na meron tayong El Nino,
0: opo,
4: 11 lang yung ating bagyo, which is below average po talaga. But 7 out of 11 noong time na yon ay typhoon at super typhoon category. So yung mga ganun pong posibilidad ay posible rin nating maranasan ngayong panahon ng El Nino.
0: Yun ang banggit nyo na yun, Ma'am Annalisa, 11, which is way below the average. Ang average is still how many cyclones a year, ma'am?
4: Usually po around 19 to 20 tropical cyclone. At base po dito sa ating predicted na bilang ng bagyo,
0: opo,
4: from June to November, mga around 9 to 13 ang possible po nating mga bagyo.
0: Mm-hmm.
4: So kung lahat po ng maximum na around 13 or kung hanggang December ay around 15 at nakakatatlo po tayong bagyo, posible pong below average pa rin po yung possible na magiging bilang ng bagyo natin ngayong taon.
0: Okay. Nako ma'am, hingi rin kami ng update sa monitoring po ng inyong section sa pag-asa. Yun hong mga projected na heat index in some parts of the country, let's say ngayon at sa mga darating pang araw within the week, ma'am?
4: Apo. Pero sa ngayon po ay nandito pa rin tayo sa warm and dry season months, although tayo po ay patapos na at nakakaramdam na tayo ng mga local thunderstorm activity. So nandiyan pa rin po yung mga matataas na mga heat index na nasa may danger level pa rin po. And naglalaro siya mga between around 4 yung sa extreme portion hanggang danger na around mga 47 yung po yung nakikita natin na pinakamataas. And nung mga araw ay dyan po mataas ang ating heat index or alinsangan sa may parte ng Calabar Zone. Most specifically dyan po sa may parte ng Cavite, dyan sa may Laguna. So matataas po ang ating alinsangan sa ngayon dyan. But sa mga susunod na mga araw, medyo magiging cloudy na po at posible na rin po na magkaroon na tayo ng mga local thunderstorm activity na magiging madalas na rin po.
0: Okay. Ma'am, in closing, paalala po sa ating mga kababayan, lalo na yung mga nakatira, nagtatrabaho, sa mga areas na inyong nabanggit na malaking posibilidad na umabot sa dangerous level yung heat index. Ano pong mga reminders para sa kanila, please, ma'am?
4: Well, sa ngayon po ay posible pa rin po tayong makakaranas ng matataas na alinsangan. At kailangan po pag-ingatan po natin yung ating kalusugan. So, nandiyan pa rin po yung mga hate health-related na illnesses na posibleng makaapekto sa ating mga kababayan sa ngayon. Ngunit pagdating naman po ng bandang hapon o yung sa gabi or early morning, makakaranas na rin tayo ng mga local thunderstorm activities. So ibig sabihin po, kailangan din po ay maging handa tayo sa mga possible na mga flash floods na dulot ng mga local thunderstorm. Kasi ito po, Sir Alan, yung mga biglaang pag-ulan na buhos na ulan na short duration rainfall lang. Pero yung pong mga flood-prone areas ay posible pong bahain with these local thunderstorm activities. Kaya ingat pa rin po tayo sa mga ganun pangyayari.
0: Okay. Ma'am Annalisa Solis, salamat po na marami sa mga update mula sa Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA. Ma'am.
4: Good morning po.
0: Thank you. Good morning. DOST PAGASA Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section, si Ma'am Annalisa Solis. Bye-bye time muna kami sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Wednesday, Eid al-Adha. Ating mga executive producer, Paula Antulin, Ali Gumatay, thank you. Ang ating mga co-pilot sa technical side, Rovan Malilin, Rolly Bumatayo, Jumari Refarial, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Radyo Magazine.
6: 1278 AM.
7: Beach vacation.
8: Ano tara?
7: Jogging.
8: Ano tara?
7: Hiking.
8: Ano tara?
9: Taginit is here! Tirik ang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
10: Pero wait lang! Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
11: Pass tayo dyan!
12: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
13: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
14: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
15: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
16: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
17: Tandaan! Maging healthy at wais para ready kang ibit ang tag-init.
18: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
1: Mas pinalakas, pinalawak.
19: Radyo Pilipinas.
1: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio Radio Pilipinas World Service.
20: Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
20: para sa mas malawak,
1: mas maraming mararating
20: at mas maraming maaabot ng impormasyon
1: at serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas News Nationwide.
21: Trending issues na pinag-uusapan.
22: World News in 5.
1: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan.
22: 66 Informasyon.
20: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
1: Sports Radio. 918.
20: Radyo Magazine. 1278.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
20: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
6: Capital 104.3.
22: Radyo Pilipinas World Service.
1: Sports Radio.
20: Radyo Magazine.
1: Serbisyo Publiko.
20: The AM and FM collab.
1: Sa Capital 104.3 FM.
19: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab. Collab.
23: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
24: Mahal ang gamot.
23: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
25: Mr. President, pwede pa yakap.
23: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
26: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
0: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
23: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
0: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
23: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
1: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
22: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
22: Mga programang aabangan.
4: Agahan ang kahaponan.
22: 66 Informasyon.
5: GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine 1278.

0: is light na buong family.
1: Tala kayang makakalikasan.
0: Anything under the sun.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
5: School on the Air, programang maghahatid ng iba't ibang aral sa mga bata mula sa alpabeto, pagbibilang at mga makabuluhang kwentong pambata.
6: It's so much fun ang learning sa Radyo Magazine.
5: Makinig na sa School on the Air kasama si Teacher Cha araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes
6: sa Radyo Magazine.
5: School on the Air, katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata.
6: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Good morning, isang magandang malusog at masayang umaga sa inyong lahat. Nakikinig kayo dito sa Radyo Magazine sa ating episode ng School on the Air. Kamusta kayo? Kamusta ang inyong umaga? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan, mga bata, ate, kuya, mommy, and daddy. Samahan nyo kami dito sa School on the Air sa loob ng isang oras, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Hatid natin ang mga bagong kaalaman para sa lahat ng mga bulidit, mga segmento na tsak na kagigiliwan at kapupulutan ng aral. Pero bago natin simulan ang ating kwentuhan, batiin muna natin ang isang magandang umaga sa Master Control na riyan sina Miss Rona Esperanza, Miss Marisol Malimban. Batiin rin natin ang magandang umaga si Engineer KP. Ayan, good morning! Like and follow us sa lahat ng mga social media platforms ng Radyo Magazine. Nasa screen natin ngayon. Ayan, lumalabas na, no? At follow nyo kami dyan. At kung may mga katanungan naman kayo, okay, may gusto kayong ipagbigay alam sa amin, pwede rin kayong mag-message sa ating Facebook account o kaya naman mag-email sa radyomagazine@gmail.com. Kung walang radyo sa bahay, pwedeng-pwede nyo pa rin kami mapakinggan. Ito ay sa pamamagitan ng ating mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver, available sa Google Play Store at Apple Store. Libre lang, basta meron kayong internet connection. Kaya ano pang hinihintay? Sana buong pamilya naka PBS Receiver na.
8: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
9: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
11: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
12: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
5: School on the Air, katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata.
6: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.